0: sasekisa ku swimecha leswi yena anga swona kwa eh ni mutsikini hi maka ya ku anga ni yingiseli a ntsandzekisa
1: and then it to come to kuri mi nga hambana hi xivangelo xi hina xi u xi nyikaku mara loko ku nga ri hi kuri i vuoswi yiri a wa ha teki a wa ha tekiwi famba tshamisa sweswo wena wa sati aka ndyangu wa tata wa wena a wa ha tekiwi ivi wanuna tshamisa sweswo a wa ha teki loko mi lava vukati yiri vuyelelanani
0: n'wina va mi tlhelela ka nsati wa wena
1: ka nsati wa wena tlhelakanina wa wena
0: hatlisi tlhela sweswi tlhela
1: a wu kume ku tlula i ku hani to teka un'wana loyi a nga ri kahle yinini
0: okay mfundhisi wa mina loko ni cheka ka tin'wana ta ti-verses leti mi nga ti vulavula a hi languteni a hi tlheleleni ndzhaku ka buku ya ka Malakiya chapter 2 a ni ri a ni kombela ku a hi tlheleleni hi languta verse 16 yi ri hosi xikwembu xa Isirayele xi ri ku tshikana ndza swi venga hikuva i ntirho wa tihanyi ndzi vula sweswo mina hosi ya matimba hinkwawo hikwalaho tivonileni mi nga vi lava nga tshembekangiki se ni lava ku a hi languteni rito leri a ri nge ku tshikana ku thalana i mintirho ya tihanyi swi vula ku i tihanyi ka nsati loyi u n'wi tshikaka kumbe aka nuna loyi u n'wi tshikaka ku ri wa n'wi dlaya wa n'wi tlimba wa n'wi manya u herisa future ya yena na vana lava va nga tswariwa laha mutini u ndla tihanyi u kahlekahle u hundzuka xikaya xigatlo nsinya wa mitwa aka vana va wena aka nsati wa wena ni ka nuna wa yena wa wena mi nga hlamusela mi ku yini hi swilo leswi xikwembu xi swi vulavulaka bishop wa mina
1: ni ta kombela ku lomba marito man'wana ma mpfundhisi un'wana wa le Giyani a ni nga boxi hi vito hikuva ni kombelangi ku va ni nga tirhisa vito ra vona mara ni tshama ni va twa aka yin'wana ya ti-radio va kha va kumeka va kombeta leswi ku tshikana ka nsati na nuna swi nga xiswona va ku swi fana na ku kumeka u tsemi u nenge i ta hanya u te tani vutomi bya wena hinkwabyo a va ku hola aka swona se i mbanga leyi wena mutshiki na mutshikiwa mi nga ta tshama na yona vutomi bya n'wina hinkwabyo a ku horiwa aka yona swi fana u kumeka u tsemi u nenge kumbe u tsemi u voko i ta hanya xiphemu lexiya xi nga ha ri kona evuton'wini bya wena
0: so mbishopo wa mina mi nga ku yini aka vanhu sweswiwani hikwalaho ka ku va nkarhi wun'wanyana wanuna loyi i tikuma a vone van'wanyani kumbe wansati loyi i vone wanuna wun'wana u ya a ya tirhisa mabanga ya le ndyangwini wun'wanyana ya wanuna wun'wana laha nga tikuma a nwa swinwiwa a tikuma nga ri i powerful ngopfu kasi a tlela ku wina ku ya hi mhani van'wana a va karhi va swi vula vhiki leri nga hundza mi nga ku yini hi nxaniso lowu va wu endlaka ku xanisana hi wona hi timhaka ta ku va ku nga ri mhaka ya ku wansati loyi i yo dyoha kumbe wanuna loyi i lo dyoha mara ku a mhaka ya ku i ya a ya famba a nantswanantswa a va na vutlhoma mahlo aka swilo swona mi nga ku yini hi mhaka ya nxaniso xaniseko wa vana nxaniseko wa vumundzuku bya vana lavayani na nuna loyi na yena nsati loyi mi nga ku yini ka swona swilo ku swi bihe ku fika kwini va mpfundhisi ku vanhu loko a swo ndleka mani va tlhela va tlhelela va lunghisa timhaka ta vona kahle mani
1: mo ni kombeta ku hi ku ya rito ra xikwembu ri kombeta ku vudyoho hinkwabyo lebyi munhu a byi endlaka byi le handle ka miri wa yena mara loyi a kumeka ku a dyoha hi mhaka ya swa masangu yi ri u dyohela miri wa yena ende miri lowu i ntepele ya xikwembu hi xiviri se a va vudyoho lebyi fanaka na vudyoho bya ku kumeka ni ri karhi ni nga famba ni tikatsa na van'wani amhakeni ya swa masangu handle ka nsati wa mina kumbe handle ka nuna wa wena mani hi ku yi ri lavambirhi va va nyama yin'we ivi yi vutisa aka vakorinto yi ku ri xana ni nga teka xirho xa miri wa kreste ni xi endla nchumu wun'we na nghwavava na i nhlamba yikulu mahlweni ka xikwembu phela loko ni tetani miri wa mina i ntepele ya xikwembu lexi hanyaka loko ni kumeka ni ya endla swa masangu na wun'wani loyi angari ku sati wa mina ni teka tempele ya xikwembu ni ya yikatsa yiva nchumu na ngwava blasphemy.
0: So ni kombela ku hi catch up anyana ka ntsongo lana aneri anata ku hi endla just a summary ya everything leswi hi nga swi vulavula. Mahanyelo lawa ya tisaka ntshuxeko kumbe ntshamiseko eka vambirhi lava nga tekana hi wahi in summary, just mini nikanyana swona katsongo ku at least munhu loyi a nga hi kuma late a kota ku vuya hi swini hi wahi mahanyelo lama tisaka ntshamiseko wa miehleketo aka vanhu vambirhi lava nga tekana.
1: Xo sungula xi nga xi kulaka hinkwaswo vana ni vanhu vambirhi lava va nga na vuxaka na n'winyi wa vukati va na na ripfumelo aka Yesu n'wana wa Xikwembu ponisiwani mi kumeka mbana vuxaka na Xikwembu a kuvi hosi aka vukati bya n'wina ivi mi amukela vutihlamuleri bya n'wina tanihi sati na nuna bya hambana vutihlamuleri aka wena wa nsati yi ri tiveki a hansi ka vulawuri bya nuna a timhakeni hinkwato ivi u hlonipha nuna wa wena loko wo xa nkoka a yi ri endla leswi loko yena a kumeka a ri ku endleni swa yena endla leswi wena u lerisiwaku swona mind your own business u nga kumeki u ri ku kambeni ku yena u endleni lowun'wana wun'wani na wun'wani a endli leswi yena a lerisiwaku swona hi Xikwembu.
0: Okay, hi matimo man'wana a nga vi n'watimpempe wanuna wa yena kumbe wansati wa yena a nga vi refri hikuva a nga thoriwangi sweswo.
1: Ni ta tiveka njhani mina a hansi ka vurhangeri bya yena ni n'wi hlonipha ku ri ku yena a nge le ku endleni swa yena endla swa wena wena
2: amen.
0: Oho.
1: U ta avanyisiwa hi Xikwembu hi ku landza ku wena u endlile kumbe a wu endlangi swa wena u nga ri hi ku ya hi nuna wa wena se tiveki hansi ka vurhangeri bya nuna wa sati a timhakeni hinkwato ivi u n'wi hlonipha wanuna rhandza sati wa wena hi laha Kreste a kumeka ku a rhandza kereke ya yena hi kona ku nga va kwala tikweni va onhaku va yiva va lwisa vanhu yini va kumi ku ri va suka ka miti leyi nga hahluka va suka ka miti leyi nga na madzolonga va tshamela ku kulwa papa na mhani va kula ka xiyimo xexo va nge pfuki va kumeki va ri karhi va nga tiva swin'wana handle ka sweswi va swi vonaka ekaya swi onhela vana ku tlula na hi laha ni nga kotaka ku hlamusela hi kona i ku nyiketa vana aka nala a nga javulusi.
0: O se swi vula ku ni loko ni kula mfundhisi mhani a va ri na ntolovelo wun'wana loyi a va tshama va karhi va wu vulavula va ku n'wina vana va mina loko tshika ni hambana na sesi wa mina hi ku vulavula lava a ni va tlhandlama va ku he n'wina loko mi vulavula mikutani mi vitana valala mi nghenisa valala hi ku vulavula ku ri loko hi hambana ku holova swi vitana valala andzeni ka muti se swi vula ku swi tiyisisa mhaka leyi mi hi vulaka ya ku loko tatana na manana va nga ri na ntshamiseko hi vona va chelaka va pfumelelaka ku nala a nghenela vana lava a va chela moya wo biha va tikuma va za va huma ndleleni va endla swilo swin'wana swa ku chavisa ngopfu
1: i ntiyiso wo hetiseka hi swi khumbile kwala ku vulavuleni hi tirhisa va Efesa chapter 4 ni khoti 27 mara a hi tekeni 26 ya kombeta ku ri hambiloko hi ponisiwile hi chava Xikwembu a kwata mara yi ri u nga weli avudyoweni swi ri a ku kwateni ka wena vona ku u vulavula yini u endla yini leswi nga ri ku vudyoho dyambu ri nga peli wa ha kwatile swi ri loko ni kumeka ni kwatile ni fanela ku kumeka ni ri karhi ni nga pfumelela Xikwembu xi ni pfuna ni nga niki nkarhi aka javulosi ni pfula tinyangwa ni pfulela nala wa vutomi bya ndyangu lowu ivi na vana ku va a nga endla ku rhandza ka yena makungu ya Xikwembu ya tsandzekisiwa.
0: Se bishop wa mina in summary loko hi ta ku n'wana loyi kumbe vana lava va hlayisekile endyangwini hi loko vatswari vambirhi mahanyelo ya vona va ri njhani so leswi nga ta endla ku ku na vumundzuku aka vana lava hi loko vanhu vambirhi lava nga tekana va hanyisa ku yini so
1: isikhumbili mara
0: eh sona hani ho ndla nkomisi
1: oh ina kuba ku ta ku tsisisa
0: eh
1: eh mo hi kombeta
0: eh
1: kuri nwana loyi akulaku ari aka ndlangu loyi tata wa yena anga ku tsuweni hi mhani wa yena a hloniphiwa nwana loyi ikula ari aka loyi ku ri ximilani a heta ku xibyariwile a tlhelo ka mata makhulukeni nwana loyi akulaku aka ndyangu lowu mhani wa yena anga ku rhandziweni hi tata wa yena e fana na ximilani lexi nga byariwa a tlhelo ka nambu lowu nga tshiku hotwa a xi dzudzi na matluka a xi tluli ku veka mihandzu a ka tinguva hinkwato ta ku veka mihandzu i n'wana loyi a kulaku aka ndyangu lowu ku nga na ku rhandziwa ka mhani wa yena ku va na ku na ku yingisiwa na ku hloniphiwa ka tatana wa yena hi mhani wa yena n'wana yaloye i ta kula a va hinkwaswo leswi xikwembu xi nga n'wi endla ku va swona evuton'wini bya yena
0: okay bishop amen ni mani ni tlhela ni kota ku ni kombela leswi mi nga vula yini hi vaakelani lava miyelaka loko va vona n'wana aka makhelwani kumbe wansati aka makhelwani kumbe wanuna a ri ku xanisekeni ku kulukumba ngopfu mara va miyela va karhi va swona ku wanuna loyi wa hluphiwa hi nuna wa yewe hi nsati wa yena wa hluphiwa n'wana loyiwani mhani na bava mhani na vana va bukutela bava loyi kumbe va n'wi xanisa hi tindlela to hambanahambana mi nga ku yini aka nxaniseko lowu va ku kona ku nga va ka n'wana ku nga va ku ri wanuna ku nga va ku ri wansati vaakelani va swi vona mara va miyela mi nga va tsundzuxa yini
1: mo ni kombeta ku ri hi ku ya hi Yohana wo sungula
0: 3
1: yi nga va vhesi ya 18 ya kombeta ku loyi a vonaka makwerhu a ri aku pfumaleni yena a ri aka xiyimo xa ku va a nga kota ku pfuna mara a nga endli nchumu hi swona yi ri munhu yaloye a nga tileyima njhani ku rhandzela xikwembu ri kona ndzeni ka mbilu ya yena ni kombeta yini lana ko kumeka ni nga vona ku ri n'wana loyi u le ku xanisiweni wa abuziwa ni nga endli nchumu hi swona ni na nandzu lowukulu emahlweni ka xikwembu ni kumeka ni nga kota ku vona ku ri mhani loyi u le ku xanisiweni ni miyela ni endla wonge a ni voni nchumu ni ri aka xiyimo xa ku ni nga kota ku endla ku a pfuneka ni va ni ri na nandzu emahlweni ka xikwembu ivi ni kombeta ku ri ku na ku hambana hi ku ya hi xikwembu aka miti ya vanhu lava va nga na vuxaka na xikwembu xikwembu xi nga hosi aka ndyangu walowo na miti leyi yi nga ri ku na vuxaka na xikwembu hi ku ya hi rito ra xikwembu hi swi khumbi katsongo vhiki ri nga hundi hi ku ya hi rito ra xikwembu a xi nga naveli ku va hi nga voniwa a tikhoto leti tengisaka na vadyohi a xi nga swi naveli mintengo ya hina a yi fanela ku kumeka yi ri karhi yi nga endliwa kwala andlwini ya ripfumelo hi solva swiphiqo swa hina ku nga ri ku teka timhaka ta hina hi tiyisa tikhotweni ta misava hi tengisiwa hi vanhu va ku ri na xikwembu a va vuli nchumu hi xona ti-values leti hi dyondzisiwaku tona hi rito a ka vona a va ti tiri na nkoka se ni kombeta yini loko ni kumeka ni vona ku ri tlhabyani i kumeka a xanisa nsati na vana mara wa khongela hi khongela swin'we swi ri ndhawu yo sungula ku va ni nga kumeka ni ri karhi ni nga swi endla yi ri loko u vona makwerhu a kumeka a ri karhi a nga endla vudyoho wa kumeka u ri karhi u nga n'wi tshineleli u n'wi kombeta vudyoho bya yena
0: okay yi mani ni heta hi ku ni ta nyika vayingiseri nkarhi sweswi tanihi nandza wa xikwembu mi nga tsundzuxa yini vafundhisi lava kun'wanyani va nga kona va nga na nkateko wa ku va va tikuma va ri xikarhi ka vanhu vo tala mara hikwalaho ka rirhandzu ra mali nkarhi wun'wanyana va hetelelaka va tsandzeka ku byela vanhu swilo leswi nga ntiyiso leswikulu leswi ku nga swona leswi bibele yi vulaka swona kun'wanyana loko wansati a ya ku ni tikeriwa hi leswo kana swo kana swo kana kumbe swaku ku heteleleni mfundhisi loyi hi ya a tlhaku a ya rhandzana na nsati lowu wa munhu loyi minga tsundzuxa yini hi ku hi vhangeli ya masuku ya namuntlha lama ku nga ha tirheki ngopfu Yesu ku tirhisiwaku va fire and fire a hi Yesu ni
1: moni kombeta ni tirhisa nhlamulo ya rito leswi swi kongomisiwaka hina varhangeri a hi tweni ni hlaya Yakobo chapter 3 verse ya 1 ntsena yiri va makwerhu a swi fanelanga leswaku lavo tala exikarhi ka n'wina va hunduka vadyondzisi hikuva ma swi tiva leswaku ku avanyisiwa ka hina vadyondzisi ku ta tika ku tlula ku avanyisiwa ka vanhu lavan'wana no lava ku kombeta ku ri loko ho twa wonge i ti-benefits ntsena ti kumeka u tani murhangeri hi rivala ku ri ku na ku avanyisiwa ende ho twa xi ta va strict aka hina tanihi varhangeri vadyondzisi ku tlula loko xi avanyisa lavan'wana manita ku ri a hi tiveni ku ri ha languteriwa hi Xikwembu ende hi ta nyika vutihlamuleri emahlweni ka xona ni heta hi swivuriso 13 verse ya 17 ni hlaya hi Xitsonga lexiya xa ku sungula yi swi veka hi ndlela leyi hi kombeta vutihlamuleri ka ku loko hi nga dyondzisi leswi vulaka hi Xikwembu swi vula yini yi ri yingisani varisi va n'wina mi tiveka ehansi ka vona hikuva va hi tekela mimoya ya n'wina hikuva va ta vutisiwa hi yona va yingiseni leswaku va swi endla hi ku tsaka ku nga ri hi ku vilela hikuva sweswo swi nga ka swi nga mi humeseli kunene se laha ni le ku kombeteni ka ku ri ku va ni nga kumeka ni ri murhangeri ni dyondzisa ekerekeni i vutihlamuleri byikulu ngopfu emahlweni ka Xikwembu xi ri loko ni ku avanyisa ni ta va strict a swi nga fani na le ka lavaya a vo dyondzisiwa se a hi veni na mapfali varhangerikulori ka ku ri loko ho kumeka hi ri karhi hi nga va na rirhandzu ra rifuwo rirhandzu ra mali ivi hi nga ha vuli na leswi a hi fanele swi vula ku loko no n'wi tshinya u ta suka ni nga ha kumi leswiya a ni swi kumaka yena u ta ya a ya khongela na tlhabyani a nga ha khongeli na mina hi ta va na nandzu lowukulu emahlweni ka Xikwembu lexi hanyaka
2: amen
1: Xikwembu a xi hi pfuna
0: halleluya no ni khensile muyingiseri wa Vision FM wa ha ri kwala ka Vision FM aka nongonoko wa emindyangwini namuntlha hi le ku vulavuleni hi timhaka ta ndyangu kahlekahle hi vulavula hi mhaka ya ku lexi xi vangaka mpfilumpfilu xi tlhelaka xi pfuvapfuva ntikelo wa ndyangu hi ku angarhela hi ku xi tlhelaka xi va na potential kumbe vuswikoti bya ku pyanya vumundzuku bya ndyangu walowo na ku herisa vutomi bya vana i yini muyingiseri wa Vision FM ni kombela ku kwalana na wena u va na xiavo loko ku ri na mariti ku ri na ti-comments ku ri na swivutiso i vutisa hi ku komisa ni kombela ku noko mi ndlaka ti-voice note mi nga lehisi ngopfu hi nyikeni mariti ya ku koma hi ta kota ku ya mahlweni mi le moyeni ka Vision FM hi perisa vona
1: njhani
0: Vala
1: mpfuke swinene mpfukele
3: Bishop swi na vulavuriwa hinkwaswo leswi swine mfundhisi Thadwa loko va vulavula Bishop Thadwa va vulavule hi mhaka ya vukati lebyi byi nga na Xikwembu ne hi ku ya hi mehe ka leswi va nga swi vulavula hinkwaswo swi kombisa ku ri hi fanele hi languta foundation ya manghenelo ya hina ka leswi hi swi vulaka ku ri hi ponisiwile leswi swi ni vuyisa aka leswi a mi dyondzisa hi swona mpundzu ni ta kombela va ni hlayela loko ni hetini va ni hlayela Matthew chapter 15 verse number 7
0: swi lava ku mi va mi hi hlaya ku endlela ku nkarhi wa hina i wutsongonyana loko n'we mo kota ku hi hlaya mi yi khota kunene ku ri hi nga ha teki nkarhi khale mfundhisi va khome foni leyi va nga kona
3: kunene kule na bibe yi ri loko lavambirhi va famba va fe mahlo va ri vambirhi hinkwavo va ta wela agojini and Isaya ivi a vulavula hi mhaka leyo loko ni nga hoxile se xo hetelela lexi ni lavaku ku xi khoma i ku ri swiendliwa yini yi vulavula ngopfu n'wansati ku ri n'wansati i fane a yi vulavula ngopfu n'wansati ni nga nyika na swikombiso ni to khota Proverbs number 25:24 a swa ku tshama na n'wansati wa pongo u ya tshama henhla ka rhupi ya mazenge ku ya ku tlula ku tshama na n'wansati wa pongo se yi vulavula tivhese to tala hi n'wansati always n'wansati ku ri ku saseka anhompini ya n'wansati se a na ta vula ku swi endliwa hi yini ku ve ni n'wansati loyi ku vulavuriwa ku yena u huma laha ka rimbambu ra mina tanihi n'wanuna loyi va n'wi vulaku va nga vulaku i the weaker vessels I think ni lava ku rhandza ku katsakalana leswiya hi ku komisa se a na ta vula ku kahle lo why yi va yi vula yi laya ngopfu n'wansati inkomu na ku why ingaku Satan xo hetelela u tirha ngopfu hi n'wansati masiwana inkomu
0: okay khesile swinene ni ta kombela mi ni tsalela xivutiso xi ku va nga hlamule hinkwaswo sweswiwani tsatsalani swivutiso swa va nga swi vula leswaku why bibele yi vulavula ngopfu hi n'wansati nga ri n'wansati wo karhata ngopfu ni ta kombela ku teka van'wanyani ivi manjheni swivutiso swi ta hlayiwa swi ta va ta hlamula endzhaku ni ta teka lava mi le moyeni ka Vision FM
2: malungani bishop wa mina mipfukeli
0: hi pfuke swinene hi ngo vona ba
2: na pata tajana va khensa swinene va ringeta ku hi komba mhaka yikulu kumba ngopfu mhaka leyi nga na dyondzo leswaku mampilimpilu na madzolonga emindyangwini swi vangiwa hi ku kala vutivi ku ri swi angarhele swi swo tala ngopfu ene va hi tlhantlhele yona leriya ra ku ri vavasati a va swi tivi leswaku n'wanuna u ta tshama a ri nhloko u tshama a ri na ku navela eka vana va yena i tshama a ri kha swi tiva ku ri hosi Yesu Kreste hi yena mutlheri ni mponisi wa hina hi yena loyi a tshamaka kha a hi nyika milawu hi yena munhu loyi a nga va a wa ri munhu wa xinuna so hi yo mhaka vavasati va fanele va landzelela milawu leyi vavanuna va va va nyikaka yona ku endlela ku ri swivondzwana leswi swi nga disturb-iwi n'wanuna loko o ze a tala mbilu swi ya hlupha loko se a ri hava Kreste i hetelela vana va kula ku hambana n'wansati a va rheta vana a ri yexe ni n'wansati a nge kurisi vana a ri yexe ku ri hava n'wanuna
4: amen
0: okay no ni khensa ngopfu swinene
2: thank you
0: a ni vulavula na mani okay va hatle va baleka ni ta kombela ku ri ni karhi ni teka ni ta teka mune wa vanhu sweswiwani i vambirhi lava nga vulavula ni ri and then yimani ni ta teka lavawani okay ni ta kutaniwa ni ku mi le moyeni ka Vision FM mi le moyeni
5: ahe na mi ahe professor wa mina
0: ahe mi nga ku yini n'wina
5: professor mi leswi ni nga xi vulaka a ni lava ku khensa ka program leyiwani ku ri mi le ku dyondziseni ka rixaka swilo swa ntiyiso ni ta xeweta mpfundhisi wa mina mpfundhisi Tlhabyani vavanhu va quality ni tsakisiwa hi ku va yimela mfumo wa xikwembu hi ntiyiso a va bambateli so ni swi ni tsakisa ngopfu sweswo hi ku vanhu vo tala loko va kha va vulavula timhaka ta xikwembu va ringeta ku bambatela va va na tlhelo leri vona va yimaku kona se mpfundhisi loko va kha va vulavula va nga ri ku bambateleni ende loko va ri ku vulavuleni ni twe na vhiki leri nga hela loko va vutisa swivutiso va vulavula va nga seketeli hi bibele va vulavula va kha va seketela
0: amen
5: bibele va khota leswi nga mpfurhi na hina tivhese tin'wana hi twe nga ku ta hi hlambari ti nga ku a ti kona ndzeni ka bibele mara ti ri kona loko i pfula i kuma ti ri kona so ni khensa swinene a no lava ku khensa
0: okay no ni khensa
5: swinene Tlhabyani na mi khensa swinene
0: thank you okay yimani ni kutaniwani ni ta teka wa ku hetelela ni ta ya ka ti-WhatsApp ni vona ku ni kombela mi ni kuma mi le moyeni ka Vision FM hi pfukile minjhani n'wina eya
6: Amen.
0: Vulavula rito leswi ri vulaka swona. Amen. Inkomo swinene. Ni kombela ku ri anti ku mfundisi mi vatwini wa karhi va vulavula ni ri.
1: A ni le ku swi twini hinkwaswo.
0: Aka xivutiso xo sungula a xi ku yini kambe.
4: Xivutiso xo sungula a xi ku why bibele yi vulavula ngopfu hi vavasati ingaku hi vona va karhataka ngopfu.
1: Okay. Mo ni kombeta ku ri bibele ya vulavula hi vavasati na vavanuna. Mara loko swi ta amhakeni ya vukati va na xiave xikulu swinene. Hi hlayi liya ya Proverbs chapter 14 verse ya 1 ni kombela ku yi hlaya hi Xinghezi xa good news. Yi ri homes are made by the wisdom of women. But are destroyed by foolishness. Lexi nga tumbelela vo tala i ku ri kusukela kwele a ku teni ka wansati a nyiketiwaka wanuna xi kombeta ku ri i tela ku va mupfuni a suitable helper. Mi ni kumi ku ri hi twa onge vavasati hi vona hi ku yi ri i weak vessel va lava ku mpfuni hi ku ya hi Xikwembu yi ri i wanuna a lavaku ku pfuniwa. Se wansati hi laha hi nga kombeta hi kona loko o kota ku pulela role ya yena kahle yi ri u kota no cinca wanuna ku nga ri hi ku chumayila mara hi mahanyelo lawa a ma hanyaku. Se xa vulavula hi yena hi ku u na nkoka swinene ka ku va ndyangu wu nga kota ku kumeka wu humelela yi ri ndyangu wo akiwa hi vutlhari bya wansati hayi bya wanuna. Se wansati wo tlhariha loko o kota ku byi hanya vutomi hambiloko wanuna o va xibuta tanihi kata mhani luya wa le ka Samuel yi nga va chapter 25 loyi vito ra yena ku ri hlamuseriwa ri kombeta ku i xibuta na n'wi rivala fumile swinene a khwela Davhida i gina tekiwa hi Davhida mhani loyi.
0: Okay, a veri mani n'wansati loyi Abigail.
1: Abigail yi kombeta ku ri a tekiwe hi wanuna leyi i xibuta mara a hanya vutomi mhani loyi
0: aka nuna loyi a ri dodomedzi
1: a ri dodomedzi mara mhani loyi yi kumeka yi kombeta vutomi bya ku saseka ngopfu loko yena a ya hundza makumu ya kona hi mhaka ya vutomi bya swa Xikwembu u gina a vasati wa hosi yo duma swinene. Ni kombeta yini ni kombeta ku ri ya vulavula hi wansati a mhakeni ya vukati yi rhangisa yena ku ri i tiveki hansi ka vurhangeri kumeka u ri karhi u nga hlonipha loko o endla sweswo i kota no wina nuna loyi a nga muhedeni a nga tiki nchumu hi Xikwembu a kumeka a tiva Xikwembu a nga twangiriti.
0: It's powerful. A ka ha ri na xivutiso xin'wana ni twi nga ri akova lava van'wana a ko va ti-comments se n'wi hetanihi vantshwa lava a mi yimela va vantshwa hi lava mfundhisi mi nga va vutisa mi nga ku yini ka vona mi va vutisa yini ku va petsapetsa mhaka hi va nyika nkarhi va khongela ni voni nga ri mhaka is a done deal yi herile mhaka leyi mi nga ku yini n'wina n'wamihlave mi kona kwani.
6: Mina a ni na xivutiso na lava ku seketela swa nga swi vula ku ri swi very very powerful munhu i dyondzeni swo tala na mina as youth ni va ni dyondze swo tala ku ri no ku se ni a tekiwa na titiva ti-protocols ta kona na leswi fa munhu a swi ndlaku a hanyisa hi swona ku tiyisa muti wa yena ku va lowu wa strong lowukulu wa kahle ni dyondze swo tala swinene ka vona swinene.
4: Mfundhisi mina ni dyondze ku ri ku kala vutivi swi na nghozi swinene loko swi fika ka timhaka ta vukati
1: i ntiyiso vanhu va mina ku pfula Xikwembu va herisiwa hi mhaka ya kala vutivi
4: hi swona and then dyondza futhifuthi ku ri n'wansati she's a helper aka n'wanuna wa yena ni tlhela ni dyondza futhifuthi ku ri n'wanuna hi yena nhloko ya muti ni tlhela ni dyondza futhifuthi ku ri n'wanuna i fanekele a rhandza nsati wa yena tanihiloko na yena a kha a ti rhandza Ntlan donda na kambe kambe kuri loko ingena vukatini ifaneke ikha iba ikha itiva milawu ya vukati. Inga ngeni vukatini ndi mhakata kuri wena ingena hi mhaka ya masangu ntsena. Swa masangu ko va ti mhakata bonus. So ndonda swa tala ngopfu mfundisi aka nhloko mhaka leyiwani ya namuntlha. Special loko swi fika ka n'wansati na n'wanuna, ku n'wansati i faneke a respecta nuna wa yena. Ku ri n'wansati wa xikiripoto a nge aki muti, ku ri n'wansati loyi a tshamaka a karihela nuna wa yena. Nakambe ni tlhela ni dyondza futhi ku ri muti i n'wansati wu akiwa hi n'wansati loyi a nga tlhariha. N'wansati loyi a nga tlhariha hi yena a endlaka leswaku ku va ku ri na muti lowu akekaka.
1: Ende vutlhari bya n'wansati i ku tiveka hansi ka vurhangeri bya nuna, a hlonipha nuna.
4: A ti byela ku ri nuna hi yena nhloko ya muti, hi yena nhloko ya yena loyi a faneke a n'wi hlonipha. So namuntlha mfundhisi ni dyondze swo tala ngopfu. So na tshemba leswaku vavasati hi dyondzini, na vona vavanuna namuntlha va dyondzini leswaku va faneke va rhandza vavasati va vona tanihiloko va rhandza mimirhi ya vona.
1: Ni ngo tsakela ku nyika bonus ka vantshwa amhakeni ya vukati. Vantshwa va xinuna vaxisati loko ku ri ku i ntiyiso u ponisiwile wena yi ri mi nga rhwaleni mpingu wun'we na lava va nga ri ku va pfumeli ku kokiwa hi mali ku kokiwa hi mambalelo na ku saseka yi ri ku saseka ka nghwe swa kanganyisa ende swa hela u nga ngheni avukatini na munhu loyi a nga ponisiwangiku. Munhu un'wana na un'wana miri wa yena i ntepele, ku nga va tepele ya Xikwembu kumbe ku va tepele ya Javulosi. Loko u nghena avukatini u ponisiwile i lava ku endla Xikwembu na Satani va maseve i ti endlela xihoxo. U ti endlela xihoxo se u nga pfuki u nghena aka vukati na munhu loyi a nga ponisiwangiki u nga kanganyisiwi u ti chela andilweni. I wanuna i wansati ku mina moya vantshwa va xinuna ku ri hayi ni ta xi hundzula loko ni xi tekile. Why u nga sunguli u hundzula vatswari va wena na vamakwerhu loko ri ku u na matimba yo hundzula? U ta kota n'wana wa le mitini vutisa Samson va n'wi xokoli mahlo lava hikuva a nga twi ku tsundzuxiwa hi vatswari lava a va n'wi kombeta ndlela ya kahle ya ku a wu ngheni avukatini na munhu loyi a nga riki na ripfumelo leri wena u nga na rona aka Xikwembu. I advise mina ka vantshwa.
0: Exi mfundhisi wa mina ni kombela ku ri mi vulavula marito ku ya ku heteleleni a ni n'hweti leyi vuriwaka i n'hweti ya Mandela. Mi nga va ni marito ya n'wina yo hetelela mi nga ma vula mi ku yini mi tlha eku heteleleni mi khongelela mindyangu leyi vabyaka sweswi yi gumaka sweswi vamhani va nga tekiwa va ya vekiwa mindyangwini ivi na vo nkarhi wun'wani va fike va va na milomo va pfula milomo va chinga swinene ivi vanhu va papa lava va za va haka mabaji hi la nkolweni va huma va famba va ya hloma kwalomu hikwalaho ka ku va va nga ri na Xikwembu ku endlela ku at least ku va na ku vuyelelana Xikwembu xi endla singita ku vanhu lava va vuyelelana. Ni kombela ku marito ya n'wina yo hetelela mi nga va na marito wahi ivi andzhaku ka swi ta mi khongela mubishop wa mina.
1: Ni nga kombeta mhaka leyi ma ri marito yo hetelela mi kombetile ku i n'hweti leyi aka tiko ra hina ni le misaveni hinkwayo yi nga niketeriwa ka ku tlangela vutomi bya Nelson Mandela. No la ku kombeta ku ri munhu un'wana na un'wana wa nuna wa nsati loyi a nga konaka leyi misava lonkulu lontsongo a hi swi tiveni ku ri hi tile ku ri na mhaka nkulu leyi Xikwembu xi lavaka ku hi endla hi mina xi hi endla hi wena. Ku na xikongomelo xa nkoka hi vutomi bya wena Xikwembu xi lavaka ku xi humelerisa swi kota ku nyika mpfuno aka van'wana. Se a ni ta ku ri a hi kumekeni hi ri karhi hi nga pfumelela mutumbuluxi wa hina a kumeka a ri karhi a nga hi pfuna ku humelerisa leswi a nga endla hi tela swona aka leyi misava. N'wina ku katsa na mina lava hi kumekaka hi tintswalo ta Xikwembu hi le vukatini vavanuna na vavasati a hi kumeka hi nga amukela Xikwembu xi hi pfuna ku humelerisa makumu ma xona.

0: ni lava ku huma vana lava vanga na vukwembu.
1: Amen.
0: Vanga ta kumeka va teka vukwembu lebyi byi kumeka byi ri karhi byi nga khavhara misava leyi hinkwayo yi voningeriwa yi lunghiwa va vuya aka xikwembu lexi hanyaka. I ku navela ka mbilu ya xikwembu xi ri ku navela ka xona i ku vanhu hinkwavo va nga ponisiwa ivi va fika aku tiveni ka ntiyiso. Se hina lava hi nga ponisiwa na vana va hina a hi pfumeleleni xikwembu ku ri hi hina na miti ya leyin'wani va papa va mhani na vana va vona va ponisiwa va fika aku tiveni ka ntiyiso ivi makungu ya xikwembu ya hetiseka emisaveni.
2: No, ni kombela ku mikhongela, mikhongelani mindyangu na vana lava nga na ntshikilelo emihleketweni hi mhaka ya vatswari lava va rhandzaka ku ti tsakisa hi swo ka swi nga fambelani ku va kupita ku xikwembu xi va pfuna va kota ku hlula ka swiyimo leswi.
0: Na khensa swinene. A hi khongeleni. Xikwembu ma kota hinkwaswo. Ku hava lexi mi tikelaka kumbe ku mi nonohela ku xi endla. Hi leyi miti xikwembu. Leyi yi nga ku fambeni kahle yin'wani yi nga ku tikeriweni lokukulu hi dyondzile eka siku le ra namuntlha eka rito ra n'wina ku nga ntiyiso ha kota ku vona swivangelo swa mpfuvampfuvano na mitshikelelo leyo tala yi veke kona yi nga kona aka miti ya hina. Xikwembu xa hina ha tisola emahlweni ka n'wina a hi endlanga hi laha mi hlavuteleke ha kona ko va swi nga saseka aka vukati aka miti ya hina hi rivaleleni ha hundzuka.
2: Jesus,
0: hi kombela ku tweriwa vusiwana hi n'wina ha kombela xikwembu eka n'wina hi nyikeni tintswalo ta ku kota ku vutivi lebyi hi byi kumeke hi va vaendli va byona ku nga vi vati ntsena hi ku ya hi rito ra n'wina miri ku katekile lava twaka va tlhela va endla hi pfuneni xikwembu eku va vaendli va vutivi bya ntiyiso ku nga rito leri hi tintswalo ta n'wina mi hi dyondziseke rona. Xikwembu ha swi tiva leswaku mbilu ya n'wina yi lehile hi pfuneni xikwembu xa hina ku va vavanuna lava endlaka leswi nga kongoma hina ku va vavasati lava amukelaka vutihlamuleri ku endliwa leswi va kongomeke hi vito ra Hosi Yesu Kreste. Xikwembu tatana ha ri tiva rirhandzu ra n'wina aka vana hi lava vana lava va nga aka miti leyi va tikiselaka vutomi yi endlaka va kula va hlundzukile a vutomini bya vona ha kombela xikwembu va pfuneni va nyikeni tintswalo ta ku kota ku hlula ku tikeriwa loko va hlanganaka na kona horisani xikwembu miti leyi vavisekeke hikuva vatswari va vona va vuya eku hundzukeni va endla leswi lavaka hi n'wina na kombela xikwembu xa hina hi vito ra Yesu Kreste niri eku rhandza ka n'wina a ku endleki makungu hinkwawo ya nala hi miti ya hina na vana va hina a ma tsandzeki hi vito ra Hosi Yesu Kreste. Xikwembu na mi khensa swinene hikokwalaho ka xitichi lexi hi kotile xikwembu ku fika lomu a hi ta tsandzeka ku fika hi tivisa timhaka leti ha mi khensa katekisani xitichi lexi yanani amahlweni mi fikelela lava mi lavaka ku va fikelela hi vito ra matimba ra Hosi Yesu Kreste. Xikwembu ha mi khensa. Amen.
1: Amen.
2: Hey mfundhisi wa mina yi mani ni ku a mi se chayisa ma swi vona ni ta lava ku tlangisa ti-voice note leti nga la mi ta va mi karhi mi ti yingisela loko ku ri na leti lavaka swivutiso hi ta vuya back ka n'wina ku mi kota ku hlamula.
0: Hayi ku hava pfowa nonga
2: danke mbishop wa mina. E nanza wa xikwembu mfundhisi tatana Tlhabyani la ka xithelani va karhi va hlamuselaka timhaka letikulu va ka hlamusela timhaka letikulu kumba ta ku saseka xikongomelonkulu xa nongonoko lowu wa namuntlha kumbe xa tinhlokomhaka leti a hi lava ku hi tsundzuxa vatekani ku hanya vutomi bya vuxiyaxiya loko va karhi va hanya ku va nga khadlanyani timbilu va nga tikumi rirhandzu leri n'wanuna a nga za a teka wansati hi rona a za ku wansati wa mina tana haleni a nga fiki wansati loyi a fika cinca loko a fika le kaya na yena n'wanuna a nga fiki loko a teke n'wana wa vanhu a n'wi veka kaya a tikuma sa cinca a nga havi swona xikongomelo xa kona a hi lava ku ntwanano lowu va nga tekanela wona loko va za va rhwalana lava nga vuya kona va za va vuyela ndyangwini swikongomelo leswiya swa vona swa vona va ri vambirhi a va heti swikongomelo swa xikwembu ku ya hi milawu leyi xikwembu xi lavaka yona xin'wana xa kona a hi lava ku ri vatswari va va na vutihlamuleri va kota ku dyondza ku tiva ku ri loko va za va tekana a va ha hanyeli vona ntsena va hanyela na swinon'wana leswi va nga swi pfula va fanele va hanya vutomi lebyinene lebyi nga ta endla byi nga ta endla leswaku swivanana leswi swi nga laha mutini swi nga tswariwa swi kota ku kula swi dyondza ku rhandziwa tanihiloko tatana na manana va rhandzanini swi kota ku swi tlanga leswi swi hetelela swi ku ri loko ni kula ni lava ku teka loko a xirixa wanuna xi ku na ku ta teka wansati wo fana na leswi mhani va hanyisaka swona aka papa loko a ri wanhwana a ku ni la ku ta tekiwa hi wanuna loyi a nga ta ni rhandza ku fana na leswi papa va rhandzisaka mhani swona ma swi twisisa na hileswaku a hi lava ku layita ximbonani ku kota ku layitela mindyangu ku tinkanu swifafa ku rhuketelana ku rhuketela vana ku bukutela vana a swi na mbuyelo handle ka ku kucetela nhlundzuko na ku chela nhlundzuko na ku pompela nhlundzuko aka vana leswaku vana lava loko va kula va kula va ri hi tindlela ta tihanyi leti va nga ta va kurisiwe hi tona xin'wana xa kona a ku ri ku tsundzuxa vaakelani vanhu lava nga kona leswaku ri mbuyelo lowunene wa leswaku hi ya va na muganga lowunene hi loko i nga hlayisi n'wana wa wena ntsena swi teka community hinkwayo ku kota ku va ku kurisa n'wana lero i matimba ya wena wena tanihi mhani tanihi muakelani ku kota ku hanya vutomi bya laha kuleke hi xikongomelo xa ku kota ku byala mbewu leyinene aka lava ha kulaka hikuva xikukwana xi tlhotlhoriwa xi kuma mhana xona a tshama henhla ka xona lexi nga xa xambaha loko na xo xi ya tshikela matandza xi tshama henhla ka matandza ku kondza matlhotlhora swi vulaka ku tlela ku tlula ka mhala hakunene ku letela n'wana wa le ndzeni mahanyelo ya mhani mahanyelo ya bava lama nga lamanene ku vulavula ka mhani ka bava ku vulavula ka bava aka mhani swi na nkucetelo lowunene aka vana ma ni twisisa ne namuntlha hi ba swinepe hi karhi hi swi makelamakelani hi foda hi xin'wana lexiya xa hina ndzalo a xi hlekelela swi kahle n'wana luya a karhi a a dyondza swin'wanyani ku a swi vona ku exi loko no teka hi munhu wa so swi nga va kahle se swi kahle ngopfu ku ri ndhuna a hanya kahle ku muganga wa yena wu va kahle stakeholder yin'wana na yin'wana loyi a nga muakatiko wa muganga a nga va n'wamabindzu a hanya kahle na nsati wa yena a hanya kahle na vana va yena a hanya kahle na community ku endlela ku mundzuku loko se a ya tikuma a nga ha fambisi xopo liya yi fambisa hi vana va yena kumbe hi van'wanyana na vona va kota ku dyondza ku n'wi hlonipha loko va n'wi vona va ku munhu loyi i hi hloniphini hi nkarhi lowu a ri na mabindzu ya yena hi fanele hi va tivoningo hi va xikombiso loko i ri thichara u mbala kahle u nga yi hi swichaphuchaphu xikolweni mbala kahle ku vana lava i hundzuka role model ya vona va titwa va ku hi lava ku ta fana na sesu swimanimani hi lava ku fana na meme swimanimani namuntlha nongonoko lowu a hi wutisa aka vanhu va lava hinkwavo a hi lava ku ri aka munhu un'wana na un'wana laha nga tatana nkarhi wa ku a tsakisa ngopfu yena a wusuke hi ri bibele Jesu a nga tsakisi ngopfu yena a tela ku tsakisa tata wa yena hi ku vuyisela mimoyelo yo tala aka xikwembu as a father tanihi tatana ntirho wa wena i ku vuyisela vumunhu lebyinene aka leswi u nga swi veleka emugangeni u va xikombiso u hanya kahle u nga vi corrupt u va munhu wa kahle a ni ma yi vona i xikongomelo lexi a hi ri na xona hi nongonoko lowu eka siku ra namuntlha yimani hi hundza helani hi ta kota ku tlangisa ti-voice note hi twa ku ti-voice note ti ri yini ku hlaya leswi nga kona lahaya xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa mi ni twe kahle loko ni karhi ni endla nkomiso wa leswi a hi lava ku fikelela swona evuton'wini xikongomelo xa hina amen a hi ngeni.

vaka hina lava rhandzekaka. Hi risimu leri i ku lava ku ta nyika dyondzo eka vanhu hinkwavo laha hansi ka dyambu, leswaku va tolovela ku kunguhata swilo kumbe ku pulana swilo swa vona ka ha ri na nkarhi, hikuva vanhu vo tala va ya tisola nkarhi wu herile.

0: La a hi balekile ni ta hlamusela hi liya ya ku va Josefa va makwerhu wa yena va n'wi xengile. Josefa loko a ri karhi a vulavula a va nga n'wi teki a ri nchumu, mara hikuva va n'wi xenga va n'wi suse emun'wini va n'wi yisa endhutini, leswi a va nga swi langutelangi ku i ta va hosi leyikulu na vona va va hansi ka yena. Ku va munhu a ri karhi a vona swi endla ku ri a va na vutivi, hi ku vona swi suka swi ya swi suka emahlweni ivi swi ya edzongweni, swi kota ku fika swi vulavula ku lexiya i xi vonaku a xi lunghangi, lexiya i xi vonaku ka voko ra xinene xi right. Se hi dyondzeke ngopfu na ku va hina hi tshama hi amili hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta, hi swi tiva leswaku nala loko a ku fikela i ncini lexi i nga xi endlaka. A ku ri manani maboko kanjhakanjhaka. Amen.
1: I nkomu mani maboko kanjhakanjhaka, i nga ri va hlamulaka dyondzo ya Nanhlikana ni ri
2: eke
1: hi yona Nanhlikana a hi fambeni so nkarhi ni jika ni kutani ni kuma lavan'wanyani. Khense ngopfu mani maboko swinene aka mhaka leyi mi yi vulavuleke hi mani ni twa lava ku va ri yina va riperile bishop. Ni kombela ku vutisa nuna wa mina i mfundhisi, xana loko nuna wa mina a nga hani rhandzi xana swi vula leswaku na mina xikhongelo xa mina hosi a yi nga xiyingisi ke? Hi tshama swin'we hikwalaho ka vana ku ya hi topic ya hina. Mayitwa ku mhaka leyi ya kwini? Va ri loko nuna wa mina a nga hani rhandzi
2: swi vula leswaku xikhongelo xa mina hosi a ya ha xi yingisi ke. Tshama swin'we
1: hikwalaho ka vana.
2: Hikwalaho ka vana
1: lero a ka ha ri na vuxaka ka vona vana,
2: vo tshama swin'we mhaka ku ri ku na vana,
1: va hlonipha vana, va ndlela ku va nga twisi vana lava ku
2: vana swona.
1: Mara vana va tlharini va nga swi voni va vona
3: va vona vanhu va swi vona hi ti-actions ta vatswari va vona.
1: Okay, I'm sure hi ta boheka ku landza mpfundhisi Tlhabyana ni karhi hi twa swin'wanyana ku swi ri yini then a hi ta famba so yimaninyana ni kutaninyana so mhaka ta kota teleye ngopfu ma a hi ndleleni so a hi fambeni so swa vava ni ri
4: ha khensa va bishop va hino va ba dokodela na ba mfundhisi Tlhabyane hi le ku khenseni swinene hi dyondzo leyi mi dyondzisaka yona. Mi dyondzisa munhu un'wana na un'wana mi le ku akeka rixaka. Hi man'watsendzani va vula sweswo phela va mi yingiserile.

0: setlela ba re kwala ka ximange a he
1: nkomo swinene mani nwa tenzwani mutswari wa hina celebrate ke la nuova bari che a sono lì di manita la ghisellandis
2: dopo la bassa zani ah vai dondi fin vai dondi fin su nel singhene tindeve
1: o singhene tindeve che va su di si si i man cosa
3: riperile vapondisi bishop Malungani
1: Baromi
3: na vapumba lava nga kona kwalaho na bishop na mpfundhisi Hlabyani na vaperisi mina xa mina xivutiso ni vutisa ku ri leswi ni nga twa kwalaho va kha va kombisa timhaka ta ku ri munhu wa xisati a fane yena a nga kumeka a nga vulavuli rito emahlweni ka hina njhe kumbexana ku ri hina ku ri kereke se na ku tiva ku ri leswi va nga kona van'wanyana sweswiwani swi komba ku ri vona loko va ri kona alomu tikerekeni vamhani va kha va fambisa ku lomu ya tikerekeni swi vula ku hina se swi hi vuyerisa yini ku vona ni twi kwala va kha ku vamhani a va fanele va dyondzisa vavasati lava vantshwa lava ha fikaka avukatini se hina van'wanyana loko ku ri ku hi va hi katsakani tanihi kereke hina swi hi vuyerisa yini inkomu
1: ke ni tshemba a voni ka xikombiso laya kambe va ta vuya va ta hlamula mpfundhisi Hlabyani hi mani ni kutani ni jika so ni ta ni ta kuma lava vona va ri Profesa Malungani ha khensa swinene na le ka mpfundhisi Hlabyani ku yimela tilo hi ntiyiso loko vanhu hinkwavo ho kota ku ponisiwa hi tiva xikongomelo xa vukati bya kun'we na ku tiva ntirho wa department ya ti-department leti xikwembu xi nga hi vitanela ka tona vukati na mindyangu ya hina a swi ta fikelela xikongomelo xa xikwembu from Rev MD Chabalala eka Malamulele swi hanya ngopfu loko un'wana na un'wana mpela u tshama ka department ya yena ivi a teka leswaku leva phela munhu a ngo leva ku tlula van'wana vo tikhoma lavan'wanyana se swa ku munhu i wo wana matimba loko a titaniya i ku komba vutsandzeki ku i na swin'wana swo ka swi nga hluviwangiki aka yena okay ivi van'wanyana va ku i madyambu lamanene profess ndzi kombela recording or video leyi ya namuntlha timhaka ta ndyangu of mindyangu ku yi xava i tatana Mavasa ka Thomo ke hi sweswo ke va kombela leswiyani then hi ya emahlweni va ta swi kuma hi ta vulavula ku hi ta swi endlisa ku yini va ta hi byela ku na vo hi ta va kuma njhani then a hi endleni so hi teka leyi yongo yo hetelela la
4: perile professor na mfundisi Hlabyani na vayeni va hina kwalano ha mpirisa
5: amen
4: hi katekini swinene hi kateke ngopfu hi dyondze swinene a khensa tidyondzo leti a hi dyondzisiwa tona ka matambe ya siku ra namuntlha hi swi tekini
5: amen
4: khense swinene mama mukhenso ka xikokwana nkulu
1: nkomo mama mukhenso la ka xikokwana la i nga ri laniwani leswi a ni ri na swona la u nge ti swi herile yona a ni ri a na ha ri na swin'wanyana leswi nga vutisiwa ni siyangi nchumu ni endlile hinkwaswo ka swona ni ngo teka tiqingho ta vanhu vambirhi loko ku ri ku na lava nga na swivutiso Then ni kombela lava minga na swivutiso ku va n'wina mfonaku minga hi fonela ka 0 63 730 7890 kumbe mi hi fonela aka leyin'wanyana loko mi ri na xivutiso mi nga ri na xivutiso mi nga karata loko mi nga ri na xin'wanyana se mi nga tlha mi fona aka 0 63 132 0 818 mi le moyeni ka Vision FM
6: hi
1: pfukile minjhani balavulani va ta swi twa
6: zama loko swi tsamba ni ta nghenisa marimi ra ka hina
1: swi nga kotaka ke
6: leswaku recording leyi leya namutlha yi nyikwa mufundhisi mun'wana na mun'wana wa South Africa
5: amen
6: mfundhisi un'wana na un'wana va South Africa ka membara yin'wana na yin'wana n'wanuna un'wana na un'wana na n'wansati un'wana na un'wana
5: amen
6: ni endlela yini professor namuntlha magistrata ku tale tifayila ta vapfumeri va ya ku divorceni
1: eish my god leswi nga lavekiki
6: the record of the statistics that I have today ni na xona leswi ni swi vula ku ni swi vula emaka ku ri ni yili eka department
1: ni kombela
6: ku vona swin'wana swa timbalombalo kwala statistics xa ku tekana ka vanhu laha misaveni eSouth Africa is a home na ku divorzana na ku lova ka vona
1: Eish my god.
6: Ni kuma swa ku ri ku tekana less yima ni mi nyika xifanyiso xa 2020
1: ntsena.
6: Loko ku tekana vanhu va 10,000 hi lembe rin'we. Lava nga divorzana i 23,000.
1: Oh yo my god. Ah woman.
6: Loko ku tekani 10,000 ku divorzani
1: 23 to 70,000.
6: Professor Amina.
1: Bab.
6: Eish
1: my God.
6: That's why ni yingisela na hambi loko ni muvenda. Lava swa ku ri ku pfuniwa misava ya Xikwembu.
5: Amen.
6: Nakona ke. Loko swi endlisa tano. Swi tlhela swi endla swa ku ri magistrata masocial worker va lavo mi tirhaka na vona va swi tiva swa ku ri ntirho wa vona wu le ku tikeni ngopfu na hambi lava va nga vulavuli nchumu laha vembe district ni tlhela ni nghena eka ofisi ya mukulukumba wa masocial worker ni va kombela swa ku ri mi va engeta salary ya the police maka ku ri va le ku tirheni ku vava ngopfu
1: hi swona exi
6: vapfundhisi hi feyila xilo xin'we ntsena or a hi endli ntirho ntirho wa ku hlaya bayibele loko swa ku va nga se tekana ku fanela ku va na xikolo ku sungula xa ku dyondzisa mi ya leswi ni yaku ka swona leswi va yaku ka swona loko va tekana va tekana va nga tivi nchumu na ku divorce na a va swi tekeli endla ku va problem ka vona bayibele yi le tlhelo marriage certificate xi le tlhelo vona va famba xikarhi
1: oh my god
6: swa
1: chavisa baba ixi ya chavisa
6: ni khizami matolo nakambe ni khizamela n'wina
1: baba wa mina
6: ni khizamela n'wina ntsena ni ku no kombela ni ba mavoko hi xichangani a ni tivisa ku
1: hi swona hikuva ku ba mavoko hi swona sweswo
6: ni kombela lava fundhisi va nyikiwa message lowu ai kurisi mfundisi loyi anga chumayela hi kurisa bibele
1: i ntirho wa xikwembu
6: swi tiviwa misava hinkwayo swa ku ri loko mo bya mi tekana leswi mi jika ku le ndleleni a ni ri mi te mi endla ti-vows mi ku hi ta hambanyiwa hi rifu hi rifu i mani ya nga lova ka van'wina vambirhi
1: loko se mi
6: death certificate.
1: Mm. My God, ina man.
6: Vafundisi loko va tatisa vanhu van'wani na vona vana va rhwele
1: minzukano va rhwele milandzu.
6: Va rhwele milandzu hi mhaka ku ri a va ha hlayi Bible. U nga ku mfundhisi or professor wa hina hi kombela swa ku program leyi loko ma yi ba ku from today yi tlhela yi pina next year i nkarhi walowu.
1: Amen.
6: Swi nga hi pfuna misava yi ta za yi teka swimbirhi hi siku na siku ku tlhela ku tiviwa leswi ku xikwembu xi lavaku swona.
1: Amen.
6: Satana le ku celebrateni vanhu va xikwembu.
1: Exi.
6: Satana u le ku celebrateni u khome flaga sweswi.
1: Oh my God.
6: Ivi xikwembu wena u vurile. Mani byerile vanhu swa ku ri yingiselani xikwembu leswi xi vulaka mara mi nga endli.
1: Exi.
6: Mi nga swi teki mo yingisela ntsena loko mi huma ku mo ba ti-Facebook mi ba ti-WhatsApp ni ku mfundhisi namuntlha a xi ba timhaka tin'wani ta marriage se leswi.
1: Ni kombela mo khoma ni ta kota ku teka ni ta bar simula ni ta kota ku hi kuma tinomboro ta n'wina.
6: Abangi ba.
1: Khomisani sweleswo.
6: Ni khomile.

0: hi sweswo ke muyingiseri wa mina nkarhi wa kona se wo tsutsuma nkarhi wo nyenya leswi hi nga ku swi endlela wu tsutsume swinene mfundhisi ha mi amukela nakambe emoyeni ku mi kota ku hlamula leswi swi nga vutisiwa hina laha nkarhi wa n'wina
1: a hi na khensa swinene professa xi suka giyani xi kombeta mhaka liya ya ku ri leswi bibele yi kombetaka ku ri vavasati lavakulukumba a va dyondzisi vavasati lavantshwa leswi va languteriwaka swona ku va va nga endla swona evukatini ku ri miti ya vona na mahanyelo ya vona swi nga sangisi xikwembu leswi hi rhangeriwaka hi vavasati va kumeka va ri ku hi dyondziseni hi ri vavanuna swi hi pfuna yini na ni kombetile loko ni nyika comment leyi ni ku mhaka leyi i mhaka leyi nga a controversial issue aka kereke ku na tikhempe timbirhi wonge hi le ka tipolitiki se lexi ni xi kombetaka laha ni ri na mapfalo ya ku ri ku na mintlawa yimbirhi aka mhaka leyi se mi le ka khempe leyin'wani van'wani va le ka khempe leyin'wani mara rito ra xikwembu handle ko tilumaluma ri nyika ntirho aka vamhani lavakulukumba lava nga na experience avukatini
0: lava nga kula miehleketweni
1: vukati aka vona a va dyondzisi lavantshwa hikuva va ta kota ku kumeka va ri karhi va endla leswi nga ta endla ku ri vanhu lava nga hi languta tanihi vakreste va nga soli xikwembu ni nga kombeta mhaka leyi
0: okay
1: xa vumbirhi hi lexiya xa ku ri nuna wa mina i mara a nga ha ri ku ni rhandzeni ho tshama swin'we endyangwini mara ku vasati na nuna swa ha ri kona xana swikhongelo swa mina swi nga kumeka swi siveriwa na hikuva ku nga ha ri na vuxaka a nga ha ri ku ni rhandzeni na ni lava ku hlamula hi ku kongoma ku ri swi kahle mhani ku kumeka mi ri karhi mi kamba ku ri ku va xiyimo lexi xi za xi fika laha mina tlhelo ra mina ku nga va yini na hi swihi leswi ni nga va ku ni swihi ni swi hoxerile ku za xiyimo xi fika laha loko vo languta ntsena tlhelo ra lowun'wani tanihi patinara avukatini swi nga endla ku nga vi na ku lungha aka xiyimo xa vona that's why aka vakorinto vo sungula 13 vhesi ya yi nga va vhesi ya 5 yi ri yanani emahlweni mi tikamba a yi ri mikamba lowun'wani yanani emahlweni mi tikamba ku vona ku ma ha ri kona aka ripfumelo na loko no tikamba ni nga kota ku vona ku mina ni hoxi voko njhani ka ku va swi fika la swi nga kona a ni voni ku ri swi la swi nga kona hi ku i tlhelo ra n'wanuna ntsena mara i matlhelo mambirhi se ku navela ka mbilu ya xikwembu la i ku ri xiphiqo lexi nga kona aka vona vambirhi xi solviwa divorce a hi nhlamulo aka ndyangu lowu taku xikwembu a hi nhlamulo ku fane ku kumiwa xitshunxo lexi endlaka mi tshama swin'we mara ku nga ha vi na ku endla timfanelo leti hi nga vulavula hi tona se a va kumi mpfuno va tshika ku ti kurisa papa hi ku ni mfundhisi hi ri vafundhisi ha lava mpfuno hi ku swiphiqo swa vukati swa va kona na le ka miti ya hina ivi na mhani a va amukeli mpfuno va kota ku vona ku yi kona hope ku tshemba ka ku ri vukati lebyi byi nga kota ku tirha byi va kahle hi ku pfuna hi xikwembu a mhakeni ya ku khongela xikwembu xi twa swikhongelo swa munhu hi ku yena u le ku xitweni a endla leswi xona xi vulaka swona mara loko mi nga ri ku endleni mi nyika rizini ya ku ri i ku a nga ha ri ku mi rhandzeni a mi nga tyuna n'wina a ku na xihundla kwalani loko ku ri ku n'wina mi ri ma kha ma tiveka hansi ka vurhangeri bya yena nuna loyi mi kumeka mi n'wi hlonipha ivi yena a kumeka a nga ri ku mi rhandzeni swi ri xikombo xa mitwa n'wina loko mi khongela
0: amen
1: a ku na xihansi wa xikwembu mara avakumeki vari karhi va lava mpfuno swiyimo leswi a hina leswi swi nga endli hi tikurisa hi ta wonge loko hi humela ahandle ku ri hi na problem hi ta kumeka hi ti chichile swa antswa ni ti chicha mara ni pfuneka ku tlula ku tikurisa ni onhekeriwa hi ndyangu
0: no mfundhisi wa mina yimani ni ba mavoko ni phokotela hikuva se already is 12 o'clock nkarhi se wa hina vuri hi suka la xiticini a hi endleni tani hi ta vona na vhiki leri taka hi ku pfuniwa hi hosi
1: mo ni kombeta ku ri ni nandziheriwe ngopfu mina hi program leyi a hi ri ka yona ya nkoka
0: impela
1: swivutiso swa n'wina swi endli ku mi ni kama leswi ntsongo ni swi tivaku ni kumeka hi nga swi nyika vayingiseri va hina ka siku ra namuntlha
0: amen
1: ni khesa privilege leyi xikwembu xi nga tirhisa n'wina mi ni nyika yona ni kota ku kumeka sweswintsongo ni xera na tiko lerikulu
0: amen
1: ivi miti leyo tala yi kota ku tiva ku rhandza ka xikwembu ni khesi ngopfu ku dya i ku engeta ni nga tsaka ngopfu loko nkarhi wun'wani ni nga tlhela ni kuma nkarhi hi kumeka hi ri karhi hi nga dyondzisana tanihi vamakwerhu a hosini
0: amen hayi swa bohala ni mavuya ha khensa swinene
1: hi
0: khensa swinene ngopfu i mfundhisi Thlabzani valava a va karhi va nyika marito ya ku hetelela marito ya kahle va ri vavasati lava kuleke a va chavi ku hlekiwa a va hanyi vutomi lebyinene va dyondzisa lavantshwa mahanyelo va va dyondzisa ku rhandza vanuna va vona leswaku ntirho wa xikwembu wu ta ka wu nga soriwi what a powerful statement leswaku lavakulu kumbe i nge dzabeli u nga khobangi ina hina hi dzaberini hi ku hi yini le ngomeni ya dya swakudya leyi ma swi vona ni i dzabela loko se ina nini se loko i nga tivi nchumu wo vulavula ku hayi swi nga ta karhi na ukarhi na ukarhi wa ti vulavulela u hetelela u tswala vanhu lava fanaka na wena hi mahanyelo a wu na experience ya nchumu a wu tivi nchumu wo vulavula e-e hayi kona vavasati lava kuleke a va dyondzi ku yimela timhaka ta vona va kota ku dyondzisa vamhani lavantshwa lava va kota ku va dyondzisa ku hanya mahanyelo va ya dzabela swihlangi leswiwa ma swi vona mara na so mi nga ku yini marito ya n'wina yo hetelela hi pfala se nkarhi lowu a wa ha ri wa hina i wa mavona lowu
2: mina leswi ni nga swi vulaka bishop i ku ni khensa bishop Thlabzani aka leswi va nga swi vula hinkwaswo na hina hi dyondze swin'wana swo tala ngopfu leswi a hi nga swi tivi ene ku na vanhu vo tala lavawani va nga tsala va hi ti-WhatsApp va ri va lava recording leyiwani ya namuntlha ni ta teka tinambara ta vona hinkwavo hi ta vuya ka vona hina hi ri dyondzini ha khensa mfundhisi nga ku mi ta tlhela mi vuya futhi hi ta tlhela hi dyondza futhi ku ya emahlweni inkomu
0: inkomu mani n'wamihlave
3: ana mina ni rhandza ku khensa bishop ni khensa n'wina ka nongonoko wa namuntlha wu dyondzisi swo tala na mfundhisi Thlabzani na vona va khensa hi dyondzi swo tala na vayingiseri laa nga foni va vusa ti-questions ta kahle leti ti kotaka ku pfula swilo na tinhlamulo ta kahle hina lava yingiseri na hinkwaswo ha khensa ka leswi munhu a nga swi twa swi kurisa na hina vantshwa na vamhani va muti na vatata na muti na vana va muti ni lava ku khensa swinene ku ri swi va swi kurisa community ya hina loko community yi kula ya hanya kahle swi kurisa na tiko ende leswi swi lavekaka
0: amen powerful manivona ka swin'wanaaikona no swi powerful ngopfu ku na swilo swa ku tala la ndzeni ka n'wina ni khensa ngopfu swinene ni khensile vayingiseri va Vision FM yimani mina ni ku hayi xandla eka xin'wanyana ku dya hi ku engeta ha khensa vuyingiseri bya n'wina vayingiseri va Vision FM sala ni khwatsi mi sala na mavona khosa swi va tani yimani ni kutani hi famba hi mukhuva lowu hi kutani inkomu sala ni khwatsi

0: Angi kombela baba labayani mfundisi labaya bayena labaya abakheli bayiphindela aka nomboro liyani nga yivula man ni kombela ku kuyondle ka xihosho lanwani ku preseke kunwanyani ha lava ku teka vuxokoxoko bya nwina nomboro fonelani sweswiwani mita kuma mani magila aka 064 mani iphinda futhi 064 548 7821 ndayiphinda nakambe 064 hamopa callback 064 348 7821 inkomo swinene salani kwathi na kaseta leyi CD leyi kumbe mbulavulo lowu lava wu lavaka a va tsali mani magila va ta va nyika ka nomboro yaleyi mi tsalaka mi vangani mi ti lavaka mi nga tikumisa ku yini hayi mara mundzuku loko yi ku voma 10 o'clock dyondzo leyi nga va se yi ri right yi ri kahle yi tshamisekile lava yi lavaka va nga ta va ta yi kuma va nga yi kuma hi timbilu hinkwato nomboro fonela nomboro ya leyiwani kumbe mi rhumela meseji eka 064 548 7821. Hungu leri ra namuntlha mi ta ri kuma hi laha ku nga kombeleka ha kona, ri ta va ri ri available mundzuku kwalaha ka va 10 o'clock. Hungu leri ri ta va ri tshamisekile, mahungu hinkwawo lama mi ma lavaka mo vula ku mi lava hungu ra tingani ra siku ra tinganingani, hayi sweswo hinkwaswo mi swi lavaka mi ta swi kuma a niri.
1: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La ilika.
0: Okay, Murud. Liga Murud wak. Ron.
2: No,
0: abo kombisa ku ri ku ya hi vona va vona nga ri munhu loyi a nga na mihleketo ya kahle sweswi a nga swi endli tani loko va tirhe a xibedhlele nkarhi wo leha va tirhe na vavabyi lava vo taniya vo hleketelela ku karhi wun'wana na yena i ku sungula ka ku hlangana nhloko a va vuli ku a nga kahle a vo n'wi yimelela
2: Mm.
0: No, ne me tweni baba. Ho le bona baba. Danke. Hiso soke mwingiseri wa mina. Ni kombela kuri ifamba yana swongo.

0: ni kombela ko hi ya mahlweni ni hlaya ndzimana leyi ku hi kota ku ya mahlweni hi twa ku xikwembu a xi ku humeleleyini loko xi za xivula leswi. Xana wena tanihi muyingiseri wa Vision FM u vona yini, u twa yini, u twisisa yini eka moya wa miehleketo ya wena ke aka leswi ni lavaka ku swi hlaya la. Ni kombela a hi fambeni, a hi fambeni so. Ni kombela mitwanyana. A hi hlayeni la ka Geneza. Maxaka ya mina ni kombela ku ri xikwembu xi ku pfuna. U khongela. U kombela ku xikwembu ni nyike ku twisisa loko hetisekeke. Leswaku ni va na ntshamiseko wa moya wa mina. Moya wa mina tshama exitulwini xa wena. U reyila kumbe ku driver kumbe ku kongomisa miehleketo ya wena eka ntumbuluko lowu xikwembu xi nga ku vekela leswaku u va aka wona. Muyingiseri wa Vision FM. N'wana mhani, baba, kokwani. Ni mi kombela hi ku titsongahata loko kulukumba swinene ngopfu. Twanani la. Xikwembu xuku. Moya wanga a wu nga ha tshami emunhwini, a wu nga ha tshami hi masiku munhwini. Kutani Yehovha verse 5, Geneza 6 from verse 5. Kutani Yehovha twanani. Yes, my God. Kutani Yehovha a vona leswaku ku biha ka vanhu ku kurile emisaveni. Mi ehleketo hinkwayo ya timbilu ta vona yi kongoma ku biha ntsena hi masiku hinkwawo. Kutani Yehovha a vilela hi leswi a nga vumba vanhu emisaveni, a vaviseka ngopfu embilwini ya yena. Kutani Yehovha a hetelela aku, ndzi ta lovisa ehenhla ka misava vanhu lava ndzi nga va tumbuluxa kusuka eka munhu ku fika eka swifuwo ni swikokovi tinyanyana ta tilo, hikuva ndza vaviseka, ndza tikeriwa, ni na nhlomulo hi leswi ndzi nga swi endla. Verse 8. Kambe Noa a kuma tintswalo emahlweni ka Yehovha. Xana n'wana mhani, u kuma yini hi mahanyelo na mimpfelelo ya swiendlo leswi u swi vonaka swi humelela emisaveni namuntlha? U vona yini n'wana mhani? U le ku voneni ka yini? U twisisa yini na hi mahanyelo lama ma vonaka? Vana va dlayiwa, va fayiwa, va khomiwa hi milenge, va fana, va bananisiwa na khumbi. Vavanuna va dlayiwa, vavasati va dlayiwa, vatswari va tshikiwa na thyaka va nga dyi nchumu, munhu a karhi a teka mali ya mudende. Akaradya vana va hlupheka, suka munhu a ya hloma sukela xin'wanani xa yena mapfalo. I vona yini, ku humelela yini kwala misaveni? U dyondza yini hi mhaka leyi xikwembu xi hi vulavulaka? Milemoyeni ka Vision FM. Ahe, thobela papa.
1: U ya tana, ku vona vupfilo vo staliyo vatho. U ya ka mukho erivalaleni ndzi la mutimu mutxa na si. Ka gore bophelo ka motho a bo sa le selo ebile a bo sa tshaba le Modimo ka lebaka la gore re bona ntho nngwe le nngwe e kgona go tswala ka maramapelo a batho. That's why o fitela mo Modimo a ja kgato re na why kidila ntwe ba re ke motho na ka ba ka la hore ntwe ba re ke motho o ya ka nna ke be ke nana re o jo tata server na modimo mara aba sa dira mushumo na ke ba dire ke ba dire tshongo ka la ba ka ntwe mo lengwe mo e bontsha o sena o tswela na botlhoko e bontsha o sena bophelo ka ra matlo a botlhoko e bontsha o kitima moya bo phofolo o le gona ka mara dipelo tsa batho tsaba ya we fa modimo I sale yo ka le batla re o nolo ngwe le ntse la modimo mo le re nna motho a sala a dira ka tsela he ya lo re nna mo moyeng wa hae ka papelo ya hae yo mo selletsa e mana tlhala go ka ina le ntse la modimo fela le nya ka he re nna re kona re go tloba fela mo bukunya le go re nika gore e botse botse re motho a kona o bona bona ba modimo ke motho a kona go re go tloba a e kokobetsa a rula boneng ya modimo a rula matseng a modimo that's why letsela modimo le tshaba saka se se bitsa o fela ga dina laka es ga go bona tsa fela na modimo ke mo go tlo kona ka botola botlhoko ka kona ba pholosa ka kona ba lwela jale e motho a ile a tsena ka moya ditshila a khone o dira o luka o ya ka mkhomo di masinya ka ka gona re bona bo motho bo saleyo o phela o pa o folo ka ba botlhoko ka motho that's why modimo re why o dire motho as for batshoba they are going to do the right thing we are going to add that mara how wa lebelo bona dilo di jikile bona uri why bele ke le ka dira mtsi ba re ke motho na they want why ke le ka dira mtsi ba re ke motho na because as a server mushumo go be region e ke bala mona bukuri ya job le dilo mo dimo le re ke ni ntse motho a di rang mo le fasting ga go ntse go kwa yere na bana ba modimo ba re bitsitseng re ile ra kgona o e letšha rata boneo ya modimo bona matho a gago a sa kgona go bona dilo tja modimo e dilo tse di botse ke bona e le tšhila so mo pelo ya gago e o ntse o dira ka moko pelo ya yona e o isa moka le ona o a e bona na yare it means the mind of a human being or the mind of that person of any person yo a sa le ona bone be ko bone eng ya modimo motho yo o tswetswe tlhaologanyo o phela belo ka phoofolo ka se fitare mo lore batho ba re hai motho mane o re ba shehare mane hai mono mone re e shehare it means o phela ga motho a bo sali yo mola o tsene moya o mongwe mo lo the human being it he need the deliverance he need the power of God he need more anointing of God because of motho a bo sali yo ma da modimo a kwile ka ra bophelo wa motho na se ngwe le ntse la modimo le re hai la sa pelo ya motho re motho o na le morero o mo bo mo pelong ya motho a sa kgone ka boja motho dilo tse makongo o tse ka mokana a leng kara pelo ya hae a tsebja ke ena monyi o kgona go lowa dilo ka moka tsona ka moka tsona a ba a re apara ena monyi a dula ka mara tsona a e sa 59 e rilo tse ba di dirang re a sheisa bona ke modimo a bo sale bophelong ja motho bjale o nyake ya gore modimo a kgona ka re thusa bophelo a bo sale yo motanga modimo unless e jesa ka tsena ka ra bophelo ka rena batho ka moka bo rena bona botsamaile ka modimo
0: eish my god hai na chava bishop ya mina hai sa chavisa se loko xikwembu xiku moya wa mina wa suka avanhweni
1: ehe
0: hikuva hikuva mehla
1: that's why e modimo a re moya wa ka o totoa vathoni number one ere lata mola bukuni ya ba Roma chapter 1 modimo ori o give o motho gongwe ke to fitela ka molesa aya alright e modimo a dlola motho aya okay e lo re modimo moya wa modimo o sa o khona o tshika mo rena wa khona ka ritshireletsa mo rena a re khone o gidima ra ya bozi mara o na le molo re modimo o ile a botsa batho a ba khala a re ntwe a yo right ntwe a yo right wa fitela molo o mo modimo re nna batho ke to motho nna ke a mo lesa aya motho e motho a ile a le sa ke mo di putho mo tsana ke mo mongwe wa botlhanya o mo lo mongwe o lo re o khona bere ka mo motho e re ba ana mola mo ba re mo chapter 1 verse 3 verse from verse 15 e ba mantsi a mangwe a hore motho re bona e bile ba tla thoma o ka ba motho mo thoma tshentsha aba a tloela mushumo o ile monna an a ba sta aluma mo sa aluma monna ga monna mo sa aluma mo sa ga mo sa ri ona mo shall that say but ba moya mo di mo kutuwe mo bona moya mo di mo out of parita a o sana selo motho o re ba motho fela mo motho ga re o phela it's my mo pula o ga rabo hlan nya because the glory le moya modimo o du sitse mola ona engele le moya modimo o ona re be re tlo bona batho ba kona o tama ha botu ya ka mokgwa maleba because moya modimo o du sitse mola di ka fora bona batho ba di antse mo leng ba e ratang ire ke tlo ba lesa batho ba ya batho ba tlo ba iphelela ka mokgwa ba phela ka ona ya ra the grace ya modimo a iyo mo bathong batho ba no go phela ba ntse o sna mo ha wa modimo
0: okay sa mafelelo moruti as modimo a ile are mo pilung ya ka ke na babiseka hi lessons nga swi endla ku va ni vumbe munhu loyi no endle ku a hlayiwa xikarhi ka vanhu lava hanyaka na babiseka leswi swi vula yini baba swi vula ku va kona vavasati lava va vavisekaka hikuva va tipfukume va pfumela ku tekiwa hi vavanuna vo karhi naswona va kona vavanuna lava vavisekaka va ku exi hamba a ni tekela yini loko nkarhi wun'wana ni yo teka manimani that's why aza a hetelela a hleketa ku tlhelela amarhumbini a ni ya kwini le maxangu lama ni ri na wona ka nsati wo sungula swantshwa maxangu lama ni ri na wona loko ni nga ri na nsati a swantshwa na vaviseka ku va ni velekiwile misava swa endleka munhu a fika tisola ke
1: 100% muruti va ke tisola ene ibile i bontsha kare batho bantshi yone lantshi e re a e lebelela o bontsha gore ba ke tisola bobedi bja bo bona ba dutse ka go kgotelelana ebile a o sena lerato a o sena bophelo mmogo a o sena bokaone for example ona bja je muruti e nna elepsona je re re ke yes ba ona batho ba ba bjalo ba e le gore ba ke tshola ka tsela yaneo number one e nkebe le gore o ya kgonala moruti re bjalo ka batho ba e le gore re ya dikatone ka mara lenyalo a kere and then after 5 years ka se botsa gore hei o ka re mosadi wa nka ka vota yo mongwe ka se tole ke sa kgona go votela yo ka votela yo mongwe ba bangwe ba bjalo gore e nkebe le gore wa kgonela mosadi wa ke nkebele gore ke party e nngwe ke be ke o changea ka ka GESF ke be o mo changea ka ka GANC oba ba bangwe ba ba katse gore yo mo foutela o mothie na sa monyaka ba re mogoja mollo a se mokwadipale mokwadipale ke ya orago mollo jena ke le bona le yampabela se bjalo ba ke tshola ba bangata banna le basadi ba ke tshola ga o tsena bophelo a ba santse felwa ke selo dilo di changee a ebile ga o sa rere peseno ba lekalo baka rare omphile banate se rena dilo ke ta
0: dirasa mafelelo moruti le ka reng go motho yo le yena a tshwanago le modimo mo a duje wona ana bjale wa belaela moyeno wa gae gore engi o direhile gore ke tsena sekolo ni nga tsutsumelangi vukati hi ku la ni nga kona na tisola ku va ni tshike xikolo hi ku va ni tekane ni kumbe ni yenge hi wanuna loyi kumbe ni yenge hi wansati loyi na tisola ni twa ku vava mani mi nga ku yini aka yena ku a nga tisoli a za a huma aka alignment ya vutomi a huma ka timing ya vutomi what can you say my bishop
1: ke lebelete o ya ka nna ka lebaka ra gore dilo di setse di direile all right a romele mola Genesis chapter 1 bibele e re ntho e nngwe le nngwe e be e sena format e be e sena shape ebene e sena bonale e ne e sena selo re sa kgone ka e tlhatlha but e le moya modimo o le kwa godimo so ka mantsi a mangwe rena we have the power then from our own tongue to change the situation mata a bolelo a modimo wa molomo wa ka nna I can prophesy le le gore o ka re nka ra ditshipi le le gore nka ra sekemo se sebe so nna ka ba ba rate ha wena profeta ka molomo wa gago Isaiah and Ezekiel 47 Ezekiel 37 e re wena profeta marapo a change a kgono ka ba le bophelo fela e moya wa modimo o ka kgona go ema godimo a marapo a tlo boela ntshe nngwe le nngwe e nyako phela e wena o ka ezuke message ya gore marapo ha e re ntshe nngwe le nngwe e nyako takana e wena o ka fela o ka apara moya wa modimo wa profeta ka leina la morena jesu maemo ka moka ona a nyako boela ntshe nngwe le nngwe e kgonwa ke moya wa modimo fela ga ona ngake e tlo kgona seemo sa seo ga ona tabe e tlo kgona seemo ka keo ga ona boprofeta be kwa kgona dintsheo fela only the spirit of God with you prophesy lona o dutse lentsweng la modimo dilo jajo le nyoko di eya ka lebaka la gore re filwe maata authority yokona chencha chemuka mukayon ere ba lisulo mudimu wathe orle na le na le mata especially those lulu bali metedini ra marana chis orna le mata bezo uja tsaba la isudwa ka mongana lo wena tsaba yo wela kwa ita wela ka ra metsi isule tsa bonala nya ya ba bophelo ka moka ra ke tsara sibe ngwa ra ka lina ma chisi ya kai kai yo ri tsaba je lo ngwa ka maratelo cha rena re ka le supa ka moka tsana cha kwa ni tsaba ka moka tsana je ri ya rena re le re le bela o ka re just prophesy by the Spirit of God, you're going to overcome all the situations, as I'm saying, Galina la Marana Jesus.
0: Inkomo baba kese
1: danke mruti
0: danke mbakulukomba xikwembu xiri ndza vilela hikuva ndzi endle munhu ndza vilela a va kona vanhu kwala misaveni xana lava nge na vaviseka ku va ni nghene aka vukati lebyi na vaviseka ku va ni teke munhu loyi ni ya n'wi hoxa ntirhweni na vavisaka ni teke timali ta mina ni pfuna vamakwenu wa mina ni endla hinkwaswo namuntlha vamakwenu a va na mhaka na mina a hi ye va ka hina na Vision Family moyeni
2: hi
0: pfukile minjhani n'wina
3: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge, la hi le kaya.

Hese so ke mu yingiseri wa mina lowo randzeka. Marito la muvava marito ya tingana. Imati yo hisa etimintswini ta murhandziwa wa wena. Marito ya tingana. Marito ya ku komba ku hlundzuka. Yami mavulavulaka hi ku hlundzuka. Imathaka imanyala na ku borisa mehleketo ya loyi anga na mikateko ya wena. Hambi loko nuna wa wena anga va aku endlele swin'wana swo biha leswi vaviseke moya wa wena, kuna swimbirhi swinharhu anga swi endla aka wena iku nyike xivongo, iku nyike evana, iku nyike muti. Xana ke hikwalaho ka yini loko mi ndleriwa swo vava hi vanuna va n'wina, hi vasati va n'wina, hi vatswari va n'wina, mi rivala leswinene mi nga endleriwa swona hi vona ke? Tintswalo ti tlhela ti kota ku futi ti ya ti ya endla ku ambilwini ya loyi a vavisekile. Tintswalo ku titsongahata ku papa marito lama ni nga ma vulavula aka n'wina, na swi vona ku a ma kahle. Awa man, swi endla ku mi tlhela mi ya tsaleka hi vuntshwa endzeni ka mbilu ya nuna n'wina, mi ya tsaleka hi vuntshwa embilwini ya nsati wa n'wina. A vona mi tlhela a vona a tlhela a kota ku pfula mavoko, a kota ku mi khoma, a mi tlakula, a mi vona mi ri wansati, a mi vona mi ri wanuna, a mi vona mi ri n'wana la fanaku hi ku katekisiwa. Marito ya vuxungu, marito ya vuxungu, marito lama humaka endzeni ka ku hlundzuka. Oh my God, endzeni ka ku vaviseka. I hamele leyi tsekatsekisaka hambi ku ri na foundation, yi faya khumbi. Hikokwalaho loko tilo ri duma vanhu va chava, loko ri baleka tiyindlu ta tsekatseka. Loko moya wu ba mani wa mina, moya loko wu ba wu hahlula mazenge, loko xihangu xi ta xi faya ti-tiles, xi phata timovha, xi dlaya swifuwo, xi dlaya tinyanyana, xi onha swilo swo tala. Ku kwata ka munhu i xihangu. Ku miyelelana ka vanhu emutini va nga hlamulani. Ha swa ku a va le ku hlamulaneni, kambe wun'wana i busy, u le ku kaneleni, u le ku vulavuleni, i na timhaka, i na huvo na mimoya yo biha hala ndzenindzeni ka mbilu ya yena. Mona, i nkova wa swirilo. Mona, i nkhulukiso wa leswi bavaka, leswi fehlelaka miehleketo. Ku miyeleriwa hi nsati wa wena, ku va nsati wa wena a nga hlamuli foni ya wena, ku va nsati wa wena a nga cheki nchumu hi swa wena, ku va nuna wa wena a nga cheki nchumu hi wena, ku va nuna wa wena a nga vulavuli nchumu hi wena, ku va n'wana wa wena a yingisa vanhu va le handle, a va lo wululama le handle, mara aka wena mutswari a nga ri na mhaka.

0: andzeni ka papa wa yena ku nga Isaka. A ku ninge ku katekisi ni ri the way ni nga xiswona i ni vavise ngopfu evuton'wini bya mina loko ni karhi ni hanya. U ni twise ku vava. Se ku kota ku ni ta rivala mahlomulo lama. Famba u ya lava xixokwari lexi ni nga ta xi dya. Loko ni dyile moya wa me u tsaka ni ta rivala maxangu lama nga ni niki ndlela wona ni ta kota ku katekisa. So ku ya hi n'wina ka tileswi ka mhaka leyi. Miri yini aka wanuna laha nga tlela ndlwini ya vanhu sweswi?
1: My God.
0: Miri yini aka manana loyi a nga nghenisa wanuna wun'wana andlwini ya nuna wa yena sweswi ni vulavulaka? Miri yini aka xin'wana lexi nga tlela emimitini vatswari va xona va xi lava xi fambile corona yi tetani xi fambile. Miri yini ku xi ta kota ku kuma mikateko ya xona ya ndlela ku xi nga kumi mikateko yi herile mi xi byela yini mhani sweswi ni kombela marito yo koma swinene.
1: Papa i ndzhukano lowu ku kuma mahlweni ka Xikwembu hikuva lero wuhlonga vudyoho byi hileswo leri n'hweti yi fela tinyaweni lero ma ku hlonga ri ya fela loko ni hanya vuhlonga ni ta fela avuhlongeni avudyoheni bya mina bya vuhlonga i khombo lerikulu kumba i tingana letikulukumba hi swona swi khomisaku Xikwembu tingana hi swona swi endlaku Xikwembu xi nga koti ku va xi hi langutisa loko xi hi langutisa mbilu ya xona na mahlo ya xona ma huma ngati mhaka yikulukumba i ku va hi cinca hi hundzukela eka Xikwembu hi fanele hi khongelela vana va hina hi khongelela va papa hina hi tikhongelela tani va mani.
0: Okay mani hi nge se va khongela ni lava ku a ni lava point yin'wanyana laha i ncini lexi i sewu a fanele a ya xi endla ku kota ku basisiwa a ta kota ku kuma mikateko ka papa wa yena i ku endla vuhloti ha swona
1: i ku ya endla vuhloti papa hi swona
0: se swi vula ku ri i fanele a ya hlota xilo lexi nga ta tsakisa tata wa yena lexi nga ta endla ku tata wa yena a hanya kahle ku a ta kota ku n'wi nyika mikateko
1: yes a lava
0: yes nkulukumba loyi a lava ku pfuleka mbilwini ya yena ne ku a ta kota ku katisa a ta kota ku katekisa n'wana wa yena se n'wana wa yena a ya hlwela a vuya a kuma se mikateko yi herile se i mahanyelo wahi lawa mi nga tsundzuxaka n'wana loyi sweswi a nga tlela tindhawini ta yena mahanyelo lama a nga ri ki kona a dyisaka vatswari va yena mbiti wanuna loyi a dyisaka ndyangu wa yena mbitsi na vana va yena mbitsi mhani loyi a dyisaka nuna wa yena mbitsi mara i langutele ku yena rifuwo ra kona a ri kuma loko nuna loyi a file kumbe loko nsati loyi a file kumbe ku fe wun'wani a ta kota ku kuma mali ya vhilwa
1: i ku va munhu a cinca leswi a swi hanyaku swi hundzuka gandzele ra risuna eka vatswari va yena loko kuma ku Isaka loko a ya a hlota papa yena a lava gandzele ra risuna leri nga ta ri ya tlhotlha mikateko leyi nga ndzeni ka yena yi huma yi nela ehenhla ka yena se na vana va hina va fanele va lava magandzele ya risuna ma tlhotlha endzeni ka timbilu ta yena va hanya leswi swi nga ta ninginisa leswi Xikwembu xi nga va khomela swona xi nga swi veka ndzeni ka timbilu ta hina swi kota ku hundzuka mikateko endzeni ka vutomi bya hina n'wansati u fanele a hanya vutomi bya kahle leswi nga ta hundzuka gandzele ra swina endzeni ka mbilu yena swi ya tlhotlha rirhandzu leri nga tumbela ri kota ku humela handle ri kota ku nela ehenhla ka yena ka vutomi bya yena.
0: Okay ma mi siye point yin'we mani mi siye point lani mi vonani a mi fanele nkarhi wun'wana marito lama mi nga ha ku heta hi wona ku ri wansati u fane a hanya mahanyelo lama nga ta tlhontlha ku nuna wa yena a tikuma a n'wi namarhela kumbe wansati loyi wanuna loyi a hanya mahanyelo awu mani mani lama nga ta ntlhontlha n'wanuna wa yena nsati wa yena vanhu lavambirhi va kota ku katekisana hi rirhandzu mara loko va na wun'we wanuna kumbe wansati kumbe n'wana a hanya swin'wana mara a expecta ku lavaya hi nkani wa marahani a va n'wi nyike mikateko u kuma mikateko yi n'wi hundzile a ni lava ku mi vula sweswo a mi fanele mi swi vurini mi lo tsutsuma ni khensi ngopfu swinene mani
1: u khensa mina papa ni khensa Jesus ku akiwa Xikwembu xi mi pfuni papa hi khensa ku va mi ya tlhotlha ku ya mi ya humesa rirhandzu leri nga tumbela ndzeni ka timbilu ta vanhu ka hina ku ya mi ya kukula
0: amen
1: ku ya mi ya kukula mi ndzhukani leyi hi tsandzekaka leswaku Xikwembu xi kota ku hi langutisa namuhla ku mindyangu ya hina yi tsandzeka ku languteka vana va hina va tsandzeka ku languteka hi tsandzeka ku hanya swona hikwalaho ka ku va hi bohile hi khensa ku Xikwembu xi mi nyike matimba ya ku ya tsema ti-chain ya ku ya hi tshunxa ya ku tshunxa tintambu leti nga boha evuton'wini bya hina ti nga boha leswaku hi nga koti ku ya humelela mahlweni ka Xikwembu hi lava basini na mindyangu ya hina hi nga koti ku hundzuka tipfuni
0: hi sweswoke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka wena u ri yini ni kombela ku hi kota ku chuna laha xikwembu xiri oh my god na vabiseka hikuva ni endle munhu xana munhu langa vabiseka wa xikota ku chulula mikateko yena aka munhu langa ngu vabisa xana u langutele ku bona leswi inga hlonipheki nuna wa wena inga hlonipheki vatswari va wena inga hlonipheki nsati wa wena ingo vulavula hi ku rhandza unga hleki unga ndleki nchumu u langutele ku bona nsati wa wena aku endlela yini kumbe nuna wa wena ku endlela yini ni kombela ku teka riqingo leri mi dyondza yini la ka mhaka leyi va ka yini I ntsini swi hi divekaku Vision FM le moyeni ahe
1: akuna mikateko kwalani hiku loko xikwembu xi ze xi ku xa vaviseka xi vaviseka hi swilo leswi swi nga swi endla hi mavoko ya swona swi vula ku a ka ha ri na mikateko hi mhaka ku hi vavise xikwembu handle ka ku hina hi nga vavisa xikwembu hi yimisa mavoko hi ku xikwembu hi rivalele hi ku hi dyo hina
0: okay se manibese yi khomeni nyana kwalani loko ni kota ku ni ya ka xikwembu ni ku xikwembu ni rivalele hi ku ni johile xi nga swi koti ku katekisa munhu loko a xi vavisile se aka nuna loyi a nga n'wi rhandza n'wansati loyi aka nsati loyi a nga n'wi rhandza n'wanuna loyi eka mutswari loyi a nga tswala n'wana loyi eka n'wana loyi a nga tswariwa hi mutswari loyi loko vanhu lavambirhi lowun'wana a hanya hi ku va na vukarhi kumbe a hanya swin'wana aka lowun'wana ku na ku katekisana na kumbe ku na ku tisola kumbe munhu a on holda mikateko ya yena ku ni nge endlile ku dyiha tihandla leswi
1: a yi kona mara loko yi tlhelela ka loyi a nga na matimba hinkwawo hi vulavurisana swilo swi nga koteka ku ya mahlweni i mhaka ku hi nga amukelana a ku vulavuleni un'wana na un'wana a tirhisa matimba ya yena naswo xikwembu a xi kotisa hi mhaka ku hi vumbe hi xona mara hi endla swihoxo swa ku hundza xihoxo nga hi endla hi matimba ya xoho ku hi va swihi swa ku khatisa misava hina mabulomu ya misava hi tlhe hi vavisa mbilu ya xikwembu mara loko hina hi titsongahata aka vanuna va hina aka vana va hina aka maxaka ya hina va ta hi twisisa mara swi hlupha hi mhaka ku hina hi va vavisi hi tlhe hi vavisa hi ya mahlweni
0: no na khensa mani ni khensa swinene vayingiseri va Vision FM ni kombela ku cheka ni karhi ni vona la ka ti WhatsApp ni twa ku xana mi nga kota ku drive eka mi ta ka miehleketo leyi ni la ta kota ku cheka aka n'wina mani swi nga ndleka mi ku nuna wa n'wina i mi vavise ngopfu hi ku i fambile ene swi tatela matihlo n'wehe swi mi tatela matihlo hikuva nuna a fambile kumbe nsati a fambile mara a ku na leswi n'wina mi swi endleke mi swi tivaku le ndzeni ka xihundla xa n'wina ku ri n'wina hi n'wina mi nga va na nhlohletelo hi mona nsele ku vulavula ko kala xichavo aka nsati loyi aka nuna loyi aka vana lava aka vatswari lava mi le moyeni ka Vision FM ahee xikwembu amisaveni a hi dyondzisaneni a hi dyondzisaneni hi rirhandzu xikwembu xiri leswi u rhandzaka leswaku munhu un'wana a swi endla eka wena n'wana mani sungula ku byala mbewu liya u navelaka ku nuna wa wena a yi endla evuton'wini bya wena u yi byala hi ku yi endla aka nuna wa wena mhani hi nga vangelani vusathani hi nga chelani moya lowu nga ri ki wona Yehovha a ku nga ri na loyi a ta n'wi chela moya kambe munhu i n'wi chele ku xaniseka ka miehleketo Yehovha a ku ndza vaviseka hikuva ndzi endle munhu emisaveni u kona manana mi kona mhani mi endlele swinene loko mi fikelela mutini mi hanya kambe mi tikuma yi nga ri mi dyondzisiwe ku endla leswo biha hi mahanyelo ya nuna wa n'wina kumbe hi mahanyelo ya vandyangu lami nga tekiwa kona oh my god rito ra xikwembu ri hlamusela leswi n'we mhani ni kombela ku vulavula kusuka le ndzeni n'we bava kusuka le ndzeni ka moya wa n'wina hi ku leswi ni swi vulavulaka ni nga wu katsa mhani ni nga katsa n'wana kambe swi vulavumunhu hinkwabyo swi vulavumunhu hinkwabyo mani swi vulavumunhu hinkwabyo swi na nkoka emoyeni nevuton'wini ku va endzeni ka moya wa n'wina mi pfumela ku va ximudyana xa rirhandzu ximudyana lexi nuhwelaka ku nuhela exikarhi ka makhombo leswi mi nga na swona mi lavaka ku vona nuna wa n'wina a fanele mi endlele swona ku rhanga n'wina n'we mhani mi endla vululami ku rhanga n'wina n'we bava mi endla vululami mi leha mbilu mi va na ntwelavusiwana mi va na tintswalo na vunene bava wa mina mhani wa mina n'wananga tintswalo ti nga tlhela ti ya ku connecta ti nga tlhela ti ya ku damarheta na nuna wa wena ti nga ku tlhela ti ya ku rhandzisa hi vanxaka ya wena ku ti sola hi ku I am sorry bava nuna wa mina my husband I am so sorry nsati wa mina I am so sorry ni ku onherile my wife forgive me vatswari ba mina ni kombela ku rivaleriwa leswi hinkwaswo swi nga ta swi ya ku connecta na maxaka mona wu ku vangela tihanyi mona wu ku vangela vuloyi mona wa ku dlaya n'wana mhani twana ni vulavula marito lawa ni tweneni swinene mhani xikwembu xi ta mi hlavutela mi ni twa kahle mi ni hlamula mi nga lehisangini ni kombela ku cheka la loko namuntlha hi vulavula hi xin'wanani lexi nga velekiwa tolweni a ni ri xi nga velekiwa ivi mhana xo loko a heta ku xi veleka a xi khoma hi milenge ma yi vona a xi khome hi yini hi milenge a xi bananisa na khumbi xa ha rila ku twa ku ve ka ntlimbo wa ku velekiwa a xi teka a xi khoma hi milenge a xi bananisa na khumbi xi phyandlaka loko a xi fayini xi fini fayina nhloko a bana khumbi xa ha ri xitsongo phe a tlha teka mavoko a handzula nomo n'wana loyi a hi wa n'wina mi titwa njhani marhumbu ya n'wina hala ndzeni na mpile a swi mi chavisi leswi swi mi vavisaka ni byeleni se xikwembu se loko swi mi vavisa n'wina n'wana loyi a nga ri wa n'wina ku ri wun'wanyana xikwembu lexi nga xona n'wini wa swikongomelo swa ku velekiwa ka n'wana loyi kumbe xikwembu xi nga xikongomelo xa ku velekiwa ka nuna wa n'wina xikwembu xi nga xikongomelo xa ku velekiwa ka nsati wa n'wina ka vana va n'wina n'wina mi nga vi na ntwelavusiwana mi va na tihanyi ta ku tshika n'wana a nga dyi nchumu mi suka mi va na n'wansati loyi mi nga n'wi onhela vutomi bya yena nuna loyi mi nga n'wi tekela nkarhi wa yena mi n'wi vavisa mi ri xikwembu xi ndla yini a xi twi ku vava ku fanele swi mi swi twaku loko n'wana loyi a karhabisiwa na kumbe ya na mi twa mani hayi ni khense ngopfu swinene mhani ni ri hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka a ni kombela ku twa aka wena u vona yini la ndzeka mbile wena ni byeli ku loko wena u nga ri na tintswalo aka munhu wun'wanyana u nga endli vunene u nga ri na rirhandzu aka nuna wa wena loyi a nga ku teka hi ku rhandza a ku nyika na xikhiya u nghena xikhiya u nghena mutini wa yena i tlhe n'wi miyelela kwalaha mutini wa ka vona kumbe wena wanuna i ta tatela n'wana wa vanhu matihlo kwalaya mutini wa ka n'wina i tswala n'wana i ta ku xanisa vision FM le moyeni ae hi pfukile hi bava xikwembu xi ri na vaviseka mi nga ta nyana mhaka ya njhani ni lava ku hi komisa yena namuntlha a ni hayi kona mani mi fambela yini hi bamukarina i sorry n'wana mhani mani Ish, I kona man. Ni kombela ku ai mi kwini ya vayingiseri mi kona kwala misaveni ya le mi kona kumbe swa mivavisa sweswo ku ku endleka yi ni kombela mi tlakusa marito ya n'wina mi nghena mi le moyeni ka Vision FM.
2: Mi njhani Sondesi?
0: Hi pfukile ha hi kona mani rito ri yo ni tlha kahle ina.
2: Hi pfukile.
0: Hey, mi nga va na yini n'wina mi ku ni nga ha mi vutisele ti-question mi vona yini la?
2: Nahi i ntiyiso swilo leswi humelelaku xikwembu xi nga va xi vaviseka.
0: Eyi.
2: Hi mhaka ku swilo leswi humelelaka hambi vanhu lava va ngo van'wani va tivulaka vafundhisi mi kuma ku swilo leswi va swi endlaka swin'wana swi va swi
0: kasi a tintswini sweswiwani swi humelela yini

0: Ni ringeteleni 063 132 0818. Ku yona iko endleka yini yona na iko ni se kuma call kusuka ka yona ni kombela ku switwa ku endleka yini kwalani ka yona na 063 730 7890 na ku tatwa ku endleka yini ne. Xana la misaveni kuna ntwela bisiwana na lava va nga teka loko munhu a tekiwini wa swi tiva ku ni yele vukatini hi ku rhandziwa hi wanuna loyi ni swi ya vukatini hi ndlela yo wa swi tsundzuka loko a fikile la mutini na xikwembu xiku ndza vaviseka kutani Yehovha chava emoyeni wa miehleketo ya wena twana swinene ni chava emoyeni emakorhweni endzenindzeni ka mianakanyo ya wena ku karharisiwa miehleketo emiehleketweni hi kona eka tshaku aka foundation aka tshaku ra vumunhu laha vumunhu byi fanele ku byiyabyiya connectana na ntumbuluko wa xikwembu le ndzenindzeni le loko u nga pfilunganyiwangi swipfilunganyo hinkwaswo ririto ra xikwembu mi va mi karhi mi rhula ku vaviseka loko mi nga na kona hinkwako ehenhla ka Yesu hikuva timhaka ta n'wina ta mindyangu ya n'wina ta vutomi bya n'wina u ti tivile Yehovha n'wina mi nga se tswariwa that's why bibele eka vakorinto wa ku sungula 10:13 hi ku a mi se humeleriwa hi ndzingo lowu nga ringaniki munhu a mi se humeleriwa hi ndzingo lowu nga ringaniki munhu loko ndzingo wu ri kona xikwembu xa le tilweni xi tata na ndlela xi ta humelerisa ndlela leyi mi nga ta kota ku huma ha yona ndlela leyi ndzingo lowu mi ta kota ku wu rhwala mani baba wa yi mi la ku hlundzuka mi tirhisa matimba ya n'wina mi nghena kereke mi rizotela ka leswo biha yi khona mani xava ku karhatiwa twana ni vula marito mo kahle ku yi ta ritwa ni tirhisa rito ra xitsonga ra ku tiya xava ku bodlomela xava ku hoxa milenge endzopeni ya thyaka i tlela u kwatile i pfuka u kwatile it's a new day i siku lerintshwa cinca miehleketo u ya tisola eka vana va wena eka vatswari va wena eka nsati wa wena eka maxaka ya wena ku miyelela vanhu i damu lero bola u thoyilete sorry u xihambukelo n'wana mani u nga mi muhlayisi wa mathyaka ya lavakulu na lavatsongo hinkwato ma ti-newspaper hinkwaswo ka swo a yi kona mani xaka ra mina la rhandzekaka ni vulavula na wena hi mbilu ya mina hinkwayo u nga pfumeli ku va xihambukelo u nga pfumeli ku va damu ra ku hlayisa timhondzo u nga pfumeli ku va storage leyi rhwalaka mathyaka ya hinkwavo lava yaka xibedhlele xa banana u va xilo lexi amukelaka mathyaka hinkwawo lama humaka adan'wini ra a xibedhlele xa ka Malamulele na muti wa ka Malamulele hinkwawo hi ku va na xikhomela na ku rhwala leswo biha vana na sefo leyi sefaka leswo biha swi huma u teka vululami chava ku bodlomela chava ku karharisiwa miehleketo hi rona tshaku ra vumunhu loko ku ri na lexi i fanele ku xi lwela masiku hinkwawo u fane u lwela ku miehleketo ya wena uyi hayi khona mani u yi pfalela ku yi nga ngheneriwi hi leswo biha majarata ya hina hi akile ti-stop nonsense hi akile makhumbi leswaku tidonki ti taka ti nga ngheni timzana taka tinga hixanisi mzana ya switwa ku kunuhela nyama na marambu ri kona ayi ringeta ku hansa ayinge swikoti ku kwaya stop nonsense wena khumbi yimisa nonsense le inga nghena ku la jardin ra me ibi khumbi ri tshembeka khumbi ra tshembeka kuri timzana ati ngheni jardin ra we mara wena u tsandzeka ku va na khumbi leri u sirheletaka mihleketo ya wena u sirheletaka moya wa wena ku stop nonsense ku stopa nonsense u vulavula leswinene hi nomo wa wena marito ya xikwembu n'we mhani n'wina mi nga na matimba a ku rhukaneni n'wina mi nga na matimba a ku chingeleni ka vaakelani n'wina mi nga na matimba ya ku endla leswo biha yi ri ku nga tshuki ku huma emilon'wini ya n'wina erito ra tingana hambi ririn'we kambe ke a ku hume rito ro nandzika ra ku akisa leri endlaka leswaku van'wana lava va ri yingisaka exikarhi ka maxangu lami nga ka wona va kuma vunene byo karhi hundzuka mudyondzisi exikarhi ka mihloti tanihi jopo u langete mukutsuri wa mina wa hanya vulani mhani mi ku mukutsuri wa mina wa hanya mukutsuri muponisi wa mina laha nga ni tisa misaveni a ri na xikongomelo vanhu ebibeleni va tele hikuva emihleketweni kahlekahle hi la ku tlanga ku titlaba timbirhi kumbe titlaba tinharhu ku nga tlaba ya vumunhu ku nga tlaba ya vusathani ku nga tlaba ya vukwembu loko emihleketweni ya wena u hluriwa hi leswo biha swi vula ku i pfumelele nkova wa soreji nkova wa mathyaka ya ku huma xihambukelweni ma pfelela emihleketweni ya wena yini ku ya hi vagalatiya chapter 5 un'wana mani vagalatiya chapter 5 from verse 16 mintirho ya nyama yi le rivaleni ku nga muna nsele xikhomela ku avana ku tikukumuxa ku khongela xikwembu swa hava vuntswaka xiloyiloyi vuprofeta bya hava vungoma ntandza bya hava hinkwaswo leswo biha ri hleketelelo ri xiloyiloyi ku tikukumuxa hi ku lexi hluphaka ko tala emindyangwini i moya wa ku mina ni la ku tekeriwa i fanele ni tekela nhlokweni i fanele ni twa mina i fanele ni twa a hi lavi ku twanana hi lahlekeriwe hi rito ra ku twanana hi lava ku twiwa Akab u zondhiwe hi xikwembu hi ku a lava xikwembu loko yena a hleketa swilo a lava xikwembu xi nga n'wi nyiki leswi na wu vulaka swona xikwembu a lava xi pasisa hi khongelela vanuna va hina ku va phunta va hetelela va nga havi kona hi lava ku va possessa hi lava ku va hanya leswi hina hi lavaka swona hi teke vasati va hina hi lava ku va nga havi kona hina hi va na mitsumbu ya vona hi yi possessa a ha lavi a hanya hi lava a ku va leswi hina hi lavaka swona emihleketweni hi kona laha swilo swi tshamisekaka kona yi va ni ku komba n'wana mani ku na vanhu vo tala va nga lahlekeriwa hi tilo va nga lahlekeriwa hi swilo hi mhaka ya mintirho yo tika xo sungula hi vona Moses i vone xikwembu hi matihlo ya yena kambe u tsandzekile ku nghena Kanana hikwalaho ka nhlundzuko hikwalaho ka ku loko xikwembu xi n'wi byela a twa vanhu va n'wi bela pongo a ya baribye a ya ba mati a ndla hinkwaswo hi nhlundzuko cool down rula hlayisa mihleketo ya wena loko ku ri na wansati ku ya hi buku ya ka Isaiah 49 from verse 14 yi vulavula ku Siyoni uri Eric uri Maria uri Yehova u ni tshikile Yehova u ndzi rivarile aku Yehova ka verse 14 xana mana wa xihlanga anga rivala ri cece ra yena anga rivala xinwana ni xa yena lexi a xitweleke ku vava ke khoma na loko yena wa nsati loyi wa xihunguke anga va kona a chukumeta ka nwana wa yena mbina Yehova xikwembu xa wena ningaka ninga ku tshiki ndzingaka ndzinga ku tshiki vona ule xandleni xa mina va kona vatswari ku fana na mutswari la nga teka nwana nguba wa bona a teka nwana wa yena a n'wi khoma hi milenge a n'wi bananisa na khumbi a n'wi dlaya bibele yi ri n'wi aleleni bya vulosi kutani ta suka ka n'wina hambiloko hi nga va na ntwela visiwana hi ku hi n'wi hleketelela ku hayi kona a nga va nga ti endlisi dimoni ra dimoni a ri swi koti ku endla leswi munhu a nga swi hleketangiki dimoni ri ku endlisa leswi wena u swi hleketaka bibele yi ri n'wi aleleni u ta suka aka n'wina evuton'wini bya wena mhani chava ku pfumela mihleketo ya wena n'wana mhani mhani chava ala vulavula ku xikwembu ni pfuni ku ala ku mihleketo ya wena yi nga ndzondzomeli aka ku languta leswo biha hi ku i ta hetelela u hlangana nhloko mihleketo ya n'wina papa a yi suka aka vanhu hi ku loko n'wansati a nga tweli n'wana wa yena vusiwana laa nga n'wi veleka wena hi wena mani xana loko u langutile u te hwi loko a nga tweli mhana yena vusiwana n'wansati loyi sweswi ni vulavulaka nsati yaloyi xin'wana nhoya yaloye a nga swi kotanga ku lela vatswari va yena a va byelaku va le kwini loko va lalela vatswari va yena a nga kula a kuma vona va n'wi xavela hinkwaswo va n'wi dyondzisa na ririmi leri namuntlha mi vulavulaka rona wena na nsati loyi loko a tsandzeke ku yingisa vatswari va yena a phohle a va twisa ku vava i foundation ya muti wihi lowuka vanhu ku kurile misaveni ni miehleketo ya vona yi kongoma ku biha ntsena vision FM le moyeni ahee mi nga ku yini mhani hi ku komisa
1: ni nga ku evuton'wini loko vanhu vambirhi va hlangana a va hleketi ku mundzuku ku ta va na ti-challenges loko mundzuku ku va na ti-challenges to karhi ivi lowun'wanyana swi n'wi fikela wun'wana swi nga n'wi fikeli eminkarhini na sweswi vavanuna vavasati swa fana vasati swa n'wi fikela wanuna swi kha swi n'wi fikela nkarhi wun'wana swi nga n'wi fikeli enkarhini na sweswi a fane wa khale khale munhu loko a ri vukatini a kume wasati kumbe a kume wanuna ka ti-challenges hinkwato a swi n'wi boha ku a amukela kanje enkarhini wa sweswi wa 50-50 mfundhisi ku amukela xa tika ku amukela ku munhu a ti byela ku ni kume munhu loyi i nsati wa mehe loyi i nuna mehe hi fane hi fa swin'we kumbexana hi thonisane tilo na misava a va ha endli vanhu va sweswi leswi a ta ku a na ha ncwengi munhu a na ha ncwengi munhu ende swo swi hi onhelaku eminkarhini ya sweswi hi sweswi endlaku enkarhini wa sweswi vutomi bya sweswi byi tika na vanhu va va na ti-problems ta ku tala loko ma swi languta enkarhini wa khale a swi nga ri kona swa ku wanuna a dlaya n'wana kumbe wasati a dlaya n'wana a swi nga ku va u swi twa a swi yila mari enkarhini wa sweswi a swa ha yili because nkarhi wun'wana na n'wana mi ngo twa va ku wanuna u dlaya n'wana wasati u dlaya n'wana i mhaka na ku hlayahlaya ngopfu hi na switereso swa ku tala hi mhaka vutomi le bya 50-50 bya ku un'wana a nga hloniphi un'wana a nga hloniphi un'wana
0: ya chavisa se mi nga ku yini marito ya n'wana
1: mehe marito ya mehe ka vavasati kumbe ka vavanuna a hi ringeteni a no hina vavasati a hi ringeteni ku hlonipha vavasati va hina hi swi tiva ku vavanuna i tinhloko ta muti ene hi swi tiva ku evuton'wini ku na ti-challenges to karhi leti hi nga ta hlangana na kona hambi ku ri yesu o hlangana na ti-challenges ta ku va a fela vutomi bya hina a hina hi ta va na ti-challenges ta ku fa hi fela evutomi bya hina ku va hi ya mahlweni hi va successful kumbexana hi hlonipheka evanhwini kumbe ka vanhu van'wanyana sometimes ku va munhu a va a hlonipheka ka vanhu van'wanyana kumbe ka vamakhelwani kumbe ka vanhu va le ntirhweni hina vini yo ti endla ku va hi hlonipheka mara loko u endla ku u nga hlonipheki a n'wi va ka a nga hlonipheki ni nyika example vana lavavana va masula va na kexaka va nga dzoki loko un'wana ku na van'wani va dzoka van'wana a va dzoki loko loko anga doki khaso ishiti kana sweso swa bona swi na swi burukwa sweso swa vho bana vanwanyani loko va mangutsala va va kama ka va dzokani lava va tsanga ku va dzokini then va lava va ka va nga dzoki vana vanwani va tsanga ku avaso i vanhu vanwani va avaso nkeki va tsamiri wa vuhani lava avatiti ku va semirhani i mhakeni ku ekana hina vatswari a hi dyondzisani vana kun'wana nga endla so endla so then na hina vatswari a hi dyondziseni vana ku va kula kahle kota va kota ku tiva ku sweswo swi kahle sweswo a swi kahle ene na hina hi fanele hi ti dyondzisa ku ku na ti-challenges laha misaveni hi nga ku loko hi ri na stressa hi humesela stress henhla ka vana va hina kumbexana hi humesela stress henhla ka vavanuna va hina sometimes vavanuna lava vomba wa baleka a ya kuma munhu un'wanyana a handle munhu loyi a n'wi khoma kahle loko a tsundzuka ku mina ndzi hupetela laha kaya loko ni vulavula ndzi ku ni n'wi nyika kusamiraha laha hi lenge lava nga n'wi khoma lava n'wi hlambisaku na milenge va n'wi masajaku na milenge a nga ha vuyi ivi ni sungula ku n'wi rhukela ni nge a wa handla na laha kaya wa swi no ku kana wa swi vona problem i ku a ni hanyeki na vavanuna na ku a va ringete ku hanyeka ka vavasati va voho ku va na wasati wun'we a hi ku a hi xihoxo vagamakule va baleketa ku khale wanuna a ri na 100 wa vati a ku ha ri na khale sweswi i xisweswisweswi and then xisweswisweswi na xona xa onha na ko himake na ku hi 50-50 yempfundi 50-50 yi endla ku hi nga hloniphani makaya ene mari loko hi teka 50-50 hi veka leyi hi ti dyaku wanuna i wanuna a kaya swi ta famba kahle.
0: Okay, ni khense ngopfu mani. Hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowu rhandzeka wa Vision FM va le ku vulavuleni malandza ya Xikwembu. Ni lava ku ri hi famba se ni lava ku ta sungula ku va ni conclude mhaka leyi kahle ni ku yi concludeni a no lava vambirhi lava nga ta vulavula hi ku komisa.
2: I muti wini mi nga sweswiwa i teke n'wana loyi i tlerini i tiphinile wena ku tiphina ka wena u vavisa van'wana ni ri u vanga mihloti ka vona va rhuketela xilo lexiwa xa n'wana wa ku xa n'wana wa vona va ku n'wana loyi loko a lo fa a ha ri ntsongo mahlomu lama ni nga ta va vona Xikwembu xi ku ndza karhateka swiendlo swa vanhu lava swa ni vavisa kutani ni ta herisa ndhambi ya mati yi ti andzhaka loko Xikwembu xi vavisekile ti-divorce leti va koho minkarhi yo tala ha ti blame tin'wana that's why namuntlha hi hanya nkarhini wa tintswalo loko munhu a tikeriwa Xikwembu xa pfumela ku a suka la xanisekaka kona hi hanya nkarhini wa grace vanhu va vavisana hi ku vanhu va fika va va na leswi va swi lavaka ngopfu loko va fika vukatini loko va fika emintirhweni va nga ha hloniphi vathori va vona va nga ha hloniphi tihosi ta vona va nga ha hloniphi varhangeri va vona va nga ha hloniphi namuntlha vana ku vulavula hi ku rhandza va phatlila swikhalabyani mukhalabya twana leswi va karhi va swi vulaka ku munhu i fe matihlo i le ku kokaka ku wena hatlisa ni ku byeri ni ku languta hi famba kahle ni khomelela swinene n'wanuna loyi i le ku twisiweni ka ku a nga voni xana ke Xikwembu a hi matihlo ya yena na vayingiseri va Vision FM ni kombela u twa ku ri Xikwembu xi vulavurile xiku ndza vaviseka hikuva ndzi endle munhu emisaveni vutomi lebyinene xaka ra mina lebyi Xikwembu xi swi lavaka namuntlha wa vabya wa tikeriwa i na maxangu lamo tala vuton'wini kun'wana i mhaka ya ku wena u dictator u mulerisi leswi u swi hleketaka u lava swi endleka hinkwavo va fanele va losa ka wena u sungule ya wena kereke u sungule maendlelo ya wena wa tirha i veka timali ta wena xihundleni hi ku se wa tirha a wu na mhaka na vana va wena a wu na mhaka na nsati wa wena leyi nga n'wi siya ndzeni ka yindlu ku u dya yini as long we karhi hi dya kwale nga kona xana a wu le ku tekeni ka n'wana wa munhu n'wana wa wun'wana wa nsati i n'wi faya na khumbi xana xana a wu muxanisi nuna wa wena i ta ku katekisa njhani nkarhi na mavulavulelo minkarhi yo tala u tshama ku pfelela leswo biha ntsena mihleketweni ya wena byongo bya wena byi tshama byi ri ku tengeni mi tshama mi ri ku tengeni mi tshama mi ri ku vulavuleni ka leswo biha vumunhu byi kwini loko swi fika kwala ka xiyimo xexo lani byi kwini vumunhu aka wena tanihi mhani byi kwini vumunhu aka wena tanihi tatana
0: ni kombela ku la ku ta conclude. Samson. Yiri Bible. Martla mama ni babisaka ngopfu ngopfu swinene moyeni wa mi. Yari. Leswi ingi Delila. Atsama achakanyetela Samson hi marito. Masiku hinkwawo anwu kanziela ku tshama kuri mutini wa mitengo every day. Mbilu ya Samson yi karala ni ku yisa akufeni. Vanu va karalana. Vanu va karalana hi mhaka ya ku vanu va tshama va bodlomele andhawini yiri yinwe a swi heli swa tolo wena na ku tiva wena no wa mina i tshami ndlelo swo karhi na swo karhi na ku tiva wena na ku tiva u kahle wena i munhu wo nga hindzi hi xiketi wena u munhu wa yinini vanhu lava u ri na vona va mani ni tweka u ri na va mani mani mani ni twe mhaka yo karhi na yo karhi loko munhu un'wana na loyi a tlele ku tekiwa tifoni ta chekiwa ku lava ku ta veniwa timeseji ku voniwa ti-WhatsApp vanhu va famba va hlota ku vaviseka. Ni kume message un'wanyana huku hi mina luya i nga tshama i ni byela marito man'wanyana ya kahle ngopfu ya ku wa ni lava kambe nkarhi lowu ya matihli ya mihleketo ya ma a yi nga ri ku twisiseni ka nchumu se ni ye ni ya tshama a hansi ni tihleketa xikwembu xi ni hlavutela ku hakunene wena i wa mina. Ni ukuma kwini message lowu a foneni ya mina. Loko message lowu mina a ni nga wu tekangi ni ya wu komba mhani me hi nexe. Mhani va wu lavalava va ya wu kuma. A ku ta va ku humelele yini ni dlawela mahala ni nga ndlangi nchumu. Maxaka ya mina. A hi laveni leswi humesaka kurhula. Ka mihleketo ya nuna. Kamehleketo ya nsati. Twana n'wana mani, ni mani komba leswi eka my conclusion. Yiri ku vumbeka loko ku nga tilweni, ku fanele ku ta amisaveni. Hi laha amisaveni ku fanele ku loko swi nga misaveni swi bohiwaka misaveni, swi bohiwaka na le tilweni. A tilweni ku na tatana, ku na n'wana, ku na moya wa kwetsima. Emisaveni kuna tatana kuna mhani kuna vana this trinity vunharhu lebyi amisaveni byi fanele byi hanya ku fana na leswi atilweni ku hanyisiwa ka swona loko u za u undermine kumbe u veka i vona mhani wa wena a nga ri wa nkoka swi vula ku na Yesu a wu n'wi voni u ri wa a ri wa nkoka loko i za i bona nuna wa wena anga ri nchumu swi vula ku ile ku rhuketeleni ka xikwembu na xikwembu a xipfuni nchumu hiku wa nuna i representa xikwembu endyangwini wa wena mhani u yimela n'wana loyi anga muendli Yesu i muhumelerisi wa swilo hi yena anga vuyisela vanhu aka xikwembu hi yena Yesu hi yena mutswari anga tswalela vanhu anga tswala vanhu a va vuyisa ku aka xikwembu ni kombela nga yivuna mihleketo yo biha na va intwa kahle mwelo kwetsima i vana lava rhumiwa va fanisa yihala misava swi yelana na vana lava rhumiwaka ku hetisa yiri mwelo kwetsima u ta mi dyondzisa leswi mi fanele ku mi hanyisa xiswona hi ku munhu loko tshima wu ta teka swa le tilweni wu ta mi dyondzisa swona loko andyangwini vunharhu lebyi ku nga ri na ku hloniphana mhani a nga hloniphi nuna a nga hloniphi nsati vana va nga hloniphi bani va nga hloniphi bava va nga hloniphi vumunhu bya vona swi tlangi sweswo i switokolochani. Hi fanele hi khongela ku xikwembu xi cinca vana lava nga nghenisiwa switokolochani le ndzeni ka timbilu.
2: loko iri nwana sweswi inga tlelangi kaya tlelaka tshika wanuna ya loyi tshika jarero huma tindlwini ta vanhu famba uya endla vunene kaya famba uya endla vunene kaya ka wena mani mi lava ku nuna wa n'wina a famba sa mi kota ku kuma mali ne mali ya ngati hi n'we kayini n'wini maxaka ya mina loko hi nga hloniphi vumunhu byin'wana vumunhu bya vanhu van'wanyana ku hava la nga ta hlonipha vumunhu bya hina ni lava ku ya khongela maxaka ya mina twana marito ya mina ni ri tshamisekisa miehleketo ya wena aka xiyimo xa right Samson a karhala ni ku yisa ku feni. Today is Friday. Hi weekend nuna wa wena nkarhi wun'wana a nga tirhi. Sweswi wa tirha i vuya kuma swakudya swi nga ri kona na ku n'wi xumisa ku vaxumi bava kumbe vaxumi mhani kumbe vaxumi papa vaxumi mhani a swi kona. I n'wana u lava ku lawula muti wena. N'wana mhani. I tintswalo leti ti endlaka leswaku u tlhela u kota ku hanya namuntlha misiha ya nhamu ya vava makhwiri ya vava swisuti swa vava kun'wanyana i ku wena u lava ku endleka ku rhandza ka wena compromise dyondza ku endla ku kun'wanyana u pfa u pfala leswaka wena xana hi nga tsandziwa ha yini ku tiva leswaku loko ni rhukana munhu ni vavisa munhu ku tsandzeka ku hlayisa vana va wena ku tsandzeka ku va na ntwelavusiwana ka munhu un'wanyana u tsandzeka ku swi tiva ku na xikwembu xi endla ku xi nga vi na ntwelavusiwana aka wena ke xikwembu xi ye ku twerisa ku yini vusiwana wena loko wena u nga ri na ntwelavusiwana khongela n'wana mhani ku xikwembu ni pfune u byala ndzeni ka mina moya wa ku hlayiseka ka miehleketo ya mina na ku hlayisa miehleketo ya van'wana moya wa ku rhukanana moya wa ku kombana matimba moya wa ku tirhisa mona moya wa tihanyi xikwembu a wu tsuvuki ka mina namuntlha ni pfune namuntlha ntsena ni pfune ni cinca namuntlha it's a new day ni kombela wu ni pfuna eke mi le moyeni ka Vision FM ahee mani hi pfukile ngo vona mani n'wina eka conclusion mi nga ku yini manulo
1: manulo va vona mhaka leyi nga tinga tiya swinene loko xikwembu xi za xikwata hi mpela xi tikile ngopfu sweswi laha misaveni a hi endlile swinene bixopo hi le ku ende hi le ku karhaleni ku endla leswinene bibele ya hina eka ka Galatia chapter 6 verse 9 yi ri loko hi karhi hi endla leswinene hi nga karhaleni hi ku veka tshovela siku ra kona bixopo mona ya vula leswaku mhaka leyi mi hi vulaka namuntlha ya tika na mina ni vone mhaka yin'wana a vhengeleni siku rin'wana mhani un'wana a kha kokakokwa nuna wa yena swi tikombaka ku papa loyiwa a ri xitirhi xa kahle hikuva swi tikombaka ku a va huma a ku xaveni ka grosa a va ta petiroli loko tiroli za yi tala swi lava ku mali yo tala ngopfu mara papa loyi a nga voni u khome mhani loyi voko hala tlhelo u le bokojeleni nhonga mhani loyi u kha n'wi kokakoka kha n'wi khahla loko a bya n'wi khahla ntshunguni wa vanhu a handle le kaya ku humelela yini bixopo ni twisisa leswaku papa loyi a ngo bobuliwa a fe mahlo u yo vuya nkarhi wun'we le joni a ri kahle vi masimasi ka matifela se le vhengeleni a famba a yisiwa kona hi mhaka ya ku leswaku ri a fanele a ya kuma a ya gandlisa voko ku a va ta kota ku xava grosa loko grosa yi za yi va yi tele troli yi tele swi la kuma 5000 swi la ku u n'wi lavela mali ya yena vumunhu bya mhani lobyi sukile eka vumunhu bya yena mativa swi nyumisa bixopo a kha n'wi khahla loko a fika a lava ngo gisi papa loyi a gobagoba endla nga ngo wa a n'wi karhela ku ni mi byerile ku ri ni khomeleleni swinene amahlweni ka vanhu le kaya hi a nga voniwi ku hi vanhu ku humelela hi nga bixopo
3: swile ku tikeni ngopfu se hi nga karhaleni ku endla leswinene xikwembu xa kwata loko ku za ku chava vanhu va le misaveni va chava va thuka leswi munhu a swi endla Yehovha la nga tilweni loyi a nga endla munhu loyiwani u swi vonisa ku yini na
2: se ni kombela ku mhani ni mi driver yena ka ntsongo ni ri ni kombela ku hi cheka la xikwembu xi te ndza vaviseka hi leswi ndzi nga swi endla ni ri hikuva miehleketo hinkwayo ya timbilu ta vanhu yi kongoma aka leswo biha swi vula ku loko ni teke nsati wa mehe miehleketo ya mina matshan'wini ya ku ni swi tiva ku i na lo swo saseka swin'wana a nga swi endla loko ku endleka xihoxo mina ni capitalize aka xihoxo ni vona xona ntsena a ni hleketi leswo swo saseka ni nga endleriwa swona ni vulavula hi leswo biha ni tlhela ni kwata ni tlela ni kwatini mi ri yini hi wanuna hi wansati hi n'wana hi vatswari lava va dyaka mbitsi hi vutomi bya n'wana xana na vona a va n'wi nyikeli emavokweni ya Satani ku a yi ku xanisekeni a ta kota ku dyondza ku na hina wa hi xanisana n'wansati loyi a n'wununa wa yena a nga n'wi nyikeli emavokweni ya Satani ku sasekisasekile kambe ni karhele a nga karhali wanuna a nga karhali wansati sekeke loko ku ri ku wansati wa karhala wanuna wa karhala hi swiendlo swa munhu i mahanyelo wahi lama ma lerisiwaka hi ntumbuluko wa vumunhu one ya lerisiwaka hi ntumbuluko wa vukwembu ku vanhu va ya ka direction ya right va fanele va endlela na yini ku swilo swi ta kota ku famba kahle vuton'wini
3: vanhu va fanele va endla leswinene bishopo va nga karhali endla leswinene hi leswo loko ku ri ku ri na problem kwala kaya kumbe i ya papa kumbe i ya mhani kumbe na vana swi kahle ku va vanhu va tshama hansi va kombisana kumbe loko ku ri ku swi swa tika swi lava na intervention ya vafundhisi vafundhisi va kota ku va va nghenelela hikuva a ni loko mi za mi endla swilo leswi swi nga ta khomisa moya lowu ko tima tingana a swi laveki bishop hikuva loko hi ta hi endla swilo leswi hileswo hi drive wa hi ntumbuluko wa hina wa nyama a swi laveki ku ri tala xikwembu ra vula leswaku ri lava va byala ku swa ntumbuluko wa vona wa nyama va ta tshovela leswo bola ri nga rifu se swi kahle ku loko vanhu va ri va hlangana xiphiqo kumbe i vana na kwala kaya hambiloko hi nge se hlangana na xiphiqo swi kahle ku adiresana ku hey n'wana wa mina loko o tshuka u hlangana na leswo karhi tshama hasi u hi byela hina vatswari a ni vanhu vo tlanga ku yi khalibisaka hi leswo swi la ku hela ka misava va swa ku hela ka misava ka xin'wana na xin'wana swi lava ku tshama hasi vanhu va vulavurisana va burisana loko swi tsandza sweswi ni nga swi vula va ya ka va bishop Malungana va kombela leswaku a va va pfuni va nghenelela hikuva leswi vanhu va swi hanyaka bya swi voniwa hi vanhu a handle hi leswo swi vula ku lendeni ka yindlu swa chavisa leswi humelelaka bishop loko za ku ya va na ku dlaya ka n'wana a dlayiwa n'wana beside lowo wo dlaya n'wana a bisa na khumbi bishop mi nga mi swi tiva ku ku na mhani un'wana a nga ba n'wana a za a rila a za a fa le ndhaku leyi ma swi vona ku swi bihi ngopfu swi ku ni ti-problem leti nga kona mara swi kahle ku va vanhu va tshama hansi va vulavula ku ra vafundhisi va nghena va nghenelela va pfuna loko swi fanerile loko ri ku va vanhu va ta ya ka vafundhisi kumbe vakulukumba va kereke kumbe vakulukumba va kwala tikweni sweswi munhu a nga ta kota va a phupule swona a va byela i va kota ku va va nghenela va n'wi pfuna ku ku va na vufundhisi nga byi hi mpela
2: sorry okay muyingiseri wa Vision FM mina ni Xitonkana ni lava ku mina na wena muyingiseri wa Vision FM hi kota ku hi tsundzuka mani yi ri bibele kun'wanyana leswi mi rhandzaka leswaku vanhu van'wani va swi endla aka n'wina rhangani mi swi endla aka vona hikuva hi wona ni ka vaprofeta maxaka ya mina why u ri na mona mara u expecta ku nuna wa wena a ku rhandza why u ri na mona mara u expecta ku nsati wa wena a ku rhandzi a ku endlela leswinene wena nga ndli swona mara munhu a nga endla leswinene hikuva a jinzimukeriwa a rhuketeriwa why i khome nuna wa wena hi mbilu i nga ha n'wi hlamuli why u miyelela vanhu i lava ku vanhu va ku worshipa are you god ni teka vo hetelela mi le moyeni ka Vision FM
4: minjhani
2: hi pfukile minjhani na
4: pfukile a hi ngheni mayelana na swa nongonoko lowu nga nghena hi kombela mfundhisi exihundleni a hi na number phone ya vona
2: No nta nika ti nomboro singe endleke ni huma moyeni sweswi nta kombela ku fonela ni nomboro leyiwani va ta kota ku mi attenda sweswi hi ku hatlisa kumela moyeni a swi nge endleke ni huma hi ku swi leswi swa laveka eka ikhasa a ni ri loko i pi huma i nga ndli leswi nongonoko wu vulaka swona swi va swi nga ri kahle ni ta vula nomboro la moyeni mi ta yi teka hi kota ku ya mahlweni inkomu hi sweswo ke muyingiseri wa Fishing FM ni kombela ku ri teka nomboro liya 064 liya ni mi nika ku yona makarhi hinkwayo ni kombela ku pfala hi lapa mi le moyeni ka Fishing FM
5: ahe profesa minjhani
2: hi pfukile minjhani
5: hi
2: pfukile e
5: hayi mhaka leyi ni nga ku vulavuleni mhaka leyi nga ku vaveni
2: ee
5: xikwembu xi vula swona leswaku nuna xa tisola hikuva xi endle munhu ni karhele hi leswi a nga bisa xiswona ene hi swona mfundhisilani wa hina vanhu lava misaveni hi bihi mina ni vulavula a ni ri mina ni na vana laniwa loko a ri na n'wana mi kuma ku n'wana loyi a nga n'wi hlayisi ni twa ku vava ngopfu ni twa ku vava mfundhisi ni fanele ni kayakaya ni endlela n'wana swakudya ni kayakaya ni hlambisa ene mina ni swidyeleka wu ni karhela ni mina ni bemburini ni hetini mara laniwa ni fanele ni sungula ku ve ni mi tirha hi matimba ni tirhela xihlangisi ya phela swi mende vuchaveni ku leswi mutswari wa xana a nga xitirhele swi ya humelela hi ma swi vona mfundhisi munhu a nga na rirhandzu a nga na nchumu
2: swi vula ku mhani eka ku endleka n'wi loko ku ri ku n'wana luwa wa n'wina loyi a mi fanele n'wi he mi komba yena tintswalo a nga mhani wa n'wana loyi kumbe a nga bava wa n'wana loyi swi vula ku leswi mi nga na swona mi nga swi hlayisa mi ku swantswa swi pfuna n'wana loyi ku tlula ku ni pfuna loyi
5: yo twana ni mfundhisile ku laniwa ni kha ni vulavula ku hotla ku yini hotla n'we mhani laniwa a mi vulavuli leswinene a mi vulavuli leswinene loko mi vulavula na mina a mi ni navelele leswinene andeni ka mbilu ya mina mfundhisi ka vava ka vava hi ku a ni ku laniwa mhe a ni vonile swinene
2: a mi swi vonanga
5: ma swi vona ku swi njhani mfundhisa ni se munhu i ya ku katekisa njhani mfundhisi munhu i ya ku katekisa njhani i karhi nga endli leswinene leswo tsakisa phela na wa mina ni a nge ni rhandzi mfundhisi loko lani wa mina ni nga endli leswinene na nsati wa mina a nge tsaki mfundhisi loko mina ni nga endli leswinene ene hi nga tibyeli timhaka ta ku vive hi ku a ni xikwembu xa siva a ni xikwembu xita hi pfuna munhu loko a ri ku teka ku vava mfundhisi a nga ha tivi timhaka ta xikwembu i ku twa ku vava ku chava mbilu ku fanele ku ta munhu wun'wana loyi lana a nga ta n'wi pfuna munhu wun'wanyana loko swi nga tanga munhu wun'wana ku ya humelela hi
2: no ni mitwini mani
5: leyi nga ku vaveni
2: ni le ku mitwini mani swi vula ku mi le ku tiyisiseni ka leswaku loko vana oh Jesus va nga hanyi swona aka vaveleki va va nga twi ku vulavula ka vatswari va vona one va dyisa xikwembu va dyisa vatswari va vona mbitsi va endla leswi ya xikwembu xi nga vula ku na vaviseka hikuva ni endle munhu ni ta herisa mina laha i mhaka ya ku se a xi karhele ene ntiyiso ndhambi ya mati yi tini yi herisa vanhu se swi vula ku na yena mutswari loko a swi vonisa sweswo nkarhi wun'wani wa khongela ku loko xikwembu a swi endleka u teka moya wa mina dyi ta sala dyi swi vona dediwa a dyi voni vunkoka wa mina loko na ha hanya
5: ene mfundhisanile hi na hi hanyisa hi n'wina sweswi mo mi ni byele loko a ku nga ri ku swi nga nghenani vixela ni tisa ku vanhu hambi a hi ta fa hi ri vangani hi hanyisa hi leswi mi nga ku swi vulavuleni masiku hinkwako hey tiyiselani mani endlanga ku timbilisana na switwisisa va khongeleleni vana la hi switwisisa swo hakarhi hava khongele wun'wani a ni ri ku seketeni ni ri nexandeni ka makorha ya mbilu ya mina ni kumara kahle kahle waye mfundhisi va nga endli ndhawu ko hi ta kota ku teka vana lava hi ya va niketa kwale vona va ta va swi vona kwale a swi twisisi why va nga endli ndhawu mara
2: hina loyin'wani mi yi kusuhani yi le ku

kudzima mihleketi ya mina eka wena. Tani insinya lo uhlanganaka na swihangu. Uhlangana na kutsemiwa uhungutiwa marhavi. Kambe uku ni ta hluka manwonyana marhavi. Hinyike mbilu xikwembu xa mina ya kufana na ya Jopo. Loko Jopo aku mukutsuri wa mina wa hanya. Hinyike timbilu leti nge ni hume khwirini ra manana ni nga ri na nsati ni nga ri na vana ni nga ri na nchumu. Ni nga ri na rifuwo na loko ni tlhela ni ta va ni ri hava. Hi nyike timbilu ta ku ku dzunisa hambiloko hi lahlekeriwe hi rifuwo. Hi nyike ku ku dzunisa hambiloko hi lahlekeriwe hi mintirho. Hi swi tiva ku Xikwembu a ku heteleleni wu na swo karhi. Xikwembu xa tintswalo hi velekiwa hi fumbarile swibakele mara leswi hi nga swi fumbarile a hi swi voni kambe wena wa swi vona. Ni khongelela ku un'wana na un'wanyana mixolo wu Xikwembu a ku Xikwembu rifuwo leri nga tana i nga ni tisa misaveni ni ri fumbarerini a ri humeleli ku tlula ku langutela ku vona vanhu va ni katekisa hikuva munhu a nge ni katekisi i na leswi a nga na swona nhlokweni ya yena i na u na leswi a swi lavaka loko a nga swi kumi u ta hundzela emahlweni. Xikwembu ni kombela u chela moya lowu a ndzeni ka mana na un'wana na un'wana na tatana un'wana na un'wana na n'wana un'wana na un'wanyana leswaku one a swi tiva ku leswi a swi lavaka a nga swi kuma hi loko a khongelela nsati wa yena a n'wi tshineta mavokweni ya wena na yena manana a khongelela nuna wa yena a n'wi tshineta aka wena na yena n'wana a khongelela vatswari va yena a va tshineta eka wena and then na yena n'wana a khongeleriwa a tshinetiwa aka wena eku heteleleni wena Xikwembu u ta yi tshineta ka one another u ta yi tshineta akusuhi na kusuhi hi ta twelana hiku hinkwerhu ka hina hi ta va hi tele wena hi ta laha hi ta va hi bohiwile hi rirhandzu ra wena. Hi pfuni Xikwembu leswaku hi nga vi vanhu va ku ti lavela swa hina hi khongelela leswaku ri vanuna va hina vasati va hina va endla leswi hina hi swi lavaka mara hina hi nga endli ku rhandza ka wena naswona hi nga va tsemekeli nhlana hi nga vi na mhaka na vona. Pfuna va manana, pfuna va tatana, pfuna vana leswaku va nga vi tinsuna, va nga vi va Delila atindleveni ta va Samson. Baba a nga hundzuki Delila a ri wanuna andleveni ya nunsati wa yena a tshama karhi a vulavula xilo xin'we xo borha xa ku vavisa a dyondzi ku loko wena kumbe munhu un'wana ku leswiwani vavisa a kota ku n'wi tsemekela nhlana. Tintswalo ti nga byala vutomi emindyangwini ya vanhu. Father God, I pray in the mighty name of Jesus. Help us, Lord. Join the families. Join Papa Amina. Join the companies. Endla ku vatirheli va tikhampani va tirha tikhampanini ta vona onge hi loko va ti tirhela vona hi voxe.

0: pfuna ku va va tinduna ti pfuna tihosi ti pfuniwa hi van'wanyana va hinkwerhu ka hina hi va na xikongomelo xa ku tsakisana loko hi tsakisana mbilu ya wena yi ta tsaka mikateko yi ta chululuka ni khongelela mavabyi atikweni lama xanisaka vanhu hi ku vanhu va order mavabyi hi ku nwa va nga tihleketi hi ku dakwa hi ku teka vasati va vanhu hi ku dakwisa vanhu namuntlha tiko ku dakwisaniwa munhu endla bindzu hi rifu ra van'wanyana vanhu namuntlha vanhu va tsemeleriwa van'wanyani hi luya munhu veri i lahliwile laya kasi vo lahla bokisi ri nga ri na nchumu tintswalo a va na tona munhu i lava rifuwo hi ku dlaya wun'wanyana hi ku teka swirho swa wun'wanyana namuntlha ha twa va ku heyi munhu i nyamalarile a nga ha kumeki missing person how can vumunhu byi kwini xikwembu ni khongelela vumunhu xaka ra mina kwale nga kona tlakusa mavoko ya wena i kuma ku hanya sweswi tlakusa mavoko ya wena u mafumbarhele leswi nga ta loko velekiwa wu ri xiswona i ku xikwembu byala vunene endzeni ka mbilu ya mina vula sweswo xikwembu byala vunene hi vito ra yesu ni pfune ku va ximudyana lexi humesaka vutomi hanyisa miri wa mina hi vito ra yesu vula swinene swi twakala le ndzeni u vula na miri wa wena u za wu swi twa ku hi le ku wu vulavuleni ka vutomi fodixa mili waka horisa miri wa mina revive my life I repent na hundzuka aka mintirho hinkwayo leyo biha xikwembu ni tate hi swikongomelo swa wena mavabyi hinkwawo a ma n'oki a ma fe a ma suke endzeni ka mina mavabyi hinkwawo ya satani kusuka nhlokweni ku fika kusikunwanini aya hume ndzeni ka mina xikwembu u vona rimintsu ra mintirho ya lowo biha endzeni ka mina vutomi xikwembu a byi ngheni ka mina mavabyi ya ku hlundzuka vuvabyi bya ku nga rivali na ku rivalela vuvabyi bya ku tikukumuxa vuvabyi bya tihanyi vuvabyi bya ku yiva vuvabyi bya rizondho xikwembu byi tsuvuli ndzeni ka munhu un'wana na un'wana hi vito ra yesu kreste ni ri hanyani bava hanyani tekani vutomi mi hanya sweswi kwala mi nga kona mi nge na teka mfundhisi wena xidonkani na teka vutomi hi vito ra yesu orabasakara voxintaravasaka xikwembu xa tintswalo na khongela leswaku rirhandzu ra wena xikwembu ri byala hi vuntshwa vutomi ndzeni ka vanhu lava nga ku ni yingiseni sweswi a va nge loko va suka sweswi va twa ku mavabyi hinkwawo ya horile va twa mimiri wu titimerile titimeta mimiri ya vona xikwembu va titwa mimiri leyi a yi titimela a yi kufumeli leyi a yi titimela a yi kufumeli leyi a yi hisa a yi kufumeli a va twe matimba leyi a yi hisa a yi titimela a va titwe va ri na matimba ni chela ku hanya hi ku hi ni rhume swona xikwembu ni pfuxe ka ha ri elin'wana mani my god na khensa xikwembu i ku ri ni vulavula na vanhu ntiyiso loyi a wu twaka a hundzuka a teka vululami u ta n'wi komba tintswalo pfuna munhu ku holo ku hefemula vutomi hefemula kokani moya hefemulani hefemulani mi tshikelela khwiri ra n'wina hefemulani hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Amen. Zunisani, tlakusani mavoko ya n'wina henhla. Zunisani. Loko ku ri ku marito ya risimu leri va ri i tintswalo leti nga tlha ti tsala nakambe vutomi bya yena hi vuntshwa va hina ahinga pfuni chuma hi fire vanhu hi maribs kambe xikwembu xilo hi twela vusiwana xi hi tswala hi vuntshwa. Thank you Jesus. Amen.
1: Could have fallen. Oh my soul, cast away.

0: traveled a road that was all wrong.
1: Milemo yen ka fishin FM? Milemo yen ka fishin? Cam? Sorry, jin drop ekerin man. Milemo yen ka fishin FM?
2: Exato,
1: ko te rompo. Le man, man. Amen. No kombela mani papalatani inkwaslo so biya inkwasbihleketo inkwaile so tala singa ona kandyangu wa nwina singa khunguba insaka unwanyana swi papalatani cancel mana neri. Thank you. Mile moyen ka fishin FM? Thobela rona le kae? Ehe. Ahe. Amen. Okay, Mama Laji, ke a leboga mma. Amen. A ihluleni lo swo biha, hi ku endla swo saseka, hi nga focus ka lo swo biha. Milemo yeni ka Vision FM. Hi pfukile hi ngo vona. Manuami, no kombela loko mo kuma mimitwa a xihlahla xa mimitwa xi ri patweni mi nga ali mi nghena cecheletani mi ta yile tlhelo manu wa mina mi tshika leswo tala mi nga hlayeli makhombo kambe hlayelani mikateko manu wa mina no kombela hi vito ra Yesu. Amen. Amen. A hi hlayeleleni leswi sasekeke hi ku titsongahata loko kulukumba evuton'wini. A hi endleni leswinene. A hi endlelelanini leswinene. Milemo yeni ka Vision FM? Hi pfukile minjhani?
3: Hi pfukile. Bishop Hamitwa. Ni le ku dyondzisini ku hi nga a karhali ku endla leswinene.
1: Amen.
3: Mo ni mi byela mhaka leyi yi ni humelelaka sweswi kwala moyini. Mina ku endla leswinene na kha na zama Bishop. Mina n'wana wun'wana i n'wana wa buti tanihiloko hi ri vana va ndyangu. I le ku phikeleleni ku ta a ta ni vulavulela swilo swo ni vavisa mbilu loko a vu a ta a ni hlamula. A ta a ni hlamula. Tolo na madyambu i tirha rinharhu a fika a vulavulaka i lava ku ta n'wi dlaya hi xibamu u endla eka ku hloko ya yena leyi a yi kahle mara Bishop ni fanele ni endla yini ku fika kwana
1: ni kombela ku kumana
3: ku endla vunene
1: ni kombela ndlanani leswi mani kumani va ndyangu mi vulavula na vona loko swi nga endli
3: loko va xanisini na vona ku ri va n'wi yerini le ka magistrate loko va xanisini
1: ni kombela ku switetana nwina endlani mi ya kombela va nawu va mi endlela protection order mani ku mi nga tikumi kun'wana mi teke nawu mi wu veka mavokweni ya n'wina nakambe hikuva loko munhu a vulavula swi vulaka ku na leswi nga ndzeka nhloko ya yena n'wina mi nga swi tiveki a mi swi tivi hi ku munhu loko a za a kumeka a ri na leswo biha mani i hundzuka xihadyani xin'wanyani xa nghozi ngopfu a ku na yena ka ntsumbu wa yena movha ni vulavule tolo ni ku a wu hambi wu ri wuntshwa wa endla accident hi ku driver ya wona laha nga ndzeni i nghozi ngopfu hi yena a nga ri ki na maphepha se munhu loyi a driver ka nkulukumba yaloyo kumbe sweswo swi ka kona ka yena ku na leswi swi n'wi vavisaka endlani ku swi ya vulavuriwa ku nga ri hi xikongomelo xa ku mi ya ku n'wi lwiseni kambe magistrate a fika vulavula na n'wina a vula leswi a nga na swona mi kota ku ahluriwa ku a nga ha ti laha mi nga kona ku ri mi wisa ku vaviseka mani loyi a nga solvhiweki hi ku khongela i solvhiwa hi nawu wa tiko mani mi nga teki nawu mi wu veka mavokweni ya n'wina
3: hi ku leswi a nga swi endlisa swona bishop loko a ku ri ku mina ni na matimba a ni chavi xikwembu a ni swi tiku ya ta va a dlele mina kambe yena loko a khome xo khoma a ta va mehe a ni dlele ku a ni loko ni pfula ri vanhu a ni nga ri na makungu ya ku ya ku lwini
1: okay swi chicken mani a hi ni kombela mi teka nomboro liya ya 064
3: ni na yona
1: inkomo mani fowunelani yona sweswi
3: a mi rito reti leri a ni chava
1: okay nimitwini mani nimitwini inkomo mani Cinnamon.
2: I could have fallen.

0: hi sweswo ke muyingiseri wa Vision FM. Weekend ya n'wina a yi veleyini. Na migqivela lowunene mi va na mahele ya vhiki lamo saseka. Xikwembu xa tintswalo a xi ve na n'wina. It's a new day. I siku lerintshwa, miehleketo ya n'wina yi nga fambi hi le tindleleni ta makhombo. Hi laha loko mi vona lexi nun'waka mi pfalaka tinhompfu. Pfalani tinhompfu ka swilo hinkwaswo swo biha leswi nga onhaka miehleketo ya n'wina. Hi ku mi nga ta hela matimba yi ri mbilu ya Samson a ndzhaku ka ku vulavuleriwa leswo biha, mbilu ya Samson yi karharile ku yisa ekufeni. A ni kotanga ku hlaya ti-WhatsApp ta n'wina, ni khomeleni kambe sweswi loko ni heta laha ni ta tihlaya leti lavaka ku tikhongeleriwa ni ta khongela. Kambe nomboro leya 064 yi fowuneleni sweswi. Loko nomboro leya mi nga yi tivi 064 548 7821, mi ta kuma nhlamulo, va ta mi hlamula kwalani, va ta tsala mavito ya n'wina. 064 yi khomiwile sweswi hi social worker, i ta swi kota ku mi pfuna. Loko ri na switsundzuxo swo karhi yena i ta mi guide, a mi komba ku ta endla yini. Ku ta endleka tindlela na psychologist va kona, va ta swin'we va ta va kota ku vulavula na n'wina va mi pfuna. Xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa. 064 548 7821, xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa. Kasi n'wina lava mi tsakelaka ku byala embewu ya vutomi aka Vision FM, ku Vision FM yi ya mahlweni, sweswi nkarhi wa ku hakela vatirhi, ku wena na wena u tikuma u ve na xiave aka vatirhi vambirhi vanharhu i va pfunile hi ku va na wena u kote ku pfuneka. Nomboro ya kona ya phone i 063 978 7017. Ta iphinda nakambe 063 978 7017. Byala mihloti ya wena, byala mbewu ya wena ya rirhandzu, plant a seed eku Vision FM forward. Loko ku va sweswi karhi ku kumeka ku vanhu loko ku ri ku team yi fanele yi famba yi ya ka Malamulele yi ya pfuna vanhu, va nga pfumali mali ya transport, va nga pfumali mali ya petrol, kumbe wena u na movha ku na ta hanikelela xitichi xi tirhisa movha lowu xi hakela installment, hi ni ta hakela installment nto ya wu teka ni wu yisa kwale ku ntirho wa Xikwembu wu ya mahlweni. Hi niki movha walowo hi ku hatlisa, xaka ra mina, hi pfumala xo famba va mahungu a va na xa ku ya teka mahungu ni ri tisa movha n'wana mani. Xikwembu xi ku a xi ku pfuni, kumbe na mbuti u na homu u na tihuku, tisa lexi u nga na xona ku ntirho wu famba. Nomboro 063 ya Capitec 978 7017. Loko ni ri mina Mlungisi Xidonkani Ximbongolwana, ni ri khatsa ku tsaka na ku rhula a swi finengete moya ya n'wina ha Jesu Kreste. Amen. Byala, ni kombela movha walowo, xibazani xelexo xi ta tsariwa ku Vision FM xi huma ka wena. U nga chavi, sapota ntirho wa Xikwembu wu ya mahlweni ha Kreste. Nyika u ta nyikiwa, hanana u ta hananiwa. Amen.
1: Oh yes it did. Oh I could have fallen. My soul cast away.

misaveni xikwembu xa hi vona maxaka mina.

0: u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Muyingiseri wa mina lowo rhandzeka wa Vision FM, ni ri ni ku amukela eka xiphemu lexi xa vumbirhi kumbe xa vunharhu ku ya eku heteleleni. Malandza ya Xikwembu va vulavurile. Hi mani sungula hi ku xitsundzuxo i rivoningo, ni dyondzo i ku vonakala. Loko u ri munhu swi tivi ku va imbala namuntlha, ku va i kota ku hlamba namuntlha, ku va i kota ku tsala namuntlha, ku va i kota ku famba hi milenge mimbirhi, u lo swi dyondzisiwa, u lo kombisiwa etindlela ta vutomi. Hikokwalaho loko i lava ku ta hanya, u lava ku ta humelela, tekela marito ya switsundzuxo enhlokweni. You are not the owner of what you have. Because anytime, any day, any minute, leswi namuntlha u kholaka ha swona kumbe u nga na swa swi nga susiwa eka wena. Muyingiseri wa Vision FM, buku ya ka Nhlavutelo chapters 2 verse 10 yi ri tiyisa leswi u nga na swona ene u tlhela u langutela leswaku ku ta va na ndzingo nhlomulo wa masiku ya 10 leswaku mi ringiwa. Tiyisela ku fika amakumu, hi kona u nga ta kuma hari ya vutomi. Gwinya kumbe dough a xi hoxiwi laya a ovenini 1 minute xi va xi vupfini. Xi hoxiwa xi rindzeriwa kutani xi hetelela xi hundzuka egwinya kumbe xi hundzuka exinkwa lexi thekaka. Vutomi byi lava ku leheriwa mbilu, byi lava ku u byi landzelerisa hi vukheta, hi vurhonwana, hi vuxiyaxiya, hikuva u nga lahlekeriwa hi byona. Esther a ri n'wana wa xikamba, a ri n'wana laha nga riki nchumu, loyi a yingisa vaveleki va yena, loyi a ngo tikuma a loveriwa hi papa, a loveriwa hi mhani, a sala na kokwana wa yena kumbe munhu loyi a n'wi hlayisa Mordekai. Xaka ra mina, ni kombela u tekela nhlokweni marito lawa. Xikwembu hi laha a xi langute Vasti loko a tlanga hi nuna, Xikwembu xi le ku languteni na wena loko i tlanga hi mhani wa wena, loko u tlanga hi vathori va wena, loko u tlanga hi nuna wa wena. Xikwembu xi yo yimela nkarhi kahle karinyana lani balavula hi 12 wa tinhweti khume mbiri wa tinhweti leswaku wena usuka ka vukati byebyo ile ku tlangeni hinuna ya loyi wena inga Esther inga ku hluphekeni ungari na vatswari ngari na nchumu xikwembu xile ku lulamiseni ka nkarhi wa wena vasti ita suka xitulwini xa yena hikuva anga na mahanyelo anga susiwangi hi wena hiku no tivana na nuna loyi a wu nga tivana na yena ita suka vasti kwalano ku nga ri khale u ta tikukumuxa u ta kumeka a ri na wanuna wun'wana u ta kumeka a ri na vuloyi u ta kumeka a ri na switori swin'wana swo ka swi nga ri swona xikwembu xi ta endla ku a suka aka vukati bya wena wena u ya nghena vukati bya wena u tshama hikuva a nga ringanelanga ku hanya evuton'wini lebyiya hikwalaho ka ku tikukumuxa ka mbilu ya yena a hi ku a ku vangi ku rhandza ka xikwembu leswaku Satani a sukela vuhosi lebyi a ri na byona vukulukumba lebyi a byona a ri na byona hikuva Lucifer a vuriwa ntsumi leyi vangamaka ku na vamanana vo tala ku na vatatana vo tala lava a va vangama lava a va ri fresh xikwembu xi va katekisile xi va nyikile hinkwaswo kambe va tlange hileswi a va swi khomile va tsakele ngopfu timhaka ta masangu timhaka ta ku tsaka hi timhaka ta masangu va rivalaka vutomi swa masangu swo nghenelela kambe mahanyi vutomi lebyi nga na kurhula byi nga na ntsako hi byona lebyi kulukumba leswin'wana i nyiko lexi xikwembu xi nga ta swi landzisisa endzhaka loko wena u hanye matimu vutomi lebyi tumbuluku kumbe ti-principles ta vutomi ti vulaka swona mi kona mi ri vavanuna mi ri vavasti mi tikukumuxaka ku hundza mpimo aka vasati va n'wina hi ku mi ri mi n'wi teke a ri xisiwana a xi nga ri nchumu se manje loko a vula xo karhi mi ri hi leswi ni nga ku hlantswa visiwana mi khovola mi ku tsaka ni ku vulavula marito man'wana na man'wana lama taka byongweni bya n'wina mi tlha mi nga hleketi ku munhu loyi i vambiwe hi xifaniso xa xikwembu ku fana na n'wina mi hanya mi ri na mona mi karhi mi khola mi ri na nsele mi rivala ku Yehovha i mulangutile n'wana mani u nga dlayi nyoka u ndzuluta ta micele ta ku vona mina ni ku byela ntiyiso n'wana mhani swivuriso 19 verse 20 yi ri yingisela ku byeriwa ku amukela ku layiwa mundzuku u ta hundzuka ntlhari mundzuku u ta va wa le henhla a ku na munhu loyi a nga ku safareni sweswi a nga ku hluphekeni sweswi kun'wani a nga nghenisangi kivoko eka nhlomulo wa yena mahlomulo man'wani ku lahlekeriwa ka wena hi vukati i marito lama humaka enon'wini wa wena marito lama u nga ma xiyaxiyeki i ku mina ni vula 99 u nga swi tivi ku siku rero leswi nga ta swi vula swi ku hoxa ekhotsweni vutomi bya wena hinkwabyo van'wani va n'wina mi dlele vutomi bya n'wina hi ku ba vaveleki va n'wina hi makatla loko va ku tsundzuxini va ku no swa vukati a swi tsutsumeriwi n'wananga ndzama leswi na leswi na leswi i twi nga ri vukati byi fana na ku wina lotho i twi nga ri hi le henhla ngopfu u famba u rivala ku mhani wa wena va ku tsundzuxaka va ku n'wananga yingisa va na switwi leswi na wena u nga na swona a va vulavuli hi mhaka ya ku wena hi wu nga na switwi swo tala ku tlula swa vona va na swona switwi kambe va ku tsundzuxa ku u tikhoma papa wa wena lava vulavulaka na wena va ku n'wananga leswi na leswi na leswi a swi vuli ku wena switwi leswi nga na swona a va na swona va ve na swona u nge se velekiwa va ndla swihoxo se va lava ku wena leswiya vo va nga ndla swona wena i nga swi endli hikuva swi ve na khombo hi dyondza hi leswi nga hundza vasti a nyikiwe chance my god leyikulu kambe a tlanga hi nkateko wa xikwembu wa ku hlayisa nuna wa yena mi vangani mi ni yingisela ka sweswi mi nga nghena mindyangwini mi ri na vukarhi mi nga nghena mindyangwini mi tikuma loko mi nghenile mi titwa mi nga lawuleki mi jola hi ku rhandza mi endla hinkwaswo namuntlha mi le ka xiyimo xa njhani namuntlha hi nomo wa n'wina nkhavi wo sungula a wu vavi kambe nkhavi wa vumbirhi wu na khombo lerikulu namuntlha u le ku khongeleni u le ku titsoneni ka swakudya u le ku rileni u khongela u ku xikwembu a xi ku tsundzuki kambe a ni ta ku sorry your time nkarhi wa wena wu herile hi ku sweswi nkarhi i nkarhi wa va Esther wena wo tiyisela u tikhoma u kolwa hi sweswi u nga na swona hikuva a wu swi tirhelangi leswo lulama u nyikiwe swona kambe u tlange hi swona van'wana a va kume tibasari loko va kuma tibasari va tiva ku va yiva xikolweni hala va kuma mali ya basari hala va kuma mali ya vatswari loko va fika le va sungula ti-tavern va sungula swipotso tirhumini ku endliwa hinkwaswo ku tlangiwa hi va ku huhwiwa na vavanuna na vavafana na hinkwaswo na vavasati ku endliwa hinkwaswo ku dyiwa ku nwiwa ku yiwa switolo swa ku durha ku xaviwa namuntlha i vulokoxo lokoxo a xitarateni a wa ha ri na nchumu aka ntirho loko a ku fanele ku ya tirha wena ku nghene va Esther va le ku tirheni va dyondzekile va na mahanyelo va kurisiwe kahle va le ka xiyimo xa kahle God can replace you a ku na ndlela ya ku i nge swi koti xikwembu xi nge swi koti wena a hi wena wo hetelela loko ku ri ku i fanele humesa tithe u fanele u endla ku kereke ya xikwembu yi famba i nga humesi God will cause somebody ku supporta ntirho lowu wena a wu fanele u sasupotini a kuma mikateko wena u va na mavabyi ya mbilu u fa kumbe u hlwela ku fa i ta kota ku vona ku kateka ka lavaya wanuna loyi ngo a nga tswali a nga endli a nga twali u fambaka u ya le minhoveni u famba ku nghena lomuya na lomuya na lomuya na lomuya i twi nga ri wa tiphina i ta veleka siku rin'wana loko Esther a fika ku za ka wena swi nga endli ku rindzeriwe Esther na wena nuna loyi amasangwini a wa ha n'wi lavi i voni nga rhaka ku pfuni nchumu u tsaka le handle u ya swikolweni u ya mintirhweni u ya atikhosweni leti nga riki kona hi xikongomelo xa ku kanganyisa nuna wa wena yima ni ku byela xikwembu xi ta ku kanganyisa ro hetelela hi xona xo hetelela nkhavi wo sungula a wu vavi kambe nkhavi wa vumbirhi wu ta vava ku ya hi wena i filela vasti njhani i n'wi twela vusiwana byini What a shame. Vana va yena va titwa njhani loko se a chichiwa xitulwini va ku mhana wena, mhani wa n'wina i chichiwe xitulwini hikuva ba yena ba wa n'wina a n'wi vitana a nga yi. U nyika dyondzo muni aka vana va wena? Tatana, manana loyi a kumbe tatana loyi a kumekaka tindlwini ta vanhu. U nghene tindlwini ta vanhu i ri na nsati wa wena i ya va nghenela nuna wa nsati wa un'wanyana. Vana va wena how are they going to feel loko va twa ku bava u endle swilo swa so mhani u endle swilo swa so i yini i vuya a kaya ka wena u kapurisa vana va wena yini hikuva loko i nghena xindlwanini xa xihambukelo lexi nuhaka u hetelela u nuhwa ku fana na leswi nga tshiphakati ka xihambukelo that's why va ndzawulo ya rihanyo va ku u fanele u hlamba mavoko loko u huma exindlwanini n'wana mhani loko u langutisa mahanyelo lawa u nga na wona a henhla ka vatswari va nuna wa wena mahanyelo na marito lama u ma vulavulaka ehenhla ka vatswari va nuna wa wena na rivengo leri u nga na rona ehenhla ka vatswari va nuna wa wena do you see u ti vona u ringanela ku va amutini walowo i ti vona u ringanela ku va na nuna wena na hi ku ya hi mahanyelo lama humaka leswi mbilu ya wena yi nga tshamisa xiswona loko a wu ti kambela hi wexe u cinca a wu ta kuma tintswalo hikuva xikwembu i mucinci wa hinkwaswo i xikwembu xa nyama hinkwayo xi nga ku endla ku hambiloko vukati byebyo a wu fanele u byi luza xikwembu xi endla ku tlhela u byi kuma vumunhu a byi vuyeli evanhwini

0: Bekwani nale ka wa jay.
1: Bekwani nale ka wa jay.
0: Ule ka rash tichi 88.5. Vision FM. La. Ile kaya.
1: Ile kaya.
2: Namshaweta ebito ra Yesu Kriste. Vito leri nga henhla ka mavito hinkwawo. Vito leri tirhaka ku hlamarisa swa matimba ehenhla ka vutomi bya hina. Ni xeweta mutswari wa hina Dr. Archbishop Malungane, ni xeweta mhani SW Malungane our bishop, ni xeweta vatirhi hinkwavo lava nga kona lanwani ka group leyiwani va ku hi programa Xikwembu xi hi katekisa. Ni xeweta muhaxi un'wana na un'wanyani la kota ku va a tirha hi ku tirha hakunene Xikwembu xi hi pfuna. Lavulavulaka i Bishop Novela kusuka kerekeni ya Charismatic haleno ka Malamulele ka Mavambi. Namuntlha ni ta lava leswaku hi langusa eka timhaka leti nga ta hi pfuna eka nongonoko wa pfuka u titirhela. Hi ringesile ku vulavula hi mhaka ya xivono eka meseji lowu nga hundza. Sweswiwani a hi languseni leswaku ri ina xivono xi nga va xi ri kona, mara swi tekele na nhlokweni leswaku ri mintlhontlho yi ta va kona hi mikarhi hinkwayo. There will always be setbacks in the fight towards your destination. Mintlhontlho yi ta tshama yi ri kona leyi nga ta endla leswaku munhu a vona wonge a nga endli swona. Eminkarhini ya ku tala loko hi kuma leswi hi fanekele ku va hi swi kuma, hi va hi struggling swinene, hi va hi karhele ku lava, hi va hi karhele ku fikelela leswi hi lavaka ku va hi swi fikelela. Muxaka wa vanhu lava hi hanyaka na vona va hi karata. I call them toxic people, vanhu lava nga negative ka swa vutomi bya hina. Hi langusa misava na yona hi kuma leswaku ri hayi yi bihile swinene, yi bihe ku tlula mpimo. Se eka siku ra namuntlha a hi languseni eka buku ya Ecclesiastes chapter 9 verse 10 yi ri, whatsoever thy hand finds to do, do it with thy might, for there is no work, no device, no knowledge, no wisdom in the grave whither thou goest. Hinkwaswo leswi voko ra wena ri nga kota ku va ri swi khoma, swi endle hi ku hetisekana hi matimba ya wena hinkwawo, hikuva a ku na ku tirha kumbe nchumu wun'wani kumbe vutlhari kumbe ku twisisa eka sirha leri u yaka eka rona. Why i fanekele ku va hi langusele swiwani ku endla ntirho wa wena hi ku hetisekana? Mhaka ya ku tirha hi ku hetisekana yi na nkoka swinene ngopfu, yi na nkoka swinene. Minkarhi yo tala a hi koti ku va hi tirha hi ku hetisekana, hi tala ku va hi tshimbeteriwa, hi nga fikeleri leswi a hi fanekele ku va hi swi fikelela. Minkarhini ya ku tala hi tala ku va hi tshikeleleka hi swiyimo swa vutomi bya hina. Minkarhini ya ku tala hi tala ku va hi tikuma hi taleriwe hi vulolo lebyikulu, munhu a loloha na ku pfuka a ti endlela swakudya nkarhi wun'wanyana. Nkarhi wun'wanyana u kuma leswaku munhu yaloye laha a fanekele ku va a pfuka a nga ha endli swona leswaku pfuka a ya ti lulamisela ku ya entirhweni. U ri ni ta pfuka a hetelelanga ha pfukangi, a xwa na le ntirhweni, a tshika ku endla leswi a swi ta n'wi endla leswaku ri a kuma xa n'wanchumu eka ntirho wa yena. Mo ni mi tivisa leswaku ri hi te amisaveni ku va hi ta tirha leswi hi fanekele ku va hi swi tirha, hi laha amisaveni ku va hi ta hetisisisa makungu ya Xikwembu. Swi nga endlekala ku nga vi hina lava hi fanekele ku va hi dyela eka mintirho ya hina, mara vana va hina na maxaka ya hina ya nga tshovela swo karhi. Vana va hina na va maxaka ya hina va nga kuma swin'wanyani leswi hi nga va ku hi va siyerile swona eka mintirho leyi hi tirhaka. Se loko voko ra wena ra ha kota ku va ri tirha, swi endle hi matimba ya wena hinkwawo. Voko rin'wana na rin'wana leri tirhaka hi matimba ri na ntshovelo lowu kotekelaka ku va u nga xeriwa hi munhu un'wana na un'wanyana. Mo nyika xikombiso hi munhu loyi a rimaka emasin'wini. Loko o ka a nga rimi hambi o va na nsimu yikulukumba, a nga ka a nga tshoveri ene a ku na swakudya leswi a nga ta swi kuma. Se loko ha kota ku va hi khoma swo karhi ku swi tirha, a hi swi tirheni ku hetisekana, a hi swi endleni ku hetisekana. Un'wana a ku ri xana ni nga khoma yini eka vutomi lebyiwani? Mo ni mi tivisa leswaku ri Jehovah u mi endle mi ri na matimba ya ku tumbuluxa nchumu wo karhi lowu mi nga wu endlaka. Loko n'wina ma ha khomanile emiehleketweni ni le mirini wa n'wina, ku na swo tala leswi matimba ya n'wina ya kota ku swi fikelela. Ku na makungu ya kahle lawa mi nga va ku mi ri na wona eka mianakanyo ya n'wina. Ku na makungu lama mi nga ma fikelelaka eka ku va mi tirha leswi swi nga tirhiwaka hi munhu na un'wana na un'wanyani loyi a hanyeke kahle emirini wa yena. Hi dyondza leswaku ri matimba ya ku tirha kumbe ku tirha hi matimba swa vuyerisa, kambe ku vulavula swi vangela vulolo. I vanhu vangani lava mi va tivaka vo vulavula ngopfu lava nga kotengiki ku va va fikelela nchumu? Xa vona ntshovelo wa vona i ku vulavula, mara loyi a tirhaka hi matimba ya yena hinkwawo u va a karhi a kuma ntshovelo wa kahle wa ku a nga swi kota ku va a pfuna lava van'wanyana. Eka buku ya Jeremiah 29:11 yi ri, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare, not for calamity, to give you the future you hope for." Loko hi langusa verse leyiwani, Xikwembu lexi vulavulaka xi ri xi tiva makungu ya hina, makungu lama xi nga na wona hi hina, makungu ya ku hi humelerisa leswaku hi va na swa kahle evuton'wini, makungu ya ku va hi va hi humelela ku nga ri makungu ya ku hi vavisa, makungu ya ku va hi fikelela leswi hi nga swi langusela eka vumundzuku bya hina. Se xivutiso xa kona i ku, xana ha swi tiva leswi hi fanekele ku va hi swi fikelela ke? Ha swi tiva leswi hi fanekele ku va hi swi khongelela xana? Eminkarhini ya ku tala hi tala ku va hi fikelela laha hi kumaka leswaku ri hi tala ku share makungu ya hina na vanhu, i van'wani va hi tsandzekisa ku va hi nga fikelela. Negative people, negativity, toxic people, state of the world, not evil spirits. Nkarhi wun'wanyani va lami va byelaka ku n'wi mi lava ku endla yini hi vona lava nga lwaku na n'wina. Se swi lava leswaku mi swi tiva leswaku ri munhu wa kahle loyi mi nga vulavulaka na yena hi makungu ya n'wina i Xikwembu. Munhu wa kahle loyi mi nga lava ku va mi n'wi tivisa timhaka ta n'wina i Xikwembu. Eka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana va makwerhu, tsundzukani leswaku Xikwembu xi na makungu lamanene hi vutomi bya n'wina. Se loko ma ha pfuka mi ti tirhela, tivisani Xikwembu makungu ya n'wina hinkwawo, hikuva xa swi tiva leswaku ri xi pulane yini hi vutomi bya n'wina. Bibele yi ri, "Eka swilo hinkwaswo leswi voko ra n'wina ri nga swi fikelelaka ku swi endla, swi endleni hi matimba ya n'wina." A ku na ku tshovela loko ku nga tirhiwi hi matimba lawa hi nga nyikiwa wona. A ku na ku humelela loko hi nga tirhisi matimba lawa hi nga nyikiwa wona. A ku na ku pasa exikolweni loko hi nga hlaya tibuku. A ku na ku hlengeleta rifuwo loko hi kuma mali hi handi yi dya ku fana na makuwa. A ku na ku humelela eka mindyangu yo tala leyi nga swi tiviki leswaku ri mali yi fanekele ku va yi tirheriwa. A ku na ku humelela eka vamakwerhu lava nga swi tiviki leswaku ri hi hanya eminkarhini ya ku tika la ku lavekaka mali. Ku na ti-challenges to tala na madimona na wona ya nga endla leswaku hi hangalasela hinkwaswo leswi hi nga na swona. Se swi lava leswaku hi khongela Xikwembu, Xikwembu hi pfune. Eka vutomi bya siku rin'wana na rin'wanyana a hi endle leswaku ri Hosi Xikwembu a va yena loyi a vonakalaka a ri karhi a hi pfuna. Ku na mintlhontlho yo tala emisaveni, swin'wanyana swi lava leswaku ri Xikwembu xi nghenelela ku va hi ta kota ku va hi hlula. Swo tala swi lava leswaku Jehovha a rhanga emahlweni leswaku hi ta kota ku vona ku vuyeriwa. Hina ho fanekele ku va hi dyondzisa Xikwembu hikuva hi xona lexi hi pfunaka ku fikelela makungu hinkwawo, hikuva matimba ya ku tirha hi makume eka xona. Loko voko ra mina ra ha kota ku tirha, ni pfumeleleni ni tirha hi matimba ya ku pfuniwa hi Hosi Xikwembu. A hi khongeleni. Jehovha wa tintswalo, hi pfune eka siku ra namuntlha ku va hi tirha hi matimba hinkwawo lawa u hi nyikeke wona leswaku hi ta humelela. Hi vito ra Yesu Kreste laha hanyaka. Amen.
0: Dia. Hakala nam chipi. Hilo gay. Entabeni ya mangombe. Hi 101.7. Vision FM. La. Hile kaya.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Tsamana hina.
1: Khale loko ha kula hi kule hi Msoko Buns, ma ginger cake. Leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sun Bake. Tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi u ya tikumela ma ginger cake. Loko wo dyanyana swimbirhi ivi u rhelerisa hi namuneti u nga rivala na swimara swa le kaya. Ma ginger cake ya ka Sun Bake ya hlawulekile eka mabanzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni. Hi kumele ma ginger cake ya ka Sun Bake eka vhengele ra le kusuhi. Wo fika ntsena ekhawuntareni i fika i ku ni kombela ma ginger cake. U nga ha xava hi rin'we rin'we kumbe hi xiphakitani. A hi swona ntsena, va ku khomela na hamburger buns, hot dog rolls na ti-cheese buns. Ene ya xaveka. Leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sun Bake.
2: Nothing fresher under the sun. Sun Bake.
3: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga ha kali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
4: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka? Mi nga kali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka number 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage. Hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 072-238-7612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni seni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.

a half minute you be la wara yantsebo emission wa sekuranda motla o ikamkela mixer tenda go tele kulene ke so a nova go kareng sela xian moya xa wena or kona na motla era bomone wa ti bantse mona pumela ko mixer mme ka mhla ise ke ntenda we kwa tlamba ko mme ka mer kona indlela yona ya len pumela le mixer xa kangwe kangwe ne vene ku nyika ta mashelo emission lo hi bona ku ri xise ku yini taba ka ri tsungula kahle le all days hi khome mbiri ka makume mbiri naru kasebi la vila khume ke ka makume mbiri mbiri le phalale khume ke ka makume mbiri naru kaseli vumbo i khume nwe ku ya ka makume mbiri mune makhado nkayo ke ka makume mbiri naru kasem kopana i khume ke ka makume mbiri nwe mesina i khume naru ke ka makume mbiri ntlhanu kase phalavure i khume naru ke ka makume mbiri tsebu kase pulukwane i nungu ke ka makume mbiri thabadzimbi i khume nwe ke ka makume mbiri mbiri kasi a ilanguti kahle tho yando i khume mbiri ke ka makume mbiri ntlhanu kasi etsanini ikhume ke ka makume mbiri naru hi leswi nga ta va ri karhi xise swona i tindhawu ta le ka n'wini tsundzuka we are the voice of hope and the source of knowledge xitichi ya wena we vision fm laha mina na wena hi fambaka hi xihondzo 88.5 kimeta kahle le ka 101.7 megahertz fm audio streaming www.visionfm.co.za vito ni cry mongwe n'wana mansari hi wena ya hi ta va hi khome kwalano go iba kuba ku karhi ku ri wena hi ndlela leyi mixer tani leswi swi tiva ku na wena ku awara yo sungula i awara ya mina na wena ya ku va yi karhi yi pfuxa lava hi va pfuxaka hi navelela ku hola lava nge le swibedhlele kumbe emakaya hi ku vula leswi mixer ta va ni karhi ni teka tiqingho ta n'wina ni va ni karhi ni twa n'wina ku n'wina mi navelela vamani ku hola lava nge le swibedhlele kumbe emakaya kumbe lava vabyaka ku karhi va karhi va ri koho hi ndlela yona yaleyo tsundzuka u nga ni sendela na voice note aka 063 730 7890 hi ku vula leswi mingiseriwa Vision FM ta va ni karhi ni teka tiqingho ta n'wina ni twa n'wina ku n'wina mi pfuxa vamani eka mixo lowuwani ku nga ha ri bela riqingho sweswi.

0: xikan'we kan'we mi yingiseri ripfumelo ni teka mi yingiseri a ri wo sungulasungula emoyeni mi le moyeni hi hlayisekile n'wina ke
1: mafuka n'wana ku yimbele manani masiku ni nge se mi vona n'wana mani kaya
0: i khale
1: ina ti pfuxa lava va nga le xibedhlele
0: va pfuxeni
1: lava lava nga kwalo makaya tlhela ni va kombele na tindlela lava sorvaka va ya siwa komba xi va rhangele mimahlwini munhu wa tikhoma ta njhani se sweswi ni lava ku ta pfuxa e mhani lava matamani me le henhla leyi kokwani wa mina mhani heza u famba ni ya kule ka Gilongo leyi ni va pfuxa hinkwava ka Gilongo le ka milinginiki leyi lavo tina hi tinjhovo va magoxa kana papa lava van'wana ni va tivi kahle fikela kwala ka milinginisi laha ni ku mi pfuxa valavo n'wina mhani va ka ve mhani mani va lavaka buluku 3 va byela na valava va ka lo hin'wana wuma leyi va ka Daniele Macila mhani ka 3 emakwerhu wa mina sweswi valavo lala se na famba n'wina mhani va la giyani la mhani va va la giyani n'wina a mi veri va ka rikhoto sweswiya mara va ka matefu ni pepu wa mina n'wina mina wa ka matefu hankwacilo wa lowu se hayi na heta ka ni heta lava la ka mphambu la limbyoni ke swa swaso lava lava mali lava va mali a mina u seli mali kunene kwala ka ri va hi le kwihi kwala la ka mali la ve le ka mali ka mi byeli ka n'wina mali
0: a gongweni ra mali
1: ma ku tiva kahle lava vo ngo vi va na mali yo tala na lavo vo ku hlamba a va swi koti va hava na vavasati bye bye ma n'wa tala mafurha ku aka michipisi n'wina
0: tise swinene la ka michipisi la
1: amen
0: danko kuna munhu la kuna munhu kwa
2: ku na manhlave
0: eyi
2: namuta silongumana mkhuhlwana
0: a i khohlokhohle
2: na swita ka hi khona muta sona
0: a va tiva mkhuhlwana
2: ka mkhuhlwana a ndzi ri tani n'wana bava tanavelele vavasi hinkwavo lava nga swibedhlele na lava nga makaya a va holi va ta vona mindyangu ya
0: vona
2: ni pfuxa vahaxi hinkwavo a va pfuki va hi haxela ku fana n'wana mhanhlara a nga kona sweswiwani wa xi famba na vona
0: a yi fambeni nawo
2: ku na mzamani khosa kusuka laha a Gilongo hinkwini ri kekele bhava na marhanga ya rona emtini ndhambi kusuka laha xivulani nga la gungu ra mani a gwangwako ku na wisitoni matsilele kusuka laha ka mdhavula ka
0: xikwavana
2: swona mutantsena kusuka laha block 2 a ka mimitinisi pokwini masei govini govela zela botiliki ngoveni kusuka laha vihehli na masenyani roni rona twa ka malileki kusuka laha mawa block 9 ka
0: muchani
2: dj abza kusuka laha giyani kusuka na hotele ya ka
0: xilumani
2: pokwini swilo swa nghala ijerelo xa mati na vavasati kusuka laha ka ngove na boderik xivambu kusuka laha ka ngove up the bak hi baka liya swileti va ka mayimele kusuka laha ka gongongo maroti va ka hodzani kusuka ka nkuzani makwini mhani mahori kusuka laha tikweni ra ka mapove na maroti mavhumani kusuka laha ka jim galalow ku na xipeha hi masiri na mapfimbi i botswana we ngomani kusuka laha tikweni ra ka ximahoni a vona ya pfuma ngoma ni ya ni kivitijokobayi kusuka laha tikweni ra ka mswani tindhambu a ka n'wana mhanhlara va tshamika xitulo xi rhendelekela ni ku hi te ta n'wana mhanhlara
0: danko danko danko danko ya mingiseri na n'wina mi nga hi bela riqingho ka 063 730 7890 hi va hi karhi twa angulo wa n'wina ku n'wina mi oh sorry eish angulo ya u toloveriwini wa tiva ku loko za ku biwa riqingho ku faneke ku anguriwa hi ndlela yin'wana mara hambi swi ri tano ku na munhu la
3: njhani
0: hi hlayisekile n'wina
3: hi pfukile ni kombela ku navelela lo vanga xibedhlele ku va hola xikombisiwa na vona.
0: Ya.
3: Ni kombela ku va teka.
0: A va teka tekini.
3: Eno Gildi Jacob ande ra Sunday a va pfuka. Kokwani Kwamukwamu a va pfuka. Mani Burisa le ka mapayeni le a va pfuka. Na Mani Taylor a va pfuka. Mani December na vona a va pfuka. Kokwani wa Amo a va pfuka. Loko mani wa vona laha ka ngoka a va pfuka. Mani Grace Makamu a va pfuka na vona. Mani Rosobyani le ka Nkosana a va pfuka. Nuko sana mutantsela aba pfuka ni ta hetelela hi mani mayimele aba pfuka aba ri na bakani ya sinya si mayimele ku suka a khaya a tiko ra ka gongongo ni nga byeli munhu muhaxi wa mina
0: ha ba tiva nge byeli munhu khensa swinene danko I'm sure that the link said, I'm going to get a break. WhatsApp. No one can need to go aka WhatsApp. Vava Karvai comedy in emission was Sikuranda mood. I'm sure that the mixer Nakarwamin and combatant Kuri. Makumber 20 minutes. I see Bawara Yan combo. Emission was Kuranda mood. The Kuradis 4 minute Kandia Kathle Lumiaka WhatsApp. No one can talk ring Servai comedy. Kunamunda. Yes.
4: Mabuka.
0: Hlayisekini mina?
4: Hayi, bona pusha vambe se gift joko bhayi kwela ka mtshwana a va pfuki. A ku pfuki na mani maleke a va pfuki. U nga tola mafurha na vona a va pfuki. Mani lova a va pfuki. Masenyani rona a va pfuki. Boti Mzamani kwele a Jilongo na vona a va pfuki. Swa Mthampene a va pfuki. Hala lava ni swekelaka nwa swiketo nwa xiporo na vona a va pfuki. Hinkwavo va pfuxiwa hi rikata ro bhava ri bhava na marhanga ni emisiwa ka ndhambi ni kwala gwangwangwa laka na ku kura mali ta nkoka.
0: Kese swinene la ka ndhambi lawa. Hambiswiritano mingiseri ni vona riqingho ra mingiseri ka line 1 ya mina. Mi nga hi bela riqingho mingiseri n'wina mi ba riqingho ka line 1 hi va hi ka rito n'wina ku n'wina. Mi navelela vamani kohola lava nga le xibedhlele kumbe emakaya ka 063-730-7890. Mi nga ha ya mahlweni va mukambi ba riqingho hi va hi ka rito n'wina emixweni wa siku ra namuntlha hi lava. Ku na munhu
5: na?
0: Ahee. Hi hlayisekile loko hi nga tivi n'wina kwani kwamukwama. A hi va navelelela.
5: Va holi lava nga swibedhlele. Hambi lava vabyaka makaya va holi. Hi pfuxa lava pfuxiwaka. Kokwani nghena pfuka. Kokwani tola pfuka. Va pfuka na mfanelo na ba mafanelo. Ba mzamana na mzamana. Lava nga mabyele na vona. Ava navelelo a va pfuki. A yimayima va vona dyambu laha handle. Ivi ni ku vana va mina a va pfuki. Vatukulu va mina va vambani kuntani. Ivi ni hetela laha ehani Grace a ka ngoti. Ya va ri na kokwani kwamukwamu.
0: Khesa swinene kokwani kwamukwamu laha xikontirini xa le henhla henhla lawa. Danko. Hambiswiritano mingiseri pfumeleli na ndhava yingiseri laha ka WhatsApp hi va hi karhi twa vona ku vona mission low va hi khomele sungula kwihi loko ku nga ri leyi ka ngona mudur avuxeni
6: a wuxeni la xitichini rhandza ku mi xeweta hinkwenu va vaxi hinkwenu namixeweta hi tira Yesu Kreste wa Nazareta hi khensa rito ra Xikwembu lera hi karhi hi dyondzisiwa andzhaku ka nkhensa rito ra Xikwembu mhoni ya navela lava nga swibedhlele ku hola na lava nga makaya va vabyaku va ri makaya ni navelela lava nga ku fambeni amapatrini Yehovha la nga kaya tilweni a pfuni mafenstere ya le kaya tilweni a rhumela moya lowu kwetsima wa tekela ndhawu u va hlayisa u va fambisa ivini ya rhandza ku ya va pfuxa rhandza ku ya pfuxa mhani nghena a ri Single View ni pfuxa Andy Ladies Records a ri Single View ni pfuxa mhani mhani Lucy Xivambu a ti-efe mhani Records ka Madzibani mhani Trainer Nkwinika a ti-efe mhani a va Foza a ka Mininginisa Block 3 ni hetelela hi ku pfuxa kokwani Kwamukwamu a va pfuki va ti tirhela a va pfuxa hi Muduri mhani Rikhotsela ka Ngoma
7: eleni ri vantina na hi laha ku nghena ka mpfukeni n'wana Masara moyeni ni avelela vanhu hinkwavo lava nga ku vabyeni Xikwembu a xitshambuloti va ku ra xona va horisiwa moye va pfuxa ka ku na kokwani wa Amu a ka Ngove mhani Miluva ka Mphambo mhani Patricia ka Mphambo mhani Boyisebenza ka Mapayeni mhani December ka Mapayeni mhani Masingita ka Ngove mhani N'wamagoda ka Mphambo mhani Woman Fish a Groundini ni hetelela hi kokwani wa Takalo a ti-e vanhu lava hinkwavo va navelela hi mhani Xihlovo kusuka tikweni ra leko le eFrance mo pfala ri mani tihuma hi ku khandla
8: mo hi khongelela lava nga swibedhlele ku va holo a va holi a va horisi hi vito ra hina ra Hosi Yesu Kreste wa Nazareta a va holi hi timbanga ta Yesu a va holi hi mpfimbeti ya Yesu mo ni ku ni pfuxa Bajo Gift ku ba hi laha ka mswana a va pfuki ni ku ri gungu ra mali laha gwangwangwa a va pfuki ni ku kokwamli wa le ka Mphamba a va pfuki mhani Mieva mase wa mina le misatsini yo pfumala va tamana va pfuki mhani a Yihlovo vanhu va le France va mihari va lava a va pfuki
9: n'wana Mansara woni ku lava nga swibedhlele na lava nga majele van'wani va khomeriwa mahala Xikwembu xa hina lexi hi xi khisamelaka masiku hinkwawo a xi teki ndhawu ni kombela ku va pfuxa n'wana Mansara mhani Jajani ka Mchipisi a va pfuki mhani Mahori ka Mapuve a va pfuki hani wa Ndhavesitha ka Mswana ni pfuxa tatani Bakhani ya Mayimele ka Mugongongo Bot Finiasi kwele ka Gongongo Bot Amsimboweni ni pfuxa kokwani wa Amu na mhani Maluleke a Mavele mhani Stefelina na vona va le Mavele ni pfuxana tatani Yuza Benete Mashele a Vihehli ni hetisela hi Botiliki Ngoveni a Vihehli va pfuxa hi mhani Rozobyani ka Nkuzani Danke n'wana wa mina wa jaha
8: mo hi khongelela lava nga swibedhlele ku va holo a va holi a va horisi hi vito ra hina ra Hosi Yesu Kreste wa Nazareta a va holi hi timbanga ta Yesu a va holi hi mpfimbeti ya Yesu mo ni ku ni pfuxa Bajo Gift ku ba hi laha ka mswana a va pfuki ni ku ri gungu ra mali laha gwangwangwa a va pfuki ni ku kokwamli wa le ka Mphamba a va pfuki mhani Mieva mase wa mina le misatsini yo pfumala va tamana a va pfuki mhani a Yihlovo vanhu va le France va mihari va lava a va pfuki ni ku mhani Rikhotsa Mountain View na kokwani wa Ama va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi mhani Dorini wa Kharangi lowo khandziya nsinya wa jika hi rhavi laha muganga wa Katekani ka Mayele danki mihaxi mina ni ri mingisile na 14 ila danki
10: lexini n'wana Mansara mpfukeni mara hayi mina ni pfuke swinene na ka Jilongo pama mapapa ri pfaleni a ri vonaki dyambu le ku zameni ku ba kombela ku navelela lava vabyaku hinkwavo eswibedhlele emakaya kumbe misava hinkwayo jikelele ni ri a va holi hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste kombela ku va pfuxa mhani Miluva ka Mphambo a va pfuki papa Gift ava pfuka ka mshana manros obzani ka kuzana emolelo utswa papa mtengisi kwala ka mabayeni aisasi ni ava pfuki vaya a prasini ra bona vaya zama ku chaleta miroho na matamatisi swa swinga tshuku swifa kokwani tola mafura ava pfuki ngamu ndyangu muni mavasa kwala ka jelangu na vona ava pfuki kokwani kwamukwamu ku ra xikotiri xa le henhla ava pfuki papa mafanele na ngamu ya vona na vona voniri ava pfuki manghena erisinga view ava pfuki swa namuntlha ntsena eka minenginisi block 2 ava pfuki mana boy 7 aka mapayeni na vona va vapfuki mana xihlovo kwale tikweni ra le kule afurasa ava pfuki mani December ka mavalana na vonavo ava pfuki mani miluva ka mphambo ava pfuki na vonavo vanhu lava hinkwavo a va naveleriwa hi mzamani khosa kwala ka jilongo danki
11: rixile rixile n'wana mansara maxelo lamanene hayi mapapa ma kona namuntlha mo ni navelela vavabyi hinkwavo lava nga swibedhlele na n'wina mi nga majele na n'wina mi nga makaya n'wina hinkwako la mi nga kona holani vito ra matimba hinkwaro ra hosi ya hina Yesu Kreste kombela ku va dzudza n'wana mhansara ku na kokwani Gift Jokubayi a va pfuki ku va na rikaka ro bawa na marhanga rona a va pfuki ku va na kokwani kwamukwamu kwala ka jilongo a va pfuki ku va na mzamani khosa kwala ka jilongo na n'wina pfukani ta nghena la ka ngove lani ku ku na swi swa nghala pfukani boderi ka xikwambu na n'wina pfukani ni nghena la ka gongongo la ku na bakani ya Phineas Mayemele pfukani na n'wina ku va na hosi mahlohlwani kwala sasalamani pfukani ku va na mhani miluva na n'wina pfukani kwala ka mphambu ku va na mhani jemina kwala ka Jim Jones ku va na mhani hobyani kwala ka kuzani pfukani ku va na magoxa munhu wa tinjhovo kwala ka minenginisi block 2 vanhu lava a va pfuxiwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka minenginisi block 2 ni ku tanku mihaxo
12: ahe n'wana mhansara mpfukeni na hi pfukeni yo mukhuhlwani mara yo hundza hi kona nkarhi wa yona ka titimela hi kombela lava nga swibedhlele ku ri xikwembu a xi va pfunini xikwembu a xi va pfuni va hola va vuyela mindyangu ya vona na lava nga vabyaka va ri makaya xikwembu a xi va pfunini va kumeka va sisimuka emavabyini ya vona ni kombela ku navelela vanhu lava landzelaka va pfuka va titirhela kokwani nghena ka nkomo number 1 hayi a hi pfukeni karhi hi cheletacheleta swimilani swi kumeka swi karhi swi hanya hi kumeka hi kuma swo xeva hi swona mhani ma fanele pfukani masevu wa mina masevu kokwani makwamulo pfukani kokwani miheve pfukani mhani December ka mavalani pfukani kokwani wa amu pfukani mhana xihlovo pfukani vanhu va le France mhani mavasa na n'we pfukani na vana va hina hinkwavo a va pfuki va yimayima kwalomu va nga kona xikwembu a xi va pfuni vahaxi va hina va nkoka hinkwenu pfukani eka vision a mi ri na kokwani nghena a swi nga view amen
13: avuxeni n'wana mhansara a xitichini na mixeweta hina hi kombelela mavabyi lava va vabyaku va ri exibedhleleni na lava vabyaku va ri makaya va wa kota ku hola hi kombelela ku va hola va vuya emakaya ka vona hina hi kombela ku pfuxa ni pfuxa mhani December ka mavalani ni pfuxa mhani boy 7 mhani Keila ni vuya ni pfuxa na mhani miluva ka mphambu ni pfuxa na mhana xihlovo vanhu va le France ni pfuxa na mhani wa magoda ni pfuxa Baba Joe gift kubai kwele kamswane ni pushana na baba kania maimele kwele ka gongongo ni ta pushana kokwana amu kangobe ni pushana kokwani gaveni kwele ka makosho ni pushana mana anakanya hikari ya patini ya ntukulu wa hina mana anakanya ile kuteni ina bakokwana kwa viki ni hetisela hi ku pfuxa malume ni kingoveni kwele vuyehle lava va pfuxaka lava i mani burisa va ri kwala ka magezi wa njeni i nkomu
14: mixolonene mixolonene maxi minjhani ku pfuka maxi i navelela vanhu hinkwavo lava nga swibedhlele emakaya va xanisekaka eka mavabyi ku hambana ka vona hosi a yi teke ndhawu eka vona ni ku lava nga teka tendzo to leha na to kuma a va chayele hi vuronwani va fika va hlayisekini va va ya kona ni kombela ku pfuxa vana va mina

0: a Phuket ndzi zamazama ku byala miroho i swilo swa nkoka ngopfu, ti endlela mali at the end of the day. Vanhu lava hinkwavo ka vona muhaxi va pfuxiwa hi xibiya hi masirha, i tiyisela ni Suzekile Fanuel Ngomane kwala ka Ximawusa inkomu muhaxi.
1: Avuxeni n'wana mhanisara, hina hi pfukini hi navelela hinkwavo lava va byaka leswaku Xikwembu xi va horisa va hanya va hanyela mindyangu ya vona na hina va hi hanyela. Ni kombela ku pfuxa hinkwavo lava landzelaka, pfukani kokwani kwa Mpfamu, pfukani mhani Kheyila na mhani Burisa kwale ka Mapayeni na mhani Boy Sevenza, bava Gift Jokuba pfukani, mhani Miluva le ka Mphambu na vana va pfuki, mhana Xihlovo vanhu va le kule Afurasa va pfuki, kokwani wa The Junior na vona a va pfuki, kokwani wa Ama aka Ngove na vona a va pfuki, mhani Mathosi a xikotirini xa le henhla na vona a va pfuki, na mhani Mafanele. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhani Mavasa kwala Giyani a ti-A, mi pfuka na n'wina mhani Chairperson kwele a Xongani, pfukani makwerhu wa mina, Xikwembu a xi mi endle hi tintswalo. Na mhani Jonas kwele a Mbekwana na n'wina, Xikwembu a xi mi endle hi tintswalo, hlayisekani hinkwenu, amen.
2: Minjhani n'wana mhanisara, hina hi pfukini hi kombela ku va pfuxa hi karhi navelana lava nga swibedhlele, Xikwembu a xi va endle hi tintswalo va hola ka mavabyi ya vona, hi karhi hi kombela ku va pfuxa. Hi pfuxa mhani December ni ri a va pfuki, ni ku na swa nyamuntlha ntsena pfukani, na ku boti linki pfukani, ri teka ro bava ri bava na marhanga ya rona pfukani, ni ku na mhani Makhuvele pfukani, ni nga ri vana na mhani Makhuvele vo duva misava hinkwayo jikeleni ku pfukani, mhani Mabunda hi mina na n'wina pfukani, ivi ni nga ri vana tati Xalati ni ku pfukani. Ni nga rivala njhani va masevo wa minyu va mhana Xihlovo a France a tiko ri le kule pfukani, mabulomu ya la ku cheletiwa hambileswi nyamuntlha swi nga ku sarasarini, ivi ni pfuxana Baxi ni vana vafana na vona ni ku pfukani, ivi ni nga rivana kokwana wa Ngalava ni ku pfukani, ni pfuxana ba Blue Gift ya vhuma ngoma ni ku pfukani na n'wina Rixini ni yimayima, ivi ni ta hetelela hi ndhawela ku tsaka na ntukulu wa hosi ni ku pfuka va karhi va pfuxa hi mhana Xikhongelo wa Jaha kwala ka Sikunyana inkomu.
3: Xixini n'wana mhanisari, ni kombela ku va pfuxa, ni pfuxa mhani Burisa ka Mapayeni ni ri pfukani, ni pfuxa na mhani Kheyila kwale ka Mapayeni ni ri pfukani, ni ya pfuxa na mhani Boy Sevenza na mhani Nongwa Makopiyani, ni ya pfuxa kokwani Baji wo Khubayi le ka mhlana ku lo Sansasa, ni pfuna Baji ba Bhakani ya Mayimele le ka Gongongo, ni pfuxa na Bari ka ka Robava le ka Jilongo, ni pfuxa na kokwani Kwamukwamu kwale na kokwani na mhani Mafanele, ni pfuxa na kokwani Nghena ni ri pfukani va Man'wamuthombeni hinkwenu pfukani, famba hi ya le futhi ni ele le ka ntukulu wa hani le hi ya dya khekhe le ka mahali le ka machele le hi ya dya khekhe ra ba anakanya, a hi fambeni hinkwenu va Matsungu a hina haxi wa mina.

Ubisa swa swimingiselo wa Vision FM ku ri timinete timbirhi awara ya nkombo yi nga si ba. Va kuminjhani? Ni pfuxa kokwani Baloyi ka Thomo, kokwani Ngonyula ka Thomo, kokwani Gaveni ka Makoxa, I Ntsako Ngonyula. Khensa swinene se Ntsako ku ri rungula leri nga vuya ri karhi ri tsariwa, leswi vulaka ku ri hi wona meseji yo hetelela leyi a yi ri kona eka one.

Fuck you, Lizza. Ah, você, rapaz.

mabhizinesi yavo kudzi ya nga fambi ni xoko hi mhaka swilo leswi ni nga ta va ni karhi ni vulavula hi swona eka siku leri ra namuntlha mikisela hambileswi ni nga ta ka ni nga swi vulavuli hinkwaswo ka swona hikwalaho ka nkarhi mara ni xoko ku ri na n'wina mi va ku mi ka mi ri na mabhizinesi sweswi n'we ya nga kuleki mabhizinesi ya n'wena mi ta swi vona ku ri mi karata hi swilo leswi mikisela a ni va ni kha ni hleketa na n'wansati wun'wanyana ni nga n'wi vona mavo matamatisi ni ze ni ya kun'wana hambileswi ni nga taka ni nga vuli ku yile kwini kuma matamatisi lama ya ome ku dlaya a no ndlula hi pato mara mina ni fike ni vona ma half cutter nyana laya ivi then ni ku hayi no ni tsakela ma half cutter lama ya vona then loko ni fika laha mikisela ni kume ku ha ivi ni vona matamatisi lama ni kuma ku ya omini so a ni ti vutisa ku ku ndleka yini why ni kuma ku number one before hi ya ka business hi na vini hi faneke hi va hi karhi hi ti lunghisa number one character ya wena yi nga ku dlayela business character ya wena yi nga endla ku business ri kula kumbe ri nga kuli mahanyelo ya wena yi nga endla ku business ri kula kumbe ri nga kuli leswi va swi chekeni mikisela sorry ku vula leswi a na ku tirhisa rito rin'wanyana mara ni nge hi ri tirhisi okay chekani va buti wa hina lava kuma hala handle lava nga na tixopo ne mi va cheka loko character ya hina hi nga ri kahle a swi khataleki ku u huma a Ethiopia India kumbe njhani loko character ya hi nga ri kahle xopo ya hi mi ta yi vona ku loko mi kuma swilo laha a swi xaviwi mi ta kuma swi ri na ritshuri loko a xava xinkwa va ka sunbaker va cinca va cincini everyday hi mhaka ku a nga na ti-custom hi mhaka ya character so ni va ni karhi ni dyondza swilo leswi ku ri kahlehahle swilo leswi a hi mhaka ku na vanhu lava nga nyikiwa ngopfu aka business hayi a hi swona sweswo loko ni va ni karhi ni cheka still ni va ni karhi ni cheka ku va koho vanhu va Afrika-Dzonga lava nga le henhla hi ma-business namuntlha ivi ni kuma ku ri va master xixin'we character ya vona va hi masterini loko va ya ka business a va pfumelanga ti-emotions ti va leader loko va ri ka business that's why swi va swi ri kahle ngopfu mikiseri ku ri ti-emotions ta n'wena mi nga ti pfumeleli ngopfu ka ma-business lama mi va ku mi ka mi ri na wona because vanhu van'wanyana hi react-a wrong aka ti-custom na laha fanele hi nga react-i wrong hi behave-a wrong laha a fanele hi behave-a right aka business se leswi leswiya swi i ku swi endla ku bindzu ra wehe roxa ri nga swi koti ku famba ri ya ka hela a wu swi koti ku hlamula munhu wena ku fika munhu a ku ndhawini ku khomanyana ma-half cutter ya wena u ta n'wi hlamula hi ndlela yin'wanyana ya ku i nga ku u la ku jatama so swilo leswiya i swilo leswi tanihi hi van'wamabindzu hi faneleke hi va hi karhi hi swi mastara a hi ku swilo swa n'wana va swi lavi ku xava vanhu vanhu va borha hi mahanyelo ya n'wehe leswi mi hanyisaka swiswoho hi swoho swi va nyangatsaka hi swoho swi tlherisaka vanhu ku vanhu va nga tsakeli na ku ta hi swoho swi ndlaka ku ri loko vanhu va ri halaha malayinini va kuma swi tiva swilo swa mhani xikwambani na kumbe swilo swa mhani ximaritani na kumbe swilo swa mhani rosi kumbe swilo swa mhani rosi kumbe ximamayilani kumbe mhani mariya i swilo leswiyani mikisela mahanyelo ya n'wehe hi woho ya ndlaka ku va famba va mbulavula halaya migangeni kumbe a laha malayinini va ku a nga kahle luya and then na vanhu va fika va swi vona ku himpela leswi a vanhu a va vulavula swona hi swona a hi ku vanhu a va ti ku xaveni va ta ku xaveni mara va kuma ku ri leswiya luya a nga swi vulavula ku luya a nga na mahanyelo a nga swi koti ku hlamula ti-custom va fika va swi vona because loko na vo va fika va khomanyana matamatisi va lava ku vona ku hi wayi lava nga ta chuza wo mi va hlamula hi ndlela yin'wana yo ka yi nga ri kahle n'wena mi behave hi ndlela yin'wana ya ku ka yi nga ri kahle n'wena ma swi kota ku n'wi byela munhu mi ku ha swi swama u nga khomi u teka kunene u famba a wu swi voni swilo swa ku swa fana i ku customer yi na ti-rights ta ku loko yi fika xopeni kumbe loko yi fika a kwala ka swimavaswa swa n'wena yi fika yi cheka ku ho hi xini xi nga right for me siku rin'wani ni vuye ni karhi ni byela nkulukumba wun'wanyana ende ni khensa i ku na khensa hi mhaka ku u ve a kha ni tekela nhlokweni normal ku na hina van'wanyana loko hi landza xin'wana xa ka sunbaker shopeni hi fika hi xi khoma hi xi teventanyana so a ri na

luwa ku ni byela ku haye xinwa tshe xa namuntla swa fana hinkwayo ni ku haye wena hambi xifana nkarhi wun'wana u ta kuma ku xi omini xin'wana ende manavelo ya xa ku oma navelo ya xa soft xa koho se ni n'wi byela ni ku hemfo behavior leyi hi yo yi nga onhela vabuti wa wehe lava u ta ku na vohwalaya va manimani ha swimanimani va onhele hi behavior leyi a va nga swi koti ku va va karhi va communicate kahle na ti-customer so ku na swi swin'wanyana u nga ta swi endla u ta twa hanga ku u le ku ndleni ka swoho kumbe swi right for wena mara u kuma ku swi le ku dlayeni ka vanhu van'wanyana so swi va swi ri kahle mingiseri wa Vision FM ku ri eka siku ra namuntlha n'we mintwako i ku mo mastara swilo leswimbirhi leswi that's why ma vona leswi swilo leswi swilo leswi i xi xiyungata correct u faneke u yi mastara before u ya u ya pfula business make sure ku u va u yi mastarile u swi tiva ku ti-emotions a ti tirhi ka business loko u haya ka business hambi swi ri tano mingiseri a ni ri na swo talanyana leswi ni nga vuya ni karhi ni swi kuma ka siku ra tolo mara hambi swi ri tano nkarhi wa ha lehini ka ha ri na mundzuku ka ha ri na vhiki leri taka wa swi vona hi ta va hi karhi hi vulavula hi swona hi va hi karhi hi kombisana hi va hi karhi hi ringeta ku va hi karhi hi kombisana ntshembo na pfumela ku mingiseri lava nga ta va va ri na ndleve a va ta swi teka kumbe va ta swi twa va teka hi laha hi va ku karhi hi vulaha kona because ku vulavula ntiyiso mingiseri lexi ni nga xi vona hina a hi tsandzeki mahanyelo na swin'wana na swin'wana leswi va ku swi kha swi ri koho laha ka hina hi swona swi va ku swi kha swi dla a hi ku hi nga ka hi nga swi koti ku owna ku endla purasi hi nga swi kota ku endla purasi n'we mi va ku mi kha mi ri na vurimi simple i ku ma vona sweswi mi nga sungula swa ku byala miroho i ku ndhawu yaleyo n'we i ku nga hava ndhawu leyikulu ntsena sweswi loko mi kota ku mastara leswi ni va ku ni karhi ni mi byela hi swona me ku byela ntiyiso mingiseri mina munhu wa ku kala mahanyelo a ni na that's why na loko no tshuka ni ye avhengeleni u fika u ni actela na tshika ku xava na ku komba ku a ni ku ncengi phela mina wehe fanekele hi ncengana i ku mina wehe fanekele hi hanya kahle hi ri two a ku tikiselana ni vutomi a wu fanekele hi hanya kahle hi ri vambirhi mina wehe ku va na vumunhu ka mina wehe ku nga tikiseriwi munhu ka mina wehe mara hi va hi karhi hi hanya hi ndlela ya right so mina hayi loko ni fika inanini ni ku vona ku no na ku tshika ni huma a ka wena ni va ni karhi ni ya kun'wana hi ndlela yo yaleyo because a swi nge fani na nchumu mingiseri ku u nga ni khomi hi ndlela ya right ku ve hi mehe ni ku ndlaku ku ri kumbe hi mehe ni endlaku vhengele ra wena va ri ri kota ku famba ku na swi swin'wanyana tanihi van'wamabindzu a mi swi tekeni nhlokweni n'wana siku rin'wana hi tolotolweni sweswi a na ha swi tivi ku i tolotolweni a ni va ni karhi ni ringeta ku kombisa swilo swin'wanyana a ni ma ti vona tixopo leti masiku lama va cheli ti Wi-Fi vakulukumba lava se mi kuma ku nkarhi wun'wani ku tale swihlanginyana laya ka ti Wi-Fi a na vhele mi swi tivaku masiku lama swihlanginyana swi na tifoni se a ni va ni karhi ni kombisa mhaka yin'wanyana hi swihlangi swa swona tala laha i ku ni twa vanhu va ku tala a va xegela ngopfu va ku hayi a xopini ya ka swin'wanimani ku tele swihlangi eya Wi-Fi ya ku a yi nani so a ni va ni karhi ni ringeta ku kombisa swilo swin'wanyana ku ri mara mi tshame mi swi vona ku business ri le ka swihlanginyani ke ni xiva ku ri loko na ha vulavula a swi nga twisiseki because mali yi huma ka vanhu lavakulu n'wana a nga na mali yes a swi nga twali swilo leswiya loko na ha vulavula mara loko ni ya mahlweni ni kha ni explain ni ya mahlweni ni kha ni kombisa ku ri sweswi tanihi mutswari ku na vatswari van'wanyana va ta ku byela ku a ni tshama ni ya vhengeleni un'wanyana i ku wa ku byela na ku hayi a ni vhengeleni ku ta n'wana wa mehe loko a vuye xikolweni se ni ri
ni nga ta ku kombisa ku vanhu va ku tala va rhuma vana a tixopeni va va xava. Se loko vana lavaya hweswihweswi u ku no na va disconnecta la ka Wi-Fi leyi ya mina, u fanekele u tlhariha aka sweswo because u nga ha disconnecta na mali. N'wana a nga chuza ku a na ha xavi la, ni ya xava le. Se ni nga ta ku kombisa ku normal loko mo za mi vona munhu lonkulu a ya xopeni ka ku tala ni

0: swi nangutisa leswi loko madza mi vona munhu lonkulu a ya shop kolota laya shopeni ya hi mhaka u la credit laya shopeni loko a ri na mali a nga ha yi shopeni xinkwa ku rhumiwa n'wana yiniyini ku rhumiwa n'wana hambi ku ri mugayi masiku lama ku rhumiwa vana va vuya va chofa hi ngiri vana so swi lami swi tekela nhlokweni swi swo fana sweswo mikse swi ta helele swimena we hi nga ta swi vulavula aka nongonoko wa vurhonga bya ke ku va hi karhi hi kombisana mara hambi swi ri tano sweswi hi kandziya lani ndzhaka leswi nongonoko hi teka hi yisa mahlweni mina we sweswiwani xi kona xipapilani eka mixo wa siku ra namuntlha ai Afrika-Dzonga xikwembu xa mina apostol france lava wana risimu leri a ndzhaka swona leswi ni ta va le karhi ni teka nongonoko no yisa emahlweni ka siku ra namuntlha ri xiyi
1: lwa zondhaku ximanga xa wena swi ti rhandza makotela ma ku byelaka pasi.

0: Ativi ku loko a tshamile lani avaka a hleketa hi Samuel. Phela a ni ri loko hi hlaya bibele ka buku ya Samuel. Hambi leswi tibibele tin'wana ti nga ku va nga ti hundzuluxa hi ndzudzuluxo wun'wanyana. Ri rito ra Xikwembu a ri nga ri kona. Na swivono a swi nga ri kona nkarhi luwa phela. Loko Samuel a vitaniwa.
1: A ku nga ri muprofesa. Kambe Heli a ku ri yini? A ri muprista Heli.
0: A ku ri muprista Heli.
1: Ya, a tshama tempeleni Samuel.
0: Yeah.
1: Nga ta mhaka leyi ni tsakisaka hi timhaka ta Samuel hi swin'wana swi nga i timhaka ta leswi Samuel a nga tisa swona.
0: Oho, hi mhaka vo loko n'wi tswala va vheta va ku gi va n'wi yisa leyi.
1: Na before a ya ku gi.
0: Eh.
1: Mana yena leswi va nga rhanga va xanisisiwa
0: xiswona.
1: Hi nkatikuloni. Lava munhu loyi a nga fika a va na vana ene vona ku ri vona nsati lowunkulu a nga vi na vana. A fika va xanisa kha va byela ni sure ku ri a vula ku ri mhika leyi vona mina ndzeni yi tala niwa ni ta ivi ene na loko bibele yi kombisa timhaka ta ku ri leswi nuna wa yena a n'wi rhandzisa
0: swona
1: loko a n'wi avela a n'wi avela swo tala hambileswi a nga ri na vana hi leswi a n'wi rhandzisa swona hi marito man'wani kahle kahle ni hleketa leswaku hi ku hleketa ka mina a tsariwaka ni hleketa ku ri noko a teka nsati luyani u n'wi teke hi timhaka ta ku va a kha a lava ku va na vana nivula loko ni languta hi ndlela leyi bibele yi ngo a rhandzisa nsati wa yena swona se ivi lexi ni tsakisaka hi mhani hana ni va nga va va rilini malembe ma ku tala va kha va rilela vanhu va rilela nuna va rilela swimanimani ku nga endleki
0: nchumu
1: vona na ku va teka swirilo swa vona va swi heleketa ka Xikwembu hi laha xan'wana nchumu xi nga fika xi endleka
0: ya mara ni i ku ni chava xivindzi xa mania
1: mara i n'wi twini loko a kombela ete yini ni nyiki yena ni ta tlhela ni ku nyika yena ni ta tlhela ni ku vuyisela yena
0: ya mara baba va ri yini
1: loko mhani luyani a teka n'wana a n'wi tlherisela yinanini a tempeleni a ni sure ku ri va tshame hi ndlela leyi wa ta ku ina ni i mhaka ya ku ri bava hi ndlela leyi a rhandzaka nsati wa yena xiswona ni na ntshembo i ku hleketelela ka mina nakani ku ri va fanele va tshamise hansi va vulavurisana kahle hi ku ri n'wansati luyani nuna wa yena a nga n'wi xanisi nuna wa yena a n'wi rhandza hi leswi bibele yi vulaka swona natswani o ka fanele n'wi avela a n'wi avela hi ku ringanela leswi a fanele a averisiwa xiswona ivi hi ta hi ya fika laha ka ku ri se a fika a kombela wa swo loko a kha a khongela mhani luyana ni i fika a khongela hi ndlela yin'wana yin'wana mhanisara a khongela loko se ku fika na hela fika laha na fika vona ku wena n'wansati wo ti ta dakwela la tempeleni laniwani wa swi twisisa hi mhaka ku se a vona nomu ku pfulekapfuleka nga ha twi na marito ma huma
0: ya i ku ni sure ku ri heli ne ni vula ku humanani loko va kha va khongela la hambi tindzimi a to huma ya i ku va to ka va nga yi byeli laha bibeleni
1: hi ku heli why heli a fika vulavula timhaka ta ku ri yo dakwa na
0: ya a ku ri language yin'wana ya ku a nga
1: ya ku a nga ri ku yi twisiseni ivi va fika khongela loko a fika khongela mhani luyani a khongela hi lero a chululela swa yena hinkwaswo aka Xikwembu a nga ha rileli munhu
0: i ku u testile leswi swi nga testiwa hi vadyondzisiwa va Yeso Kreste ni aparum i ku ye u teste swopela i ku ye u swi testa ka Old Testament i ku testa swa new aka Old vanhu van'wana va testini
1: Xikwembu wa ta yin'wana mhanisara ni loko ni n'wi langutisa ni vona mhani luya i ku ri no fika ni kuma dyondzo yin'wanyana kwalaho ka yona ku ri kahle kahle ni nkarhi wun'wanyana hi nga famba hi rilela vanhu hi nga hi ya rilela vanhu hi fika hi twa hi nga ku vanhu va ta hi
0: pfuna
1: hi va rilela malembe mo tala nkarhi wun'wanyana ku nga va ku ri lava nga kusuhani na hina ku nga va ku ri yini nkarhi wun'wanyana ku nga va ku ri lava hi va rhandzaka a ni swi tivi ku a nga va n'wi rilele ka ngani nuna wa yena loyi a n'wi rhandza wa swi twisisa nkarhi wun'wanyana va va kha va ku rhandza mara i kuma ku ri a mi nge ku nyiki ximpfuno lowu i wu dingaka
0: ya hi ku sweswo swi tele vama vanhu ende sweswo loko se ni karhi ni rila va ngo ndlaka ku va rila na mina loko ni famba oko u twaka ku hina hi ta n'wi pfuna
1: a wu swi tshama i swi vona hi le minkosini swi nyikiwa ta example ka ku tala ngopfu ku ri van'wani va fika loko va ri minkosini va ku ha mita rile hina hi na n'wina hi kona hi va malume wa n'wina mi nga zimiwara if anything lexi mi xi dingaka a ni va vula emahlweni ka vanhu
0: that's why hina loko hi fika nkosini va mahori kuna xikhongelo xin'wana hi xindlaku ku un'wana na un'wanyana wa muti loyi a nga ta boha xini a nga xi hetisisi swi nga n'wi fambeli kahle because loko ho ze hi nga fiki ka level liya ne vanhu va ta tshamela ku hemba se i nkarhi lowu wa ku vanhu va
1: ene xibuwa va kha va swi twa vanhu
0: lava phela
1: ku a ta kotaka a nga bohi
0: ya
1: loko a boha a bohi hikuva a ti yimiserile
0: na loko a sungula loko a sungula swikhongelo swa vhiki a vula ku mi nga ze mi tsakise vanhu mi dyuvela laya mi ya yima mi ku yini yini because mi ta ti vangela makhombo yo ka ya nga ri ya kona
1: se wa vona n'wana Mansara loko na ha langute laha ka Mansara ni mani hana se ni Mansara se ni hlelela le ka Abraham loko ni langusa laha ka mani hana ni leswi va nga swi endla n'wana Mansara va ye aka xikwembu va chulula hinkwaswo ti kona namuntlha wun'wanyana a ku mina ekhalenkini lava ntirho amakulu a kha a zamazama wun'wana a nga va ye ya nyikiwa swin'wana a hlambisiwa na hi mati yo tshuka mati ya blue ma green na ma orange ku nga ri ku n'wi endlekeni ka nchumu a nga va a ye a ya kombela ka malume swimanimani ni kombela ku ri mi ni hoxa a kha a humesa timali ta ti-dizzy swi nga endli mhaka i ku ri yini na ndlanani ku fana na mani hani
0: ya ya ma vona loko hundza leswiya Ei, como essa tudo é um chavis. Eu quero que você chega, mano, é bamo. Tem chuva pe. Co atesta se sonho, arca old. Vai enoque atesta sonho testamento arca old testamento.
1: Ah, isso como vejo que loja angie.
0: Leveria na chava.
1: Como vejo que loja angie, filho, na muteca.
0: Já, ei, aí eu quero comprar o abono só do soltar. Eu como estou caia o abono ganga. Isso. E bugaria o comprar bugaria enoque dia. E vai querer co. Mi sori a uno wa kambiri ka.
1: Ya.
0: Hi feme.
1: Hi mhaka ya ntirho lowu a wu ri kona endzeni ka yena.
0: Hala kun'wana a nga ha vonaka. Xikuma xi n'wi pfumela kambirhi a vonaka. Hala kun'wana.
1: Jesus. Mara vayingiseri va Vision FM. Mi nga va mi ri na ku tikeriwa mi karhi mi swi vona ku hi nga ku swa bindzu ra n'wina a swi le ku fambeni.
0: A swi le ku fambeni.
1: Mi nga va mi karhi mi swi vonini ku ri na karhi na zamazama ni xava xitoko, ni zama xitoko xo hambana, ni zama yini, ni zama yini. Hina hi va hi karhi hi endla makungu hina loko hi endla makungu ma hina a hi manyikeleni ka yena yena yena nga ta hi pfuna ku hetisisa
0: ya and the namuntlha xipapilani xa namuntlha mi yingiseri vola ku vutisa ka hlaya because loko hi va hi ka hi hlaya bibele laha swi tikomba hi nga ku vanhu lava ya bamahora a va veketele a ko va swimahusa ndzi ka kereke ka tata ta swi vitana kumbe hi nga vuli ku swimahusa hi ku i swimaketana mara swi tikomba hi nga ku leswi bibele vulaka swo loko Yesu Kreste a fika a yina na vanhu lava hi
1: sampaloko
0: a hangalasa swi tikomba hi nga ku a va fike va veka ma-business ya ku tala laha
1: ndzeni
0: a ku ri switafulani tafulani tafulani tafulani tafulani leswi bibele yi twisisaka swiswona as namuntlha xipapulani xa namuntlha mi yingiseri va lava ku twisisa ku katla ne ku va hi kwihi ku hambana ka business leri nga koho na business leri va nga ri koho sweswi because a ni ku na vayingiseri va ku tala hi wa vumunhu but loko va hi tshela swipapilani va lava ku cheka ku kahle hate hi ta swi vula fundraising ya le kerekeni sweswi va nga ha vula ku swi bihini ku a kerekeni hi xavisa vuswa na
1: xivutiso xa kahle na mina xivutiso xa xana na xona na mina kana na mina wa vona sweswo n'wana Mansara laha ka ku ri ku endliwa ti-fundraising nkarhi wun'wana va ku na concert hi le kerekeni va ku na worship night ku ha ku humesiwa mali ya mathikithi ku va ti kota ku nghena loko ko ze ku va na transaction ku va ku ri i swi komba ku ta business transaction loko ze ku va na ku cincana ku va na exchange swi komba ku ri i business transaction sweswo se swi loko hi va hi karhi hi swi langutisini ka kereke ka siku ra namuntlha ku ri leswiya swi nga fika swi kwatisa Yesu Kreste a hi swona leswi nga le ku endleke na ndzeni ka kereke
0: namuntlha na ya hi leswi va lava ku tiva ku swi humise because va confused a ni ri ku na van'wani va xavisa mati still hi swi classify as Yesu Kreste a nga swi lavangi swi leswiya
1: ku xavisiwa mabendele
0: mara namuntlha a hi fikangi swi leswiyani hi zama hi swi veka matafuleni haya kerekeni swi tala
1: mara ku nga va ku nga ri business ri ngo va
0: kona
1: mara i ku ri i business ri nga
0: kona
1: hikuva ni ku na mali leyi fikaka yi humesiwa ku ni ta kota ku kuma
0: swin'wanyana
1: ende
0: a bibeleni loko hi vaka hi hlaka mina I think layani ba ba mori akunga push swa swikwembu laya akunga rana nkarhi wa ku chumela loko mina nangu tini laya
1: se focus ka kuri timhaka ta kuri vanhu va ya for those transactions.

0: Even then, if you have challenged a plastic, if plastic there about gold, that must want to know what gold about it, but
1: make a silly.
0: Yeah, if we buy it, right? And I sang ya, stop pumblish per punishing. Naya,
1: she wanna. Lexi nga riku na mihleketo ya ku na mi ringetela ku lexikulu kumbe lexitsongo.
0: Loko xa mehe ni xi ndlesiwe ni xitsemeleri ni ta ringeteka xona. Even then loko xi fika xi pambula xi lexiya, even then va ta hlaya laha ku loyi a nga wina ka siku ra namuntlha i mani. Even then ku ta huma mali ya ku xavoniwa kumbe a xi voniwa. Lava ngo xavoniwa va ta humesa mali hala lava ngo a xi voniwa va humesa mali.
1: Ivi ku va ku ri na lava nga ta hetelela va winile.
0: E-e, loyi a nga ta wina hi loyi wa xiphephana.
1: E-e, ni vula ku ri ka lava va ngo xavoniwa a xi voniwa.
0: Ya, ku ta na lava nga ta wina.
1: Ku ri loko va ku xavoniwa mi fanele mi tlakusa mihindza lava va ngo a xi voniwa.
0: Ya. Even then, a ku ri party ya fundraising. And the liar ku na exchange.
1: Kuna exchange mali a hile swa kuri iku nyika hile swa kuri ni nyika u vona loko ze akirekeni ifika ikuri futhi nuku niku nyika futhi ngona mansara nuku niku nyika ku ita nika xinwanyana that's why aka business kuna hiswa kuri vaswi ita naku i battering ungava ku ngari na mali mara loko no tani fika niku nika jersey ku wena ita kota ku nika buruku it's an exchange
0: yeah
1: i transactions sweswo
0: yeah hile swi business ringa hiswo so ni iku menu vena tshubotsa swa kuta like me ba mahori ni so retro xikwembu na rhandza swinene ni rhandza retro xikwembu ku tlula swilo hinkwaswo but ku na xixima a ni ntwa n'weka ku tala ka nongonoko wa dyondzo ri voningo a ni kha ni vutisa ku why va focusa ka ku buku hi ri yini ka ku moya wu ri yini ke
1: moya wu ri yini lowu kwetsi
0: i kuma n'wi tuma muprofeta loyi a bibeleni va nga ku a famba a ri cheleni i ku xisweswo a swi kahle mani mara ma swi vona ku xikwembu xi hetelele xi n'wi ndlise sweswo xikwembu vana xo byi ku famba va taka prostitute
1: a byeriwa ku nsata wena prostitute leya
0: i xikwembu lexi hi vulavula hi xikwembu hala xi ri leswi a ni swi lavi mara hala xi ri endla leswi.
1: In other words, le swa ku ri kuna luya anga prostitute, ne? Tswana ngora mansara, hitlelela kale a hi kale.
0: Yeah.
1: Kuna luya anga prostitute.
0: Yeah.
1: Leswi xikomu xinga swilaveki. I kona unwana hi prostitute ti khomeni. Mara xikomu xoku aku tekiwi prostitute, hayi luya anga ti khoma.
0: Yeah, mara ba swivona. Swileswi i ku
1: Jesus.
0: Anti ku swilo enta kumbe njhani na? Yeah. I ku kula swa ku tala leswi ni swi twisisaka hikuva ni hleye bibele na mara na moya loko u zama ku ni kombisa swona a ni ri ya a ri heze ba moya i ku va yingiseri a va ngheni i ni twa voko ku a ka mhaka liya ya xipapilani liya xa miyingiseri because hi nga nghena ndzeni ngopfu ivi
1: kahlekahle loko hi langutisa a tikerekeni sweswi leswi endlekaka ku na ti-fund

0: that's a business transaction. Loko ze ifika i humesa mali ku ita kuma swin'wana a kerekeni bibele loko yi hi vabyela hi timhaka ta ku nyika loko la ku nyikela kerekeni famba ya nyikela hi ku titwela ka wena ku nga ri hi timhaka ta ku ri ni ya ku ni ta kota ku kuma swin'wana ka ha ri ku nyika sweswo wa swi twisisa ina ku nga ku ri ndlela ya kahle ndlela ya vutlhari ya ku kumeka nkarhi ku raise wa ti-funds ta kota ku akereke ku ta endliwa leswiya na leswiya kambe hi ri yini hi leswi Yesu a nga fika a swi endla loko a fika a hangalasa leswi a swi ri kona tempeleni because na ko kwalana a ku ri ku xavisiweni a va nga ri ku hi kombisa va hi kombisini timhaka yi hi kombisini bibele timhaka ta ku ri loko ku xavisiwa mali ya ko a yi nghena kerekeni kumbe a yi famba na vanhu
1: liyani a yi famba
0: okay impela a yi famba a ni ku na swo fanisa na leswi swa ku ri i kuma ku ri ku na leswi swa ku khale a ni wa swi ta ku hi ka ntwanano lowa khale ka ku ri loko munhu a dyohini a ku fanele ku va ku ri na nyimpfu leyi fanele ku yi dlayiwa ku hi ta kota ku rivaleriwa leswi wa ku va na ngati ya leswiwa yi fanele ku yi halatiwa sweswo swo taniya timbuti tihomu na yini na matuva na sweswiya hinkwaswo and obviously swihi sweswo a hi vanhu hinkwavo va nga na swona va fanele va xava i kuma ku swiya xavisiwa atempeleni sisa so a tempeleni kuri munhu a ta kota ku kumeka kha rivaleriwa
1: a xikuma ku swihani vhele
0: a xikumiriwa ku swihani for convenience ani ku ringeta ku lata antswisiwa ku antswiseriwa vanhu wa swisisa mara Yesu Kriste i fika hangalasa a tlhe a ba vanhu hikokwalaho ka ku yini na hikokwalaho ka ku vona swilo leswi swi nga ku ndliweni atempeleni a hi swona leswi fanele ku swi endliwa tempeleni akerekeni hi laha munhu a fanelaka a ya kona ku ya tiyisisa kumbe ku kula ta va a karhi a pfuxeta vuxaka bya yena na Xikwembu a va karhi a ti tlakusa a karhi a ndla yini a karhi a ti lavela mfumo wa Xikwembu na ku lulama ka wona hinkwako mara munhu i ya a fika huma na xibodhlelani xa mafurha lexi a nga xi xava kerekeni i twa a ku akerekeni mi ri ku na xiphaza xavisiwa na tikota na swiwiti swi ka swi ka xavisiwa
1: mina ni twisa ku i part ya fundraising mina I think nkarhi wun'wana hi faneke hi kuma mfundhisi
0: Yeah.
1: Hi faneke hi kuma mfundhisi kumbe hi kuma vafundhisi va ku hambanahambana wa vumunhu na un'wana na un'wana hi va nyika 15 minutes va hi tlhantlhela mhaka leyi yeah, I think swi ta antswa
0: because
1: ani bishop va nghena ka think for yourself ingovolatsa va fika a hi ta sungula hi twa voho ku sungula sweswi
0: kahle ntiyiso wa mhaka
1: hi wini because mina I think loko ku ri ku a tiheleni if swi rhongo ku va hi endla ma-business ni ve ni kani ri nga ta ku vula mhaka yin'wana siku rin'wana I think last week ku hi nga jaja lava xavisaka ti-anointing oil na mamati laya na mabendlela hambi na switikara sweswiya
0: hi ku a ni swa swo xaviwa straight
1: hi nga va jaja hi ku lava va le ka business mara still na hina hi ngo tanani na 16 June event
0: ivi ku humesiwa
1: mali ya registration i 150
0: ene munhu ene hi nge vuli ene hi nge vuli hi ku ri it's not a business transaction hi ku i hakela ku i ta kota ku kuma access ya ku
1: nghena and then na plate ku va ni kota ku dya laha ka registration ya otherwise ni nge dyi mali liya yi nga ri kona
0: nkarhi wun'wana u nghena i nge ngheni
1: ya andzeni i ku thikithi va ta ku byela ku mara thikithi
0: 50 rand and ivi ku tlhela ku kombisiwa timhaka ta ku ri no a hi timhaka ta ku hakela i timhaka ta ku swakudya leswi faneleke swi ya xaviwa
1: ya
0: why ku nga vuri ku a hi contributeni
1: andhe
0: kota ku ya xava swakudya hayi ku hi xavisa thikithi
1: mina I think na yo yeleyo ya ku hi contributa for kudya ka ha ri business because ni humesa mali mi tlhela mi nyika swakudya leswiwani a ni ri sweswi miri ni ya xava bri pack kumbe ni humesa 150 even then ni ta kuma ndzumbi laha ka 150 leyi ni nga ta va ni yi humesile na khavichi na xichuri lexiya ya i ku na xivuswani nyana ni kota ku dya
0: maybe na le pulanyana ra rhayisi ya vayingiseri n'wina kwalami ka kona mo hi twa
1: vayingiseri sweswi ya ka makhuva a va hi byelangi ku hi humesa 150 ya swakudya ma swi vona ku ri lava va ha ri rhayi
0: a hi se byi byeriwa a hi se byeriwa
1: se a va nge yi byeli
0: se ku leti ku hi nga ha byeriwa
1: ya ma swi vona
0: ya se ku leti ku hi nga ha byeli
1: a va hi byelangi ku i ku xelani 10 rand ra hi ta ya xa xindzumbani
0: ku na tinkambi ti nga ta va ti ri kona se
1: ya so mina I think ba mahuri swileswi I think hi fika hi luza hi na misunderstanding hi scripture lexiya. That's why since ni nghena ka vurhonga bya hakeni ni le ku tiyisiseni matimba ku ni na ku tiyisa scripture lexiya ka hlati ku xi ri I know ku I'm still coming ka swilo swa Xikwembu bam. I'm not there. But ni lava that revelation ya ku Xikwembu xo n'wini xika xi phampa ndzi ka moya wa mina kumbe xi veka ndzi ka moya wa mina noti liya ya ku sweswo ni ta ku niya vutshamu fondisi because I know ku a va ta ni hlamula but still ni ta va ni nga enelangi ni laha n'wini wa timhaka
0: ene
1: a tata ni hlamula
0: wa vo loko swi veka hi ndlela leyi n'wana wansara i ku ri loko i vutshamu fondisi ku na ku va nga fika va ku hlamula hi matwisiselo ya vona va kha va vula ku ri wena leswi i swi lavaka i timhaka ta ku ri Xikwembu xi teka xi yi veka ka wena xi ku tlangela yona xi ku tlhantlhela yona ku ri hi nga ya vutshamu fondisi and loko vutshamu fondisi a ni fika ni va vutisa sweswi ndleni laha nhlamulo
1: sweswi
0: ku ri vona va yi va meditata nkarhi muni hi yona ku ri yi ta kota ku va Xikwembu xi va rivhelela yona unless i kuma ku ri va rivheleliwe yo kale mara mhaka yi ku ri we are not sure ku ri va rivheleriwe yo kale mara i ku va vona swa Xikwembu n'wana mhansara ni swi lava vukheta swi lava vurhonwana swi lava ku va munhu a xiyisisa that's why na Xikwembu xi vula kahle ku ri na mimoya munhu wo fane a kambisisa ku mimoya leyi munhu a taka ka yona ka wena hi yona i moya wa kusuka kwihi wa swi twisisa ni ku ri swi kahle ku ri munhu that's why vulavula timhaka ta ku ri tlharihani ku fana na tinyoka wa swi twisisa ku ri hi marito man'wana i ku ri a hi wu fanele hi teka swilo blindly tanihi vapfumeri hi ku ri i ripfumelo vhele ripfumelo ku nga ripfumelo wo fane i pfumela aka swilo leswi nga swi voniki substance of things not seen and whatever whatever leswi yi swi vekisaka swona bibele mara mhaka i ku ri yi tlhe yi hi tsundzuxa bibele ku ri a hi endleni timhaka ta ku ri hi tlhariha hi pfula matihlo hi kota ku twisisa that's why rito ra Xikwembu ne i nga pfumeli ku ri i hlayeriwa bibele a kerekeni hi sonto ntsena loko mpfunisa chumayeni i hlayeriwa bibele loko ku ri sevhisini
1: ivi then loko va heta ku yi hlaya loko va ku rivhilela swilo leswiya ivi yi tshamisa sweswiya u fanekele na u ya pfula laha u twa ku wemoya loko ku tshima ku nyika swilo
0: nakona na xin'wanyana ku na ku i ta kota ku tlhe i twisisa ku what was the context of whatever it is that was being said xin'wanyana le xiyisisa na timhaka ta ku ri loko swi vuriwa a swi vuriwa hikokwalaho ka yini a swi byeriwa mani a ku ndleka yini hi mhaka ya yini swi ku yini njhani wa swi twisisa ni
1: that's why ni mi byele ba mori ni ku hayi mhe liya a yi nyi kurhula leyi liya ya ku Yesu Kreste a va hangalasa vana va a yi nyi kurhula mina I think laha hi fanekele hi ya deeper loko Xikwembu ku ri ku xi fanekele xi teka munhu xi n'wi tlhelerisela ndzhaku ne xi n'wi teka through visions xi n'wi komba ku what happened there ndleke yini why vanhu va tikume va ri taniya I think swi ta ya hambiswiritano mingiseriwa Vision FM hi va yi karhi hi bula yona mhaka leyi la ku twa angulo wa n'wina eka mixo wa siku ra namuntlha ka 063 730 7890 hi twa ku ri n'wina kahlahle mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwa hi kwihi ku hambana ka kona eka mhaka leyi ya Yesu Kreste a nga vuya karhi a yi kombisa ku hayi loko a va hangalasela leyi tempeleni na sweswiwani hi leswi la ku tivaka swona mingiseri wa Vision FM sweswo a hi kandzi switsongo lahawani ku vuya kona ta va hi karhi hi teka nongonoko ku yisa emahlweni eka mixo wa siku ra namuntlha a hi tiva mavhengere sweswi ku va hi khomeleni
2: kusukela hi siku ro sungula ra June 2026 tilunghisele ku hlayisa mali yo tala swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusa na nkoka lowu nga hluriweke eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi sweswi i nkarhi wo xava eBuco sungula na Buco.
3: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno ku susa kumbe ku pencha meno ku vekela hambe ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex ku languta na tax rank ya le Masingita mall kusuhi na Giyani fruits and veg eGiyani
4: hi kumeka na le opposite Thobela fruit and veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini twanani consultation imahala ina mahala ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151 Impressive Dental Studios. We care that you smile.
5: Hey, yeah! Bantu ba DBT! Don't blame God, International Ministries! Milungeki!

hi swona sweswo swi vekiseriwa Vision FM hawa tiva leswi swi vonaku ne hayi hi vona mihlolo hina ai vanhu va ngo cina cina mi yingisela mpondzo lowuwani ta ku yintse votinete tona ti nga sala mi yingisela ya ka awara liya ya nkaye kona nongonoko wo hlula

0: music.
1: Impela.
0: Ku mita ibyela ba.
1: Swin'wana ene wa ta ku yini n'wana mansara? Hi ta kuma ku i xivutiso lexi vo tala va nge le ku ti vutiseni ka xona na vona. Ene va nge ngheni va fika va lava ku hlamula ehenhla ka xivutiso lexi vona va nga na xona.
0: Hey, vamos, ani va ni kanti vutisa swin'wana. I judge ngopfu vanhu lava va tina. Ha judge. Ta swi tsakelela munhu.
1: Tsakego.
0: Ani va ni karhi.
1: Loko vona vona no lowu join. Ay, va va pushini kokwani gives joke ba. Hi fa ku pfukane mi ta haxela. Ah, hi mpela va pokela la va ya.
0: Ma kamten.
1: Eh, ngana para ku fa ti phone, ho?
0: Eh,
1: ah, mara hi ta ku we hi miyela hi swi la ku tsutsu
0: swa.
1: Eh,
0: masocha. Eh, e mano ku nga ri temba nyati na hi fambisi.

0: resimulere magolide ne anti ku bayingiseri va ri twa ku fana na mina wena eh anti vi ku mengiseri mi ri twa ku fana na hina na eku kahle kahle nyimpi leyi one hi lava masocha
1: hi lava masocha impela
0: eh loko ri fika laha ka ku hayi hayi ri ntshwa mzuku loko hi ri le ka makhulu
1: le ka makhulu hi Saturday
0: eh ani mina wa famba
1: swa bo
0: hayi sali va lava nga ta sala va sali va ri hina loko hi sala swa feyila
1: eh swa feyila swilo sweswo
0: swa feyila swilo sweswo eh va ta hundza va hi teka ku ri mi nga ta hi ri kona hi ya ka makhuva a hi sali se mara a hi ntsena risimu leri a hi swa ka makhuva ntsena na swa FIFA World Cup.
1: Swa FIFA World
0: Cup. The day has come.
1: The day has
0: come. Ehe. Ha tiva magolide ne. A ni tivi ku moya luwa wa ku namuntlha i sikunkulu loko xipano xa hina xa Bafana Bafana xa hale South Africa.
1: Yeah.
0: South Africa.
1: Afrika-Dzonga.
0: Afrika-Dzonga na Mexico. Va va hlangana le a ri valeni ra mitlangu ra Mexico. A ni tivi ku swo ndleka ka wena ntsena na ka status xa mina ku ku na moya wolona. Ka status i ku vanhu lava ni nga na vona ne my contacts ne hayi xem va famba na mikarhi.
1: Va famba na mikarhi.
0: Ko va yin'wana yi nga fika yi ni va va magolidi va ku loko va va ka n'we va nga ri na xona xikipa xa Bafana Bafana. Swa feyila swilo sweswo. Loko n'wanuna a nga ri na xona xikipa xa Bafana Bafana swa feyila ka. Mara a swi feyili ngopfu a hi mina hi le ka social media.
1: Mara swi na mhaka xikolo lexi xa 100 rand.
0: Xikolo. Xikolo ka yin'wana ya mavhengele to ka hi nga mavuli.
1: To ka hi nga mo 100
0: rand ntsena. Hi seketela xipano xa hina xa Bafana Bafana.
1: Swi nga khataleki ku hi ntsena logo ku ri yona.
0: As long ku ri xi tsariwe ku Bafana Bafana.
1: South Africa. Bafana Bafana.
0: A ku siku ri a ku hambana nchumu.
1: A ku hambana nchumu.
0: Swi fana na xikipa xa Vision FM. Va fanele va xi xava va yingiseri. As long xi ri na Vision FM ku yini yini. Va nga vileli.
1: Mi nga vileli.
0: Mara as long xi ri na logo ya hina Vision FM mara hi ta mi nyika xikipa. Leswi xi nga na logo ya hina Vision FM xi tsariwa na swihondzo swa hina swa Vision FM. Namuntlha hina energy hinkwayo va nga hlamali va yingiseri. Hamixeweta kwalomu mi yingisela ku mi ri kona loko a ha ri kwalani ka timhaka ta ntlangu wa bolo ka siku ri namuntlha. Ha swi tiva ku ri budje a ri va vulavula hi swona na hina swi khoma kahle ka siku ri namuntlha ku ntlangu wa bolo hayi u ta wu sungula laha ka awara ya ntsevu ku ta ku karhi ku sungula migingiriko liya. Mara hi awara ya nkayene. Hayi man xikhumba xi ta ya xika xi ha moyeni
1: hi khome va tevuhomukwena kahle kahle
0: wa tiva lexi ni tsakisaku i ku na mizariyani man
1: wa goalkeeper Roland Williams
0: yaluya wa ka Rowan hayi mizariyani mizariya wa tikhoma tibolo man
1: wa tikhoma
0: ho ka hi nga ri na va ku kora mara yena hi ku khoma no va mu tisela tibolo wa ringeta ku va kharhi a khoma kambe coach ya hina ya xipano lexi xa Bafana Bafana ne Hugo Bruce i kombisa mhaka ya ku yena i proud hi xipano lexi xa tiko naswona i na ku pfumela ku ri aka lembe ra 2026 aka FIFA World Cup xipano xa hina xa Bafana Bafana xi ta tisa ku cinca
1: loko ya ha ri kwalana ni a ni yo hundza hi kona kasi na mfana luya wa ku tlangela Orlando Pirates va ri rinele Mafukeni 2000 president ya ma 2K na yena yi kona laha ka xipano lexiya
0: magolidi xi ri ri 2K xi famba na ma 2K
1: na yena yi kona mfana luya a ngo tlanga n'wa holela i ta swi vona namuna
0: okay mara magolidi ta vulavula hi vatlangi mina ni ta vulavula hi swirho matiba nongonoko hlula ku tikeriwa mi ta hlula ha ri kwala minister mi ta ku yini va ri international relations minister ne Ronald Lamula nkurukumba Ronald Lamula ne ve ri se i le Mexico ku va a karhi a seketela ku pfuriwa ximfumo ka FIFA World Cup match leyi nga ta va yi ri kona xikarhi ka South Africa na Mexico ka siku ra namuntlha ve ri i na ku tshemba ku ri xipano xa hina xa Bafana Bafana ka lembe leri xi ta va xikarhi xi tisa swa kahle na n'wi vona a karhi a n'wayitela nkurukumba Lamula a rivala hinkwaswo swa laha South Africa a kuma ya Mexico ni bene ni swinene hi mhaka ya ku ni te ku ta seketela xipano xa mina hayi a rezi magolidi hi leswi va yingiseri a hi lava ku pfula nongonoko hi swona na risimu leri ya ra Themba Nyathi loko a karhi a ku nyimpi leyiwani hi lava masocha Namuntlha mingiseri i 11 ta June 2026 i siku ra matimu loko ya ya vulavula hi swona hi lembe ra 2026 ta ku once in a lifetime or a year before ku ze ku va na ntlangu wa Mexico lava va nga wina ani hina
1: ana handle ka sweswo n'wa hulela ni ku famba ka nkarhi malembe hinkwawo ku ta va ku ri history a ni ma swi tiva ku hi na history liya ya 2010 ya ku ku ri na FIFA World Cup na la kaya se na sweswi i matimu man'wani ya repeat-aku ku South Africa yi America ya ya tlangela FIFA World Cup ku ta ku ri matimu man'wani ya lembe man'wanyani ku ya emahlweni malembe hinkwawo
0: ene hi nga rivali ku ri kahlekahle mhaka liya yi nga ndleka hi 2010 South Africa ku ve yo sungula ku kora goal hi nkulukumba loyi a tivekaka hi Siphiwe Chabalala
1: Siphiwe Chabalala
0: ze ku nandzika lembe lerani magoliti se ayi vayingisela a hi ti namuntlha ku ta sungula mani kumbe ku ta sungula hi Rowan Williams a khoma a yi tivi a tiva vutili ya na yena mani a yi khona a redzi mingisela kambe hi wu mamukela ka ni ngona ku wa hina nkarhi wu karhi wu endla kahle 19 timinete wu ri leya nkaye bile n'wana mhandzisara yi khensile kusuka le ka nongonoko wa vurhonga bya hakeli na ku pfumela ku ri miyingiseri mi tiphinile swinene kusuka eka nongonoko luwa kambe loko va yingiserini emagolidi vayingiseri va hina hi va nyiketa na risimu leri ra Worship House loko va karhi va ku nyimpi leyi risimu leri ri hume hi 2005 mara ra ha tsokombela a wu va byeli ku a ni ndlayi mi la
1: studio a mi vona n'wa hulelamanana
0: va byeli
1: nero abanenge a ri ku beni ka nelo mukulungwana hi mukulungwana ba lili
0: mukulungwana ku ba mai
1: swivuvu tani va yingiseri a karhi a banenge n'wa hulela a na ku yina miri a mi nga ha ta swi
0: vona a va nga ta swi vona
1: va ri i nge tshembi nga believe ya
0: problem i ku a ni ha va ni voni mara ni xo ku ri loko va ya ka makhuva ne va ta swi tiva ku ri leswi wena u swi vulaku
1: swipropa
0: swipropa
1: straight
0: kambe miyingiseri namuntlha hi ra mune magolide ni vone xifaniso xin'wana xi nga kona loko hi nga se za hi tivisa nongonoko wa hina ku ya a kule laha ku nga ta va ku ri na vuyeni kusuka le ka nongonoko wa Think for Yourself hi nomo wa kahlahle nongonoko wa Think for Yourself ka siku ra namuntlha laha ka awara ya ngu fika ka awara ya mbirhi namuntlha ku nga ti-11 Archbishop M.E. Malungani va ta va ri na nkulukumba lavaya lava tivekaka hi vito ra Honorable Peluka Mthombeni va ta va ri swin'we aka nongonoko luwa wa Think for Yourself va ta va karhi va vulavula hi nhlokomhaka liya va ri building safer community or maybe communities kumbexani hi aka njhani vuhlayiseki aka miganga leyi hi tshamaka hi kumbe atindhawini leti hi tshamaka ka tona ma swi tiva ku ri laha ku nga na xidongs ku va ku ri busy ngopfu ka tlhantlhatlhantlhiwa se mi yingiseri tshamani mi va rindzela va ta va ri kona laha ka awara ya n'we ku fika ka awara ya mbirhi kasi ka awara le ka awara leya nharhu namuntlha honorable ya hina our new mayor va ta va ri kona na vona le ka awara ya nharhu hikwalaho ka Vision FM kulukumba munhu vula ni ku khansela orders ngoveni mara i meyara wa
1: Great Tanzania
0: ya le hina hi nga kona ma swi twisisanyana vayingiseri se va ta va ri kona ka nongonoko wa hina wa Know Your Purpose aka siku ra namuntlha va ta va ri kona ka nongonoko luwa kambe miyingiseri wa Vision FM sweswo hinkwaswo swi endleka aka siku ra namuntlha na meyara wa hina va ta va ri kona va karhi va burisana na n'wina tanihi vaaka tiko na ku va va karhi va burisana na n'wina va lava mi nga ta mi ri kona kwalo mi nga ta mi ri kona kambe va nga hundziwi hi nongonoko wa Think for Yourself kambe miyingiseri nongonoko wa hina loko ri ra mune magolidi a no vulavula ngopfu kumbe ni hleketa se ni ri commentator
1: hawa kahlekahle n'wa hulela ni a hi vulavuli ngopfu sweswi hi vulavula ku a hi ta va hi ri America se ku vayingiseri va hina i va nkoka
0: tshamini okay anyway ya hina ta wure tinharhu ka siku ri namuntlha se leswi nga wa nourishing last day namuntlha ni hi swi teka ku siku ra xikhongelo xa vomhani wa swi vona mbalelo ra wena ra mina na wena namuntlha ne ko va hi ku a hi na tikhamera ta tona miyingiseri a mi ta hi vona ku ri himpela namuntlha i ra mune hi langutisa timhaka leti khumbaku swa vutomi bya hina hi ku angarhela motivation namuntlha hi nga rivali va kona swivara a hi rivalangi swivara
1: swivara
0: a hi rivalangi swivara hi ta wena na siwara namuntlha kambe ka kwalaha ka awuri leyiwani naswona miyingiseri ta wu karhi wu yingisela ku yingisela wu ri kwini eka mixo wa siku ra namuntlha awu ra hina vumbirhi hi ta va hi karhi hi ri na nhlokomhaka ka siku ra namuntlha leyi khumbaku swa vutomi bya hina ti-birthdays ti ta va ti ri kona ka awuri yo hetelela magolidi hi kombela vafundhisi va hi pfuna hi nhlokomhaka leyi nga na yona ka siku ra namuntlha nhlokomhaka leyiwani yi huma ebibeleni ni lava ku va nyika vayingiseri va vision FM ku va va karhi va hi hlaya ni kombela va yi hlaya va hi hlaya kusuka le ka swivuriso 31:7 loko yi ku leswaku a n'wa a rivala vusiwana bya yena a nga ta tshama a anakanya makhombo ya yena ni kombela vayingiseri vafundhisi mi hi hlayela yona vhesi liya le ku heteleleni ka nongonoko sweswi va ta va karhi va hi anakanya ivi va hi hlaya le ku heteleleni na n'wina vayingiseri mi yi twisisaka hi kombela ku hlamuseriwa nyana switsongo hi vhesi liya na n'wina va mfundhisi wa hina va bishop wa hina va professor va apostolo va profeta hinkwenu ko va mela magolidi hayi leswi a hi nga ta swi kota mara n'wina vayingiseri ha mi tshemba ku ri mi ta hi pfuna hi vhesi leyi mo yi hlaya hinkwayo mi mi endla na yona hina ku kota ku twisisa kwalaha ka ku nwanwanyana ku why swi ri hi ndlela leyiwa va hi hlamuselanyana vayingiseri kambe miyingiseri wa Vision FM hi leswi nongonoko wa hina ka siku ra namuntlha wu nga yimisa xiswona
1: nongonoko wa namuntlha n'wahu wu yime kahle ngopfu hi ta va hi karhi hi kateka na hi rito ra xikwembu le mahetelelenii
0: matiwa magolidi mara
1: hi ta va hi ri ku katekeni
0: iseswo
1: kahlekahle
0: se va ta va ri kona Pastor Morgan Baloyi lava nga ta loko ni nga endli xoxo lava nga ta va karhi va hi nyika rito ra xikwembu ka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi bula hi twa miyingiseri ku ri na loko a pfala nongonoko va hi nyika le ra njhani rito ra xikwembu kambe miyingiseri wa Vision FM leswi nongonoko wa hina wu nga yimisa xiswona hi ta teka tiqingho ta vona hi twa ku ri va hi yingisela va ri kwini ti-WhatsApp miyingiseri rhumelani ka nkandziyiso wa ku ndleka yini hi mina
1: hi mhaka yi
0: a va rhumeli ka WhatsApp va rhumela minkandziyiso
1: i ku namuntlha ni
0: okay
1: my
0: okay relax
2: aye rishile
0: aye
2: mina njani ku pfuko
0: hi pfukile hi ngomina
2: hi pfukile hay mi kona la ka ngoma tatani 101.7 ay end no pfa a namuntlha mi nghene hi kinki
0: a hi kumbe ho titsayeriwa hi xe loko hi byelana hi n'wi mani bishop
2: hayi namuntlha mi nghena hi matimba lamakulu
0: a ni hi ta hi ta ka n'wamatatani kumbe hi swo swi ndlaku ku hi va hi ndlela leyi
2: a namuntlha mi la matimba mi la matimba hi nga ku Friday
0: ingaku hina vatlangi va ko va bola namuntlha yane akhensa ka mani bishop mara mahari right mara
2: right swinene ngopfu na na hi tsakini ku a ni na kokwani masingi ta laha molweni va hi vekele xikrini va hi vekele big screen mani leke mani ro zobya va ta vo va ri kaya
0: mabula a hi fambeni ya kwahala
1: mara
2: miri
0: a hi kumbe hi ta kwahalani
2: a fikani mi vona mi ri le kule ni mi byeo mani rozi va ta vo va ri kaya kahle ka ku hi vekelela tolo
0: hi vana n'we mi twa kahle
2: a hina hi twa kahle hala molweni wa hala ka hina
0: a mi khensisa ka mani bishop ka
2: na mehe ni khensa ku vulavula na n'wina ka hlayisekani ku wa xiticini
0: inkomo
2: mi rhandza swinene ni nga pfuni
0: na hina hi mi rhandza rhandzi inkomo khensisinene phela vanhu van'wani va va va katekina lava nga ko wa yi vona big screen i ku kahlekahle mo twi ingaku mo va kwaleni
1: mi karhi mi vona mikarhimuka mi ko yowi
0: minjhani la ka nkuzani mara a hi fambi magolidi ya mavhengele loko hi vuya hi mahlweni na nongonoko wa hina eka mixo wa siku ra namuntlha
3: Alliance in Motion Global. Kgwebo ya go rekisa dijweletswa. Re rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setsweletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Dijweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tša matlhakore. Side effect. Batho ka moka ba ratang go thoma kgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go tlaleletša mogolo wa gago. Kgwebo keye. Leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe. Ba go ba le kgatlhego etane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione. Matšatši a o swara di-presentation ke labone le lengwe le lengwe kwa Morutse Emmanuel Assembly Church ga Morutse Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama. Go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e gona go ba Pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242. Company ya rena e bitswa Phela o Phediše e le go tlase ga ya WHM ya Mrs. Manganye.
4: Harmarovela Funeral Services. Hilda Tamranzo wena Hintela Shinzuti. Plan A, Ujwena hit 210 rand. Plan B, 220 rand. Plan C, 260 rand. Ibi, Utsarsa 13 wa shiro, Hantle kolong tamalebe. 114 hi wena. Lokwereka Plan A, Hikuinga 2100 rand ya grocery. Plan B, 2200 rand ya grocery. Plan C, Hifambana 2400 rand ya grocery. Ekati Plan Hinkwatu, Hikuinga tana HM ya 150 rand. Hey, is society yi inga ku inga kamali handle ko longsa malebe loko ku nga lahli hina eka plan A hiku inga 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri ai langu smalebe kasi na pano boti sunga hila handle ka swipimelo hikumeka egiani malamlele hukwakwaila salema jaganjaka tsanini makagapachi na le ka maphale kasi hintlandla mka siku na siku hina ravirincha eka skopo emcheketa section eka gonzura R81 nale Scorsese Wholesale and Takama Gezi Hardware. Nele Karsaba e Kambako Village. Nele Taxi Rank Street and Penama e Kapani. E Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store Kuswana Ravi Ridge. E Ivor Park Hill Extension 3 e Freedom Drive. Kuswana Police Station Naleka Dr. Nyiko Medical Center. Nele Skadafi Winterfeld Kuswana Le Maname Long Primary School. Tekele Nshoko Enle Shaku. Hipwi Sabaranzo Bangwina Kusuka e Joni. Hipwi Se Limpopo Mahala. Kasi Se Nashtendani e Gede Nash Betele Shakensani. Wishoko Shoko 065-525-4253. Kumben 074-751-4932. Armarovela Funeral Services. I take it a chance. Hekati Kasmendeta Armarovela Funeral Services. Na mwina mlabaka kujoina. Milem kiswa kanganyisi. Lepsu hindi waka ebangwana bakale kabatiru wa hina. Minka fumele kwa kela shpukwa nisha mwina eshtarateni. Kumbe loko munu amtela ekaya. Hakela ntsena eto ofisi nta hina. Nale post office egiani. Nalo mitendele kakona. Tsena loko kukurna mofaya Armarovela Funeral Services. Wikani kanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
5: Impressive Dental Studios emitisela vukorokeri byo hlantswa meno ku susa kumbe ku pencha meno ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex u languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani
6: hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini twanani consultation imahala ina mahala kukuma ushokoshoko hi xitalo minga ti hlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151 Impressive Dental Studios. We care that you smile.

0: Na ekerekebe dae na namuta gavima imele ebeda ye namuta sani kwamene mi nawe lisa ye na me
1: Pari la vi
2: Gavi
1: Gavi maimele utava pfuna
2: kumunavelela
3: swi lerisile vahaxi va hina va nkoka va kahle hi mi rhandza hinkwerhu hambi majakete mi na wona ke hi ku ka titimela swi la ku kumeka mi ri na majakete ya womunyana hi ku e ka titimela hambi hina hi lavaku leswo yimayima hala handle hala hayi a karhi ya kayakaya mara hi va hi mbale swijaketaninyana na masokisi hinkwaswo na ti-tracksuit wo cheletela wa chini ko ha ya tika ai mingi se ri kwa ra singa view ka ri ka ka ah ina swati big screen ta va hinga na swo hi to ya kwele ka nkuzani ya tshama kwele ka va ka va ba bishop na va man bishop I'm sure va ta hi vekela xindhawana xo hi tshama hi kona hi vona hikuva swi tiva leswaku va hi rhandza swinene va nghena a singa view hi va karhi va kayakaya na swirohwarohwani ku
1: nkomi i swi voneni swirohwarohwani
2: ni swi
1: navelenjhaniswirohwarohwani ku kha nghena ku tsonana yi ri swirohwarohwani ku hita ka nga
2: kombeku hi khe
1: ya kombela loko swi upfa va hi
2: ku nghena hi lava
4: fuleleri vantena na hi laha ku nghenaka mi pfukini nsuku magolidi na mani wa hulelo hana na hina n'wina hambileswi hi ngo va na n'wina swiminetsani 1 2 3 ha se hi balekini a ebize a ni miri hi pfuka hi titirhela na se hi hlula ku tikeriwa hi kha hi ya titirhela mativa loko ku wa tshama swiendli so pfa hi baleka hi famba hi misiya mi kaha mi vulavula na yindlu ya leyi hina hi lo khatsa mana xihlovo la France
2: le France le
1: loko va ku hina hi ya ku titirhatirheleni ni vone na ximaketaninyana xin'wana hi mhoni ku ni nga vuli ku ximaketani maketa un'wana wa vona a wu sasekini va va vubasisini before a ku hlanganahlanganini mara loko se va heta
2: han'wana
1: ku basini ku basini ha va khensisa hi ta se hi vulavula na yindlu hi ta ku yi ha hi tweneni van'wani
5: ona n'wa mugwena n'wa hulela ta mucinduti wa ncata mhani mudzambala mhani khoseni na sesi magolidi kwala tlhelo va vula swona mhani bixopo hlungwani ho ni lo khege swa ntiyiso leswi ni mi yingisela betere ni ri kwala ka nkuzani ni langute molweni leswi ni nga tshama la mhani rozobyani ka nkuzani va vula sweswo dangi hlayisekani vana va mina
1: siri lokolaka ka mhani rose ngelahleki to fambe nghenanghena miti ya leyinga kwalaha kusuhi hina molo hi ku hi la ka mhani rose hi ta va kuma mara anyway ya khensa swinene i va yingisele lava hi rhumele ti-voice note va va karhi va kombisa ku ri vana hina eka nongonoko kambe sweswi mi yingisele loko ha hi ya ka motivation ya hina hi ta kombela swivara va hi bela riqingho hi kota ku va hi twa ka siku ri namuntlha ku va hi motivate a va ku yina vayingiseri va hina lava hi fambaka na vona ka siku ri namuntlha na vona va ta hi kuma ka 063-730-7890 amamukela ka Vision FM ahe Vision FM hello
2: ahe
1: hello
2: kumbexana netiweke ya vuya yi hlantswekile
1: kumbexana i netiweke va to tlhe va vuya
2: vayingiseri
1: hi twa ku ri ka siku ri namuntlha hi famba na vo mani kumbe hi vosi va ra a hi kumbe
2: vosi va ra hi swi tivi ende se va ra va nga vhiti va lahlele mandla a hi nga ri ku va tweni se ni kombela loko ve ni i vu hi vo va tlhela va vuya va ta hi nyika motivation
1: mara na hina hi ta yona namuntlha hi lela ku twa swivara
2: hela ku twa swivara
1: kambe muyingiseri wa Vision FM namuntlha ka ha ri na vumune magolidi na vayingiseri ti-motivation leti hi nga na tona ni ta ku lunghisela na wena kambe okay fanekey
2: ya okay vayingiseri va hina se va ri hi miyimerini hi la ku twa kusuka eka n'wina tani mi hi tshembisi ntolo mi le moyeni ka Vision FM ya mamukele ra yehi
6: ahe njhani
2: Mpukini minjani.
6: Mpukini. Swarola mbokini.
1: Amamkela swar.
6: But I said, drop this net. Go Slavahu, Ivanam Bilu, Tia. The Murula fast, my acting, I'm Mr. Murula fast, my uncle, that I get a gross look without a one thing.
1: Yeah,
2: yeah.
6: Nitania Cota Tavana Jones, and I'm not going to the matter of business. Because I tried business, and nothing with a moonlight, I get up for business. Umbelanga Macu never went up for business. Mitania take a two bosom one year to be living in Noah. Noah, my ashes come from Sikirini, soon come back from the song of the rest of Amakangala, Amangala, Amakela, the Charles Nakola, some stuff. So, Miss Apelia, and not have no problem again, I'm not still, but I'm going to speak in some cancer company, some company in the land. I was like, now we're a man and I'm a papa, meaning a poor business at Sona Munta. Women, I'm seeing you can say that for a business. Let's go, man. The sister as I was coming to Matilin, I just come at me a moon to come home so car. Singana, seeing when you come to car, Singana's go home. One of one, life of a poor, lying, get up poor. One of one, the one of the school must be in. One of the road comes as Congo Mel at two times. And the moment the local Gallavalia know why my key was. My book, the one we must speak at and pull us and was a cigarette by allies in the reading. Then I went, I mean, I said, I'm not planning to speak.
2: Yeah.
6: etalanza swilo swa ku xanisa batavani va famba ngari vanhu n'wandlele hinkwayo vanhu n'wavanhu hikuva va tolo swilo kumbe ni ya ku maketeni ka munhu wa swoswo yinyike swo tola i nga ha tsatsi na vanhu loko swikwale vela ku marampelampela vanhu va nga ku thola ku tata tikenakalaka ixava swakudya i karhi enun'wa va ku thorisa kuyini mara ilo swi landzauka vanhu vo karhi kari swi ta nghena ndzi le khisa va gera xikwembu xikwembu hi wena mi tivaku hinkwaswo wo ni tivaku mina wo tivaku na mundzuku bya mina i ntive bifo ni velekiwa ieke ni xaviseka sanange bi mavoko vana lava mina tenge bi mavoko amahlweni ka ni kha ni hanya wona yi ri kona ni nge foyileki mina loko ni foyila namuntlha mundzuku ni ya ku tsakeni swi nge ndzeki i ti dislayeri tiboha sweswo i byela xikwembu xa wena i xi byela ta ku yingisela xikwembu se ni nga dyondza hi ndlela yale loko wena nga na mihleketelo ya business hawa khodelela tiyisela i nga hleketi ku pfala i nga hleketi ku famba ya lava tin'anga i nga hleketi ku ya lava vanhu vo karhikarhi va kotata ku boyila business hina hina vanhu lava va yi tshama ya ngangeni ku languta business mara swilo swintsongo hi amukela swona masiku hinkwawo sendzeki va na pulani va na mihleketo famba ya fana na nowa mahaxi famba ya famba fana na nowa miyingiseri i khodelela i tiyisela mihleketo yaleyo huma mahlweni ka xikwembu a hi mihleketo ya wena tiya va tata va famba va ta ku sapotini van'wani va langa ku a wu va ntlanga leswi nga ta swi endla ta ti karhi byela xikwembu xikwembu hi wena tiwaku hinkwaswo loko ku ri munhu loyi a ni n'wi tlelanga meseki jehovha swi ri ku tata vanharhu loko swipfaliwa khasamba ku tata vanharhu wena mpela yaka leswaku impela munhu a ni n'wi kwatisa ngwana n'wi tlelanga meseki swi lo tiseyita ku famba yena a nga ha ti ku sapotini swi nga ndleka van'wani vanharhu va chava ku tekiwa va chava yena mara loko a ta va sukini ku ta ku sapota vanharhu va ta nghena loko ya ta tshenda se ku ta ta titirhana se a hi yena ya khodelela hi tiya ku fana na nowa hi ti byela leswaku hawa mihleketo leyi huma ka xikwembu hinkwaswo swi ndlaku swi huma ka xikwembu xi ta endla swilo hinkwaswo hi swi tshikela xikwembu na heta vayingiseri na ku ni ta xiri van'wani chance ni nga dijangara ngopfu ni nga vula nakambe ni ku xin'wana na xin'wani lexi laha misaveni xi pulanaka kumbe xin'wa hambi ku ri yindlu i maka hambi ku ri ndyangu u maka vukati u byi maka rhanga u maka vuxaka na xikwembu loko ho sweswi byeku sena ku nghena vukatini rhanga i maka vuxaka na xikwembu loko i ku na kusukani ya ntirhweni mahlo loko mi suka kwala mi ta kwala ka bixini namhla nampundzu makani vuxaka na xikwembu mi ku se ni ya ntirhweni xikwembu hi wehe maxaka hi wehe nghenelela vutomi bya mina mona mi byela ku Satana a ngo tsaka swa namuntlha ntsena mindzuku i ta dana i ta dana Satana i ta dana u vona swa xikwembu a swilo hinkwaswo i ta dana se kwala mintirhweni kwala mindyangwini vana van'wana loko wa xikolo va khongeleleni vahasi mi rhangisa xikwembu mi endla vuxaka mixaka ro sungula laha misaveni i xikwembu vana na xaka ri ya vana na vuxaka na xikwembu muhaxi mona mi byela ku i nge kanakani i nge kakayi i nge xaniseki amoyeni because xiyimo xin'wana xin'wanyana i ta va karhi xi tiva leswaku hawa lexi wa xikwembu xo ta ku xi dyondziseni ku hava ku i nga wara mara loko u nga na vuxaka na xikwembu i ta fambafamba i famba na misava leyi hinkwayo yi jikajika na vanhu va ku va va pfuna kwinikwini va ri va pfuna kwinikwini because vuxaka bya xikwembu na xikwembu a wu na byona mina ni tala ku byela vanhu tala muhaxi loko va ni vutisanele ntirhweni va ku hi lava darixina ku ya kwinikwini na va byela ku mara sweswi mi ya huma ni lavaku munhu wolowo karhi karhi va ngu wa pfuna xana mina vuxaka na xikwembu na hi ku swi nga ndleka ku ri dyondzo ya leyi mi nga hlangana na yoho yi mi dyondzisaka kumbe mi fanele mi improve swoswo swa vutomi bya ku nga ri mhaka ya ku mo ta ku dlayiweni ma yi vona se ni nga rhandza ku siyela muyingiseri un'wana na un'wani nan'we vahaxi Pisalema 25:2 leyi vulaku hawa yi ri Lord never lead my enemies to rejoice xikwembu xi nge pfumeli.

0: fanim kuma koyum
1: ikona zvare ikona
0: mara sanda asone sanda asone shaka ngore dorobe wazana nako kwena nga spiri ndonzula
1: ah ikona
0: kati wa hulela search ani humo hulela
1: ka TikTok ikona mwa hulela 912
0: Oh,
1: I'm going to go to the house. We wish kwembushanga ndzi tshembile wena unga pfumeli leswaku ndzi khomwa hi tingana unga ndzi tshiki ndzi hundzuka ihlekiso
2: emahlweni ka
1: vana eka balala va mina wa tiva magolidi ingaku na vayingiseri va Vision FM ngo pfumelelana na swona ku ri xikwembu xi nga wa tiva va vula swiswi va ku we hosi nga pfumeli vanhu valala va mina va tsaka mina u nga pfumeli muyingiseri wa Vision FM vhesi yaleyo sala ni mahanya hi yona kambe ku ta tshanyana switsonga leswi va nga swi khumba a swi fambisana motivation ya hina namuntlha ku the best time to do it is now sometimes later becomes never leswi vula ku ri muyingiseri wa Vision FM loko wa ha ku hayi ni ta sungula vhiki leri taka swa endleka vhiki leri taka a va a nga ha ri kona se nkarhi wa kahle wa ku n'wina mi sungula xibindzwa xa n'wina hi wona wa kahle sweswi sweswi namuntlha ku tlanga ku vafana vafana na Mexico move mi xavanyana swizimba ni kwahala ka ti-big screen loko va karhi va vona mi karhi
2: miswizimbaswizimba
1: ku na ba van'we a ni swi tiva tshama ka misiphani kumbe va tshama kwini va ku lehanya va kusukanyana va xavisela dzanini wa va vona
2: va xavisa tijeke va tshama la a ni vete yi laha va ri le kwini la hi va ka khosa va rile ka xirilela ka mirimisi ya va tshama seti leriya
1: vona va vona va va tiva va yingiseri va hina lava va kumeka ku dzanini va va tiva ma ta loko va themendela soda
2: yeke
1: papa lava nine yo va ni tsakisa xeme hayi xeme swi swa vona va swi endla hi ku swi rhandza
2: loko va themendela beni ke xisabelani ke
1: jeke
2: leswiya swa vana leswiya swo mfimfimfimfim
1: va kumeka keli va yeni tijeke ta ku fayeka va tiva papa lava hayi xem va ta ku ndlizi hi xava ikhinga swi lava
2: va ku lexiya xa ku mfimfimfim wa holela va ku loko n'wana a rila a rilela papa yena swi ku mfimfimfim wa miyela
1: tindleve ti baby dead manani
2: i nga ze i xava manani
1: xava miyeta n'wana kambe miyingiseri
2: i ku business ra vohani va ri ndhundhuzela
1: na
2: loko ku ve ni xihi xa voho swin'wana swi pfa swi nga fambi mi nga swi voni hikuva pfuka va ri na energy everyday va fika va ndhundhuzela hi business ra vona na loko vo kuma taxi ma hulela etshameni i lo tana wa hambi swi vona ku mali ya ku hetelela ya ku ya xava matamatisi malenini va ku ha jeke leyi mi vula ku yo ndlula mara i ku va yi ndhundhuzela i nga ze yi humesa mali xava
1: hi leswiya swa ku va ku ndzi i tisola ku wa yi ndzika ku xa jeke
2: loko va ndhundhuzela soda va ku yi va ku hi soda leyi loko mi sweka guxe ri ta va na nyama xikarhi yini yini
1: wo tinga ku le ku jekanya hi vaka soda yinene a hi xemiyane a va khensisa bakhosa minjhani ka bakhosa na n'wembata general na swi tiva ku va ta va vona dzanini a ni general muchayeri wa mathekisi mi va xeweta hi general madyela ku va khumburina ka Vision FM leswi va swi endlaku swi na matimba ngo munhu a vi proud hi leswi a swi endlaku don't give up the beginning is always the hardest masungulo hi wona ya ku tika swinene
2: ya ku tika swinene
1: loko sweswi ho vutisa archbishop ku ri n'wina loko mi fanele mi sungula redo leyi swi mi tikele ku fikela kwini
2: swi nga swi va tikele
1: van'wani va ta tlhela va n'wi byela ku van'wani a va ni kholela van'wani va nga lava ku ni pfuna hi tintambu van'wani swi tele ngopfu leswi va nga ta swi vulavula mara nkarhi wa best hi wona waluwa wa masungulo
3: ndhawini kokwani va kokwani kokwani n'wa ho na kokwani n'wa magolidi nsuku mativa amocino mativa macina ni bibela nkulungwani lowu hi ku mi cine ngopfu hi risimu leriya ra

0: Titan.
1: Yeah. Yeah, I shouldn't buy this. I mean. Yeah. But anyway,
0: Titan.
1: Yeah, what is her fail? I look with Salary Moncha. Casting Sir Wavish and if I mean can see
2: Amigini kinyeweza giane ni kuiwisa mate giane Gieni kinyeweza giane ni kuiwisa mate giane mwabatonga Giane giane mwabatonga Giane giane mwabatonga Giane giane mwabatonga Manuwa huu
1: Aye Minjani kama ani
2: Wisa matu wana maani
1: Iwo mat.
2: Iwo mat ika makoti waka ino waka kungene waka mungongo mat. Siabu sini wasati alo.
1: Siabu sini mani si atama si bangkata osi.
2: Huh? Iwo makoti waka ino.
0: Imi no. Aye.
2: I am going to have money. Man, what's on a good evening? I will see. Say, nay, we some Martin, I come going.
1: Yeah, I can see.
2: Ah, more in cases.
1: Now I can see Sana win, a manani.
2: Me, case I put one gun the Lokuaku. He can say, put one gun on the Lokuaku. Mashangam Savale, Mange, Maracam Gong, Mama, really, Pinamako.
1: I'm can see Savakam Gongoma.
0: Maybe a ruin.
1: I got a lose the Kerwago and Mash said, I come Gongoma. Put him a good leader, a coquantor, a sham. Anyway, Kansas Nan, a superso Magami, don't you students, but he can just name a main servation of a medical committee pinned at Simleria. Got why, and I mean, said, went like a shamacome bearing way. What a minute or lea ya kumi.
0: Yeah.
1: Say Bill. Ila ku vulavula hi timhaka leti khumbaka vutomi bya hina bya siku rin'wana na rin'wani leswi swi nga le ku endlekeni amalayinini ku hala mi tshamaku kona va swi tiva vayingiseri lava va xavisaka va kotlana na swona loko mi n'wi vona ku ri munhu loyi n'wina mi nga tshama mi n'wi kolota magoliti hi luya wa ku wa mi jikajika loko mi va mi karhi mi lava mali ya n'wina a hi ngo va xavisa mikumba a ku ni ta mi nyika hi ti-15 a ni ha swi vona ku n'hweti se vuya mi ti-15 ti le ndleleni va lava ku londza mali va fange va ya koleka mali i kuma ku munhu walowo wa mi jikajika mi endla njhani a swi mi chavisi na ku tlhe mi ya mahlweni mi karhi mi kolota vanhu xivindzi xo ya mahlweni mi karhi mi va kolota vanhu mi xi kuma kwini vayingiseri
0: mi karhi mi swi vona ku magolidi wa mijika
1: futhi magolidi loko xi ku xi va ku ti-15 hi xitima na fona
0: ma ku ti-15 ntima hi ti-14
1: na madyambu va ku a ni vula hi kombela va hi makoti a nga timfoni ho kombisa xikombiso xa ka xi nga ri kona
0: i xikombiso
1: se hi lava ku tiva ku ri mi yingiseri mi endla njhani hi munhu yaloye mi swi endlisa ku yini like na ku ya mahlweni va mi karhi mi kolota vanhu like xivindzi xexo mi swi kuma kwini kumbe swi njhani mi yingiseri swa ha mi olovela ku mi ya mahlweni mi karhi mi kolota vanhu na ma n'wi vona luya mi nga n'wi kolota vhiki leri nga hi mi n'wi kolota swibi leswi va mi swi xavisaka nkarhi wa ku hakela loko u fika wa mi jikajika a hetelela nga ma hakelangi
0: hetelela mi nga yi kuma
1: mi endla njhani kahlekahle loko va mi balekabaleka ti-custom ta n'wina mi kuma ku nkarhi wa ku hakela se u fikile mi endla njhani na ku ya mahlweni va mi karhi mi kolota van'wana swi mi olovela ku fika kwini hi leswi namuntlha hi lavaku va hi karhi hi vulavula hi swona eka nongonoko wa hina mi kuma ku loko va swa ku mi le ku teni va nghena ndlwini va byela vana ku va byeriwi ku a ni kona se leswi swa masiku lama swi ri Mama Veri
0: ni mbyela ku avakona.
1: Yeah. Sinxa ata kenge gengele ma 2K ku taleni ne. Inga swi dzeli swilo ku niri.
0: Honya malala kwalana kwa.
1: Honya malala kwalana kwa.
0: Swi ta ku hawa avari kwana
1: ni swi vangene ku.
0: Na ite ku vaye kwi.
1: Swi na le ndlwini nga ku avangenangi
0: mama. Nga ku avangena mara loko mo ani kona.
1: Eh.
0: Swa fika swokawa mama va ri ni mibyela ku avakona.
1: Eh, ene a va tsutsuma va nghena ndlwini va ku ni mibyela ku avakona. Si hawa mi yingiseri loko mi hlangana na swa ku fana na sweswo mi endla njhani. Eh, hi byeleni mi yingiseri na ku ku ya mahlweni va mi karhi mi kolota ti-custom ta n'wina leswi mi swi xavisaka swi mi olovela ku fika kwini. 0637307890 va hi karhi hi bula mina na n'wina eka siku ri namuntlha hi twa ku ri n'wina mirhi yini na ku hala ka 063 Golide
0: 1320818
1: ava va karhi va hi byela miyingiseri va rhumela vona mavonelo. Mavonelo ya miyingiseri ne
0: ya miyingiseri
1: a ya Vision FA
0: kumbe vaxi
1: sweswo
0: mi le moyeni ka Vision FM a yi
3: ha mi amukela na hina ma Golide amukela na mazi kwala tlhelo
1: ahee mani wa hina n'wamabindzu
0: ya n'wama-business
1: a mi amukela
3: a swa ku mhaka hayita mo mi ni yi hlamula hi leswi nge ni swi tirhisisaka xiswona loko munhu sweswi a fika a ta a fika a kolota hi nge kumbe kolota raba kumbe u kolota magwinya kumbe a tshwa mara ka ku tala swo fana na magwinya na a tshwa a ni kolotisa se loko o ka a ta teka rhaba a faka a ni tele ku kolota raba ni ta ku nyika mali hi xipheyana ni teka rhaba ni n'wi nyika ku fika xipheyana a nini a ni ite ta nyika hi xipheyana i tina ni a ta ta teka a ku ni tatisa hi xipheyana na tshama siku ra xipheyana ri hundza na lerin'wana ri hundza loko ni vona a nga hi niya ni ku mi langutele masiku mambirhi ni nga mi voni hi le phaselo leriya ra mina oko ni be budget ni ta swi vona n'hweti leyi taka ni huma ka yena yi ta tlhe xi fika xipheyana nakambe ni tlhelela se leriya ri ra mbirhi loko ni ya ni ta ya hi siku ra straight ra xipheyana loko a fika la a tlha a ndzela straight a ti xitori a na hayi he mazi swi ta dya wehe i ni kolotaka a ni leko ni ta ni miyeri ni nga ha ku sali ndzhaku leyi a nga ta vona problem hi weku loko i hlangana na mehe i nga jika i ya ta hi yin'wana ndlela ku i vona mihi wa ni kolota mehe ni ta hanya kahle hi mhaka a ni ku koloti wehe i kolotaku mehe ene ku va wehe i khomelele mali ya mina ya rhaba a swi vuli ku business ra mehe ri ta staka hi mhaka mali leyi u nga yi khomela rhaba loko wo khomelele mali ya mehe ya rhaba xikwembu xa ku provider swi ya mahlweni a ni nge wi hikuva wehe i teke rhaba se mehe na huma aka wehe siku leri i nga ta twa moya wa wehe ku byela ku famba hakela i ta ni hakela na huma ka wehe ni nga ha ku cacela hi le ndzhaku.
1: Yeah. Se ku kolota van'wana swi mi olovela ku fika kwini mazi loko ku ve mi va mi karhi mi hlangana vanhu va hi muxaka wolowo
3: swa ni olovela hi mhaka ku a hi titsotsi vanhu a hi titsotsi hinkwavo va koho lava loko i ta ku i va nyika a kha ka ti ta ku nyika nkama wun'wana na date leyi a nga ku tshembisa yoho yi nga
0: yiiia
3: a ta ku nyika mali ya wena nkama wun'wana u kuma ku na la i nga rivala ku kambe ku na munhu loyi a ni kolotaka i vona a ta straight a ku ni tise mali liya a hi titsotsi hinkwavo va koho lava nga titsotsi va koho lava nga ta ku twisa ku vava va koho lava va ngo hi la ta ku awa se a hi vanhu hinkwavo lava ku navelelaka swo biha loko i ri ka business va koho lava ku navelelaka i humelela va koho lava ku navelelaka ku iwa mo ni mi nyika xikombiso hi wun'wana a nga tshama ta teka tirhaba lembe rin'wana hinkwaswo a fika teka tirhaba ta mina a nga ha hakeli a nga ha na ku famba hi switarata leswi a nga ha fambi hi swona loko ni hlangana na hi a ndzi tsuma mara siku rin'wana a fika a hlangana na mhendle leyi a ku kambe na ku kolota ni ku wa ni kolota a ni hakela mali leyi a ni kolota ivi a ni byela ku kuze ni tsutsumini ni nga ha ku hakeli a ni kume kun'wana ku xavisiwa ku tirhaba mara tirhaba leti ni nga tikuma a ti tirhi ti tirha leti ya ta hi xava ka wena lakwaswo swi tlhe ni vuya i ku ya a fika a hakela a tlhe a fika a xava
1: a nga ha kolotangi
3: a nga ha kolotangi i fika a xava se swin'wana loko i ri munhu wa business swi lava na ku lehisa mbilu a ni lavi
4: A hinkwaswo leswi i nga ta vuyeriwa. Nilekari kumelo ra Christ.
1: Asi sali leswi, asi sali.
0: Siku na siku.
4: Va machonisi lava kulukumba. Va vuyeriwa aka mabindu ya vona. Mara lava va nga na swibindwana leswintsongo va lahlekeriwa aka mabindu ya vona. Why? Loko wo sungula business u ri sungula hi xikweleti. Business ra wena a ri kuli loko ra ha ri ntsongo. So loko wo la ku sungurisana na ku aka mina a va xavi na a va koloto. U ta lahlekeriwa u tlhela u ya lomba mali ka vamachonisi lava nga le henhla. Ivi se u tirhela vona. Hina va machonisi lava hi tshamaka na vona emakaya. Ivi hina va machonisi lava se va nga tinga ti-bank. Loko wo lomba ka machonisi lowu tshamaka na hina kaya mali ya ko yi le henhla ngopfu. Mara loko wo lomba ka machonisi loyi a nga bank mali ya kona yi le hansi. Mara hinkwaswo swi tika ku hakela. Either bindzu ra mina munhu a ta ta fika a lomba. Swi kahle ku lomba mara ku hakela swa tika. Munhu i ta na miehleketo yimbirhi. I ta na miehleketo ya ku nahani ya teka a ni nga hakeli. Nahani ya teka ni ta hakela. So loko ko va ku u na miehleketo ya ku a ni sungula business hi ku vanhu a va xavi ni ta kolotisa. Business yaleyo tiva swa ku a hi ya wena i ya vanhu wo ti nyikela ku na ku nyiketela vanhu swi swa mina ku vabya a ni na problem ku ni fanele ni wa. Mara loko u swi tiva swa ku business is a war u nghena ka nyimpi. Loko u ya xava swa ku xava languta ku u lomba munhu wa njhani. Mina a no fika ni lomba munhu ni le ka swona. Hileswo vanhu lava va ku xava miehleketo a ta fika spenda 1,000. U ku ti-customer munduku a ta teka swilo swa 1.2. Ivi a nga ha vuya ta hakela. Hileswo i winile mhaka 1,000 yena yi vuyile. A tlhela a va na extra ya 200. Loko hi hlaya buku ya swivuriso chapter 22:7. The rich rule over the poor, poor and slave to them. Every loan ties your hands. Lokuza uya lomba mali awa koti ku utlakuka. Swilo leswi i swi lombaka a hi ngo we u teka xitoko wa xi xava cash ivi wena uya lombisa. Bindzu ra wena a ra ha swi koti ku famba ku se ri khomiwe mavoko. U kota ku stopa u fanele u yimela mali ya ku a ta ta ku hakela. So me a ni ta ku aka muxavisi un'wana na un'wana loyi a nga na swibindzwana xitsongo. Loko ku u na plus u ya wa xava mazimba ma 5. Xava mazimba ma 7. Uko u swi tiva ku lama 5 ya mina lawa hi lawa ya ku ni xavisa ni ta kuma profit ya kona lawa ma 2 lama ya ku nyikela hambi no lahlekeriwa hi mali ya kona ni nga yi kumi a swi na problem. Ku na ku lahlekeriwa bindzu rin'wana na rin'wana loko u ri sungula swi boha ku va ta va ta kolota mara loko ku wena a wu na metse ya ku sweswi na ha endla plus extra ka swilo swa mina leswi ni swi xavaka. Swo boha ku loko se va ta lomba a hi ngo nini ya xava mencisi ya 10 and mencisi leyi ni fanele ni kuma profit ka yona. Loko vo za va fika mencisi va teka mencisi ya yimbirhi hi ku kolota ni wini. Ni wini. Se a hi swi tiveni ku na swin'wana leswi hi ngo mabindzu ka hina mara swin'wana ho lahlekeriwa. Loko u ya ku papara ku u lombe vanhu va tsutsuma va endla yini u ta tikuma ku mali leyi nga lahleka yi le ka vanhu wena a wu na nchumu. So business i plus na minus. Mara swi kahle ku loko u swi vona ku no swilo leswi swi nga ha antswa ku swilo leswi ni teka kumbe ni nyika munhu for free, hambi ka ku ni kolota munhu loyi a nga ta tlhela a tlhela a va na huwa ra ku no a tlhela ni lwisa a tlhela a tsutsuma na mali ya ku sembe ni va na problem. Ku sungula business ku nghena nyimpini, mara ku sungula business ku ya hi valungu ku ri business ro lombisa, swi fana na ku teka mali u boyelela amengeni wa mpfuyi nghena mahlweni.
1: Vafundisi hayi khona
4: xitiveni ku loko hi sungula swi businessani hi nga lweli ku namuntlha ni fanele ni va na mali yo tala lembe leri taka ni ta xava movha lembe leri no famba swintsongo bindzu ra wena ri kha ri kula lase u nga ta fika u va na swilo leswi nga ta swi tamela xikarhi swo leswi na lombisa leswi ha leswa mina na loko hi lahleka mali mara xitoko ni na xona ni khensi na mi ri na bazi ra joni ka mavona
1: hi khensiri bava mi hlayiseka mativa
4: na n'wina a swi vitani
1: inkomu vafundhisi
4: hi yingisela vision hi mhaka ku ha vuyeriwa
1: na ha vuyeriwa hi mavonelo ya vayingiseli
4: amen.
1: Papa bazi ra Joni Magolidi va hi dyondzisa ku na hina loko hi famba ne loko vanhu va hi xewete ku hayi hi pfukini minjhani hina hi le ka ripfumelo ra Xikreste. Ehe, va tiva va nge vulavuli va nga hi khumbangi mhaka leyi. Loko va siya vhesele ni vone mingiseri va hi khumba hala ka 0631320818 va nga tlhela va vuya hi pfala hi vona. Vhesele va nga hi siya hi yona hi la ku ya ka ti-birthdays. Ni vona nkarhi wa yena wu tsutsume swinene. Mara hi khensini mavonelo ya vayingiseri lava nga va karhi va nghena. Vhesele va nga hi siya hi yona swivuriso 22:7 yi ri xisiwana xi ta fumiwa hi n'wankumi ni mulombi u ta va hlonga ra loyi a lombeke ka yena. Vhese leyi ya vavaka Magolidi ne wehe i mulombi kahle kahle i ya hundzuka hlonga ra mina a ni wehe i lombaka mina i ya hundzuka hlonga ra mina Magolidi a ni tivi kuma swi twa n'wi mi lombalombaku timhaka ta vanhu mara mingiseri se mho va mahlonga
0: va hlamuseli kahle n'wawoleko loko va lomba mali ka munhu va ta va hlonga ra munhu luya va lombaku ka yena mali. Aha,
1: papa bazi ra Joni hi kombela ku pfala na vayingiseri va Vision FM hi pfala hi vhesi ya leyi. Xisiwana xi ta fumiwa hi n'wankumi ni mulombi u ta va hlonga ra loyi a lombeke eka yena. Se hayi vayingiseri va Vision FM hi khensa swinene mavonelo ya n'wina hinkwenu kambe loko mi kolota vanhu vazalwani hakelani swilo swa vanhu hela ku tshame ku va na vanhu van'wani ne a no tirhisa ngopfu vanhu va kona a va kolote swilo swa vanhu va ku huma a tiko hakelani ra Zimbabwe va nga hakeli Magolidi va titshuve ku fana na bama hori leswi a va titshuvisa swona mpfunzi se minister wa Vision FM no bula hori kha ya hisa jazi leri ra yo kha yi tali ku nga honela a ni titshuva kwimi mara anyway a hi hakele ni timali ta va loko hi kolotini ne va langutele ku hi va hakela ende va hi tshembini hi swilo swa vona se minister wa Vision FM na n'wina mi xavisaku tlhariyani vazalwani mi xavisela vanhu va right mi kolota vanhu va right lava nga faneriwa hi ku kolotiwa vo fana na mina Magolidi ya
0: Yeah.
1: Hey, nge vulavuli ngopfu. E la ku tatisa.
0: Nwaji. Nwawo.
1: Okay.
0: Nwawo.
1: Yeah.
0: A hi hakeli swilo swa vanhu. Yeah. Van'wani va khoma na hi mbilu mi kuma ku a swi fambi xe. I mhaka ti 5 rand. Ene 5 rand leyi fanele yi xeve xitoko. We i nga n'wi hakeli. A va na nkingha van'wani va va na problem. Mi kuma ku va dlina va nghena na hi mavabyi ku n'wi holele i teke swilo swa mehe a nga na hakeli. Ende lo ni tela kaya ka mehe ma swi twisisa. Se me ni rhawa a hi hakeleni.
1: Sweswi a ku na gezi vayingiseri tihunyi ta vanhu tete mi nga le ku tekete hakelani leswaku mi kha ta mi nyika xipheyani hakela xipheya loko xi fika ne hi ku mi hakela tihunyi ta vanhu
0: ende na tihunyi ta vanhu makhwatini loko mi tikuma tsemiwini mi nga teki ma swi vona ku tsema tihunyi ta swa vava munhu a fika a teka
1: na lava va chovhaku tihunyi hi tigirivani ka loko va ta mi xaviseka va hakeleni
0: va hakeleni.
1: Happy birthday ka n'we birthday ya ku hi siku ra fana na ri namuntlha ra ti 11 ta June hi tlangela na n'wina hi ri hip hip. Ure makeke makeke
0: ku makekisto
1: ungana aku verse ya lengwe olela na magold vari Psalms 37 verse 21 tiphine ni yona vaingisira
0: ya pisa lengwe
1: alshi
0: aye.

0: Ayo baashi nukome kuna vela ndo ningena kuna yena kereke gavuma yimele nele bibete eka yena ukume kambe kwanu rinwe ri voningo a navelela dzinani xikwembu swikwa kwala ku mandlaka za payment na tshame nkanu
1: Happy birthday ka Gavi lo mngena ku na yena kereke.
2: ya
1: Gavi mayimele ne
2: Gavi mayimele
1: kusukela ka
2: ya
1: Mandlakazi.
2: kusuka
1: Happy
2: kwa
1: birthday ka
2: happy
1: yena.
2: happy makeke makeke
1: Hure.
2: hure
1: 0637307890 kumbe
2: 0613320818
1: khume mune timinete a wu ri leya khume n'we hi nga se za yi ba mingiseri a hi tlangele na lava nga velekiwa eka siku ra namuntlha siku ra vona ro velekiwa ahee
3: mani n'wahu n'wahulela n'wamhuti ya mona na sisisiku wampfukeli vana va bava
1: hi pfukeli hi ngo mina mana bava
3: a hi pfukeli ai mani famba na vona
1: va tekeni
3: kuna kafeni elithithi kusuka laha block 3 eka mnikinisi na papa Edward Chabalala kusuka laha ka makoxa kuna boti vhiki maxele kusuka laha ka homo a 14 a i kona freedom chauke kusuka laha ka mchipeni kuna wati matosi kusuka laha tikweni ra ka nhlaneni kuna papa rex khumalo kusuka laha ka homo a 14 a kuna mayana khumalo kusuka kona laha ka homa a 14 a na hinkwavo lava na ka ni nga va twangiku xikwembu a xi va nyiki mikateko xi pinda xi va nyika na mali va ta hi xavela khekhe ka siku ra namuntlha hi ta mama a va na ya kuma
1: ngoma
3: mina ni gibsi xo kuba hi kusuka laha tikweni ra kaai ndoko a ka mali wo hulela n'wamuti ya mona
1: swi kahle va hi navela ku hi njhani la studio na vo siku rin'wana va nga tikuma va tshame kwana swi tiva hi hosi swi tiva hi hosi a hi teki miseri magolidi
2: milemoya ka Vision FM a yeyo
4: Impukile
2: minjane.
4: Impukile. Bye bana
2: velelo. Ana velelene.
4: Ndonge zwi bese ka tatana mashere no no mana ana kanya kwala 14 va kumeka kwele a resting bag. Ku happy birthday ka hinkwavo lava birthday yaku na vona ka suka ra namuntlha. Inkomu kokwana dake hlayisekani vanhu
1: nkensine
2: kokwana dake dake
1: danke kense swinene kasi mingiseri wa Vision FM ha mamukela
5: ahe mpfukini
1: hi pfukini hi ngo n'wina
5: ahe khohlokhohlo famba hi
1: ma
5: ahe ku khohlokhohlo famba la ye
1: ya mi ta hola ka mani ka swi ta lunga mamukela
5: mono ku happy birthday ka nuno wa mina
1: happy birthday ka vona
2: vhiki
5: maxele i papa ntombi na jaha i papa anakanya na xilaveko hi yena nga ni wisa vele buti loyi vele timayini na arastenbeke ka mani ka ni rike vitoro ni poyilaku ka se a ni santa ku kurisa xiswona ku na yena i ntukulu wo sungula ka ka kokwana kokon wa thungwa ka majiji ka mapayeni ni wa mina isikulu wo sungulo ka mukebula lava ana tlhava wo sungulo aka mhani wa yena mhani bayizava ka matarisari yini ka mhani ivina mina ni va wo sungulo wa yena ni mbulo phela hinkwaswo swi le ka touch line iwarito hi mukhuhlwani nuna wa mina la nga ni khupula vusiwana namutani mani ni vula ku ni kahle mani
1: ni kahle ka mani
5: ni kahle ka mani ka yi mani ni vula ntiyiso hikwalaho ka nuno wa mina
1: ene mi hepi
5: se ni ri papa vana nga kwala mi nga kona n'wana mani tirha ni kahle mani n'hweti yi hela mi ta hi tsundzuka hi mugayi ni kotela ku na kokwani khumale rex kwala ka home 14 a i birthday ya vona na lavo i n'wa mathekisi na ntukulu wa vona mayana ejina va mani kunene a ni tsake ngopfu phela
1: hi swo swa kahle mativa
5: Matikana.
1: Loko baba baba kola kana mkhuhlana uta famba na munhu.
5: Akana vula sona lo i like ku vana munhu lo angu a ku vula ku kununa wa mina. Ai. I like ngopfu phela ku va munhu ku na lo angu nuno wa mina kumbe nsati wa mina. Phela va kona lava va tshama ku swingu mara vanga ha vulani
1: swi. Vanga ha vulani
5: swi. Mara i mani vula ku ani kana kana ni ri nuno wa mina vhiki na xi. Hai papa ntombi na jaka man.
1: Yeah.
5: Va hetelela hi ntukulu. Ntumi swi ku ke.
1: Ha
5: ndyangu walo.
1: Hi ndyangu helerini ka man.
5: Ah no ku hi ri swi ni swa ta vukurisa swona.
1: Mara mi swi bini ka man.
2: Mi swi bini. Eh.
5: Papela hi swo swa swa ni lava swona. Mana ka nyi mina.
2: Ah. I can see the
1: birthday ka bona.
2: Yeah,
1: I can see the bama share happy birthday ka nwana na mani va munavelerini ra Rustin Beck la
2: hi shoko
1: va switwi
2: va switwi
1: swi fikini
2: swi fikini
1: ahe
6: ahe mani wa huna magolidi
1: ahe
6: me pukini vanhu vambiri
1: hi pukini ngongwina
6: hi pukini ne vuya to hunyeni hi ku tsutsuma noko yenda ku mana ti birthday ti hindini
1: ha ri kona.
6: Eh, eri happy.
2: Egui
6: birthday ka papa Mashele, papa Anakanya. Eh, nuna wa mana Anakanya. Nuna love.
1: Nuna.
6: Nuna. Wa mana Anakanya kokwani wa Ntsumi. Ye, a loko va zava ku inuna swiri inuna ani maswitwa maswitwa mu.
1: Hiri inuna.
6: Hanu wa hlayisa, lo hlayisa muti ene hi vona va ri voxe.
1: Hi vona.
6: Ha wa kala nuna loyi. Hi bedhe ka yena. A va kule va kula swinene papa Anakanya Xikwembu xi va katekisa xi va endla hi tintswalo hi mpela mukhuhlwana u poyilini leswi munhu yaloye a ta vulavurisa swona a ta vulavulela ngopfu nuna wa yena nuna wa yena wo n'wi rhandza wo tirha leti mine leti malini
1: leyi i
6: n'wanelo Xikwembu a vakuli va kula swinene Xikwembu xi humelerisaku navela ka vona tipfula ta mikateko a ti ni swinene ti nela ndyangu wa vona hayi mukhuhlwana a holi mhana Anakanya namuntlha hi birthday ya mukhala bya n'wina tlhela ni ku happy birthday ka kokwani hambe te kokwani mana na ha va twangi hi ku twa ngopfu vulavulela ra mhana Anakanya na hinkwavo lava nga naveleliwa baji wo ku bayi na lava nga ta naveleliwa hi lavele gwangwangwa le gungwini ra mali leyi na hinkwavo lava birthday ya kusukuna namuntlha makhekhe makhekhe ka vona Xikwembu a xi va katekisi xi va endla hi tintswalo xi engetele malembe ya vona ku hanya va hanya swinene xilorani hi xexo hi ta fika Rustin Beck mana Anakanya
1: hundzani mi teka hi fana
6: hi mina ni hi tivaku Rustin Beck loko hi nda kona se hi ya marikana laha mukhala bya mina a va tirha kona hayi hi ta fika xilorani xi ta fika Rustin Beck ivi hi nda hi mi teka mana Anakanya hi teka hinkwavo va giyani xikotini xa le henhla hinkwavo na vatukulu va mina n'wamatola mafurha na levele jijosi na mpambu hinkwavonkwavo na vamhani va le mavele na vamhani hinkwavo hi ya fika namuntlha hiya dya khekhe hi ya Rustin Beck hina hi ya dya khekhe
2: makhekhe makhekhe
6: hi famba na swilo hinkwaswo swi yoviyovi sweswi nkarhi wa tindluwana timanga vakokwani nghena va na swona hinkwaswo swi famba swi longiwini ku ya swekiwa tihove le na matshopi hi dya i ku tsaka i n'wansati a vula nuna wa yena a ku
2: inuna
6: swa kala namuntlha va navelela nuna ku naveleliwa nuna swa
1: ma radio nakona
2: misava hinkwayo
6: hi mhani miheva la mi ri vhebimixana tsini yo pfumala matamani vanhu vambirhi
1: nkomo
6: I love you so much
2: we love you too
6: danko
2: danke
1: kinsesinene mhani miheva a hi teki miyingiseri la ahe va balekile kambe miyingiseri wa Vision FM happy birthday ka n'wina hinkwenu mi tlangelaku siku ra n'wina ro velekiwa eka siku ra namuntlha mamukela ka Vision FM avuxeni
7: Akhesa the birthday manani.
1: Eh.
7: Mati va sana vele sa zwilo nwino.
1: Eh.
7: Loko muna ka ti proud ba no na wena skala ngopfu.
1: Skala ngopfu.
7: Mm. Vanwa ne pela va tsama nda uyinwa andwini yinwa va nga hlamulani.
8: Amen.
7: Masebe, sikwamba xe mekatekisi matheba wa mina na miranda munhu wo vula no na wakwe ku. Na
1: ku lava
7: ino na wa mina matheba la kala kona kona va tala buta na mwana papala. Matheba na va khetsela mino. Bana va vanga rombolwa he ba i ne ke sanani.
1: Kuba.
7: He ba mitswana.
1: Eh.
7: He kwa wala

0: Mngani, nikuye happy birthday aka Sharon Khosa. Etshama kwala xungani. Nikuye happy birthday aka nuna wa mana anakanya. Nikuye happy birthday aka khazi wa mina. Unga khazi damkhari le ka ngove le a jamela 2 mana majama 2 ni ri nwana hani xikwembu a xi ku hlayisi swinene a xi ku kotisi xi ku nyika hinkwaswo leswi swi navelaku ni ku happy birthday aka munhu un'wana na un'wana la birthday aka siku ra namuntlha xikwembu a xi va endli hi tintswalo happy birthday ka vayingiseri hinkwavo va Vision FM na hinkwavo lava nga ta ha naveleriwa ni nga va twangiki ni ri xikwembu a xi va endli hi tintswalo xi nga va tsoni mali a xi va nyiki mali a va naveleriwa hi va mama PND va ri la xongani inkomba haxi
1: inkomo inkomo a va misa ka ya ya ne ta ku yini loko vanhu va kula va kula fambi va ndlandlamuka va ya henhla kambe ta kambe yingiseriwa hetelela ahe
2: ahe ka n'wahulela na magolidi
1: ahe
2: mhani wa ulule kasi wa ni nga ni byeli wa ni nga khomi nambara ya liya ya line 2
1: line 2
2: ka vanhunyana
1: i mataku hayi network ya koho yi pfa yi chavanyana se nkarhi wun'wana mikuma ku mafona ku halani yi ri ku rileni hala ka hina yi nga ri ku tsayitele mi ta hi khomela kokwana ni ta hi khomela
2: ni fona vananga masiku hinkwawo na fona yi khomi namuntlha no za no mhana bebeze liya yo hetelele ni na inthanete ni nyiki mani
1: na
2: ku navelela kokwani dala mativa
1: bebeza mativa mara sorry ka mani ka
2: ni ri happy birthday n'wananga u ni rhanga ni yimbelela nghoma vaku a ni misisi hi ta lahlana nkati a mi hembi hi ta fa swin'we homu homu hi ta lahlana nkata happy birthday ka kokwani dala mukhalabya wa mina na mina va ni wisevele va ni kote xinhwenta hi sesi ya
1: n'wananga
2: kutindisa a titolibaka ni ri happy birthday na xintukulwana xa mina maya na va birthday ya kun'we na mukon'we wa mina Vicky Maxele ni ri happy birthday kwele mayini na bantsongo wa mina Edward Chavalala kwele ka makhocho ni ri happy kokwani dala i va yimbelelela ka n'wahu na magolidi
1: laka yo va na nambara ya vona kokwani Khumalo sweswi a hi va tekateka moya mativa
2: a mi va tekateka va kwene titaxini va kakaka na maxhoza na mazulu
1: n'wananga va tirhela mina a va mi tirheli ka vanhu Khumalo matamo un'wayitela i mhaka ya mali ya vophela
2: mhaka ya mali ya vona ti-200 va tisengeleta ni khomaka loko va karhi va chinga ka wa kwesi va mageza mpopi ni matami
1: ni tava mbilu mara hayi va Khumalo hi mageza mpompini a khona mani Khumalo va chela mati va va hlamba a yi khona va yingiseri mara heyi namuntlha ku beda vanhu na vanhu va rhandziwini va bava lava beda ya ku sikirira namuntlha hi vavasati va ku a va chava ku nghena moyeni va ku bava ka hina va ku nuna
3: ku xota mewa
4: Magesa manani Jehovha va thelevisiwana vanhu n'wina lava nga na mindyangu ya vona mati va va na tidyondzo tikulukumba vanhu lava nghenaka lava mbirhi lava va ndlela ku vanhu va kota ku cinca lava nga na vavanuna va vona vanhu swa kala leswi mani Khumalo na mikhesa hi vito ra Yesu Kreste
1: amen
4: xikwembu a xi khandzeki voko hi ka mbirhi hi ka nharhu lava nga kona va Khumalo lavatira go kona di package re skwemba ithande ke boko ba ba holela ka mbirimbiri ba ga fitivu go ba ba holeli le litse ya Jesu Kriste ke kwembu a di ba ka deke boko le ro go tsiba go bala bula magwata la mafura ka mtivi se se di tla ke
1: amen
4: ai mina no bana na ndo no ba ba tshubusa mina ba fambe khali eh ke kwena mena na sa bona mavata ba hlaiseng
1: eh Banga rumela vesliya pisale ma 37 verse 21 nila ku hlaya kahle ivi pala ti birthday ri simara mani makhovele top tv ri tlangela lava vanga birthday hi sikurina namuntlha na lava rirhandzaku vari ulo yima na hina veri munhu wo homboloka u tsakela ku lomba swa van'wana va yingiseri maiti va bibele kambe anga swi tlherisi anga swi tlherisi okay moni hlakala munhu wo homboloka u tsakela ku lomba swa van'wana kambe anga tlheri anga swi tlherisi kasi lowo lulama u twela vanhu vusiwana wa hanana wa nyikela munhu wo lulama loko mi vona hi kha hi nyikela mingiseri hi wela ka paragraph 2 ku ri lavo lulama ne va na ntwela vusiwana ene va hanana kasi lava vo timbilu to homboloka va lomba
3: ngopfu
1: nga ku na hina hi ngo va kuma bava ka hina va birthdaya hi va navelela
3: vulano kawa na menda ngena siku rin'wana vele mukhala bya mehe butiobi leyi kaka muchipisa leyi ya ni ku nuna wa mina wa birthday ya

0: ana a ti magoli
1: a ti loko inga ka teka ngina motho
0: ana a ti magoli de ku ivula hi
1: ya
0: ya lufi
1: ya
0: hi man hi khona
1: ba kunzilwele ndzi tshembe wena
0: ndzi tshembe wena eh loko inga tshembangi xikwembu a ti ku i tshembe mani ri simira bongani mabunda akara ku nele nyimpini ri simira kahle swinene
1: a ku ni tshembe wena
0: ni tshame mtaka siku nwani ri twa kuna ndhawu leyi ya ku xavisela swakudya eh wa bona you save linga lanka mbako eh a hi swivari basoni ri kwa la you save so ndinga kuna mali ya mhengo tatisaka na ni khome 50 rand ni go wasi ni leyi nyimpina wa ntatisi mari ya ni bulela va yingiseri mara ri simi ra kahle swinene leri hi vuyaku hi rona eka nongona va n'wi tiva bongani mavunda um nhlayo wa hina wa mahungu kwala ka Vision FM nkarhi lowu nga hundza nkarhi wa ku leha swinene hi ve na yena kwala ka Vision FM tlhelo i nkambi mativa i vanhu lava nga ponisiwa na vona le kerekeni ya Pastor Fire ma ku vona laha ka xihoko
1: lau
0: munzanyana yi save voko leri hi loko munzi ni yi save ne
1: loko mi ri laha
0: you
1: save hi le
0: yinani
1: yi le mahlweni loko mi karhi mi hundza laha va xaviselaka swin'wana swa swihokonyana loko mi ehla loko mi ku i ya yi laha ka voko leri ra right loko mi ya le ya va tsale kwalaha va Pastor Fire ya
0: ambama a hi fambi ya swi vo kahle va mi nga swi hundza yi save ne
1: yi save yi le mahlweni yi le mahlweni
0: ka mufundhisi fayela ndzhaku
1: ka mfundhisi
0: yi nghena kwalaha ngani yi nghena kwalaha se mingiseri wa Vision FM hi vuyisa sweswo ka nongonoko wa hina ku na van'wani va ri va kombela ku basisiwa kusuka le ka buku leya swivuriso ne swivuriso 31
1: ya
0: verse 1 ku fika ka 7 hi mi ri va kombela ku ri loko ku ri na loyi a yi twisisa ku swinene va kombela ku va a karhi a va pfuna hi ku hi hlavutela na ku va va hi karhi va hi dyondzanyana switsongo laha mara loko ni fika ka phati yin'wani ne yi ve ni hlekisanyana na mina vhese leyi verse 3 mara ni ta kombela kusuka na yona ka verse 1 magolide vayingiseri va hina va ta va karhi va hi kumaka 063 730 7890 va hi hlamuselanyana katsongo hi ku ya hi matwisela ya vona ku ri vona va yi twisisa njhani ehe swivuriso ha yipisalema swivuriso 31
1: ku
0: fika ka 7 nhlokomhaka yi ri switsundzuxo eka tihosi a yi twa ne marito lawa lemuwele hosi ya le masa a byeleke hi mana wa yena marito lama a ma byeriwa mani lemuwele luwa wa hosi ya le masa lama a byeriwa hi mani hi mana wa yena hi lawa yi ri Verse 2, n'wananga, ndzi vula wena ndzi ku velekeke. Wena nhlamulo ya ku tiboha ka mina. Xana ndzi nga ku byela yini xana? Verse 3 yi ku, u nga tshuki. U nga tshuki u tinyiketa eka vavasati. U nga va landzeleli hikuva va wisa tihosi.
1: Le mwa olela mani hlale me le inga laka hina le
0: verse 3
1: ya le iri minga tshuki ninyiketa matimba ya nwina eka vavasati kumbe tindlela ta nwina eka leswi hinga ku lovisi swinga ku lovisiwa ka tihosi
0: wele mwele a hi swa tihosi kunwa vhinyo ndziri a hi swa tihosi hambi varhangeri a va fanelanga ku navela byalwa hikuva loko vanwa va ta rivala milawu kutani va tekela vapfumari hinkwavo etimfanelo ta vona verse 6 yi ku byala nyika munhu loyi a nga kusuhi ni ku fa ni lava khunguvanyekeke ngopfu emoyeni va nyike vhinyo va ta verse 7 yi ku va ta nwa va rivala vusiwana bya vona maxangu ya vona a va nga ha matsundzuki vayingiseri va vhixeni a va hi pfuni kwala kuta fika kwa hi kahle loko ri na mingiseri lava va vona kunga ku vanga hi hlamtsela hi ku ya matitwisiselo ma vona ku ri vona va itwisisa ku yini unga tshuke u tinyiketa eka vavasati unga valandzeleri hikuva va wisa tihosi swi vula yini vayingiseri ho va njhani hina
1: Onde chama uma hulela vai veka na vaku minga tsuke minyika minyekela matimba ya nwana eka
0: vavasati le mina ninga ikhoma e hundzuso lo 1989 kasi le wena inga ikhoma kwalani ne I verse makambe 3 ne unga nyiki vavasati matimba ya wena unga landzeleli lava lovisaka tihosi hile amahungu lamane Se itimbiri va yingiseri lo angana mati a hi vuluku verse 3 ntsena like verse leya ku sukela ka verse 1 ku fika ka 7 ku at least nyana va yingiseri ba hina e marito lama amanyikiwa hosi lemuwe ku va a khari a tsundzuxiwa hi mana wa yena
1: loyi a n'wi veleke hi
0: loyi a n'wi veleke se va yingiseri va Vision FM the line the purini
1: hinkwato
0: ka 063 magolide Line 2, line, hey, you will.
2: 063-130-7890. Ya mi hlaya emhaka ya matimba ngopfu intiyiso vavasati nyiko leyi va nga nyikiwa yona hi xikwembu yi na matimba mi kuma munhu a nga ha tivi na timhaka ta yena odedede loko a vulavula a ku mali tekani hinkwayo mani le kaya ni nga wari koho Manito, Nelale mi tiba kuku idela.
1: Eh, ile kumtweni.
0: Amita ba.
2: Ya, makai kula asula ku munhu ati tiba ku yemani. A tshama vukoneni bya rito.
0: Yeah.
2: Kombu xita kota ku lamulela. A swi vona mali mukuma munhu a teke mali a yi fambise hinkwayo a lemuka loko se a nghena gate ya le kaya loko va n'wi vutisa tikhoma nhloko kwame mali a swi na mhaka hayi no malitwa
1: ni le ku mtweni hikona
2: swikwaswo swo lava xikhongele ta tika mara nyiko leyi vamhani va nga nyikiwa yona swo la ku khongerisiwa ku vavanuna va tshama vukonini bya vununa bya vumunhu ngopfu ku lahi le moyeni kwalani yi le ndlunkulu mi hlayiseka
0: hi khensa swinene papa mongo mi hlayiseka na n'wina
2: danki
0: inkomo danki khensa swinene kusuka ntsungeni wa rikhadani va hingiserini ka siku ra namuntlha a hi teki miyingiseri la
3: ahe
0: mpfukeni va mungana
3: Eh fukini va mani hambi loko hi ku hi lo karhala hi ma hi thova na tinsimu ha titwa ti le ku hi beleni va hi tshembe wena na mavhesi malama e hambi le ku hi akeni ha a swi nga ta ndleka hi nga n'wi foyineli ho tshwa leyi hi ndlela yaleyiwa vula sweswiwa ka n'wina xikwembu a xi n'wi pfuni mi ya mahlweni mi le ku tirheni a matirha va mhana hina hi le ku hlayeni ka mavhesi ha swi twa leswi mi swi ndlaku hinkwaswo
0: Ya khensa swinene mhlayiseka mani eganiri.
3: Yeah.
0: Nkomo. Khensa swinene. Mani egi. Yebo. Hi. Khensini. Nkomo. Khensa swinene. Mani egi kusuka laha ka Ngobe. Va yingiseri va kha va ku va ka hayi makarhi ma hi pfuna. Ya khensa swinene mi yingiseri kambe. Khensa hi vuyelela. Nkarhi wa hina wu endla kahle 24 minutes. 24 minutes to 12. My God, this is really good.
1: I won't let alone one of being said. He looked shy, and then I'm shy. Shy.
0: How I shy. Cook on a girl and there are one thing first. Running, I'm a good idea. I don't want to have a cool combustion, but honorable.
1: Yeah,
0: a look I'm Tommy, and a professor. Every man who got any money, meaning I think I'm a good idea. I call, I'm a being said, and I'm going to go think for self at Tabar Corner, and when I Bishop M. Imalungani. Na nkulukumba honorable Mthombeni batabar kona papa peluka ha vativa e mingiseri wa hina lo nkulu la ka Vision FM kasi vataba karhi va vulavula swinene le ka nongonoko luwani ku community leyi mi tshamaka ka yona mingiseri ku ri yi ta va aka xiyimo xa kahle yingisela nongonoko luwani va mi karhi mi pfunana ku ya emahlweni kambe sweswi mingiseri a hi vuyeni ka nhlokomhaka ya hina n'wina mi hi twisisa njhani vhese liya ha mi amukela ka Vision FM ahe
4: ahe
0: minjhani
4: Mativa had to wake up. Mativa, I speak, I die with a man. And Stevie, Milan Stevie, let's go visit Mativa Punia kissing with Sampanayo. Mm. Sampanayo. Urinilavai, Milago Rula Muyen. Milago Rula Muyen, Lagunu Squimbo, Yanandi can be a mean. I don't think I can't visit. Ah, no, I so full of men.
0: So full of men.
4: Matani and Tami has him, Madame. Me, Tamari.

0: kwala.
1: Yeah.
0: Ke se le kitchen ni ya pula yona. So se na phone la kamare.
2: Mm.
0: O no huma la ni wa ni ya pulela yona kitchen. Jambu yinkwara ni tinc.
2: Mm.
0: Ni tinc ni la kutwa ku hola moyeni.
2: Yeah. Na khenta ka huluka na hina henga ta va bahashi. Handle ka va himseri va hina ha khenta.
1: Intis.
0: Randa randi.
2: Randi.
1: Randa randi we. Amen.
2: Again,
0: sir. Yeah, it's a book.
2: Yeah, comrade, me alone when it's a book.
0: It's a book that I'm a video man song.
2: In come.
1: Amen.
2: No, good. It's a lot of one in salsa. Stefan and a me.
1: Stefan,
2: you could take a little.
1: Hanakulung. I'm a vision FMI.
3: I am booking.
1: I'm booking.
3: Okay, I'm going to go to the house.
0: Loko uja utana mire au tlavili na star. Aye ni aku maele inga afa kwa injection ni yama itapona mara.
1: Yepo.
0: Eku wakar vai injecta ku ikota ku kumeka italunga kasi. I didn't know man bangwe. Ai skumba shi ipunini, riva manane, riva tatana hinkwenu. Ai kumeke ni komelela abajini leri inga rivoneku. loko ho khomela ka rona hi ta kumeka hi karhi hi hanya vutomi lebyi nga heriki. Hikuva moya lowu kwetsima a yi wu voni mara hi wu rila vusiku na nhlekani ku a wu hi khumbarheta wu vi na hina. Tiko ra Xikwembu a ri voni hu mahlo mani. Kambe timbilu ta ku basa ta ri vona titlhe ti ri dzunisa a hi khenseni masiku hinkwawo.
2: Amen.
0: Hi ku vonini ku vonakala ko va tintswala.
4: Amen.
0: Van'wana hi tlele na vona hi pfukanga na vona vananga a hi yimbeleleni hi tlhe hi dzunisa hi tlhe hi tsaka hi leswi hi nga na swona.
4: Haleluya.
0: Leswi Yehovha a endlelaka swona vusiku na nhlekani. A hi khenseni hosi inkomu swinene chayisani mi ya wisa vananga hayi hi khutazeke ngopfu hambi hi karhi hi khomala hi tshika hi fake hi fahika hi yingisela hi fahika hi cina hi cina hi tshame xitulwini mara swi kahle ngopfu swi hangalasa na mavabyi.
2: Akhenta kokwani nghena ka
0: inkomu hlayisekani
2: na n'wina mi hlayiseka mbana siku lerinene nko
4: ya
2: ya kamba
4: mi le moyeni
0: masayiseka
2: xilo yini
0: hayi mina ni tihe ti-last minute ni ta nghena ni ta nghena hi ta vulavula kahle mi ni byela loko n'wina mi vulavula hi ku vavasati va wise na tihosi ku ri mi nga ni wisa mina n'wina
2: ini bishop a va koti ku taka hina hi lava ku tiva ku vhesa ri
4: hina hi hlaye matsalwa
2: hina hi hlaye
4: matsalwa
2: leswi kumbexana vona ku magolide na vayimbi a hi le ka xiyimo xa kahle xo xi
0: hlamulawela ka vona vavasati lava nga wisana tihosa mi vavasati n'wina na mi nga vula kumbe mi ku a hina hi wisanga tihosi leswi mi nga kata ndhavezitha va nga pavalani vo ndhavezitha yi tlhe mi byela kahle mhani wa holela yi ku n'wananga ti hlayisi ti langutisi nga landzele ngopfu vavasati hi ku va wisa na tihosi se ni vutisaka ku n'wina leswi mi nga tekiwa hi hosi a yi pavalari yona hosi
4: yi pavalarini
0: yi ta va ya va hosi ya njhani hi ku ve ri vavasati va wisa na tihosi
4: yi pavalarini mfundhisi
0: ndzi ngo endleki mani loko vo i n'wehlanyana wa vahosi ti hosi ti wile ku wa puputsala
4: a ku na swin'wana bishop
0: wa phela ku wisa munhu a hi mhaka yikulu leyi i ku n'wi komba n'wehla
4: ya ya
0: makumu manjeti hinkwaswo swi onhekile
4: ntiyisi bishop
0: hi leswa li nghenela swona mina ku lava u ta vula ku mi nga tisi vhese leyi fambisanaka na n'wina ka ta ndhavezitha phela bibele yi vula sweswo yi ri hanyi n'wananga lowu nga ti voni vavasati va wisa na tihosi
4: ya
0: va ri tivo ndhavezitha va ti khomanisihlayelo wa
4: va rivala n'wa holela ku na voho va wise hosi
0: vona yona va ku yi wiseni
4: va yi wisini bishop
2: bishop mara bishop
0: dayela kahle mhaka leyiwani mina na ta vona ku swiwani mi swi vulaka n'wina na swi twa
4: ya
0: mara yena loyi mi nga na yena wa hosi a nge tandza ni le ku vulavuleri ka xichangani xihibele ma swi tiva ku rito puputsala i xihi xa njhani i mawele lama mo munhu wa kona no pfuxeka a nga ha pfuxekelanga
4: wela
0: se a no lava ku hlamana ni ku ha va nga tshama ni wa holela no tshuma yale vese leyiwani ndhavezitha lava nga kona va ri yini
4: va ri yini vona ku ve ni va swi
0: tiva hi nga tanyana mina hi le ndzhaka voko n'wasati loyi
4: ya ni twela ndhavezitha
2: siwaikhensini
0: a ni famba kahle mani ni vonini ku no ku xota mina kusuka loko mi ngheni na hi se vulavula ni ku ndhavi kume last minute
4: ya ni swi vonini
0: ni famba kahle
4: ni koma bishop
2: magolide wa wa nxavisa
4: bishopo va yi pfariwa
2: vesenaine yi komberiwa hi miyingiseri va ku va kombela ku ri lava va nga na ku twisisa aka yona a ma hi basiseli yona ni nga yi hundzisela mahlweni yo vese leyiwani ni kombela van'wani kumbexani kwala handle va va karhi va ni kandzise ku ya hi ku vona va yi twisisa ku a yi si ka mina yi kombela ku chaya va yingiseriwa ku fika
4: vokaingonoko
2: ya famba xi kona xikhongelo kasi nongonoko think for yourself u kona u ta landzela va yingiseri hayi khona ni kombela ku yi hlamba mavoko le mini tshika mindzuka yi ta va hi ri kona hi mi tisela nongonoko wa hlula ku tikeriwa kusukela kwala ka awara ya 9 ku fika awara ya 12 eka mamingiseri wa Vision FM. Hi a hi va khensa magolidi.
4: Ya ya va khensa. Loko ri mina nsuku magolidi ni ri hi mi khensa energy liyani hi nga nghena hi yona namuntlha na mindzuku yi kona n'we va yingiseri the way a mi ri na khenkhe hi swiswona namuntlha na mindzuku tani ka ha ri Friday mi nghenisa swoho mi nga yi kule na swiyani moya ma mi ta kayela
2: sweswo awara ya 2 ku fika awara yan'we ku fika awara ya 2 va ta va ri kona Honorable Peluka va ta va ri na vona Archbishop Malungani kwala ka ningunoko wa Think for Yourself ka siku ra namuntlha. Kasi hina miyingiseri hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla leyi ya namuntlha vhesi miyingiseri yi nga ha continue hambi mo ni vona laha patwini kumbe ka WhatsApp miyingiseri mi nga ni vutisi hi yona.
4: Amen.
5: Omu muhaxi khensa ku nyikiwa nkarhi ni le ka siku ra namuntlha eka siku ra vumune. Loyi a vulavulaka i Pastor Morgan Baloyi kwala kerekeni ya DBGIM eka branch leyi kumekaka eka Makhuva. Ni xeweta vayingiseri hinkwavo kwala mi nga ku hi yingiseleni mi ri kona. Ni xeweta na vona mukhomi wa xivono u nga vona Archbishop M.E. Malungani. Ni mi xeweta hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Muhaxi, namuntlha ha yisa emahlweni nhlokomhaka ya hina leyi yimeke hi ndlela leyi. Kumbe nhlokomhaka ya hina leyi nge ku hlula ku tikeriwa. Nhlokomhaka leyi hi nga sungula ku vulavula hi yona kusukela hi mvulo. Se ni namuntlha ha vulavula hi yona ku hlula ku tikeriwa. Eka siku ra namuntlha hi ta kuma tsalwa ra hina eka Vakorinto wa vumbirhi chapter 12 hi languta verse 7, 8 na verse number 9 ku fika ka 10. Vakorinto wa vumbirhi chapter 12 verse 7 ku fika eka verse number 10 yi hlayeka hi ndlela leyi. Kambe hi leswaku ndzi nga tshuki ndzi kukumuxiwa hi vukulukumba bya swikombiso, ndzi nghenisiwile riphantsu enyameni yi nga ntsumi ya Sathana leswaku yi ndzi phakata ndzi nga ti tshuka ndzi ti kurisa. Ndzi khongerile hosi ka nharhu leswaku sweswi xisuka eka mina kambe hosi yi te eka mina tintswalo ta mina ti ku ringene hikuva matimba ya mina ma endleka eku tsaneni. Hikwalaho ndzi rhandza ku ti dzunisa eku tsaneni ka mina. Matimba ya Kreste ma ta tshama eka mina. Hikwalaho ndzi ti tsakelaka eku tsaneni ni le ku sandziweni ni le vusiwaneni ni le ku xanisiweni ni le maxangwini hikwalaho ka Kreste. Hikuva siku ndzi tsaneke hi kona ndzi nga ni matimba. Haleluya. Laha hi nga hlaya kona hi twa muapostol Paul a vulavula mhaka yin'wanyani ya matimba swinene. A ku kambe hileswaku ndzi nga tshuki ndzi ti kukumuxa hikwalaho ka swikombiso na vukulukumba lebyi ni nga na byona leswaku ni nga tshuki ni ti kukumuxa hikwalo ka mintiro leyi ni yi tirhaka ni tirhela Xikwembu leswaku ni nga tshuki ni tikukumuxa hikwalo ka ku va ni khongelela vavabyi va hanya ni vulavula rito ra Xikwembu swilo swi endleka ni endla mintirho ya ku hambanahambana leswaku ni nga tshuki ni tikukumuxa ni tikume ni nghenisiwile riphandzu enyameni. Riphandzu leri yi nga ntsumi ya Satani leswaku yi ndzi phakata ndzi nga ti tshuki ndzi ti kurisa. Nkulukumba loyi i vulavula mhaka yin'wana ya matimba swinene leswaku eku hanyeni ka yena mintirho leyi hinkwayo a yi tirha a yi tirhela Xikwembu na yena i tikume a hlangana na ku tikeriwa i tikume a hlangana na ku vaviseka a ri karhi a tirha ntirho wa Xikwembu i tikume a nghenisiwe riphandzu. Riphandzu leri a nghenisiwe rona a ku nga ri mhaka ya ku a dyohile kambe a nghenisiwa rona leswaku ri ta n'wi phakata ri ta n'wi tsundzuxa ku heyi ya na mahlweni heyi wena muapostoli ya na mahlweni tshemba Yehovha khongela i nga tlheleli ndzhaku kambe tsutsumela emahlweni. Muyingiseri ku va n'wina mi kota ku hlula ku tikeriwa ku va n'wina mi kota ku hlula swiyimo leswi mi nga na swona mi fanele ku ya emahlweni mi tsutsumela eka Yehovha hi ku swiyimo leswi mi nga mi hlanganaka na swona nkarhi wun'wana.

0: emahlweni aku endzhaku ka loko ni nghenisiwe riphandzu leri ni khongerile kanharhu ni ku we Xikwembu ni humesi riphandzu leri ni nga nghenisiwa rona na n'wina xaka ra mina swa ndleka ka ku tikeriwa loko mi hlanganaka na kona swa ndleka kwala ka xiyimo lexi mi nga hlangana na xona mi ri ku tweni ka ku vava swa endleka mi ri karhi mi khongela swa endleka mi ri karhi mi titsona na swakudya a hi mhaka ya ku Xikwembu a xi mitwi a hi mhaka ya ku Xikwembu a xi mitwi Xikwembu xi nga va xi ri ku mitweni kambe loko xi mi hlamula leswi xi lavaka leswaku n'wina mi endla swona n'wina mi tsandzeka ku xi twa se muapostoli Paul i hi kombisa mhaka yin'wana ku loko a khongela ka nharhu ku Xikwembu xi kota ku n'wi pfuna Xikwembu xi n'wi hlamurile mara xi nga n'wi hlamuli leswi yena a lava swona yena a lava ku humesiwa riphandzi kambe loko Xikwembu xi n'wi hlamula xi ku eka yena tintswalo ta mina ti ku ringene hikuva matimba ya mina ma endleka eku tsaneni kwala ku tsaneni ka wena kwala ku vavisekeni ka wena kwala ku tikeriweni ka wena ku matimba ya Xikwembu ya ku ringanile tintswalo ta Xikwembu ti ku ringanile loko u karhi i twa ku vava tiva leswaku tintswalo ta Xikwembu ti ku ringanile tiva leswaku matimba ya Xikwembu ya ku ringene hikuva matimba ya Xikwembu ma endleka ni le ku tsaneni se muapostoli Paul a vula a ku hikwalaho ndzi rhandza ku ti dzunisa eku tsaneni ka mina hikuva matimba ya Kreste ma ta tshama eka mina kwala ndzeni ka xiyimo xolexo xaka ra mina a ku tikeriweni koloko matimba ya Kreste loko mi nga n'wi pfumelela matimba ya yena ma ta tshama eka n'wina i ta mi tiyisa i ta mi nyika matimba i ta mi kombisa leswi a lavaka leswaku mi swi endla halleluya a ku ni ti dzunisa eku tsaneni ka mina hikuva laha ni nga tsana kona hi la matimba ya Xikwembu ya taku eka mina hi la matimba ya Xikwembu ya tshamaku eka mina hi la matimba ya Xikwembu matimba ya Yesu Kreste ma tshamaku eka mina hikwalaho ndzi ti tsakela eku tsaneni ni le ku sandziweni ni le vusiwaneni ni le ku xanisiweni ni le maxangwini hikwalaho ka Kreste hikuva siku ndzi tsaneke hi kona ndzi nga ni matimba xaka ra mina ku hlula ku tikeriwa eku va mi tshama mi endla leswi Kreste a lavaka swona eku va mi n'wi tshemba na le ndzeni ka ku tikeriwa koloko i ku va mi amukela matimba ya yena leswaku ya tirha eka n'wina a hi khongeleni Xikwembu ha ku khensa ni le ka siku ra namuntlha e rito ra wena leri teke eka hina pfuna munhu un'wana na un'wana loyi a ri tweke leswaku a ya va muendli a ya hanya hi rona ri katekisa munhu un'wana na un'wana hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta Amen. Inkomu swinene muhashi hi khensa nkarhi lowu. Amen.
1: Gravelord.
2: Gravelord.
1: A hi ku rivali na hood spray. U le tikweni ra Ntswamba na Vulombe eka 92.8. Vision FM. La hi le kaya.
3: Vision FM. Xibono i matimba. Vision is power. Tshamile na.

0: Shivono I Matimba.
1: Vision is power.
2: Hi sweswo ke muyingiseri wa mina wo rhandzeka wa Vision FM laha wena u nga kona u hlangana mina mulungisi I Rasmus Xidonkana. Xidonkana, Xidonkana phela Xidonkana, Xidonkana. Meme Xidonkana mina. Khensa swinene ngopfu muyingiseri wa mina wo rhandzeka wa Vision FM laha wena u nga kona u yingiselaka ha ku amukela eka nongonoko wa Think for Yourself ti anakanyeli. U ti anakanyela emutini wa wena. U ti anakanyela eka vana va wena, u ti anakanyela aka vatswari va wena, u ti anakanyela aka timali ta wena, u ti anakanyela aka rihanyo ra wena. Swi lava ku wena leswi u swi vonaka leswaku swi nghozi eka vutomi bya wena, u lwa hi matimba lamakulu leswaku ri u swi lulamisa nkarhi wa ha pfumela. Namuntlha eka siku ra namuntlha hi lava ku tlhantlhantlhantlha timhaka leti kulukumba swinene hi ku ya hi mhaka leyi a hi vulavula hi yona tolo. Andzaku ka loko mihlengwe va chayisile hi lava ku kota ku nghenelela maxaka hi ku hi Sunday president wa hina wa Afrika-Dzonga I vulavurile hi timhaka ta leswi vaakatiko hi ku ya hi tinxaka ta ku hambanahambana va nga fika va vulavula va ku loko yi ku ti-30 ta June va lava ku ta vona vanhu hinkwavo lava va nga ta etikweni ra South Africa va nga ri na mapapila a va ve va tlhelele emakaya ya vona lava va nga ta va va sele hi lava va nga na maphepho lawa ya khomekaka ya nga nawini ya nga na ntiyiso. So president va tlhela va kombisana kambe va ku ya hi vona a ku fanelanga ku va na munhu wa xirho xa muganga kumbe munhu wo karhi loyi a tekaka nawu a wu veka mavokweni ya yena kambe swi fanele swilo leswi hinkwaswo ka swona swi endliwa hi ku ya hi nawu swi endliwa hi ku ya hi nawu la law enforcement yona leyi nga ta kota ku tirha se hi lava ku ta kota ku twisisa ku kahle-kahle hina tanihi vaakatiko aka ti-community ta hina hikuva swilo leswi humelelaka vanhu lava va taka hi le matikweni ya le handle va kwala matikweni ya hina kwala ka ti-village ta hina van'wani va kona hi vona ti-business owners kumbe vavini va mabindzu van'wana hi tshama na vona hi ku ya hi ku hambanahambana ka vona. So hi lava ku ta twisisa namuntlha eka sweswiwa hi nkarhi lowu hina xipano xa matimba swinene ngopfu xa Nwamitwa Development. Nwamitwa Development tolo loko ni karhi ni vulavula ni ve ni kombisa ku ri ti-community leaders a ti fanele ti swi endla leswaku ku va na ti-community development emigangeni ya vona like leswi ni nga swi vona laha tikweni ra ka Nwamitwa swi karhi swi humelela. Therefore ni lava ku namuntlha hi vulavula na van'wamitwa development lani hi nga kona hina nkulukumba xipalani na nkulukumba Ndlovu himself. Hi vona lava ni vona laha kota lava tsale ku hi vona Ndlovu himself ni swi twa kahle so na ha lava ku nyika introduction leyi kahle so Xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa xi hi nyika power na matimba ya kota ku ya mahlweni yimani ni kutaniwa ni famba so ni kutani se nteni ni ta kota ku ni vona nkulukumba Horiel nkulukumba Mahoriel Bishop Horiel ku hi vona ku vona Bishop Horiel va hi tele na yini yimani ni kutani Horiel.
0: Utsamen.

0: Haikona, haikona, haikona, haikona. Imbuyangwani itana timakati ngwani tukulukumba swinene. Yimani ni kutani wani solo swa halula misiwa ni lava ku ta teka vakulukumba he 1 o'clock hi ta va hi ri na tatani na peluka mthombeni va karhi va pelusa swilo hinkwaswo swi pelu i kokwa wa mina lavaya swi ta va swi karhi swi famba swilo a hi fambinyana kahle kantsongo hi kutani xaka ra mina ni kutani nyana ku ya hi mina ni lava ku yi fambiseni a hi twanini ha mi amukela nkulukumba xipalani avuxeni
1: ahee bishop
0: mi pfukile n'wana mani
1: hi pfukile minjhani
0: hi pfukile swinene ngopfu mani
1: ni
0: kombela ku Miba, yi kokeni nyana yi tshinele, yi kokeni yi voya miseni nyana hala. Me mlungisi, okay. Okay, mingavileli, me mlungisi, umuntu wo khoxo-khoxo no lungisa va, na mingavileli a mlungisi. Swi kahle ngopfu swinene, ngopfu swinene, ngopfu swinene. Yimani ni kutani n'wa hulela u ni pfa a ni nikanika tifoni ni ri moyeni. I nga tsandzeka ku endla xixo i balani ka mzi kutani. Njhani ka swona ni ta ku komba sweswo malandza ya xikwembu ni na nkulukumba xipalani mukhanselara wa hina to be mi ha mi amukela la ka Vision FM
1: inkomu
0: mi pfukile na
1: hi pfukile minjhani
0: hi pfukile mani ni twe nduma ya n'wina ni ri Mozambique because na loko ni karhi ni nga se famba ni ya Mozambique nduma ya kona a ni ri na yona se ni loko ni ri le Mozambique ni tikume ni kuma nduma ya leswaku ri our future leader it's you
1: yeah
0: so swi ni endla ku ni hlekelela ndzeka moya wa mina ni tsaka swinene swi a va nge swi twisisi lavan'wanyana mara mina ni swi twisisa swinene kulukumba ndlovu himself amukela na n'wina
2: ni khanisa ku amukeriwa hambileswi ni lava ku chuha loko ni twa se mi vulavula hi xidonkani ene xidonkani swi xa dangerous hi ku ra dan donk leyikulu xa ha ri fresh xi flexible
0: hi swona
2: inkomu
0: ndlopfu ya mina a mina ni xidonkani ka rahiwa hi vision ka rahiwa hi milenge ya matsalwa hi rara hi tivhese ma swi vona i matimba ya xikwembu se kulukumba wa mina hi mi vitanile namuntlha hi mhaka ya ku va president va vulavurile hi sonto so ku ya hi n'wina vakulukumba va mina a ni nge vuli ku ni ta rhanga hi mani kumbe ni to rhanga hi ndlovu himself hi mhaka ya ku ndlovu himself i matsalani wa nkulukumba wa mitwa development so a ni na ku ta twa ka n'wina ku ri ku ya hi marito lama president va nga ma vula n'wina mi ri yini hi swilo leswi humelelaka hi vahlapfa lava nga kona etikweni ra Afrika-Dzonga lava va fikaka va nga kona mara va nga ri na mapapila ku ya hi n'wina tanihi n'wamitwa development tanihiloko mi ri n'wina tihlo ra tiko mi ri tihlo ra rixaka mi ri tihlo ra vumundzuku bya tiko ra hina mi ri matimba ene mi tlha mi ri lavantshwa lava vuntshwa lebyiwani hi n'wina mi nga tilidara ta mundzuku mi ri yini n'wina loko hi sungula mhaka leyi kahlekahle ndlovu himself
2: no inkomu nakambe bishop a ni nga swi kotanga va yingisela ni kombela ku swi kota va yingisela no i mhaka kahle na ku va hi tata ku khanisa ku va mi hi rhambini laniwani edzin'wani bya development na ku va tlhe hi fika hi va na laki ra ku ta hlangana na n'we hin'wexe xidonkani president va vulavurini loko president va hlamuserini va vulavula hi ti-illegal immigrants ku va fanele va tikuma va ri kaya so walowo i nawu lowu sukaku aka murhangeri wa tiko hinkwaro ra Afrika-Dzonga so hi rin'wana mitwa development a yi sekena mhaka yaleyo hi sekena hi ndlela leyi a ku lwi na munhu a ku pfuvapfuvi vanhu mara loko munhu a swi tiva swa ku a nga le ka good standing hi maphephe na yinini a fambi
0: hi swona
2: a tiyela kaya because ku na ti-problems ta ku tala leti ti nge le ku humeleleni laha Afrika-Dzonga loko mi cheka mi kuma ku i maforina va lavisisa a nga kumeki no fingerprint yiniyini hinkwaswo leswiya so hi lava ku vona swilo leswiwani swi karhi swi endleka hinkwako mara swi endleka hi ndlela ya kahle ku nga ri ndlela ya ku dlayiteriwa vanhu mara lava va ti tivaka hinkwavo a va ti lunghiseli ku ya karhi kwavo na loko va lunghise maphephe va vuya lava nga ta kota ku vuya inkomu
0: Eswona eswona matimba ngopfu se ku ya hi nwiina ku landzelerisa enkulukumba xipalani nwiina minga ku yini hi ku landzelerisa leswi vanga swivulavula nkulukumba ndlovu ku nava ku hi kota ku vulavula ku ninga tikumini manyeletela lowun'wana kumbe swa ku azayetela a helela anga ha swi tiku i ta hlamula a ku yini
1: na mina ni rhandza ku xoweta miyingiseri hinkwakwankwako lomi va yingiselaka hi ri koho aka siku ra namuntlha laha i nge le ku burisaneni hi situation leyi nga phuphula etikweni ra Afrika-Dzonga leswi swi nga koho Bishop mhaka leyi ya ku ri na mhaka ku va na munhu loyi a humaka handle a ta etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga a nga ri na maphepha i problem yin'wana yikulu ngopfu sweswi hi vulavulaka hina ku na case yin'wana ya ti-cable hi kume swigevenga wun'we ku a huma Mozambique loko un'wana a huma Zimbabwe a hi ri swin'we na secretary loko hi ya khoma xigevenga a va yiva ekerekeni ya ka bota hala Marikani so bishop lava va kwala kerekeni va ve va huma so va n'wi hlongorisa hi vi hi fika hi n'wi kuma lowu n'wana a hi n'wi kumanga ivi na sweswi vulava swi na n'hweti lowu wa Mzimbabwe a hi swi tivi ku i kwini hi ya n'wi lava hi n'wi lavela kwini a hi swi tivi se swi na khombo swinene ku ri munhu a ngo ta tikwini a fika a onha ivi swi ta teka nkarhi wa ku leha ku va a kumeka kambe loko a va a rejistariwini maybe a ri na aslam swi kota ku swi komba ku munhu loyi a nga va fambela kwini a ri kwini na ku tlherini tiko ra yehe ra kombisa laha ku loko va khava khodi liya ya humesa ku munhu loyi i tlhelele kaya munhu loyi wa ha ri Afrika-Dzonga se loko a nga a lo phohla a ta ta humelela swi teka nkarhi ku va hi kuma munhu waloye na mhaka ya ku last a hi ri na mithini na ti-stakeholder ta ka N'wamitwa na councilor ya ka valoyi laha hi ri N'wamitwa development hi nga kombisa ku loko mi cheka laha tikweni ra hina hina vaaka hina tindhuna ta ku tala leti ti va ku ti karhi ti nyiketa vanhu switandi va ku huma handle ene loko hi nda research ri N'wamitwa development hi ya kuma ku hina more than 20 or 30 ya miti leyi vana va laha mutini a va na maphepha ya ku va tikuma a va na permit a va na nchumu mara va na muti se ni twisisa ku va mhaka leyi yi va yi karhi yi kula swi va swi ndla na hina vurhangeri kwala tikweni mi kuma ku hi amukela munhu hi nga swi tivi ku i ta a huma kwini ende ku tlhela ku va ku ri hina hi nge a va fambi mara ku ri hina hi tlhela ku hi va amukela se hi va ri na problem ka ku va swo husunguna rimitsi ra kona hi roho ri leri endlaka problem atikweni mi kuma ku hi nga vi na ndlela ya ku hi va na process ya ku cheka ku xipalani loko a ti haleni a hume hala i sukise ku yini i tise yini swi endlaka a ri mudlayi swi endlaka a ri mirhipi swi endlaka a ri miyivi swi tele ngopfu leswi hi fanekele swi kuma kambe loko a ta a ri ximandlamandla hi ta va hi nga swi tivi ku munhu loyi munhu wa kahle se swi create vugevenga swi endla ku va xavisa tinyawupe ti-christani so vugevenga byi ya byi tlakuka byi ya hendla hikuva hi nga swi tivi ku ri munhu hi ta huma kwini loko mo cheka loko hina hi ri van'wamitwa development vanhu lava xavisaka swilo swa swidzidziharisi va ku tala va ko a hi vanhu va laha kaya mi ta kuma ku ri munhu loyi a humaka Zimbabwe ku na Somalia un'wana a xavisaka laha ka N'wajahini i na xiphaza wa xavisa se ha ri ku yi landzeleriseni ku ri ya hi ya swi kuma swilo sweswo ku a va a karhi a swi xavisa ivi then hi kota ku fanela va fanekele va n'wi attenda ku vanhu va le handle a nga na yona pain liya ya ku nga va ku ri va makwenu va mehe lava va nga kona a swi fana loko a swi endla le kaka vo a huma kona loko a fika laha a nga endli leswaku vana va laha kaya va kota ku humela i endlela ku ri yehe a kota ku kuma business a ta sopota vanhu va le kale laha a taka a huma kona
0: hi marito man'wanyana enkulukumba a ka leswi mi swi hlamuselaka mi vula ku lava va la tikweni leri loko a va xavisela swilo leswiya a nga vaviseki
1: makaku
0: i lava ku va phunta
1: a va fi va onhakeriwa va ta kota
0: ku ya mahlweni ku va vona vini va
1: hi swoho sweswi leswi hi va ku hi swi vona hi ri van'wamitwa development
0: so ku ya hi n'wina nkulukumba xipalani ni ta va ni karhi ni vulavula mi engage mitani loko na n'wina mo nghena mi vulavula hi ku hi le ku vulavuleni la se ku ya hi n'wina i strategy xini kumbe i nchumu wa njhani lowu mi nga wu veka in order mi nga hlangana na vanhu va n'wina as a N'wamitwa development ku kota ku vona ku monitara na ku endla research ku cheka ku ri vanhu lava va nga kona aka tiko leriyani ku ya na hi ku ya hi xiphorisa na hi ku ya hi n'wina hi va i vangani lava va nga riki na maphepha mi plane ku endla yini
1: lexi xi nga planiwa muhaxi i timhaka ta ku hi focus ntsena aka lava va kalaka maphepha
0: good
1: hayi hi ku ri foreigner rin'wana na rin'wana a ri fambi hi focus ntsena aka lava vakala ku maphepha ende hina a hi ri ya fika hi hlongola vanhu a hina wona matimba ya ku hi ta fika hi ku gongonzela hi ku suka ifamba kuna lava va immigration kuna home affairs va tirana home affairs so ntwisisa ku hi voho lava va fanekele ku hi va aleta hi aleta xiphorisa ivi va hi arrangela hi pfa hi tirana vo a jikajika na swiphazeni swa ma Ethiopia na ma Somalia ku chekiwa ti aslam se hi le ka program ya ku hi fanekele hi sungula nkama wun'wana na wun'wana ku ri va ta hi ta pfa hi gongondza mitini hi ri na lava immigration hi kombela n'wini wa muti loko i hirise vanhu valava i fanekele i va swi tiva ku munhu a ta ku kaka wehe a vi a ri na maphephe se hi le ka ndlela ye ya ku nkama wun'wana na wun'wana hi ngo hi sungula hi ya ku tirheni ha lava ku ta hlamuriwa ku sukerisela exiphoriseni na ku nyikiwa matimba ku hi kota ku tirha na vona hi famba na voho hi karhi a ni hina ha swi tiva hi ri vaakatiko muhaxi a ni la ku ta mitumbetela hi ri vaakatiko ha swi tiva ku la tikweni hi na voho vanhu lava hi nge a va na maphephe munhu loyi wa swi kota ku ni nga hirisa munhu swi twisa ku i ni siyela 100 rand hi n'hweti or 200 ya ku ni kota ku ni hlayisa vana kambe leswi ni swi vona ku mindzuku a nga ta ni onhela swona ni va ni karhi ku swi vonini sweswi ni ya swi vona loko se situation yi take over se sweswi hi lava ku ta sivela mhaka leyi fanekele yi humelela ya vubihi ehenhleni ka vaakatiko va laha kaya ku ri hi fanekele hi famba na lava immigration hi famba na va xiphorisa hi sechasecha hi kuma loko i ri na maphepha i ta va i ri safe ku i pfumelelekini ku va i ri kola a hi nge vuli ku ri hambi whether i na roho kumbe a wu na rona famba ha sweswo hi nge vuli ku hi ta ri swi endla hi na wona matimba lama hi ri van'wami bya development kambe hi lava va tirhaka swona va pfumeleleka ku va va teka vanhu va va deport va va teka va va yisa xitokisini ku na makula lama va nga tshama va tekiwa sweswi a va ze va vuyela ka mandlakazi ku na mukula loyi a xavisanyana laha kaya laha
0: ku a hi tirhiseni vito ra Indian
1: ra Ethiopia
0: Indian na maEthiopia
1: yes hikuva ku ze ni ku mukula ndzi siku rin'wana ni fika ni xawuta miEthiopia n'wana ku miEthiopia a ku a ni miEthiopia ni mukula a ni leswi mi ni vitanisaka xiswon'we se va toloverini mara ni ta tirhisa ro ri ra ri Ethiopia ni fike ku khomiwa miEthiopia un'wana ivi na sweswi loko na ha lavisisa a nga kona laha ka n'wamito swi vula ku lava va home affairs va endle research ya vo va heta ivi va n'wi tlherisela kaya ande ku tlhela ku va ku ri na case yin'wana ya miEthiopia loyi a nga le jele loyi va nga n'wi kuma a nga ri na maphephe va n'wi pfalela ivi na sweswi wa ha ri jele so ku hi nga tivi ku i ta va ri jele ya laha kaya or kwini mara loko vo va karhi va hi hlamusela report va ha n'wi khomini munhu waloye ku va n'wi kuma ri na swidzidziharisi and a nga ri na maphephe va nga swi tivi ku i phohlise ku yini so hi leswi hina hi lavaka ku ta nyika nhlohlotelo aka vaakatiko ku ri a va hi pfuni hi ri vurhangeri ku ri loko i ri na munhu loyi i swi tivaka ku i na makhelwani loyi a nga i nga n'wi hleketelelaka ku i ri foreign i nga hi hlevela and then hina hi kota ku vona ku ri hi yisa njhani emahlweni ka lava va fanekele va tirha hi swona
0: okay so Ndlovu
2: inkomu Bishop ni twa kun'wana mi vutisa ku i strategy xini lexi hi nga ta xi tirhisa xa ku va xi endla swilo leswi olova n'wami twa development ngo bona kala hi ri vatsongo hi sweswo swa malembe mara mihleketo yikulu
0: swi ni khoma kahle sweswo na swi lava
2: so ndhawu leyi ti-village leti nga na tola ka n'wamitwa yin'wana na yin'wana yi na police forum yi na patrol so na tindhuna patrol yi ta va yi karhi yi tirha na tindhuna ku cheka miti leyi muti un'wana na un'wana lowu nga na munhu wa ku huma handle ndhuna yi fanele kuma nkarhi wa ku a va vitana hi cheka ku va na everything leswi nga fanelana and then nkarhi walowo 10% va vulaka swoho loko ku ta fika lava van'wana hi kula hi nga ta famba se hi komba ku wena na wena na wena na wena ma swi tiva swa ku ambasanga a hi tirheni ka makaya vafowethu and then xin'wana xo hetelela ku va timhaka ta va va sesiwa hina va ta hi khomela a swi tiva ku vo tala va ri se vana va hina ke
0: so
2: ka ku tala hi vo va hi hoxa aka danger aka swilo swa ku fana na leswi so va ta hi khomela xa ku sungula loko munhu a ri n'wana i nyikiwa xikwembu but i fane i plana ku a ni fanele ni va na n'wana and then ni ya survive njhani ku ya mahlweni na papa n'wana so munhu a nge fiki namuntlha u n'wi tivi na ku n'wi tiva so i langutele ku i fane va na n'wana na yena and then loko yo ya kuma ku xigevenga ha xi caca mi ni cacela papa n'wana
0: exh my god ni khense ku mite na mhaka yin'wanyani ndlopfu laniwani a ni ku eka vamhani valava va ku endla sweswi a va swi voni ku va endla ku va va tsema tiko hi le xikarhi va hi endla ku timbilu ta hina ti tsemeka hi le xikarhi xipalani swi njhani why hi rhandza ngopfu vamhani lava hina lava ku nga ri vavanuna la tikweni ra ka vo yi voyo hela n'wana na un'wana na un'wana vona vo lava ku ganga ai khona vaka yena na ai khona swi lava ku
1: yale bishop ko ko
0: tinga ri
1: ni chava ku ihlamula hi ku anu musa
0: ha ko mara ma swi vona n'wina
1: swi tele ngopfu
0: ma swi vona se ni vula ku swa yi onhela i vana va hina lava va rhandzanaka na vanhu lava
1: ande loko mo cheka kwalaho ka sweswo loko mi kuma ku mutswari wun'we i we le handle wun'we i wa la kaya n'wana loko a velekiwa wa pfumeleleka ku a nga va a ri na ID ya la kaya sweswo swi le nawini a ni karhi ni yi hlaya yin'wana act yin'wana la ku ri hambi ku ri n'wansati a huma a Zimbabwe ntsana a ri na maphephe loko a fika haleni wa pfumeleleka ku n'wana loko a velekiwa a nga vitaniwa hi xivongo xa
0: papaleriwakuza va rhandzarhandzana i ku imitlela ku va ta kota ku kuma maphepha ya tiko a swi hi onheli naswo sweswo
1: swi le ku hi onheleni hi ku loko ho ka hi nga swi voni swi leswi bishop ne ni byelini mi kuma ku hina vanhu lava humaka handle mi kuma ku hina 100 a hi vulavuleni mbekwana hina 100 wa vana lava va humaka ehandle vatswari va vo wun'we u huma handle wun'we u huma la se loko siku rin'wana ri bini hi ku a va fambi ma swi tiva ku 100 leyi yin'wana hi nge yimi na hina hi nge yimi se i ndlela yin'wana ya ku va voho va ri ku lweni ku ri va fanekele va wina muganga hi ndlela yaleyo ku hi fanekele hi tala hi fanekele hi andza ku ri loko se ti fika ka majority hi va hi va tlula vanhu lava ku ri loko va ku a hi fambeni vana va hina va nge pfumeli ku vatswari vanhu va va famba va ta ala ande va ta va team yin'we ende loko va languta tiko va kuma kun'wana loko va pfumeleleka ku va va tikuma a ri la se hi fanekele hi ya hi mhaka ya majority ku majority wu ri yini ivi va hi hlula endlela leyo
0: se swi vulaku mhaka leyi nga la ku na strategy xin'wanyana nkulukumba faro a nga xi tirhisa leyi a ku va Israyele nga ri va tswala ku tlula mpimo lani loko vo tswaletela va heta lava tala la ndhawini leyi va ta tikuma va lwa na hina va hi tekela tiko ra hina se a hi endleni ku vanhu lava va nga ha tswali se swi vulaku xitrategy xa n'wehexa xo xi tshame xi va xi tirhisiwa le bibeleni mara a ni lava ku ta vula ku ri i ndlela yini yo lulama leyi n'wina tanihi n'wamiti ya development mi yi vekeke ku ri yi kota ku fambisa xikombiso ndlopfu va kombise hi ti structures ta forum ta verini policing forum and then va tlha va kombisa ni mhaka ta tindhuna and then va tlha va n'wihe mi kombisa na mhaka ya va home affairs na va hinkwavo ka vona lava va nga va ku na xiavo laya mara namuntlha xipalani nkulukumba wa hina na ndlopfu hina ti-probleme ta ku vanhu va rhandza ngopfu mali vukungundzwani va hetelela va nga swi tivi ku vukungundzwani lebyi ya va byala mitwa aka vumundzuku bya vana va vona so i matimba wahi lama mi nga na wona ku lava ta vona ku ndhuna i va a ri ku loko a nyika xitandi n'we mi va mi nga ri kona and then loko a tikuma a nyikiwa sweswiyani mi va mi nga ri kona ku na switandi swo tala leswi kun'wanyana sweswiwani xi xave hi loyi xi 1-2-3 xitandi lexiyani xi na wun'wana
1: xi
0: na wun'wanyana xitandi lexiyani ma swi vona hikwalaho ka rirhandzu ra mali ku nga ri mintsu ra vudyoho so i yini leswi mi nga swi vekaka erivaleni hi xikongomelo xa ku tsundzuxa vaakatiko va hina lava nga kona kumbe vaakatiko va n'wina aka ti-communities hinkwato leswaku ku kota ku yimiwa ku va mbilu yin'we ku va nyandza yin'we hi lwana leswi nga ri ki nawini a ku lwiwi na vanhu va ku huma handle kambe ku laveka lava taka va ri na maphepha xa ku hetelela mi ti nga se hlamula a ni ri eMozambique mina kusukela vhiki leri nga hela hi wa vumunhu ni vuyela hi ti-8 ndhawu yin'wana na yin'wana loko i famba hi movha loko va ze va vona movha wu tsariwe lipoa hi yimisa va lava ku ta vona maphepha va lava ku vona maphepha va ku maphepha ya kwini maphepha lama i nga na wona ni boheka ku humesa maphepha ya mina ya komba ku passport ni na yona number 2 ni humesa ku xigoloya lexiwani maphepha ya xona hi lawa ni tlhela ni va na nkwati wa ku movha lowu wu huma wa ha ri bank yi authorize ni yi tsala phepha ya ku yi ni pfumelerile ku ta na wona haleni nakona certificate ya copy ya certificate ya mover yi kona impela swi le mavitweni ya mina swilo leswiyani na handle ka swona va ku khoma so loko matiko lama a hi ri ka hi nga ka wona kumbe sweswi hi nga na wona va nga va akelani va kota ku endla swilo swi va restricted ene loko i nga ri na i ta tlhela hi speed ma ni twisisani se what about atikweni ra hina laha ku ngo va na vanhu lovu ngo tetela vatshamini a ku na nchumu mina i strategy xini ku lava ku vona ku swilo hinkwaswo swi tshamiseka kahle
1: ku va hi endla sweswe muhaxi i timhaka ta ku hi fanekele hi cheka administration ya kan'wamitwa or mukuma ku ku chekiwa administration ya mhlava ya Giyani kuri loko hina hi ri tinduna loko munhu a fika a hi fanekele hi vana hi tirhisa balos ya kan'wamitwa kuri loko i ri munhu mo akatiko loko i ta ku u huma handle i fanekele i landzelela milawu leyi loko mo cheka yi koho milawu kan'wamitwa ku loko i ri munhu wa ku huma handle i fanekele endla kambe yi va yi fambiwa a henhle ka yona yi nga tikoni yi kandziyeriwa yi nga koti ku famba hikwalaho ka mhaka leyi mi nga hlamusela mi ku ri mali mali hambi hina hi ri varhangeri hina ri mali mali ngopfu sweswi loko mi kuma ku hi sunguna ka struggle xa ku hi lava ku hlongola maforina lava va kalaka
0: mapenano
1: va kombela ku a va famba ku ta va na wun'we or two ka top 5 leyi ya hina a suka a connectana na wun'wana ku phela i va swin'wana na swin'wanimani lava endlaka swilo leswi ni nyiki mali ya so ni ta hamba na ku i nyika information ene mi kuma ku a va nyika na switrategi leswi hi lava ku ta swi tirhisa ku va hi lwisana na xiyimo xa so then muhlampfa luya i ta teka mali a n'wi nyika i va n'wi update hi strategy loko hina hi fika ka ye already wa swi tiva ku valava a va pulani yini mission wa hina wu feyila kambe ku kota swo loko ho pfumelelana ku ri mhaka leyi tindhuna or lava va amukelaka va nyika vanhu switandi na ku va vanhu va fikela atikweni tiko rin'wana na rin'wana ri na nawu ku hava tiko ra ku kala nawu kambe ko va hina vanhu hi kariki hi nga ri hlonipheki nawu hikwalaho ka vurhangeri a ni la ta muxisa muhaxi ku va vaakatiko va nga hloniphi tikweni hikwalaho ka murhangeri so loko hina hi ri varhangeri yo kota ku la ku twisisa ku swilo leswi hi swi endlaka a hi endleli hina sweswi ka ha ri na vana na vatukulu lava taka va fanekele va famba ehenhleni ka tiko leri hina hi nge le ka rona kambe loko ho hleketelela ku ni endlela mehe mi kuma ku ndhuna yi na vo 80 something years nkama wun'wana na wun'wana yi ngo chaya yi ngo endla swin'wana swin'wana na swin'wana leswi yi lavaka swona kambe loko mi kuma ku ri na vanhu lava va fanekele va famba na yona va yi advise ku ri phela sweswi a hi hleketeleli laha hi humaka kona ndzhaku hayi ya mahlweni ka ha ri na vatukulu xinguwe ka ha ri na vatukulutukulu ku ri phela sweswi loko ho tshama hi la ka n'wamitwa hi nga ndlechi ku fana na sweswi va ri ku na much to much hi ti-30 ta June loko vurhangeri byo tshama a ku na munhu loyi a nga ta ku ta caca munhu la mugangeni ni hlamusela muganga lowu wa hina loko ho tshama ku relax-iwa a ku na munhu loyi mi kume maybe a nga ta kombisiwa ku hi nkarhi wo karhi hi kombela ku ya lunghisa maphepha a nga kona munhu loyi a nge i tshama a byeriwa swi sweswo kambe loko hi ri varhangeri yo connectani tanihileswi sekretari va kombisa ku hi na ma CPF hi na tindhuna hi na ti-sanco stakeholder leswi hinkwaswo loko swo kota ku hlangana a ndhawu yin'we hi vumba vuxaka ni twisa ku tiko leri hi nga ri kota ri nga va na discipline loko ho va xilo xin'we hi pfunetana na hi vaakatiko va sapota stakeholder leswi nga ta va swi ri koho laha mugangeni waxe
0: heyi hi sweswo ka muyingiseri wa mina wa Vision FM laha wena u nga kona lani u le ku yingiseleni ka van'wamitwa development va karhi va ringeta ku tlhantlha timhaka hi ku ya hi ku landza leswi presidente va nga swi vulavula na hi leswi vaakatiko atikweni ra South Africa ra Afrika-Dzonga va nga vona i nga siku ku na ku onhakeriwa loku kulukumba ngopfu so a ni tivi ku wena muyingiseri wa mina kwale nga kona u nga nghenelela u ku yini na wena kwalani hi lava van'wamitwa development hi swini swin'wana leswi u swi vonaka i nga siku na wena u vona i nga siku a swi fanele swi hoxiwa swi kota ku nghena laniwani swi va swi pfuni eka tiko ra yena ntiyiso wa kona hileswaku ri nkulukumba xipalani na nkulukumba ndlopfu ni lava ku hi swi tekela nhlokweni laha xilo xin'wana na xin'wana lexi munhu a xi endlaka hi xikongomelo xa ku lava ku ta vuyeriwa a karhi a kandziyela timfanelo ta nawu u le ku byaleni ka mbewu leyi nga ta va mitwa eka siku ra mundzuku namuntlha i nga va u ri ndhuna u tiphina hi mali ya ti-bribes i karhi wa dya timali tetiya mundzuku vana va wela u nga ta va siyela misaveni hi vona va nga ta sala va hlupheka hi vona va nga ta sala va tikeriwa va ta sala va nga ha ri na identity va ta tshama va ri ku lweni rixaka na rixaka ri ta hetelela hi nga havangi kona emisaveni so swi kahle ngopfu ku hi pfumelela ku ri instead ya ku hi rhandza ngopfu mali a hi pfumeleni ku hi titirhela ku tlula ku lava ku nyikiwa mali ya vukungundzwani yo ka yi nga ri yona a hi yimeleni timhaka leti faneleke ndlopfu mi nga ya mahlweni mi ku yini loko mi kunimela ku ta tlhatlhambula mhaka ya n'wina mi ya mahlweni
2: inkomo bishop a ni lava ku bishop ni tsundzuxa mhaka leyi ku n'wamitwa development a yi va just n'wamitwa development yi well registered aka tsanini municipality and then na laya aka royal council
0: kan'wamitwa
2: yi registered lero a tiviwa and ne power ya ku loko laya aka nwamitwa nga kumbe ku pfuneka ingena straight a masipaleni a swikota ku kuva buka va tlhela va kota ku hi ku hlangana hina va twa xilo xa hina va tlhela vuya va ta pfuna. So ni nge mention ku itikurile ri nga ta ku vanhu va ku va kahle loko a va ri kahle a va ta va lave ti passport va ta hito straight. So loko va tlhela va potla kunene a va kahle obvious. So i swilo leswi sweswi va nga ta pusha ku va komberiwa ku ya karhi kwavo hi ku ni kombela ku tlhelelanyana katsongo ka leyo ya va sesiwa hina bishop. Sorry. Va sesiwa hina va ta mi byela ku me managerian mala ngopfu ya diza. Yes, i ta va karhi n'wi diza. But after tin'hweti timbirhi loko a languta makwenu wa yota kuma karhi a huma ri hla kahle a nga swi twisisi ku swi suka kwini mali leyi a n'wi tizaku yo hi leyi a xavisela ku va makwenu wa ye tinyawupa
0: matwisisiaku va makwenu wa yena.
2: Ya so yehe a nga le ku swi voneni hi nkarhi walowo because a nga n'wi byeli miyisela ku mali yi huma kwini yihe leyi loko va suna ku va yivela va ku n'wana loyi yiva ngopfu ku ri ti-drugs letiya va xaviseriwa ku yi va hisava lava vo va rhandzanaku na vona.
0: Eish, my God.
2: Mali mali tanihileswi nga vula inkomo bishop.
0: Inkomo swinene. Nkarhi wa hina i 19 wa timinetse ku nga se ba awara ya 1 hikokwalaho ka Vision FM yimaninyana katsongo ni kota ku mi swi tiva ku hi le ka mani laha hi le ka Vision FM a ni ri swi kahle ku mi swi tiva kahle kahle ku ri hi le ka Vision yimani ni kutani.
3: U tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La, ilegal.

0: tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hileka.
1: Sweswo ke vayingiseri va mina vo rhandzeka va Vision FM hi vuyisa sweswo nongonoko I think for yourself. Ni kombela ku xaka ra mina u nghenelela loko swi koteka na wena u va na rito la. Ni ta kombela ku n'wa hulela I tana leswi a ni ku twa eka ringa ra u vulavula ngopfu swinene I ri na hungunyana ndzi moyeni ri ku hisa. A hi hetweni ni hitwa.
2: Okay. Inkomi Bishop na le ka vayingiseri va Vision FM Spalani na Mr. Ndlovula na Cancer swinene ku nyikiwa nkarhi Bishop. Swivutiso xa me I xin'we lexin'wana ku ta vutisa Magolidi. Me xa me anilo ku tiva ku ri a ni president va vulavule va kombisa mhaka ya ku a ku na loyi a nga na mfanelo ya ku va a karhi a yima patwini a vutisa munhu wa ku huma a handle kumbe muhlapfa ku ri ni nyiki pasi kumbexana ID ya wena just to confirm ku ri ku nga va ku ri ntiyiso ku fika kwini ku ri wena I muAfrika-Dzonga se a ni ta tiva ku ri a ka vona tanihi ma kumbexana kusuka aka n'wamiti wa development hi wahi makungu ya vona lama va nga na woho ku tiyisisa ku ri swilo swa ku fana na sweswo swi nga tikumi swi va swi karhi swi endleka aka ndhawu leyi na hi tshamaka ka yona because marito lama ya hetelele ya huma aka president a ndzhaku ka case ya nhlamulo sambo.
1: Okay, se inkomu sweswo swinene ke mi nga hlamula xona lexi ku sungula ku hi ta kota ku vuya ka sesi
3: ku hlamula xexe muhaxi lexi hi rin'wana bya development hi nga ta va hi karhi hi nyika support kusuka ka swona loko mo tshuka ku ve na munhu loyi a nga ta va a yimisiwini mi kuma ku maybe a sungula ku hlamuriwa hi ndlela ya ka yi nga tshamisekanga heyi humesa passport heyi humesa yini swin'wana leswi swi va swi nga ha tshamisekanga ni va ni karhi ni ri ku n'wi abuseni so hi part I part yin'wana ya case ni nga ha ni ya ku pfulela case ku munhu wo karhi I fika ni provoka or a endla bullying yo karhi aka mehe hi nkarhi lowu ni nga hlangana na yena se swa ku fana na sweswo ni ngo advise ku a ku vi ku ri na va capture-a swin'wana ka yena maybe va ngo ho teka video or va teka picture and then ba tsumela la kusuhana le police station ba fika ba kombisa ku ni hlangane na munhu wa so na so a ni sivela ndlela a ni threatena a ni provoka so ni twisa ku maphorisa from la loko ku ri munhu loyi a nga hale ka n'wamitwa va ta hi fona leri n'wami bya development ku na picture so hi kombela ku mi hi tivisela yo hala groupini ku ku na munhu wa so I report-e ku i hlangane na munhu a n'wi abuse a n'wi threatena hi marito karhi so hi ta fika hi teka kusukela kwalaha ni twisa ku swita olova
1: mara ni byeleni a n'wina leswi mi swi vulavulaka a mi empoweri vanhu va ta fika va hembela vanhu loko va a vona a nga ri na maphepho loko marito yalama nkarhi wun'wana loko hi ma vula hi nga ma vulangi kahle swi nga endleka mi n'wi mi ri ku empowereni ka munhu loyi a ku a lebula vanhu va tiko ra hina va nga ndlangi nchumuni just ku va tikuma va va na ti-criminal cases ku va nga hayi mahlweni ku lowara the demand leyi tiko ra hina ri lavaka ku vanhu va fanele va va na maphepha se a ni nga a swi nga ta va kahle ku va n'wehe van'wamitwa e forum mi kota ku tshama hansi mi vulavula mi ta na strategy ku va swin'wana swi report-iwa la ka n'wina ku sungula before swi yaka swi yaleyo ku loko swi za swi ya tekiwa hi nawu swi ndla swo tani sweswo
3: mativa ku ni kombisa yini Bishop ku na vanhu lava hi ze hi vona ti-program malembe ndzhaku mi kuma ku hi ri ku demandeni ka timhaka ta gezi timhaka ta mati kun'wana hi swi boheka ku hi ze hi pfala na mapatu hi ndla swa ku mi kuma ku na loyi intentional a nga pfali patu hi ku lava gezi I pfala patu hi ku I lava ku va hindza va hakela 20 rhandi na ti-10 rhandi so hi vhe hi swi vona ku ri a hi fanelanga hi nyika vaakatiko ku a hi fambeni hi ya strike hi ta va na problem na sweswi hi nge nyiki vaakatiko matimba hi ku famani mi ya gongondzela vanhu etindlwini mi kumbe lava ti-passport a nga fika n'wi chuhisela munhu loyi wa ku loko hi nga lavi hi ku khoma ni nyika 100 rand ivi a pfumela n'wi nyika 100 rand so hi ta va hi nga ri ku tirheni hi ri van'wami
1: so hikwalaho ka nkarhi se ku ya hi n'wina I strategy lexi mi xi lavaku I ku n'wehe mi hlangana na va xiphorisa mi hlangana na va home affairs mi kota ku famba swin'we mi ri van'wamitwa na van'wamitwa forum
3: na ti-stakeholder leti nga kona
1: ku fambiwa swi ku ngheniwa hi mimiti liya ya vanhu lava hi ku va tiveka la tikweni ra van'wamitwa
3: and xin'wana xo sungula hambileswi swin'wana swo fanekele ku va ku ri na xihundla kun'wana loko fanekele ku tirha kambe hina hi ri van'wami bya development lexi hi lavaka xo a hi lavi ku tikuma hi khome vanhu lava kalaka maphephe hi lava leswaku tiko ra hina ri nga vi ri ri na vanhu lava kalaka maphepha ni ta ku mi ni twisisa a hi lavi ku khoma vanhu lava kalaka maphephe hi lava leswaku munhu a nga titikweni ra hina a nga ri na maphephe se lexi nga koho I mhaka ku hi ta va na mhaka ya ku hi vaakatiko un'wana na un'wana I ta va a ri wehe a ri awe ku nkarhi wo karhi vanhu va ta va ri ku tirheni ku va tirhisa ku yini hi ta va hi nga va tivisanga, mara hi ta va nyika target ku hi nkarhi wo karhi hi ta va hi ri ku tirheni ku ri hi tirhisa ku yini, hi ta va hi nga swi tivi lero munhu un'wana na un'wana sweswi loko a ri ku ntweni a ri na munhu loyi a tshamaka na yena a kalaka maphepha a vhe a ri lunghisela munhu wa yehe ku hi nkarhi lowu va nga ta va ta hi ta tlhela hi ta kwala moyeni hi ta hi ta tivisa ku ri hi twananini na lava immigration na ti-stakeholder ku ri hina hi ri van'wamitswa development hi ta sungula timhaka leti hi siku ro karhi ku ri hi tirhisa ku yini hi swin'wana leswi hi nga ta swi xota ku swi veka moyeni muhaxi inkom.
1: Okay, mataku ku ve na xin'wana ni xi ngo xi hleketa hi nkarhi wa hina i nkaye wa i nhungu wa timinetse ku nga se ba awara ya n'we. Loko ni tshame na vanhu van'wanyana nkarhinyana wun'wana wo leha ni va tiva hi swivongo swo karhi, mara loko se ni ya humelela le makaya ya vona loko ni lava vanhu lava le tikweni ra ka vona a ni va kumanga, a va tiveki hi xivongo lexiyani, a va tiveki hi mavito lamaya. A ndzhaku loko ni ya va komba xifaniso va ku luyani i mani hale hala ka vona va tiveka hi ndlela yin'wanyana. So ku na swilo swin'wanyana lero va swi kota ku kumeka va teka swilo swa munhu loyi a nga fa khale va ti vitana i kumbe swo a pfumela a nga ri yena munhu luya. So ni vona ku hi nga ri hi le nghozini tanihi tiko loko hi nga swi langutika kahle. So a ni ku ri in summary ni kombela ku mi nyika marito eka aka vuhosi eka vafundhisi. Okay, mani kombela ku ni rhanga ni teka riqingho leri ku sungula mi le moyeni ka Vision FM.
4: Hello.
1: Ahee, minjhani?
4: Hi vatomi hin'wan'wina.
1: Na hina loko mi vulavula hi vutomi hina byona ma.
4: Hawa, I can say no.
1: Inkomo hosi ya mina.
4: Ni no la ku cheka na van'wamitwa development man. Ni twe va kombisa ka site ra ka ku xavisa swidzidziharisi. Ni la ku twisisa ku ri va famba hi ku twisisa or va famba hi ku va landza lava va wiki na. Loko ni ku va weekend vulavula hi maforena cause loko hi cheka laha ka community ya ka n'wamitwa 99.9% i ma South African lama ya xavisaka swidzidziharisi, then 0.1% hi lava va maforena hi nga ta ku xavisa vo swidzidziharisi. So a ni la ku
1: chekava swi kuma kwini swidzidziharisi leswi hosi ya mina ma ha vulavula va swi kuma kwini
4: ku ri a ni nga va ni endla xihoxo loko no tiva ku ri va swi kuma kwini. Loko a ni swi tiva a ni ta endla ku ri na mina ni report-a maphoriseni ku ri ti-drugs va tikuma endhawini ya so.
1: Okay.
4: And then a ni la ku cheka ku ri va landzelerisa aka ma South African lama va xavisaka swidzidziharisi leswi na. And then ni tlhela ni va na xivutiso aka host hi ku tanihi community hi tiva ku ri mi ri bishop. So a hi la ku ala ku tiva namuntlha mi hi hlohlotela ku ri hi nga fikelela njhani ka ku ri hi va ti-political analysis ku fana na n'wina namuntlha hi nga vona post ku ri hawa bishop ya hina se i political analysis inkomu.
1: A vulavulani kahle ni kombe political analysis ya yini?
4: Aka post a yi kombisiwangi ku ri i political analysis ya yini. So hi vuye hi fika hi vutisana then hi ti byela ku ri tlulu hawa hi ta yi kuma aka n'wina.
1: Hina mfundhisi Malungana a nga ngheni ka ti-political, mina no va epresenter ya ka le ka radio epresenter a nga weli ka tipolitiki n'wana mhani ni beleni mavoko ni beleni mavoko hosi ya mina ni khensile swinene inkomo ya muyingiseri wa
5: hinaaeeebaleki
6: okay a ni lava ku vutisa
3: hi ku e mi hatle mi va fambisa mani a ku ri na swivutiso leswi a hi lave ku ta vutisa ku swi nga koteka ku hi ri na tinambara ta voho hi ku ntwa nga ku va khome research yin'wana ya matimba va ri 99 ya vanhu va la kaya swi ri va 100% sure ku va va tiva. Se a hi nga lavi va swi vula moyeni ku hi tihlanganisa na voho va hi nyiketa mavito yalama hi ku a hi nga rawe ngopfu hi swona ku va nga va va fika kwala ka tiphesente tete ku va hi nyiketa mavito yalama hi kota ku tirha hi nge vi na ti-favorism ku swidzidziharisi swi xavisa hi munhu wa le handle swa onha swilo leswi a swi onha ntsena munhu wa le handle na vanhu va la kaya va onha. Se loko va ni research a hi lava ku va hi pfuna ku va hi nyiketa lomu va nga ndlaku research ku lana lana lana la swi koho hi ta kota ku ya tirha na kona.
1: Oh no my god.
6: Sorry bishop a ni lava ku va hatla va tsutsuma va vurini xipalani. So a ni lava ku lunghisanyana swin'wana ka mingiseri loyi a nghenini sweswi ku n'wamitwa development a hi poli
1: na mfundhisi Malungana
6: a hi tangi swona swa ti-politics mena nika ya mehe mara na xipalani le ka ya yehe but loko hi tela hi te hi n'wamitwa development a hi political party uka so ya tla tsutsuma so that's why nlabe kutwisisa ku me analyze the int politics kwa la inga ko so I
1: ngona la ku politics la no mina inkomo papa
5: okay kuna swinonyana iku ndo komisa hi timhaka ta ku ri poster leyi nga fika hi va kona yi kombisa hi timhaka ta ku ri political analysis swo fanisana sweswiyani ku ri ku ta va ku ri political analysis nakona lani ku tsariwini ku ri Bishop Malungane i host ivi lowu n'wana a nga vekeriwa layani ku vekeriwe nkulukumba Daniel Peluka Mthombeni ku ri vona hi vona va nga tata na analysis leyi nga kona. Nna ntshembo ku i ku xivutiso

0: ma foreigner lava vona vanga ku xaviseni ka swidzidziharisi sweswo a hi vulavuli a ku vulavuriwangi hi ti-supplier a ku vulavuriwangi hi lava endlaka swidzidziharisi lava va nge le ku xaviseni ku ri ku na un'wana yena va le ku endleni ka vulavisisi ku ri na yena i le ku xaviseni ka swidzidziharisi ku kwalayani ka ku
1: 2 minutes left
0: okay lavaya va va languta ku ri xivutiso i ku ri makarhi ma va langutisa na lava nga kona va kwala tikweni va nge le ku swi xaviseni na I think ku ri xi fanele xi va xi ri hi ndlela yaleyo
1: xivuti okay. Hi ku no va na 2 minutes leyi nga sala laha a ni swi tivi ku ni fanele ni endlisa ku yini
2: ni kombela mi nga si nyika a ni kombela ku yiva so va xivutisini muyingisini mara hi ku twisisa ka mehe no twa hi nga ku xivutiso lexi a ni kombela ku mi xi adopta mi hi vitana kahle hi rin'wana bya development hi ta hi ta vulavula hi swidzidziharisi laha a hi wu hlamusela ku ri ku ve na Ethiopia loyi a nga khomiwa a kala maphephe hi lomi xi na swidzidziharisi ku wun'wana loyi a nga kumeka a ri na yini a ri na swidzidziharisi so a hi kombela leswaku loko swi swa koteka hi na nkama wun'wana hi available hi vitaneni ta hi ta ene mi nga hi nyika awara mi hi nyika 3 hours or 2 hours hikuva vanhu va ha ri na tona hi ta hi ta vulavula ntsena hi focuse ngopfu ka mhaka swidzidziharisi yi nga yi favori ku i vanhu va le handle or i vanhu va le kaya va la kaya yi va yi angarherini mara hi vulavula hi swidzidziharisi swi nga hi khoma kahle ngopfu sweswo
1: okay no inkomu hikwalaho ka nkarhi ku nkarhi wa kona se hi wusela hi minete yin'we leswi mi swi vulavulaka swi ta swi endlekile a hi vulavuleni hi lava Bishop Mahori la a hi endleni ku mundzuku hi 12 o'clock hi vuya hi ta teka yeleyo kumite nkarhi wun'wana na wun'wana mina mi kona but hi ta va hi karhi hi tlhela hi vulavula hi swi tiyisisa mara a hi hleketela ku koho mundzuku se ni lava ku va kota ku swi tiyisisa ku mfundhisi a ni ri tanihiloko a va vulavula hi mina va ku laha ku nga tsariwa political hina hi representa vanhu ku nga ri political party yo karhi tiparty hinkwato hina hi ri vafundhisi hi nawu mfundhisi i mutsundzuxi eka political party ka vanhu hinkwavo lava va fumaka that's why loko mi languta Davida a ri na vana thani laya.

0: la abangupfuna ku leswi a hi swona se loko la a hi vula ku I poll analyzer mfundisi la representa ku ani ngi mani mani va ri yini va mani mani va le kwini ni wela kwini a na party mara tani hi mfundisi ni le ku lweleni ka ku mimoya ya vanhu a yi rule vanhu a va kumile swi nga ta va pfuna vanhu a va kumile swi nga ta va vuyerisa dan ku tlula ku ni ku ni wa political party yo karhi a ni kona kwala ka sweswo mara ni yimela ntiyiso lowu pfunaka vumunhu ku byi ya mahlweni eka nkulukumba Ndlopfu hi ku nkarhi wa hina se wu hi helerini hi nga ha ta hi ta hlangana mundzuku loko chance yo tshika yindle yini yi hi pfumelerile na nkulukumba xipalani marito ya n'wina yo hetelela hi ku petsapetsa hi ya hlangana kokwani Peluka sweswi hi xinkarhani xitsongo n'wina mi nga ku yini n'wina
1: titwa munhu ku hawa swa mhani longini a ti yele a kaya hi peace leswi van'wani va nge le ku swi endleni sweswi so xa ku hetelela muhaxi I timhaka ta ku na ha ri na warinyana ya muyingiseri loyi a nga heta ku suka la loko a ku hava cheka na for sure sweswo nkarhi wa ku a hi nge phikizani na ku koropa hansi hi karhi hi vona laha ku pfutaka hi ya pfala laha ku pfutaka loko suka a chakeni hi ta sa hi koropa hansi so a hlamuleki laha nga koho hi peace
0: Okay. Powerful. A hi ngheneni hi twa ku xipalani n'wina marito ya n'wina loko hi karhi hi petsapetsa marito ya n'wina hi timinetse hi ti-seconds ti nga ri tingani mi nga ku yini xipalani
2: marito ya ku hetelela bishop i timhaka ta ku hi na xikombelo rin'wana bya development ku hi lava leswaku hi va hi ri na vun'we na vaakatiko ku nga vi ku ri na ti-program leti ti taka emugangeni mi kuma ku i ta community mara loko munhu a ti teka as hi nga ri swa individual ivi ya a ti humesa ku fana na that's why mi kuma ku mingiseriwa mi fanele mi nga n'wi humesangi moyeni.

0: Ta n'wi ni da a hi eku loko hi endla swilo loko hi endla swilo mi nga ri a mi i fanele ti hlaya na we ku hi hi lero muganga lowu wa hina van'wamitswa development na hi muyingiseri i muganga wa yehe loko hi ti angarherini hinkwenu hi ta kota ku pfunana ende hi ta hlula ntsena ho va xihi xin'we muhaxi hi ni twisisa ku leswi hi swi lavaka hi ta swi kuma inkomu.
1: Inkomo Xipalane inkomo i mukhanselara wa hina wa mundzuku loyi a vulavulaka a pfala mhaka yaleyo a yi pfarisa xisweswo na ndlopfu tanihi matsalani wa n'wamitwa development. Ni khense ngopfu Xikwembu xi ni hlayisela n'wina ngopfungopfungopfungopfungopfu ni kombela ku mi hatla mi hi hlamula mi ya hlangana na vakulukumba va n'wina ku vayingiseri va ha hiseka va ta kota ku va va ta kota ku ta hlangana na n'wina mundzuku mi karhi mi hlamula swilo leswi na yena nkulukumba loyi tanihiloko a nga ti vulangi vito a hi yo n'wi fambisa ni i lo tsutsuma hi yexe yo hatla a famba so hikwalaho ka sweswo ni ri mi famba kahle hosi yi va na n'wina yi mi tiyisa inkomu fambani khwatsi
2: inkomu.

0: u tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La hi le kaya
1: hi sweswo ke muyingiseri wa mina wo rhandzeka wa Vision FM, laha wena u yingiselaka xiyanamoya lexi u ri kona. Mina kahlekahle ni xidonkana mulunghisi Erasmus Malungani, ni nga kona kwala namuntlha on behalf ya loyi a nga ta teka nongonoko a yiwisa mahlweni tanihiloko mehe ni ri kona for xinkarhana. So hikokwalaho ka sweswo ke namuntlha hi le ku vulavuleni hi ku president u vulavurile a kombisa leswiyana leswiyani hi ku va ku ri na vanhu lava va nga rhanga va vulavula president a nga se vulavula ku vona ku tiko ri fanele ri ndlisa ku yini, ku fanele ku humelela yini leswiyani leswiyani, ku hi ti 30 a hi munhu loyi a nga ri ki na maphepho la tikweni ra Afrika-Dzonga u fanele a va a fambile. Swi kokwani mthombeni ha mi amukela la ka Vision FM.
2: Enhlekani lowunene, enhlekani ka xitixo yingisela eka xo dyondzisa na ku xumisa va lava ha ku humaka van'wamiti wa development lava mi vulavula na vona a va khome mhaka ya kahle swinene. Na ku xumisa lava a va nga sungula na nongonoko a ni va yingiserile vasesi wa mina kusuka ni mixo ku fika sweswi ha va tirha ntirho wa kahle leswinene.
1: Va n'wa hulela.
2: Va n'wa hulela, hayi a va ri kona ni va yingiserile na nkhinkhi lowu mi nga na wona siku ra namuntlha, hi ku namuntlha na swi vona ti hume na na vakhalabye ku na mpfula.
1: Ene mi swi veke kahle kokwani, ti huma na vakhalabye hi ku ku na mpfula namuntlha, vana va nga ta famba va dyiwa hi mati ya swikobyani.
2: Na nhlavutelo wa n'wina lowu mi nga wu vona le ka vakokwani Mozambique loko maphorisa ya tiko leriya ya mi vutisa maphepha hi ku hambanahambana ka woho. Mi tshami ni tsakisa loko mi fika mi ku va swi kota lava makhelwani wa hina kumbe vaakelani eka matiko ya vona ku enforce nawu. Kambe hale ka hina to dya muhwana na mi nga famba mi swi vonisa swona hileswaku loko va ku tiko hi vula leswi n'wini nga ndliwa swona.
1: Okay.
2: Wa kona va benge va mi nyikile authority ku famba wena i nga mani i nga bishop ya Mozambique na maphepha ma heleri lama va nga fika va ma vutisa
1: na ma insurance
2: loko mi ya le
1: insurance na ma third party ku loko sweswiwani fanele na va na insurance leyi ya vumbirhi ya third party ku loko wo tlumba movha waleni u fanele lava le va hakela movha wa vona.
2: Hayi ya no xi pele tindleveni
1: inkomo se ku ya hi n'wina aka timhaka hinkwato a ni nga mi chaneli n'wina mi yi khomise ku yini hi yini ku ololoxa n'wina mhaka leyi ku vaakatiko va fanele va awe hi yini hi swini leswi nga swa ntiyiso hi swini leswi hi faneleke hi swi landza. Over to you kokwana.
2: Na ku ni la ku hindisa liya ni nga si nghena ka over to you. Loko ha tirha xiphoriseni ku na leswi va nge handing over a wu teki loko xota swin'wanyana i receive correctly loko swi helerile swibamu i hlayile na vabohiwa va helerile se ni twe muyingiseri a ri moyeni a vulavula hi 99% a tlhela suka a tsutsuma a ku 99% leyi i ya vanhu lava xavisaka swidzidziharisi laha ka n'wamiko kwalaho kwahala ka a nga kona se mina a ni ta ku leswi a nga ku yingiseleni i na nkateko i swi vurile swi le moyeni swi tsarisiwile xitici xa Vision FM na hina va yingiseri hi swi twile
1: swi recorded
2: ya se a ni ta ku evuton'wini loko hi nga ri na vumbhoni bya swile kumbe hi nga tirhi hi swona hi fanele hi swi papalata hiloko phela hi vulavula hi 99% swi vona swilo swikulukumba ngo le ra ku mi vutise xivutiso xa ku va swi xava kwihi va vanhu lava ka n'wamiti wa na se mikarhi yo tala ri ku na hundza hi kona loko mi hi vona ku vumbhoni bya swilo a hi na swona a hi ntlangi hi swi twisisa swilo swa hina vo tala lava nga ku ri hisiweni bishop wa mina namuntlha na vayingiseri va Vision FM eka ti-civil claims hi va lava hi rihisiwaka hi ti-defamation of character hi ku ya hi nawu se a ni ta ku vaakatiko loko mi vona ku swilo a mi na vuxokoxoko bya swona ha swi tshikeleni veni va swona lava nga ta hlamula va tlhava ta na vumbhoni hi maphepha
1: okay leswi vulaka ku leswi mi swi hlamuselaka mi hlamusela ku munhu a nga vulavuli xilo a nga ri na vumbhoni lebyi byi nga helela i fane a va na vumbhoni lebyi byi nga tshamisekaka kahle hikuva a vulavulaka
2: kumnika xikombiso loko ma ha ku heta ku vulavula hi mhaka ya Mozambique loko na ha ri ka leswaku yimela maphorisa na titleke ta mina nito mi nika xikombiso xihatla hi ya nghena ka nhlokomhaka ya hina loko sesi luya a nga kumeka video leyi a yi karhi yi trenda ya a teke 2000 wa phorisa ra hina loko a za humesa 2000 a nyika mulungu luya leyi a nga tekela munhu un'wana se hina vumbhoni bya
1: 2000
2: i yi humese hi yexe hi tlhela hi va na vumbhoni bya ku i teki swi nga ri nawini hi ku wa hola a xiphoriseni
1: hi swona
2: hiloko a vulavula hi ririmi ra vadivanhlapa a ku I'm sorry mina nkarhi a vulavula a ku tekela yini mali ya 2000 tekela yini mali a ku I'm very sorry se loko i ku I'm very sorry hi marito man'wana i pfumele hinkwaswo swa nandzu hi xilaw hi ri i consentile i confession all elements of crime are there se mhaka ya mi ya tenga yini hi ku i te I'm very sorry a tlhela a humesa mali mali hi teka hi yi vula exhibit a na ku vula leswi swa ku loko munhu a nga ri na vumbhoni a nga vulavuli hi ku ta pfumala swilo swi humesa
1: a swi powerful ngopfu
2: se ka liya yi nga vulavuriwa hi president wa tiko ra hina hi siku ra ti-7 n'hweti yeleyi ni to rhanga ni ku bishop wa mina vayingiseri va Vision FM xipinci xo yingiseleka na mahumelerisi wa n'wina kwalano loko no ya ka ntukulu wa mina bishop malungani ni fanele ni fika ni gongondza loko no kuma gede yi pfuriwile loko yi nga pfuriwangi gede mi ta fanele mi pfula gede hikokwalaho ka yini ku ri na gede a mi lava ku fohlafohliwa a hi swona
1: hi ntiyiso hi swona sweswo
2: hi laha ku vanhu va nghena hi le gedeni va amukeriwa kahle se loko mupresidente va vulavula hi ximina va hlwerile hileswi hi ririmi ra vadyi va hlapa hi nge i ku react reactive than proactive
1: okay
2: hi ku loko tiko ri ri hava vufambisi mina ka xikombiso xa kahle xa Mozambique na mina ni yile Nigeria ni tlhani ya kwini ni ya eZimbabwe a ni se chiwangi na munhu a ni se chiwaku eximatini lexinheneni hikuva va lava milawu va makhelwani ematiko ya vona va hlwerile ku a va fanele va swi dyondzile hi 2008 loko vaakatiko va ku hi to tirha hi hexe ka ha ri na nkulukumba Bazi Maxilovo va ri mupremier wa Gauteng a va fanele va tlhela va swi dyondza laha ka ku khomiwa ka nkulukumba Jacob Zuma hi 2021 hi July ku va akatiko loko vanhu lava fanele vakoleleke va tirha va nga tirhi va ta tirha hi voxe sweswiwani mi ta mi ta languta lava March and March mi tlha mi ta languta va lava ka n'wamita va ri kwalani development se vanhu lavambirhi va ka March and March na n'wamita loyi ni vulavulaka hi yena va le ku tirhele ka vanhu lava a va fanele va tirha hi ku a va le ku tirheni
1: oh my god eya
2: se presidente loko a fika a vulavula leswi a nga swi vulavula laya hi siku leri ni ri vulavula a va lava tirhaka le etibodareni a va endla yini ku za vanhu lava nghena va ta fika laha tikweni loko lava hi va swondzolotaka hina i ku tlekiwa ku fana na n'wina mi risile ku bakanisiwa misava DB
1: i ntiyiso
2: loko se va va nghena hi le tigedeni va xaviseriwa swo ta hi swona tikweni se va tatata tiko loko se va tate tiko mupresidente ko a ta vulavula se vanhu lava nga laha tikweni loko hi ta hi ta nghena ka liya ya ku a va tlhelele makaya hi ti-30 ku hela ka n'hweti leyi i va mani va fanele va va tlherisa hi mina na n'wina vayingiseri va Vision FM i va mani va nga ta va famba va va teketela va va tlherisa na ku va taleke va kumeka kwihi va nghenise ku yini na wa wu ri kwihi hi ku hina yona immigration act 13 ya 2002 ya manghenele etikweni rin'wana na rin'wana loko u nghena tikweni swi lava ku tiveka ku i ta pfuneta tiko leri hi yini ho va na skili xo hambana na lexi hi nga ri ki na xona ke hi ta ku teka nakona loko i vhakile i lava ku tshama masiku mangani swa pimiwa tikweni leri nga na nawu
1: ene ntiyiso sweswo
2: i te swa xikolo kumbe i tela ku lecture vana va hina hi ku hi hava vanhu lovo kota ku dyondzisa metse wu twala lowu wa hina wu depa dokisi swi fanele swi tiveka yimani ni mi nyika xikombiso loko ku president va hlwerile mukhelele loyi a fanele a fambe na va Bruce tanihi mpfuneti wa mutabiri wa xipano xa hina xa Bafana Bafana swi tikile ku famba i se a famba ka ndhawu hi mhaka yini ya visa maphepha leyi ka Donald Trump wu nghena njhenjhe hi hala ritavi kumbe hi hala xikarhi switikile ka mukhelele sweswiwani ku na lowu wa u ba n'wa tipepe la nga duma Afrika hi n'wi vitaka Oma Asael swa tsandza yi kuyila va n'wi amukela va ku i nhena le emogadushi lowa misomaliya va arile ku laya swilo swa ntiyiso ku laya munhu a nghena kun'wana na kun'wana hi maphepha se lava hina lava va tirhaka laya va BMA Border Management Authority loko munhu a nga tirhi swona a susiwi ku nghena lava nga ta hlayisa tiko leri va ri rhandzaka
1: hi swona
2: se vanhu lava nga nghena laha hi ku komisa ni nga siya mahlweni i ku va nghenelena va xaviseya maphepha van'wani va nyikiwile va ka Home Affairs swilo leswi hlanganahlangane ku za hi ta fika laha hi nga kona ku nga si fika xidemokrasi before 1994 ni ve phorisa 35 years a swi nga ri kona leswaku vanhu vo nghenanghena njhe ene xin'wana lexi nga ta mi vavisa hi swimala sweswi mi nga na swo switsongo swa tiko ra hina a ni i New York of Africa South Africa ni teka munhu ni n'wi tlherisela bodarini a ni a nga na maphepha
1: i mali yin'wanyana
2: hi mali ya tiko rera n'wina rera swibanu swa n'wena
1: h my god
2: mintuku na mpundu ni kha ni ya teka yeluya futhi ni ze ni tshika xiphorisa mani ya ka tinyoni hikuva a ni to tekateka munhu ni to teka bixopo malungani masiku hinkwawo ni kha ni ya hlangana na yena siku rin'wana laha swi nga ni vava ku za ni fika xiphoriseni swa salamani ni layinile exopo yo karhi ni nge yi vuli hi vito loko a ni vona a karhi a hleka loko ni lava ku hakela a ta ku ni ta mi hakelela warrant officer loko xeta ku loko ni ku i ta ni hakela ni ku i lo tlha i vuya i na ho maphepha na o hleka swi komba ku i vuyile hi buduni se loko swi fika kwalano tiko ra hina milawu leyi yi nga na rona yi saseke ngopfu kambe a yi tirhisiwi
1: a yi tirhisiwi mani
2: loko mani ya languta loko hi hambana moyeni ma ya languta section 38 a yi pfumeli ku munhu a ta laha tikweni a nga ri na maphepha lama pfumelelaka ene na matiko ya lama hi nga akelana na wona a va pfumeli na vona va lava SADC hi nga na vona ka SADC na African Union a va pfumeli matiko ya vona se loko ku va ku a va tlheleli makaya a hi vozi a hi vazondi a hi swi vekeni kahle xikwembu swi ta hito a hi zondi swivumbiwa swo karhi n'wina mi bishop bishop
1: a hi zondi munhu
2: kambe emutini wun'wana na wun'wana ku fanele ku va na laha ku ngheniwaku kona hi gede ku fanele ku va na nawu kwala na mikarhi mi vulavula na van'wamiitwa development loko va ta va na nkarhi mitiko va ta vuya i nawu a vona va jika va tlha va vuya namuntlha va ta hi nkarhi wun'wana na wun'wana ku fanele ku va na ku va na ti-regulations na milawu leyi fanele yi tirhisiwa ka xin'wana na xin'wana
1: hi swona so ku ya hi n'wina ni mi twa mi karhi mi dzikisa mhaka yi kulukumba ku vanhu lava ku na vanhu lava va nga lomu ya ti-borderini va nghenise ku yini ku humelele yini va khoma hi va mani va tlherisa hi va mani loko u fanele va tlhelela amakaya a tindhawini ta vona so ku ya hi leswi mi swi hlamuselaka swi vula ku ku na voko ra nawu hi laha mi kombaka na va Home Affairs mi kombaka ku lava van'wani va kona va nga voyamisa swilo swi nga vi hi ndlela leyinene
2: loko a xibixopo wa mina mi fika le ka malungani mi veka nawu na mhani mi ku ngheniwa laha kaya hi awara ya nhungu na madyambu loko mo ka mi nga vuyangi laha mutini n'wina vana akhiya hi ku mari dependence laha mutini na n'wina loko mi vuyile mi kuma ku hi se hi le ndlwini yi nga tiba awara ya nhungu khiya ivi vona va vuya hi ntlhanu wa timinete ku nga swi ba awara ya nhungu a ni va tiva ku mi kona hi n'wena mi nga veka nawu mi ku wala ndlwini a swa va ya malawini ya vona va ya tihlayela tibuku va xisati na va xinuna loko no nyika xikombiso
1: ni nga vuli nchumu
2: hayi wa mi kona
1: a kaya a ni se vuya
2: mukhalabya a nga kona mukhegula a nga kona loko mi ya vuya hi vo after 12 na siku mukhalabya i le kundzele le ka tinsimu to to yelana na leswi a nga na swidya swi nga nhlokweni mukhegula a va kona se ni byeleni hi fanele hi kombetela mani hi tintivi hi ta kombetela vanake hileswaku hi marito man'wana vurhangeri lebyi hi nga na byona a wo byi hleva a wo byi sapatela vurhangeri hi minkarhi yo tala bibeleni ve ri byi hlawuriwe hi xikwembu xitshansi lexi ni nga mi nyika xona xi komba leswaku a hi na vurhangeri
1: i vurhangeri
2: va vula swilo maphepheni ka vumbiwa swi saseka va tshama va kha va vulavula lexi va rivala lexi va vula lexi na loko i va vutisa loko ku tsana nhloko ya muti ku fana na leswi mi nga nhloko ya muti ni mbutisa leswi ku nga vula n'wini ni mi vutisa ku ma n'wi tiva swimanimani na hi ku se mina ni le milambini a ma ha n'wi tivi kokwani Peluka mi ku a ni n'wi tivi no hlamala se loko murhangeri ku fana na murhangeri wa hina mahumela loyi a nga wisa xibedhlele xa Thembisa mabiliyoni mambirhi i mali munhu laa vanhu va ta kuma tiphilisi
1: Ish my God.
2: Baku anu tivi anu hinda hi kona ni dzeni ku vena ku tekelana tekelana.
1: Ish.
2: Ah, xivutiso xa mbirhi. A mi ri le Zimbabwe le ka minanga wa a purasi ra yena. Ku na munhu loyi n'wi lavaka ku va ka Hawks la tikweni loyi a nga tshuka a ndle mani leyilondzari i wise tiko munhu loyi a mi ri na yena ya. Mi ku e-e mi hlamala mi ku ha anu wu vonanga.
1: Hey, but.
2: Loko n'wina xin'wana na xin'wana mi tshama mi ri ku hlamaleni okay. Manana nhaku lava teke xihahampfhuka va ya Zimbabwe va famba na va AIDS mahaxini why mi khandziyisa vanhu xihahampfhuka xa mfumo va ri vanhu va AIDS ku fana na AIDS mahaxini no hlamala a ni swi tivi
1: oh my god ku na problem la ndyangwini
2: swi hi tlherisela ku muti wolowo hambi hovo ya hi ya tirha hi hexe a ni ma va vona va macheni machi vo va vekela ku siku ra ti-30 phela a swi le ka mazulu a hi ve na ntiyiso na kwale Mpumalanga ve le ku swindleni na kwala tikweni swi le ku karhateni mi nge pfumeli mi ya fika aka laha ka tiko ra ka n'wina le ka vona loko moya mi nge swi voni mi ya etliniki ku hava na philisi mi ya xibedhlele mi tlela hansi laha mibedhleni ku tlele munhu loko a nga ri na maphepha
1: oh my god
2: munhu wa makhelwani wa tiko ra le rihandla a ni vurile emitlhanu wa timinetete ku ya ndhaku wa le Botswana or Lesotho or ka va makhelwani ya matiko lawa loko va la ku bebula wa vona masiku ya fikile va ta kwale loko lava ka n'wina va hakela ku xibalu va ya le mibedo a yi tele se loko ku ri hava nhloko ya muti ndhawu yeleyo vana va za va teka nawu va tirha hi voxe a vo teka nawu va veka amavokweni leswiya swa ku ti-30 na leswi va nga swi vula swi sungule khale va kha va vula yo yo hacema ra kayo ni mi nike xikombiso nkarhi lowu akarhi a no yimelela xihlawuhlawu a swi nga ri kona leswiya nkarhi wa mfumo wa xiaparapete wo lowu mi vatsondzaku mabulu lamani na sweswiwa loko no mi tlhani mi nike xikombiso xa kahle mina leswi a swi vava madlanga ku hi ta kha hi vuya ka hengi hi ta kota ku famba swin'we a chipixon
1: hi swona
2: kwala ka madlanga laha vana va nga tala va holaku hi swidloko va tigenerali va tibrigadiri va yiva timali ta mfumo va hlangana na matlala lowu va nge kheti matlala a va kona mabunu
1: a ku na valungu a va kona mabunu
2: n'wina mi ri no mi vangeriwa swiwana hi mabunu lama a va kona minkarhi yela tibodo a ti fanekile vanhu a va tlela mi nga ku tlela mi nga pfalangi ri vatsweswi xikhale loko xikarhi na xihlawuhlawu ku hisa a hi tlela handle
1: a hi tlela handle hi pfula na tivanti leti hi nga chavi nchumu
2: se ntiyiso wa vuriwa sweswi mupresidente loko va vulavula va ta va ta vulavula hi ku loko ko kumeka munhu loko ni va byela ku va hlweriwi a thole munhu wa ka a nga ri na maphepha laha nga tshikiwa hi vona na vanhu va vona va fanele va gata ku va nga ngheni i ta fanele a hakela 100,000 i-first offender loko swo ya swi ya mahlweni hi munhu i ta humesa 200,000 loko a ya a violeta na wolowo a wu tlula na wolowo swi ya ka 1,000,000 na jele hikokwalaho ka hini Germany yi swi kota United States yi swi kota Japan na switzerlande ti swi kota ene loko mi languta le America hi vona va tlherisaka va hlampa ku tlula na hina van'we va ze va maka na guva se lava ka hina va maka fence ya kona a hambi wa yi kona a va yile fenseni vo nghena kwalaya hi ku laha wo hakela ku fana loko mi hakela toll gate
1: eish my god
2: ivi nkarhi wa xihlawuhlawu a va ku vutisa ku Peluka yindlelo gadagadana i ri sergeant na madimoba malomu man'wana ya ti-40,000,000 madimova a swi vulavurisana na muholo wa wena mali leyi nghena ku yin'wana yi nghena
1: yi nghena yi ta yi huma hi kwini
2: a swi vutisiwa ku a swi vulavurisa life start audit a xikolo a ku vhetiwi munhu ho vona munhu futhi ku komba ku swilo swa kona a swi tange swikwetini leyi hala ka xikwembu munhu a xava timovha ta phurayivhete yin'wana na yin'wana i 5,000,000 yin'wana i 2,000,000 a to nghenisa mitirho ka vaakatiko
1: exi my god
2: se mina mi ta fika mi lwela lavaya mi lwaku hi lwaku na vona ho tlekiwa sweswi ni nga mi byela 10 minutes back ku hina loko hi ya tlhelelani makaya va ta va ta ku mi nga teki nawu mi ku veka mavokweni ya n'wina hi ku lavaya loko mi ku tlhelelani makaya va ku a hi swi lavi va le Nigeria va tshama va ala ku tlhela
1: exi my god
2: va ba maphorisa ya hina ni nge swi rivali mvulavuleriwa maphorisa ka RK Makhuvele kapteni wa mina maphorisa ya tsutsuma a yo ngo tsutsuma ya chavela ku loko va tirhisa matimba lava nga na wona ku ta tlha ku khomiwa vona
1: exi
2: sweswi tiko ra Ghana ri ri na ku yisa tiko ra Afrika-Dzonga eka international criminal law kumbe criminal justice
1: why
2: fane matiko hi vaka ku veri vaakatiko va xanisa vaakatiko va vona lava nga riki na maphepha
1: va nga riki na mapampiri
2: se why matiko lama hlasela tiko ra hina hi ku vanhu va vona va tele va nga ri na maphepha loko se va ta va ta va teketela hi mabaki why va tsutsume va tala a swi ta njhani ku va jampa va suka makaya va ta loko vana va ka Archbishop va ya hamba va ya dya ka matlhelwana swi ranga xa mugayo Archbishop maluvana
1: swona va twa ndlala
2: va twa va ndla yini va tlhela va dlaya hi ndlala makhuri ya kukuru se wena loko va va khera va ku se hi swi twile hi ku nge ni ta tata mi teketi basikiri ni ta mi pfulela milandzu n'wina va makhelwani
1: se ku ya hi n'wina kokwana a hi ngheneni la se i yini ku ya hi n'wina lexi nga kotaka ku pfuna ku ololoxa mhaka leyi va kahle loko ku ra hi ngo n'we mi nyika xitsundzuxo eka ni nga ku nyika xikombiso sweswiwani ku na vafundhisi lava va tsakaka hikuva va vona vanhu lava koti kerekeni va kona kwala tikweni va kona ka tindhawu ta kona mi nga nyika xitsundzuxo xini hi xihi lexi tiko ri nga xi endlaka sweswi ku yima hi nomo wu ri wun'we ku endlela ku tiko ra hina ri va kahle hi ku eku heteleleni loko sweswi n'wina kokwana mi tirhe 35 years mi siye vana mina vana loko se xikwembu xi mi vitana vana lava van'wina loko hi suka hi nga lunghisangi sweswi la hi famba vana lava va sala va ri amavokweni ya valala leswi vulaka ku ta va na ku xaniseka loko kulukumba ngopfu loko ku ri hileswaku hi siya swilo swi nga tshamisekangi ku nga endliwa yini ku ya hi n'wina eka vaakatiko ni ka vanhu hinkwavo ku lulamisa xiyimo lexi
2: a ku ve na ku loko ku vhotiwa mfumo lowu vhotiwaka wu swi tiva ku hi wu vhotela ku wu ta ndla nawu tikweni
1: okay
2: xo sungula xa vumbirhi mfumo loko wu karhi wu tirha wu nga endli ku va na nawu nawu vulavula maphepheni xikombiso wu nga kona wu nga ri ku tirheni sweswi mi nga swi nyika xikombiso ku vatukulu va hina hi ta ya va ta ta va ta hi rhuketela masirheni
1: hi swona
2: a xikomba xi hi nyikeni matimba ku mfumo wolowo wa tsandzeka ku va na xidemokirasi xa ntiyiso ku ta munhu loyi a nga ta kota ku rhangela tiko ri famba kahle hi nawu xa vumbirhi vaakatiko va nga teki nawu va wu veka amavokweni hambi swi vava swi te tani hi ku matimba ya maphorisa lama nga la tiko ra hina hikuva papa na mhani a va kona hi mitirho a va fani va koho vo ka va nga ri kona hi mitirho va ta khoma wehe inge i pfuna vatswari ku va tirhela ku a va tirhi nchumu xa vunharhu kolomu tikerekeni mi kerekaka na vona vanhu lava nga ti na maphepha mi nga byeriwa ku tlhelelani mi ya teka maphepha mi nghena hi nawu xo hetelela hetelela kwala ka tihosi kwala makaya hi tshamaka kona ku na vanhu lava nga tshama na vanhu lava nga riki na maphepha van'wani va ndle na swibadza xopo sweswi va byisaka vana va tiko ri leri a va dyi na swakudya sweswe leswiya va swi xavisaka
1: a va dyi mpela ntiyiso
2: ve le ku loveni vana maka ma swi twa ka mahungu ivi tihosi letiya tikhanselara letiya timeyara letiya ku tlha ku va na swipikitere ku hava swipikitere laha tikweni xipikitere xa kona ko xi tekele ka papa na mhani loko xi fika lexo fila tifomo xi teka mali xo hoxa xikhomeni xi famba khale ka mimfumo ya vagazankulu a wu nga ta swi vona swilo leswi hi nga ku swi voni swa ti-homeland a ni vuli ku a swi vuyi kambe a ku ri na nawu lowu a wu implementiwa ivi na vona vanhu lava nga ri ki na maphepha va nga vuli ku a hi yi helo a swi kona ku a wu yi helo kasi wa wu na le kaya na tlhelela kaya i vuya hi nawu hi ta kota ku tshama na wena kahle hi ta hambana na ku humesa ti-100,000 letiya na ku humesa ti-200,000 na ti-1,000,000 hikuva loko ni langutile vanhu va lava tholaka vanhu lava va tsakisa hi ku va va tirhela na vona atimbilwini va swi twa va explotiwa ku explotiwa kambe hi ku a va na maphepha kwalomu mapurasini na kwalomu mitini kwalomu swirhapeni kwalomu kuriseka tihomu vo tirha va teka xexitsongo va nga na xona ivi ni hetelela hi ku kandziya lawa tipresidente letita matiko va minangakwa nivulavalava rhangelaka matiko ya lama ya mumutsa nto sadeke na African Union va hlangana va pa va vulavula hi ku vanhu va nga omeli switulwini a va endli ku vana va matiko ya vo va ya nga tsutsumeli matiko ya van'wana swa hi poyila ka European Union
1: hi swona mani
2: ey ku fanele swi president a nga vula hi ku ya hi nhlokomhaka ya namuntlha ngete yi ta vulavula na vasadeke va yena a va vulavula hi swona ku mina ka ku hlayisa vana va wena va karhi a tsemakanya leyi milandzeni i wupa wupana na yini na tingwenya kasi vana va wena loko mo mi tlele kwalani vana va n'wina va lahlekile hi mhaka ya ndlala bya khoma na
1: a byi khomi vurhongo
2: xikombiso loko ndzi ta ku ta mi byela miya miya gugula mina nga kwa i hola mali yo tala ngoku ka ti-president ta sadek i number one misa luya mara vana va yena va tleli kaya
1: osh my god
2: loko vana va nga tleli kaya i ri nomo mi nga tshikisi vana va mina n'wina makhelwana
1: va nga ri kaya ka vona
2: i matimba e munhu a na le kaya kasi loko munhu a tswala vana a ni xikwembu i nyiko loko xi ku nyika vana i xi ku nyikile vana i le ku khisa ma i ku ni kombela vana tlheli va hlayisa vana lava i va yisa xikolweni va hlamba vadya ku kota ku za va fika lava nga na ta va nga na vutihlamuleri mi koka rihlampfi loko mi ri va rihlampfi vafundhisi mi ya haxa mati loko mi haxa kunene loko mi nga haxi mi ya khongelela xitandri xintshwa
1: hi swo se kokwani ni kombela ku chekela ku ya hi n'wina tanihiloko ku vulavuriwini siku leri ra ti-30 loko mi karhi mi cheka lani i yini xitsundzuxo xi hi nga kotaka ku pfuna vaakatiko because eku heteleleni swilo leswi swi dyiwaka swi vavisaka vana va hina i swilo leswi taku hi ku ya hi ku hleketelela koloko ku swi ta na vanhu va matiko ya le handle swi swo tala swa ti-drugs hinkwaswo swi endliwaka vana va hina a swi kala a swi nga ri kona mara ku yona ku nghena vona swi va swi tele mi nga pfuna tiko hi ku yini hi ku xo sungula mi kombisile ku ri a hi vulavuleni hi ti-vote hi kota ku hlawula party leyi nkarhi wun'wana yi nga kotaka ku endla ku yi tisa ku cinca mara xin'wana i yini lexi mi nga advhayisaka vaakatiko
2: hileswaku vaakatiko lava nga ku lwele ka tiko ra wona va na mpfumelelo va le ku ndle ka swona
1: e
2: ku ngo hlupha loko ku karhi ku machiwa swi swa vamacheni machi swa kona ku na lava taku hi vigevenga hi ku hi ti-texi leti hi vulavulaka hi tona swi ta fanele swi nga mi byela swa andres ya 2021 ku na lava nga yimelela ku a yi fiki ti-30 va langute xopo ya malungana va lungute timolo ta na nkuna hileswo ku na vugevenga nghozi ya kona
1: exikarhi ka swilo leswi
2: ka swilo leswiya munhu loyi a gwana bya ku machi a va ndli ku ti-marshal ta vo ti vula straight munhu loyi a nghenaka laya ka machi ya vona ku nga vi na munhu loyi a taka hi xikongomelo xa vugevenga
1: hi swona
2: xa vumbirhi va swi ndla peacefully va yimela sweswi presidente na maphorisa ya yena masocha ya yena va endlaku leswaku himpela vanhu lava va tlherile na va tlhelelaka hambileswi yena mupresidente a nga ri khumbangi siku ra ti-30 i chavile a nga ri vulangi eka ndzhaka sweswesweswo ni lava ku ta ni lava ku byela vayingiseri va Vision FM sweswi swilo leswi nga onheka laha tikweni swi nga onhisiwa swona swi to pfuna hikwalaho ka ku kumeka ku ri na yona GNU yeleyo ku phati ya vanhu va ka hina a ya ha swi kotangi ku va yi kuma majority votes se a ho ringeta ku leswi vumbiwa ringe South Africa ya vanhu hinkwala va tshamaka ka yona va ntima na vo basa hi tirha na va lavo basa lava hi nga va hlunguli hi ku a va yi lwandle ku sala hina hi lwa na mhaka ya yin'we ya ku vanhu lavawani va nga tata na tikweni a va ti hi maphepha hi nga tirhisi vaakatiko va nga vana va hina ku va hlongola vanhu lava hi ri na masocha na maphorisa ivi maphorisa lava tekaka timali leti bodarini leyi hi ku se va tala va le vuchuchisiweni sweswi ni vulavulaka na n'wena xilo xo yiva a xi na mindzuku xikwembu xi ti hanya hi sweswitsongo i nga na swona va tata va ntiyiso ku a hinkwavo hi nge va pinti hi burachi yin'we vanhu lava va kona maphorisa lava tirhaka hi ku hetiseka ene hi na vona na kwale tigedeni hi khale a ku ndliwa leswi nge job rotation munhu a nga tshami ndhawu yin'we nkarhi wa leha hi tolovela purasi va cincacinciwa tinyono hi tona ti nga fika ti tshikelela timhaka ta ku munhu a ku ni nge suki laha le bodareni a le kaka munhu loko ku rhandza ngo bodareni ti susiwa ya ka ya bed bridge ya ka leya hala ya mozambique pe ya hala botswana halaya
1: epiya ofisini
2: na van'wani maphorisa va kona va cincacinciwa ku vanhu va nga tshami ndhawu yin'we hikuva se va swi fika laha va ringekaka
1: okay so kokwani
2: tisela leya ti-30 leya ti-30 yi fanele yi langutiwa kahle ngopfu hi ku vona ka mina na n'wina mi ta tshama ku ni vurile loko yo ka yi nga langutiwi hi mfumo ra ha vona ku ndliwa leswi hi nge i proactive hi tatana switandzhaku swo ka swi nga ri kahle, ene loko hi tana switandzhaku swo ka swi nga ri kahle ku nge hi lawuleki, ene ku ta heta ku khomiwa vanhu lava nga ri ki na milandzu, lava a fane ku tirha mfumo wu tirha ntirho lowu va nga ta va wu tirhile.
1: Okay. Ni mi twa kahle. Ku na mhaka yin'wana leyi ni twaku i nga siku ya ni vava swinene. Loko ni cheka ni kuma ku ri vantshwa va hina vo tala hi vona va yaka va ya tshama lomu ya nyangweni ya swiphazaphaza leswi nga kona swa va matiko ya le handle, va va va nga ri xikolweni, van'wani va le ku dzaheni. Ku tiko leri i ra vona va mundzuku, hi vona vantshwa lava fanaka va va ti-leader ra mundzuku. Ku ya hi n'wina loko a mi lo yima a xitediyamu tanihiloko n'hweti leyi yi ri n'hweti ya vantshwa, mi nga ku yini eka muntshwa wun'wana na wun'wanyana ku a kota ku teka xinhongani xa vurhangeri a kota ku va va vona va yimaka hi ntiyiso va lwela tiko? Mi hi nga ndlisa ku yini kokwani papapelu ka Mthombeni eka mhaka leyo swifana leyi?
2: A ni ta ku loko ni khomele xo vulavulela hi ku ya hi xivutiso xa n'wina, a ni ta ku loko munhu a tswariwa i tswariwa ri na tinyiko ta yena, Xikwembu ku hava lowu xo ka xi nga n'wi nyikangi nchumu. Ni va byela vantshwa va hina loko na swi tiva ko tala va n'wina mi dyondzekile, mina maphepha ti-PhD ta n'wina ti lo tshama tindlwini. Xa vunharhu ni va byela ku va kona vanhu lava nga tshama malembe va ri na maphepha va nga tirhi, kambe loko mintirho ya pfuka yi va kona hi ku i na phepha i va nghena ntirhweni. Na le bibeleni vete va tivoni vanhwanyana tshamani mi lunghekile muteki u tata, van'wani va lava ku ya xama maparafini hi ti-last minutes. Xin'wana famba ni tikerekeni mi ya kereka hi kona ku vona ti-social worker ta kahle. Mi nga vi mi vilela hi ku mi tshamile a ni tirhi, ntirho wu tiviwa hi Xikwembu wu tata, se loko u kuma i ri ka swidzidziharisi i hlakarile i nga ha tekiwi hi munhu, hikuva malungani i ta teka n'wana wa yena loyi a n'wi vona kerekeni mara a swi tiva ku na vupfuma a nga humesi a nga humesi i hava peni mara hi nga yi hi vukhume mara a nga i twelele ntirho ko karhi. Na ku va byela ku minkarhi ya ncinca tolo a nga ha vuyi leswi a swi ri swona xikhale sweswi swa endleka i ri na maphepha kambe i nga kumi ntirho, kambe a swi ri fambi ya tshama a minyangwe liya i dzaha swilo leswi yaku se swi ku hlakata ku hambana na malembe lama i nga na wona.
1: Swi na matimba. Vayingiseri va Vision FM laniwani hi le ka nongonoko wa Think for Yourself, hi na Nkulukumba Peluka Mthombeni valava hi nikaka timhaka tin'wani ta matimba swinene. Na wena muyingiseri wa Vision FM loko ku ri ku u kona na wena u twa u ri na swin'wanyana u ta nghenelela, mara a ni twa ni navela va tlhantlhetela swilo leswiwani hikuva ni na xivutiso. Xivutiso xin'wana lexi ni nga na xona bava, loko hina hi kula vanhu va ka hina lava va nga hi tswala a va ri vo a ku ri na vamabindzu lava a va ri vantima va ka hina va kwala tikweni ra South Africa, hi vona a va ri van'wamabindzu. Loko hi languta va Ben Stoll le ku na va Ben Stoll, hi vona va Churchill le ka Nkove, hi vona yini yini na vanhu lava a va swi kota ku endla mabindzu. Loko ni fika kwala ka N'wamitwa vanhu lava a va ri na mabindzu a va tele va ri vanhu va ntima va ri va ka hina, mara sweswo all of the sudden ni kuma leswaku ku hava xopo na yin'we leyi nga na munhu wa la tikweni ra ka hina. Swilo leswi hinkwaswo ka swona swi fumiwa hi vanhu va le handle. Ku swi endliwa hi yini ku van'wamabindzu va nga ha swi koti ku va na switolo va kwala kaya ka hina, ku va vanhu va le handle va hi lawulaka hi swakudya lomu? What means leswi vulaka leswaku loko ku ri ku vulaka ku ta hela va yi heta va ngo chela swayela kwalaha ka swakudya leswi va nga ka swona va herisa, hi ku hava munhu loyi a nga wa ka hina loyi a nga na xopo loyi a nga na nchumu loyi swa yena a swi endli. Kokwani i yini ku onhake kwini loko swi fika laha?
2: Vanhu lava mivulavulaka hi vona hina vona a va ri na mavhengele a hi ya hi ya tirha loko swikolo swi pfarile hi dyondza hi na van'wana va dyondza ka vona. Loko mi ri na makhelwani a mi nga ta hlekelela mi tsaka a nga ndli nchumu a lo tshama, xikombiso swe lexi mi nga ni nyika xa vantshwa va hina ka n'hweti yele ya vona va ku va tshama a swixopani swa vanhu va lava taka le handle va kha va dzahadzaha swihi sweswo. A hi byelana munhu a nga pfumeli ku la ka makhelwani a swi tiva ku na n'wana wo karhi a nga a ku ri na leswaku adopta n'wana ku dyondzisa xikolo. Se vamabindzu lama mi vulaka wo mavhengele ya lama ya hina a hi ri na wona tikweni a ku ri na milawu. Loko endhawini nga ri na milawu sweswi mi vulaka swona va ta hi matimba hi ku va swi twile ku yi we ri mhondzo a South Africa phela vanhu lava nga tetetela la va huma Afrika hinkwayo. Va twile ku na mapeni ka ndleka ku pfulekile ku ha nawu, loko za ku nga vi na nawu swi fike laha ku lama mabindzu a mi tiva woo hi ku a va xavisa swilo leswi swikamberiwaka ni mi byele hi swipikitere
1: swipikitere a
2: nga yisi xilo non'wini loko xilo xopenele na ti na mavhengele ya malama vulavulaka hi wa tiwa mulembe ti ta hi ri na tona ku ri na swipikitere va ku rihisa loko ku kumeka swilo swo bola sweswiwani n'wana na un'wana loko ku ri homu yi wile ku ri tiko ra Republic of South Africa n'wana na un'wana wo teha na mikona tsema laha lava kona leswaku tiko leri ri hava vanhu lava ri rhandzaka un'wana na un'wana wo tsema lexi a xi kotaka tsema laha a kotaka koa a famba se mavhengele lamaya a swi vuli ku leswi a xi ri kona switoko a swi nga ri kona a swi ri koho switoko ene hi dya hi kha hi hanya hi va kahle migayo ya kona leya sweswi loko mi ya mi ya xiya mugayo wa kona ve ri loko mi wu sefa ku huma swin'wanyana se loko hi tlhelela ndhaku ka tihomuleteni letiya ni nga vulavuli hi leya hina ntsena va nga ta no tshamendela hina na kwale ka teka va ni vuwa ta gaja pheleti KwaZulu-Natal a swi nga ri kona swa ku munhu a suka kun'wana a ya kun'wana hi ku kwala i nga kona a wu dya kahle i hanya kahle na le ka ti-health facilities fambamela ngi va xibedhlele xa n'wina lexi mi xi tivaka xa elima sweswi
1: ina mani
2: mi nga thona mihloti loko a ku tirhiwa ka ha tirhiwi ku langutiwa ku laha ku na vaakatiko lava va nga kumeka ku va vhota mfumo wo karhi kumbe ku na vaakatiko vo karhi hileswaku loko i ya kona mi tlhamisuka sweswi ni nga swi yitana mi lwetana mibedwa mi ku ha na mati yo hlamba xi hlakari xibedhlele lexi xi nga tindliwa hi maneru khale ka xona
1: ex
2: se leswi vulaka ku suka ka ntungu lowu hi nga ka wona lowu swi ta tika swinene ku hlaka mbulavuri rin'wana wa ti-political analyst leswaku veri ku sivela swi tlula ku tshungula swi ta tika ngopfu hi ku a ku na xin'we lexi mi nga ni kombaka xona xi nga kahle laha tikweni xin'we xa mhamba
1: ex
2: loko ri xa koneke lexi loko ri xa koneke lexi loko ri xa koneke lexi se lexi nga kotekaka xi nga lunghisaka tiko leri ra hina leri ntirho wu le mavoko ya vafundhisi yi le ka va lava rhangelaka va rhandzaka tiko leri yi la ku restructure xiphorisa a hi timhaka ta mali e-e a hi timhaka ta mali a yi tali i timhaka ta ku tiko ra wena wa ri rhandza hi ku na valava taka kwalaha tiko reriwani loko va fika laha va ta hi ku tirha mitirho ya mavoko se hi leswi ni swi vonaka kumbe swi nga fika swi ku xikwembu xi katekisa tiko leri kambe leswi ndzi nga tshamisa swa ku fika sweswi mavhengele lama ku hlamula ni hetisisa a ma nga ha swi koti ku pfuka
1: ex my god so ni kombela ku mi hi nghenanyana lani kantsongo ku ya hi n'wina kokwana loko a swo koteka mi tikuma mi ve na nkateko wa ku mi va a parliamente mi kota ku vulavula na vurhangeri lebyi nga parliamente hi ku ya hi ti-political parties ti ta ku hambanahambana instead ya ku va rhandza ngopfu mali marito lama a mi ta va tsundzuxa wona ku ya hi n'wina ku kota ku tiko leri ri va ka xiyimiweko lexinene because ku fuma kumbe ku wa ka tiko a ri wi aka mundzuku ri wa namuntlha hi varhangeri lava nga kona lava mihleketo ya vona yi nga voneki van'wani loko va vulavula va ri a vision is the power of seeing the end from the beginning ku ri leswi i swi vonaka i vona ku eku heteleleni u ya i ya tshovela swilo leswi i nga swi byala i nga swi hleketanga a wu ri ku byaleni sweswi hina vanhu lava va nga tshika xikolo hi minkarhi ya va hina na minkarhi ya van'wina na minkarhi yo karhi va le ku voneni van'wani va dirayivha timovha se va sungula ku jelasa ku ya xidirayivha movha a xi ni layichi ku ve yena i tshike xikolo a nga vangi na wona nkarhi wa ku vona nkoka wa leswi a fanele a swi endla hi nkarhi wa yena loko se mi lo yima emahlweni ka vurhangeri lebyi ka tiphati leti hinkwato ka tona teti ngo ti lava ku ya le hi ku van'wani va vona va lava ku foteriwa mara vo lava mali va lava ku ta va lava ku ya ku dyeni ku tlula leswi lava nga ku dyeni va dyisaka xiswona a mi ta va tsundzuxa yini kokwana
2: a ni ta ku loko hi ta hundza laha misaveni hi ta swi hakela hi hina hi fanele hi hlayisa tiko leri legacy kusuka ka president na ti-opposition na tiphati letin'wana hina hi nga na parliamente la loko mi vona ti-province leti hi nga na tona kumbe vaakatiko hi ku hambana ka 9 provinces leti hi nga na tona va tiye hina hi endlaka milawu hi ku ntirho wa parliamente i ku endla milawu xa vumbirhi a ni ta va byela ni ku heyi mali a yi tali vupfukutwani a byi hakeli lexi i xi tekaka xi nga ri nawini i to ka i nga swi tivi xi na switandzhaku hina vo tala va nga hlangana na swona na loko i ri masirheni na loko i ri kaya i tshamele wa swi vona ku swilo leswi i hanyaka swona swi le ku wiseni ka tiko leri a ri fanele ri hlayiseka hi ku loko i vhiyisiwa parliamente a hi teke authority hinkwayo hi tshembele ka n'wini mi nga parliamente se a hi endleni milawu hi tlhela hi endlaku milawu leyi yi vonakala loko hi karhi hi yi endla milawu vanhu va nga ti va ta hola midende ya swibalu swa vanhu va ri va matiko ya le handle va le kuteni va ta hola midende va le ku holeni vana va vona laha tiko leri a hi ciceni na sisteme ya leswa ti-ID swa mapasi ku sunguriwa hansi ku ya tekiwa tidokumente ta kahle ta lava akatiko va lana hi ku vanhu vo tala lava nga na ma-ID laha bo va na ma-ID ya laha tikweni a hi vanhu a tikweni hi tlhani ku hi na vapalamende a hi yeni hi byela lava khontiralele va nga tsutsumisi timali tihosi ti hlayisa misava a hi vini va misava hi nga hoxisi vanhu lava hikokwalaho va jila na vona misava i ya xikwembu misava a hi ya tihosi swa vona i ku va ti-guardians ta misava leyiwani va nga teki misava leyiwani va pandzetela switandi va nyika vanhu va matiko ya le handle hi mhaka ya mali khontiralesa mikwena na van'wana yimani hi milenge mi ya hansi ka tindhuna ta n'wina le hansi le mi ya mi ya mi kambelana oversight ku vanhu lava nga na switandi va tlha va tlhava mi ta hleketa archbishop wa mina van'wani va Nigeria va ze va la ku veka vona hosi ya vona halani Eastern Cape ku va na hoyihoyi swi vangiwa hi ku hava vurhangeri tikweni i nga veka i ku khingi tikweni ra un'wanyana a wu yaa khingi tikweni ra ka n'wina na
1: vuhosi a byi tluli nambu ma
2: a byi tluli se sweswi vanhu va le ku rileni tihosi leti sweswi ni midwa lava ri ku na n'wina ve ri ku na 186 ya tingoma leti a ti fanele ti va koho ve le ku lwetaneni ku ti tsandzeke ku pasa swikambelo swo karhi se a ka ha ri tingoma ntsena i timali hi swi ndliwa yini kwala ka tihosi leti tihosi ti le ku lweni van'wana a hi tihosinkulu wun'wani na kusuka a gangeri ra archbishop malungana a ya ba madlala hala ka vapeluka leswaku swilo swa kona swi katsakatsanile ka ni mi byerili timinete ta nhungu ku ya ndhaku ku mi ni komba xin'we lexi nga kahle se tihosi khale leswi a swi endleka khale phela swa vuhosi a swi nga ri na mali a swi nga holeli sweswi swi na mali va tshemba godi va nga swi lwela hambi ku ri lava tihontshana ni nge vuli ku tindhuna hi hava swilo sweswo hi ku ya hi tibuku va hola mara i hola loko i ya ka yena mi ta nyikiwa xitandi xin'we mi ri vanharhu loko mhe ni ya ni ya biya darata ku na la nga ta chicha sandi loko ni ya mina ni fane ku a phela ku na munhu loyi se a nga chicha sandi.

0: yinga humeli rivaleni yiva yiva implemented yiti right bonaka akuna lexi nga ta endleka tikweni.
1: Yeah, no, okay, imani hiteka hiteka mu yingiseri la anga rumela voice note la hi twa ku yena uri yini minga se famba
0: nkomo
2: ai Shewani Vision FM, Shewani Bishop, Shewani Vayingiseri. Mhaka leyi yi nga kona amoyeni ya vahlapfa i mhaka ya nkoka swinene leyi yi vulavuriwaka, leyi hina tanihi vaakatiko hi faneleke ku va na vutihlamuleri lebyinene ku va hi vona leswaku xiyimo xa vo xa vuhlapfa xi nga vi xi kumeka xi huma evulawurini. Ku vula ntiyiso, loko hi languta kusukela hi 1994 ku ta fika sweswi emalembe yo ringana 32 years mindzelekani yi ri karhi yi tshovekile laha vahlapfa va nghenaka hi kona. Malembe lama ya 32 a va karhi va nghena vahlapfa va ri hava maphepha, va ri hava swilaveko hinkwaswo leswi swi nga va pfumelelaka ku nghena tikweni. Swilo swi onheke ngopfu hi malembe lama ya 30-32. Swi onheke ngopfu. Ku lulamisa swona swi lava hina vaakatiko hi yima hi milenge i tiko ra hina. Hi karhi hi langute milawu leyi nga kona. I ku va hi yima hi milenge hi enforcer government. E ku va yi tekela enhlokweni milawu leyi nga vekiwa ya vuhlapfa. Hina vaakatiko vanhu va South Africa hi hina sweswi fanele ku va hi yima hi milenge hi kota ku va hi kukula la tiko ra hina ri basa, hikuva lomu ya matiko ya vona ku basile, ku na milawu ene hi nge ngheni hi ri hava maphepha. Se swi nga hi tsandza kwini hina vaakatiko ku va hi swi endla? A hi swi endleni hi va serious. Swilo swi onheke ngopfu hi malembe ya 32, mara hi nga swi kota ku yima hi milenge hi kukula. Hi nga swi kota ku yima hi milenge hi enforcer government ku yi swi tekela enhlokweni. Loko va tsandzeka ku fuma i ku va hi va vota out. Ivi hi ta swi lunghisa hi vote swisweswo. Loko va tsandzeka ku swi endla i ku va hi va vota out, hi vota lava va nga ta swi kota ku endla leswi hi lavaka swona. Hi mhaka ya ku vahlapfa va nghena la tikweni va endla swo ka swi nga tivikani hi mhaka ya ku va tiva ku a va na maphepha, they are not documented. Va endla hi ku rhandza vugevenga, va xavisa ti-drugs, va gevenga vanhu, va yiva, hinkwaswo swi kona hi ku tiva ku ku hava lexi lomu va nga trace-waka kona vanhu valava. Se hi nge yimi hi khondla mavoko tanihi vaakatiko hi nga endli nchumu, hikuva ha swi vona leswaku swilo swi to nyanya ku onheka. Mapfhumba lama ma nga kona va vulavulaka hi wona ya 30 June hi wona a hi ma tekele na nhlokweni, hi va very serious, hi basisa tiko ra hina, hi kukula tiko ra hina. Hikuva va ta nghena va tele mindzuku va phanga va hi tekela tiko hi sala hi lo dlengwa, hikuva va swi vona ku hi weak na milawu ya hina yi weak. Se va hi vonini leswaku no, a ku na nchumu. Se a hi yimeni hi milenge vamakwerhu hi balisa tiko ra hina. Inkomo i Chauke hala Giyani.
3: U tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La hile kaya.
1: Hey kokwani mi vatwini mkulukumba lana.
4: Ne vatwe kahle ngopfu Xitsonga xidzi n'wana la nga rileke i ta fela dzobyeni. Ni twe holobye un'wanyana phela se va swi vona van'wana va va holobye va lava mi nga va veka aswitulwini a ku vanhu lava March and March lava va ti-date va vulavulaka hi tona lava nga hetaka ku vulavula ka voice call yeleyo va ku va frustrated leswaku va akatiko se va fikela va nga karhala na xi na n'wi twa mbulavuri va vulavula hi va 32 years i ntiyiso a ku na lexi nga ku endlekeni ni ve nikarhi ni mi kombisa ku swi nga tinga ku hi lava ngopfu xihlawuhlawu mara xihlawuhlawu loko xi ri na nawu a swi nga ri kona leswi nga vulavula hi xivulavuri lexi xi nga rekhoda kwalano mi ya n'wi lava a ri kwihi munhu loyi a endle vugevenga tintiwu ta yena a mi na tona
1: a mi na maphepha ya yena a ku na nchumu
4: se leswi a vula kuswona nkulu wa munhu kwalani ku hi nga pfuki hi teke nawu lexi ni xi tshikelelaku hi nga vi hi tirhisa ti-emotions hi ya nghena emitini ya vanhu hi ya nghena laha ku tshamaka vanhu lava nga ri ki milawini mi va tivaku hi sungula ku ngundzuvanya hi va vutisa tidokumente ti-permiti a hi ntirho wa hina se loko hi ta sweswo hi ta va hi tlula nawu a hi swi endleni hi hlangana na leswi nga vulavuriwa.

0: phela le Western Cape kutale maXhosa. Se fanele swi languta swilo sweleswo, that ni fonele un'wana wa n'wana wa mina i tirha kwaleyo, se i tshama a ri na ID. Mara swi kona swin'wana swivongo ku fana na vasambo. Malungana vo to bhaku halo i two
1: Mzambikeni
0: ivi va mi teka va teka vutomi bya n'wina, hi leswi hi fanele hi swi papalata, hi ku ni mi byele hi ku laha ka 32 years va nga vulavula xivulavuri lexi a ku nga rhangeli valungu ku rhangela hina vinyi va xintima kuloni. Se hikokwalaho nkarhi lowu a ku rhangela lava va xihlawuhlawu lavaya munhu a nga ngheni laha a va ri koma mara swi nga talangi leswi swi vilerisaka muvulavuri lahi ku munhu a nghena ka ni ta vugevenga famba hi ku tintiwu ta hiya hi ti tivi. Se vanhu va vavisekile mihleketweni va hleketa ku loko papa na mhani sweswi ni nga vula swona endhakanyana ka nkarhi ku loko papa na mhani va nga tirhi ntirho wa vona lowu va nga nyikiwa wona responsibilities va za va tekeriwa ntirho va tirheriwa wona.
1: Se
0: loko a vula leswiya i ri a hi humeni, se mahumelo ya kona hi fanele hi huma hi hlangana hi stakeholders hi nga siva vulawuri bya vuhosi lava ka kontralesa na van'wana.
1: So kokwana, hi ku ya hi n'wina lexi mi xi vulavulaka se hi fika emakumu i ku mi kombisa ku ri lava va nga na xivono xa ku hakunene tiko leri a ri basi a va hlanganise miehleketo, va hlangana na tihosi, va hlangana na va xiphorisa, va hlangana na ti-stakeholders ta muganga, va hlangana na valava va Home Affairs hinkwavo ka vona ku kota ku va famba swin'we va ri ku ri nyandza yin'we, which means ku ya hi leswi mi swi kombisaka la na murhangeri wa maphorisa loko a ri kona wa mhopani na murhangeri wa maphorisa wa tiko hinkwaro a fanele a famba a karhi a endla tinhlengeletano va karhi va vulavula va kota ku va na unity na va va na vun'we na vaakatiko va karhi va vulavula na vaakatiko ku languteriwe yini swi endlisa ku yini na ku yini loko ku va na ti-problem to karhi ku endlisa ku i yini xa xi fanele xi endliwa kumbexana
0: swi leswi mi nga swi vula ku mi khoma nomo vanhu va vulavula ve ri xa le mbilwini a va tshiki vanhu lava mi nga va vulavula hi milomo va nga ndlili hi ku ndla ku implementa milawu i ta pasisa njhani nawu na wena ka ku dya na vona va lava khani major general khani i phorisa lerikulu ni vulavula sweswiwani i kumeka ri na vuxaka na nkulukumba malima a ni nga lava ku ya ngopfu
1: kwalanguiphorisa
0: ririmikema ri lava maphorisa lama mi vulavulaka hi wona ene vanhu va lava maphorisa mi vulavulaka hi wona a hi vona va general Ferry Booth na Ferry June lava ni nga tirha na a ni zanga ni twa nchumu nkarhi wolowo a kuma valavaya ene xivulavuri lexi nga vulavula xi vulavula hi 32 years sweswi loko mukhwana a za a nga tanga ta vula swilo leswi a ni ta va ri ku hi tiko leri sweswi na
1: na mani
0: tana mi ta ni byela swilo leswi nga vula hi mukhwanazi hi ku ya leswi xivulavuri xi nga vula swo xi nge a hi humeni ya tirha mukhwanazi i boye bandi a ku ni ya ku vuleni va judge ya judge leyi holaku ya teka mali yi la ku kerekele ya a hi tiva ku ya tate mudise a yimelela munhu ku pasisa swilo leswiya mara se i suspend ku ri a ri judge
1: mayivona
0: ku va na ti-judge va le loko a nga halani nge nguli hi vito mara to John Hlophe na vo va nghena va yimelela na nkulukumba Jacob Zuma i vanhu va ntima lava ni vulavulaka hi vona
1: se
0: ni ya ku vula ri ra ku vanhu lava ni va vulaka ku ndliwa stakeholders va le ka madlanga commission sweswi ni vulavulaka handle ka kufana
1: e vanhu se ku ndliwa yini ya kokwana loko swi
0: ta a hi tekeni vapfumbisi na tikereke to hambanahambana leti nga kona tikweni hi teka lava ka contralesa hi tshikelela mfumo
1: ya
0: a hi tshikeni vanhu lava va nga ku tekeni ka timali leti bodareni leti na lava va nga la ku tirhekeki ntirho wa vona malembe ma lama a nga ma vula mivulavuri 32 years a va tirhaka xongolo nghenisa swilo swi nga vi na nawu tikweni exikolweni vanhu va manyana mi kumaka vana lava laha tikweni a va adimitiwi ku swikolo swi tele hi vanhu va le handle ku za kusuka nyiki se vanhu lava hi nga va tati non'wini hina ho va tshikelela na tihosi ta hina na vanhu lava rhandzaka tiko leri ku fana Mashava a no yimelela phati ya action minicokata ni nga lava ku nghena kwalani Mashava wa rhandza tiko leri loko kuma lava rhandzaka tiko leri va ri vulavula kahle hayi lava nga na mabindzu matiko ya le handle va lava va ri fafanisa tiko leri va na mabindzu matiko ya le handle
1: my god
0: va lava n'wamapolitiki hikokwalaho a va swi ngheni helo swilo leswi humelelaka ku vona kwale matiko ya va matlhelwani ka vasadeke va na swin'wana va swi endlaka na vanhu lavaya ve ri mi nga tholi ve ri ni mi byele 100,000, 200,000, 1,000,000 mara le ka phalaphala vanhu lava tirha lahaya vanhu va le handle ta ku ncini nhloko ya muti
1: Hey, my God.

0: vatleni va mikolo matevula n'wa holela vaone na sesisuku i ri lamutini i hava na rito loko a vulavula matevula xo hi mikolo
1: yena ya kwini
0: a ya mukatini
1: a ya mukatini mara ku na matevula matevula phela hi a nga la ku karhatiwa matevula matevula wo ti lavela mali
0: mansuku sesisuku mirin'we
2: ya eya matevula mpelampe n'wa matevula mali yi nga mali ya laveka
0: se mara yi lava hinkwako i ri lamutini mhani loyi ni hava na rito loko ni ku ni vulavula ni tsakisiwa hi marito van'we va tlhaku loko ni vula ni khoma ntlimba ya mikolo vonani i tlha ku
1: vonaniselewotani
0: matevula mara loko ni ku na vula ku ya mununa wa mina leswi swi endlaka swi kahle swo faka mikolo tlimba nkolo ku ya i nga ha vula wona
1: a ni loko va vuya na yo va matevula na vo mani matevula ni xo ku ri va dya swakudya leswi swi humaka ka mali liya naswa va tlimbiwa hi mikolo
0: swi vula ku ni nga dyi loko ni tekiwini ndhawini yo karhi
1: e-e a ni matevula hi vo va ya ku ku phandeni le va phandaka koho loko va vuya na swakudya va nga va hlamula a va miyeli a va tshiki n'wanuna phanda
0: a ya kwalo ni byelela n'wa hulela wena i nga swi tiyisela swi nga swi lava i ku sweswo bava va haye ku tirheni le i tshameriwexe na rumu ya wena i ri kwale ka ximbedo ya ti king gebed i ri le henhla ka dyona
1: le va ya ku phandeni
2: ku
1: tirheni bava loko
2: konsati a nga dlayi ndlala
1: ma ta ku tlimbiwa swi andla hi ku ni miyela ni tidyela va ni vona ku ni njhani mina ni vaneka ku santswa ni nga tlimbiwi ni tidyelo hayi i va ta ni tlimba siku rin'wana moya bishop ve u famba ku santswa ni dya
0: ba mahori nga ni kombela mi ya yimaleni yimali leni na ku ta ku ni swi twa kahle haye a ri ndhawu leyi matevula hayi matevula wena n'wa hulela i ta ni tlimbisana hi marhandza lavanyana.

0: Era ele.
1: É ele, entende? Não. Mas te vira no tipo algo. Logo, ali, ya mdende ya chincha chincha. La baba tono va, hola kwala ka vo ti fo. Ah, na stiva ku ita ngere, mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti
0: mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti mweti tinga vulavuriwa hi presidente tinga vulavuriwa hi va akatiko lava vatwa ku kubilela vanga khumbeka wena muyingiseri ka leswi nga vulavuriwa unga ku yini mani niteka mfundisi mahori ni kombela ku mitani endlela vako mfundisi mahori ni kombela ku hi ta tlangisa the voice note leti hi nge se za hi kota ku vulavula ha va lava na vayingiseri va ta nghena ku ya hi swivulavurisi leswi nga swivulavuri leswi nga vulavula a hi lava ku ta twa ku swi ndlisa ku yini
2: Minjani Bishop Minjani mbulavulana na dzoni xikwendla ka mandlakazi hina hi lata muxeweta
0: amen akensa dzoni xikwendla hayi n'wana mani ni ku bela mavoko thank you ko homu swinene se ku brand va rina
3: hi pfula landri vante na hi lao mi pfukini ka bishop
0: hi
3: nkarhi wo leha hi nga miki mi vuyele na hini mozambiku bishopo next time loko mi ya mozambiku mi hi rhamba mi nga fambi mi ri wexe na hina hi la ta ku tiva mozambiku
0: hayi
3: a no la ta pfuxela n'wina bishopo ma tiva ni ta mimisa ni le ku humeni ni le ku fambeni na ku ya hala dorobeni hala hayi ni ta sala mi ta sala na xivundza hi ku a ni ti byile ku namuntlhani wela ta mi tshamela ni mi yingisela kahle mara hi ku na leswi ni bohaka ku ni tsutsumee ku hala dorobeni hayi hi ta veke ti-earphone hi ta mi yingise etindleveni bishopo i mana xihlovo ku fikela tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala hi huma hi ku gandla
0: ikomo mana xihlovo swi ni khoma kahle ngopfu ni vuye na tinana tikancu mani ti twaka ti nkarhi wun'wani vo tonaku loko va vuya dorobeni va ku va sentini heta musi tikancu leti ya timawulela ni vuye na tikancu mina wa tiwa tikancu mara ni vone ku winga ta ti heta ni tangi na tona la ni vone ku wehe i nga si va ri nga ta ni tekeli hinkwato
1: mara hi le vudyelo bya mehe swi nge endli yin'wani ta yi kuma loko ku ve i swi swa swa ka swi nga tati xandla one ta yi kuma
0: Okay, hayi kona mara n'waxibombi na yena i na yona mhaka laha n'waxibombi se n'wina n'wina n'wa hulela na sesi nsuku na baha mahori hi ku ya hi mhaka leyi a yi karhi yi vulavuriwa mi nga ku yini ku ya hi swivulavuri leswi nga vulavula ni voni vakulunguva lava va ri na ntokoto ande va mihleketo ya vona yi kahle swinene ni vone va vulavule swilo swin'wana swa matimba ngopfu n'wina mi nga ku yini ku pfuna vaakatiko ku hi nga va kuma njhani va hlapfa lava nga ri ki na maphepha hi nga ndla njhani hi ku lani kokwani Teluka vete hi fanele hina vini va tiko hi yimela tiko ra hina hi hexe leswaku xa ku swi lava ku hi yima hi ndla something hi vumba leswi nga ta kota ku hi pfuna n'wihe miri yini ka swona
1: hi ku vona ka mehe bishop loko ma ha khumbe mhaka leyi nga khumbiwa hi tatana Peluka i mhaka ya ku loko hina ho ka hi nga yimi hi yimela tiko ra hina hi kotaka ku vona sweswi mo ni mi byela ku nge he vi na van'wana lava nga ta ku kota ku vona va vonela hina tiko ra hina ku ri hina hi lava tiko ra hina ku ri famba njhani ni twe xipalani va khumba mhaka yin'wani ku ri ka ha ri na generation leyi ya ha taka leswi vulaka ku ri hina hi fanekele hi prepare-ela vana va hina ku a va vi na future leyinene loko hina sweswi yo fika hi la ku ni teta tana paluxa la Peluka va khumba mhaka ya ku loko ho ka hi nga swi langutisi kahle kumbe ku nga vi na tindlela ta kahle leti ti nga ta tirhisiwa ku solve issue leyi nga koho sweswi hi nga hetelela hi va na ti-problems ta ku tala ngopfu leti a ku heteleleni hi nga ta tsandzeka na ku tiva ti karhi ti kumeka ti solviwa leswi vulaka ku tanihi tiko ra Afrika-Dzonga loko ho fika hi tirha swilo hi khomanini mo ni mbyela ku ti problem leti ti nga koho ka matiko man'wana tinyimpi leti nga koho sweswi ku fana na matiko ya Iran na vo America ma nga ta tikweni ra hina loko ho fika hi nga tirhi kahle hi khomana mara loko ho fika hi khomana hi fika hi va xilo xin'we ku nga fiki ku va na Matsonga ku va na Mapedi ku va na Mazulu ku va na Mavhenda a hi fikeni hi va xilo xin'we hi va a one nation leyi hi fikaku hi ku hi la ku yima ku hi ti 30 March and March yaleyo yi nga fiki yi ndla hi ba mahori va ri voxe hi mhaka ku Mr. Mahori va lahlekeriwe hi n'wana loyi a nga si tshama siku rin'wanyana a dlayiwa hi muhlapfa a hi yeneni ya hava xilo xin'we a ni maAfrika hi lwela ku tiko ra hina a ri vuyele ka Bishop a khumbe hi mhaka yin'wana va ku vo loko va ya a Mozambique sweswi a hi vulavuli hi swi swa khale mavhiki leri nga hundzi tolweni kunene loko va karhi va famba ri maphepha ma kwihi registration ya movha wavo yi fika yi va endla ku va ku hi lava maphepha mara vo already vanhu va ku huma tikweni ra vo va le kwini va le tikweni ra hina a va na yini a va na maphepha se hina tanihi tiko ra Afrika-Dzonga swi hi veka kwini like ni tatana Paluxa va ku Peluka sorry Peluka va kombisa mhaka ya ku swi leswa ku na hina tanihi maAfrika-Dzonga nawu wa hina
0: swivula ku na vito lerintshwa hina vatha ra Paluxa
1: era Paluxa hikuva loko Paluxa eka timhaka sari tatana Peluka ni khomeleni Bishop
0: no ani va meme ntukulu wa koho loko ni va thya vito ra Paluxa Paluxa Peluka
1: Peluxa Bishop mara Bishop buyana mara no kombisa ku na hina tiko ra Afrika-Dzonga na wa hina a wu tihi leswa swa ku loko hi ku munhu a nga ngheni tikweni ra hina a nga ri na maphepha hi mpela na lava tirhaka le tiboderini a va make sure ku ri vanhu lava va nghenaku haleni va fika va kamberiwa ku va na wona maphepha yo va karhi va va nghena laha tikweni ra hina xo hetelela va kombise hi murhangeri wa kwaleni ku ri na yena loko va ri kwale ka Sade kwale va karhi va bulisana na president wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga va n'wi byela ku ri vana va va hupahupa hi tinghalahala a swi teke nhlokweni a sirhelela vana va a Paluxa mintirho kwale ku va na mintirho tiko ra le kakava hi ku vanhu lava va ri hi ya Joni loko va fika laha tiko ra va ri hi te Joni ku fumi wihi ma swi twisisa se na tiko ra vona a ku vi na mintirho ku va kota ku tshama kakavo lavan'wana a va muki va ya cina kwaleni ku dyiwa mabiriviri va ri kaya loko va nga ri na maphepha a va hi kaya ni va ta vuya haleni loko se maphepha ma tshamisekile amen
0: vanisuku wena i ri
4: me ni ta hlamisela ni ku hawa a hi tanihi youth ya hina na South Africa a hi tirheni hi matimba tani na lava hala n'wini na mhaka liya ya le xitese
0: lava nhloko liya n'wi yi nga humi ka microphone ni vona yi suka ka microphone
4: tani na tindhuna ta hina lomu makaya a hi tirhisane na vona hi kota ku languta vanhu lava mi kuma ku va kala maphepha laha matikweni hi ku swa ku tala swa endleka mi kuma ku tiko ri va ri tele na hi swigevenga
0: ni kombela ku teka tingu leri mi le moyeni ka Vision FM mi le moyeni. Hello.
5: Hashtag shalom kani watukulu mpukini na washomi.
0: Ni mpukile kokwani ingo vona mani kokwani khoseni.
5: Mpukini watukulu.
0: Na mani hi leyi mhaka kokwani.
5: Na yi twa milambu yo hlomula mbilu
0: ma.
5: I mhaka yikulukumba mhaka leyi mi nga ku buleni hi yoxe mo tikomba yi nga ri nchumu loko munhu a kombisa mihlekelo. Ku na ntirho wukulu lowu fanelaka wu tirhiwa hi matimba lamakulu. Xo sungula a hi rhanga miholo xa mfumo wa hina. Hi kumbe loko ni languta ni vona a nga se ti bya vuhani kwahalaha ka wona.
0: Okay.
5: Sweswi loko ku va na hoyihoyi leyi a yi sungulangi hi mfumo. Vanhu lava nga sungula mhaka leyi loko ni karhi ni yingisela kwala mahungwini ya hlayiwa kwala ka xiyanimoya varhangeri va hina va le ku soleni ka vanhu lava nga sungula mhaka leyi ya ku kuna kwana hoyihoyi ya ku vanhu a va tlhelelekaka vona leswi swi vulaka ku ri vona a va swi lavi ku ri vanhu lava tlhelaka ka vona hi ku hi khale va ri koho laniwa woo va nga vuli nchumu ene vanhu lava ku ta hele handle loko a fika laha a teka nsati laha a teka n'wana wa mina mfumo wa tiko ra hina wu n'wi nyika pasi ya laha mara mhe loko ni teka ntombi ya ku ta hi le handle a va pfumeli ku yi nyika pasi ya ya laha tikweni
0: ni ntiyiso va tele ngopfu lava va nga va riki na wona mapasi
5: aha mara lava vanuna va nga teka vavasati valava na mapasi leswi swi vulaka swa ku va tsakela swoho ku ri tiko leri ra hina ri mitiwa hi vanhu lava le handle iku va yima na voho hina a va yimi na hina a ni ri me a ni ta yima na voho loko a va ku loko jaha ra le handle ri teka nsati wa laha va ku famba n'wi tekisa pasi ya le ka n'wena loko me ni teka ntombi ya le handle va yi nyika pasi mahataku a ni ri laha yi tekukatini yi ta va muakatiko wa tiko leri ku i ta tswala vana va tiko leri na mina mara va ala se hikwala ni kombetelaku ku a hi sunguneni aka woho mfumo hi lunghisa mfumo hi va na mfumo lowu wu nga na rirhandzu na vanhu wu nga ri ku na rirhandzu na mali loko ni languta mfumo wa hina laha a hi mfumo wa vanhu mfumo wa mali a va na mhaka na munhu va na mhaka na mali mi tsundzuka nkarhi wun'wanyani Helen Zille a secha le Cape Town a teka ti-drugs hinkwaswo leswi va pengisa ku vana va hina hi swoho a ya hisa va n'wi sola va ku a fanele a rhange a notisa loko ni lava ku tata kwala ni ta mi secha hi vatukulu ni mi byela leswi mi tiva swa ku a swi laveki a mi nga tumbeti
0: hi ta tumbeta hi tlha hi celela swi nge pfuki swi kumekini
5: ku ri swi nga kumeki leswi hi mhaka leyi ni nge va yima na swoho ku za ni kombetela ku a hi rhangeni hi lunghisa ku hi va na mfumo vatukulu mi nge ni siyela van'wani kumbe ni nga dyondza swin'wana
0: kokwani ni kombela ku mi nga se famba ni vutisela ku ya hi n'wina aka vantshwa va tiko leri lava va nga kona va nga kumi 20 tanihi mutswari na mutsundzuxi wa hina mi nga ku yini eka vana lava va nga kona tikweni ku va kota ku yimela ku hi vona va mbombomerisiwaka hi vakhalabya lava nga tshama switulwini va tlhaka va nga lava kusuka
5: mina a ni ta ku vantshwa lava a va xalamuki a va xalamuki va nga chavi ku tshunelela vanhu lava va vonaku ingaku va nga va komba ndlela va kombela ku pfuniwa va nga tsakisiwi hi ti-350 leti va yaku va ya xava timbangi na ti-drugs teto va dzaha na mikomboti va saka lava ha ku beburiwa
0: exi my god
5: loko ku fikaku nkarhi wa ku vhota a va languti ti-manifesto ta tiphati leti ti lavaku ku vhotiwa ku kahlekahle mpfuno wa koho i yini ende va nga chavi ku endla leswi xitsonga xi swi pfumelaku leswi xi nge ndlopfu a yi fi hi rimbambu rin'we
0: hawu powerful
5: loko i swi vona ku leswi i swi endlaku a swi ku pfuni
0: cinca
5: u ri endla swin'wana swi nga ku pfuni cinca ku cinca swi vula ku xalamuka kambe loko munhu a omelela a ku ha me ni tolovele kwala a karhi a swi vona ku i wo mbombombela swi n'wi peta nhloko swi komba ku ka a nga xalamukangi ene ku va va lan'wa ku ya vhota phela ku vhota hi ku thola hi vatukulu loko i thole munhu a nga tirhi leswi swi ku tsakisaka wa n'wi hlongola i thola wun'wana a hi ku herisa nawu ku ntsena loko ni ta va ni ri koho aka pilot paper ku ni vhotini ni i ku thola ko va voho va tlhela va doma vanhu lava hi ku a va fiki va ku hi kombela ku thoriwa va ri hi kombela ti-vhoti se munhu loyi a nga swi tivi ku ri vhoti yaleyo ya yena yi le ku tholeni ka munhu ya loyi a baku xihambani a ka bati ya yena u thola bati liya se loko vo tiva sweswo vana lava a va ta xalamuka va kota ku vona ku hi hlayisekini na kumbe a hi hlayisekangi na ene ku va va tsakisa hi ti-370 leti swi komba ku ka va nga xalamukani a va swi lavi ku va na tiyindlu ta manyunyu a va swi lavi ku va na timovha a va swi lavi ku lovola vavasati va va na miti loko hi vulavula hi tiko tiko ri sungula a ndyangu a wu nge vi na ndyangu yi nga ri na nsati loko hi ku ndyangu a hi vuli tiyindlu hi vula ku va munhu a ri na nsati mina xilogele xa mina xi ri jari n'wana na rin'wana i mbewu ya ndyangu wa ka vona.
0: I ntiyiso.
5: I ta yi kuma a wu na mali ya ku loyimu. Wa langute 370 u dlaya timbangi.
0: Se vanhu lava va taka hi le handle va nga ri ki na maphepha va fika va ku rimela nsimu leyi a yi fanele yi va ya wena.
5: Aha, va tlhela va nyikiwa maphepha ya laha. U yi vo vini va muti va tiko leriwa wehe wa ha vuyatsayatsa laha switarateni.
0: Hayi kokwani.
5: Vatukulu mi nge ni tshika kwalani ni ta twa van'wana.
0: Inkomo kokwani khense ngopfu swi na matimba ngopfu leswi kokwani va swi vulavulaka i kokwani khosa laniwa va vulavule marito yan'wani ma vona vanhu lavakulukumba laha sa hi fanele hi va tekela nhlokweni loko va vulavula hi fanele hi va tekela nhlokweni mi le moyeni ka Vision FM mi le moyeni ka Vision FM
6: ahi mi pfukile ntlunkulu
0: ahi pfukile la ntsunge wa ri khadyani laha
7: papa mongwe
6: a hlayisekile la ntlungeni
0: hi leyi mhaka leyi
6: ya ya i ntiyiso ende mativa wo karhata hi mhaka yintsinini ma
0: yitsongo
6: ya yintsinini swinene vonani vanhu lava va ndlaku leswo biha leswi va yi chava ngopfu jele
0: okay
6: a va fanekele laha ka constitution ya vona ya tiko loko thoriwa ku ri ku i ya khoma xiyenge xo karhi ku vekiwa ku loko wo fikelela laha i wupha ku fika laha i malembe mangani we n'wini i sayinela malembe lamaya kala loko yi ndla xihoxo i petiwa ndle ka mati maitwisisa
0: so baba mongwe a hi mhaka ya ku masiku ya namuntlha hambi munhu loko a dyohini i na mali ya ku xava tiloyara ti ya fika ti ku kanetela a karhi a onhile ivi luya wo pfumala mali a tikuma a ri a luzini se miri yini mhaka ya swo sweswo ku sweswo tiloyara leswiwana swi fanele swi na vona swi herisiwa na swo sweswi mani
6: a mali yaleyo loko u lavisisiwa munhu yaloye a nga yi kumangi kahle manito ye alo afa pela jele munhu ya loyi kahle kahle laniwa ko lava ku kutaniwa ku fambiwa hi ndlela yinwe swilo swi ta kota ku va kahle mavavona va hangalake ngopfu vo tindlela hi mikhwalo va lavaku hi wona a va tiyisi constitution ya vona vanhu lava va petana ku loko wo ndla swo biha ku fika laha tiva ku hi ku tlhela jele hin'wini wa swi sayinela loko nghena ya ku yima ka xo karhi
0: okay se ku ya hi n'wina pa mongwe loko ni nga swi loko mi nghena n'wini loko mi karhi mi languta mi nga ku yini ku tsundzuxa vafundhisi vaakatiko mukhegula mukhalabya munhu un'wana na un'wana hikwalaho ka xiyimo xa xirilo lexi vaakatiko van'wana va nga swi vona ku tiko ra hina hi tekeriwini ku na vanhu vo tala lava taka laha tikweni va nga ri na maphepha and loko o kumeka munhu va dlaya a va kumeki va ku va dlaya hi mani wo dlaya tlhela suka famba tlhelela tikweni ra ka vona kumbe a ya ka tiko rin'wanyana kwala South Africa a ya tshama kona a dlele a nge pfuki a kumekini mi ri yini hikuva vanhu va tiko va yimela tiko ra vona
6: ya ma vona xivutiso lexi xa matimba ngopfu ku hlangana ka vun'we mi hlangana mi ri xiyengeyenge mi endla vun'we i nge tsandzeki hi ku mi ta hetelela mi kume xintshuxo so fa mi nga na matimba ngopfu mhaka yikulu ku khomana hayi ku vanhu lava ku fanekele ku lwa na vo hi ndlela ya tihanyi ende ku khomana swi ta endla ku van'wani va nga weli nghozini ta tlha swi veka van'wani ku va va safe a ni se mi ta kuma na ku van'wani va honela van'wani va endla swo biha na vo vanhu lava va ndliwa swo biha loko mi khomanini mi ta fambisa vanhu na ku tirha hi ndlela ya kahle ta vekaku ku mi khomana vina loyi nkarhi wun'wani a tiswaku ku vava ngopfu phela vanhu lava hi vulavulaka hi vona i vanhu va ka hina ende hi ta hi fanekelaku hi va protecta vanhu lavaya hi yo ndlela yaleyi ku twaku na swiyengeyenge hi wona hi yona mhaka ya kahle ngopfu
0: no ni twa ni khensa ngopfu swinene swi kahle ngopfu ku na va ka hina vanhu va ka hina va va na mabindzu mani ku va hakela xibalo lava van'wana va hakeli
6: ya ivi hi swo swa nkoka ngopfu hayi ku vanhu va ka hina a va swi lavi ku endla mabindzu va swi

0: lava ku endla mabindzu mhaka yikulu leyi na vanhu va tiko vanhu van'wana ku nge endleki nchumu mabindzakunyana le ka ha ri mfumo waluwa wa tolo lowu mabindzu a a khome hi vanhu va kwala kaya a swi karhi swi famba kahle se ni swo hangalaka sweswiwa hi mhaka ya ku ka hina hi tirivala hi relaxa ngopfu hina hi fanekele hi tiyimela hina kutavava va hina va kota ku dyondza na vatukulu va hina va kota ku dyondza ku tiyimela mo ni nga tami ngopfu ku laha ni nga kwele moyeni ni nga za ni wela hansi kwalani hi lebyikulu
1: a no ni gesile la tshuke wa ri kanjhani marito ya ku saseka swinene
0: mina inkomu
1: dale baba ke a hi fambinyana so
2: e bishop na vahaxi a hi i n'wambetsa i n'wamahlomula mfumo mina ni vona nga ri emindyangwini ya hina hi nga ha va pfumeleli ngopfu vanhu lava ku va hi ri na vona ku va ta kota ku swi vona ku va live la tikweni va fanekele va nghena kahle hi mpfumelelo inkomu n'wambetsa
1: inkomu n'wahlomula mfumo wu xi rhanga ndlela n'wambetsa va vula ku no va ka hina va kona va karhi va vulavula ku a ku seta wona un'we wa ka makhuvele wa swiwa no na khetsa swinene ku ya hin'wana se sule ku na riqingho leriwani a ni lava ku mi ni hlamulela mi le moyeni ka mi le ayee
3: makarhi ma hlayiseka exitichini
1: hi hlayiseke ngopfu bixopo hi ngopfuxela vona ma
3: hi le vuhlayisekeni ene ni te mi ve ni tiva ku vitira n'wina hi n'wina mi lunghisi n'wina mi suka mi lunghise riqingho rero mi ri fona hi rona hi mavomu ku mi ta kota ku ritwa ku a ri tirhi kahle
1: hayi ni ta fanenita swi lunghisa mina
3: na swi tiva hayi na swona ku mi ya huma kwala mindzuku milwani se hi ta va hi ri kahle la moyeni la
1: hi swona
3: ene ni tsakisa hi loko mi rhandzeriwe hi vavasati ku fana na Xhaka Zulu
2: bishop
3: a nga kumeka va milandzini a ri na vavanuna nuna luya ene a swi endla ku a kota no ahlula kahle se n'wina ti vona ku tinsumi ta n'wina ti lavana na vona lava ku ri timhaka ti kota ku famba kahle emoyeni ni twa ni tsake ngopfu loko mhani wa hulela mhani wa golidi va kari va ri kwala tlhelo ka n'wina ni ri busy mi karhi mi vutisana na bapeluka mthombeni 100 ni se ni tsake kahle ngopfu radio yi tsakisa sweswiya swo kupa ku kekela timbhana tlhelo yona mi nga ta vula ku hina radio hayi vavanuna ntsene ni ya hungela ya hungela FM na kusala hayi nandzihi na kusanana mara loko mi veke vanhu lavawani mi karhi mi vulavula milandzu na 100 na vona va le ku n'wayiteleni no va twa mhani wa hulela se va nyanya ku humela hinkwa timhaka leti ta ku pfuna ti ta ti helerile kusuka ka bungeni mpela ingaku xikwembu xi ngo hlaya xingeta mpela mi ya vuya futhi mi ta vulavula mbulavulo lowu a mi nga mi wu vulavula na bateluka swi endla ku na hina vana va tana na hi dyondza swin'wana se timhaka leti a ni ta vula tona nyana swintsanana hi ku yimela mbulavulo wa n'wina mina a ni twa ni tsaka ngopfu swi kahle loko vamakwenu impela va tlhelela kaya va la maphepha mara hi nga va vavisangi kumbe ku va dlaya hi leswi ni lavaka swona leswi swi le nawini na vo va swi amukela ku va fanele va dla maphepha a ni swi leswi va swi tivaka ku tiko leri a ri yo tlela na masokisi se va bulumukile va kota ku ri se South Africa yi tikomba ku se ya vona mara yi bori ku yi
1: bishop miri a vona tlela na masokisi va nga
3: hluvulanga a ku ri na tiko leri vanhu va nghena va ri ha maphepha kwala a ku ri ku tlela na masokisi nakona ku lo bulumukiwa leti nkarhi lowu se va heleriwaku hi vhoti i nkarhi lowu se va sungulaka ku lunghisa swi leswi a va fanele va swi lunghise before 30 years
1: swi
3: va swi tikomba ku ve le ku tirheni se sweswi va tirha mhanti hambi ni to nyikiwa ndzana wu helela voyeni i va tirha hi ti-last minute nkarhi lowu se va nga ta ka va nga ha kumi muholo kahle hikuva a na a va ta vhotiwa se ni voni ka va ta vhotiwa hi ku ku na mitirho yo tala leyi va fanele va endla ku yisa lava ya va lunghisa swa maphepha va ya nghena ka switarata va ya nghena ka ku vanhu va hava mati va nghena ka mintirho va ta swi endla hi 5 minutes
1: mapatu ti-potholes patu ra le ka dzume ri mpfhuka ri onhaka a ri lunghisiwi
3: bava leswi va ta vulavula ntiyiso va nge swi koti leswiwani va nga swi kota leswiwani ku swi swa 2 minutes ku heleketa vanhu kaya mara leswiya swa ku mapatu ma khureriwa a mani voni xiyeme se swi fanele na ku khensa ngopfu ni ku a hi swi endleni hi rirhandzu na ku rhula hi nga dlayi vanhu va le handle
1: hi swona
3: hi tikuma na vona endle hi tintswalo ku va andza maphepha loko va vuya va vuya i va na hina hi wisa swa vutsandzeki tiko leri South Africa ri dume nge ku nwa byala leri
1: vanhu
3: a hi siku ra kahle leriwani mani
1: vanhu nga ri vo lo tlhaveriwa mani
3: siku leri hi siku leri ri rhangisa ngopfu byala mahlweni se swi lava na vo vanhu va kona hi cincacinca hi pfa hi languta ntirho wa Xikwembu va vona loko ko va na tikereke leswi nga ta risa hi swona vanhu vo tlha va ya tikerekeni a ni ta vula ku swi tiku hi ra vuyeriwa mindzuku na mindlwana se lavaya loko va tala a va tele byala ni va tela ku tirha lave le handle problem ko va ku a va na maphepha loko o gonya swilo swa mitseko na ku ta bar roofing before 5 o'clock u ta va ni fike kule a nga ni xivisi se ni wala loko a ku wa bela timbele timbirhi wa chika ku ni ya lava fona a hetanyana belelo ni fanele rin'wa ku ni mo tani ya kuma 2 liter hi leswiwo i fana ni a kara dakwa ku ri n'we ni tshama mfureta ya tisiku loko u wela kwala va ta ku yini vanhu lavaya loko va tirha va tirha se na khensa bava professor a ku ri ku mi xeweta papa wa mina timhaka hinkwato ta mina wa hina se ku ka mthombeni hi ti-3
1: a hi xandla eka xin'wana bishop ya mina ni khense ngopfu swinene
3: na mina loko na n'wina mi ga mi famba na vona lava va karhi va landzelela
1: ene va landzelela
3: kahle ri vula ntiyiso loko u haxa ni ri n'wexe ku ri hava munhu swi nga suka swi nga vi kahle ngopfu va fanele va va ri kwala nyongeni leswi na mina ni nga ni ta ku swona loko no haxa kwala na ni ta lava ku haxa tintombi ti ri laha va kota ku ku rhediya ni kota ku twakala ku i edition FM a swi endleki n'wanuna hambi u haxa ri yexe hafu fika fika hi kona i fanele tipani wa n'wanuna na n'wansati n'wanuna na n'wansati kota ku twakala ku ku yiwa kwihi
1: hi khensile bishop
3: bava mi nga vona na tinyiku leta mi nga ti lavela ku handa swilo ku na vavasati va vanhu lava
1: hungela mi tshova timbambu bishop
4: hayi
1: kona no swi le henhla ngopfu i khensile i bishop la ka n'wamatatani va karhi va vulavula timhaka ta vutomi ku ri hayi swilo swi fanele swi fambisa leswi na leswi na leswi na leswi so ku ya hi wena n'wa holela u ri yini ni vona riqingho ra muyingiseri la mara ri fambini sweswi ri yini ku ya hi hinkwaswo loko hi songasonga mhaka leyi ku ya hi ku landza mimbulavulo leyi nga vulavuriwa
4: mina a ni nge tatisi ngopfu bishop mara lexi ni nga ta xi vula
1: ni kombela ku teka riqingho leri
4: okay
1: mi le moyeni ka Vision FM
5: ahee
1: mi pfukini
5: hi
1: pfukile
5: hayo yi kuma xikarhi mara swinene ni swi tivi swa vakokwani sport loko ka ni nga ha twanga swa vabani swimbisi
1: hi swona
5: hayi loko mhaka hiwa i ntiyiso hi swona a vo nghena hi le henhla tilweni va ngheni hi lomu vanhu a va ri kona ene a va hahani a ku ri na tidarata leswi vulaka ku hina va hala hi hina hi nga va pfulela se mara loko va ri hala hi ku vanhu va hundzuka mavala va fika va hundzuka mavala va endla vugevenga va endla hinkwaswo leswo biha va tiva ku a va na pasi mi ta va lava mi va kuma kwihi a ku na la mi nga ta va kuma kona va tlhele va rhandza na vana va
1: hina
5: va bobula hi tlhe hi va rhuvela va va va komani kwalomu ndyangwini ya
4: hina
5: ntiyiso swi tele ngopfu swivanani swa vona laha vanhu va koho va hlongola leswa loko swi kula swi ta ku mhani papa i mani hambi o xi siya xa ha ri khwirini xita n'wi vutisa ku papa wa mina i mani.
1: Hi ku xi ta va xi nga ri n'wana xi nga fani na vona vala.
5: Ma swi vona.
6: Yeah.
5: Hayi, i vana va vona ngati i ya vona. Va bishop a yi hlambiwi ngati a yi fani na thyaka. I xizambi kwani. Ma ni vona mina.
1: Hey.
5: Ma twa ku kokwani kwamikwami. Mina ni mizambiko mina. Vakokwani wa mina va huma Senia. Kusuka ku bobuliwa va papa lowu. Se hi hina hi hundzuka vanhu va lowu. Se va swizambi kwani sweswi va ku siya kuleswi. Swi ta va ngati yi ri ya kwele mara swi ri laha tikweni. Se a hi va khomeni kahle vakon'wani va hina hi ku hi va zuzelile. Va tlhela kahle va ya na va ya endla timfanelo. Va kota ku vuya va ta hlayisa vana va
7: vona.
5: Hi ku hina hi hava i ngati ya vizambi ku hina hi nga twala vona. Se hina ngati ya lowu. Kahle a va hi va ya teka timfanelo va vuya.
1: Lero mi pfumelelana naswona ku ri a va fambi va tlhela va ya va ya teka timfanelo ta vona va vuya hi nawu.
5: Number one sweswo. Loko va endli timfanelo ta vona na ku eka vona mi nge ngheni mi ri hava i maphepha yo ngheni wona leyi.
1: Ni mboni ni huma kona.
5: Ku loko mi onha kumbe mi swela leyi va mi tiva ku hi n'wina mani wa ka mani. I mhaka yikulu sweswi no hambi vo onha kwala mi va lava mi ta heta 2 years or 3 years. Mi tshame na yena kwala mi nga n'wi tivi ku hi yena mi ta n'wi tiva ka njhani. I ha vutitivisi phela. Se mina ni ri leswi mfumo na vanhu va nga swi boha i number one nhlokomhaka vo swi tsundzuka ku ri leti loko vo tsundzuka khale onge swiyimo swi tshamisekile. Mara no vula ku sweswi va nga swi hleketa ku vula ka bishop va nga susa masokisi milengeni va kota ku tlela va nga mbalani masokisi. A va hi va sungurisa va endla timfanelo va kota ku vuya va ta a ni vona tiko leri va ri tsakela. Va vuya va ta tshama hi kurhula phela sweswi va ha kurhula vo tsutsumatsutsuma. Se a ni ta ku i mavonelo ya mina yalawo kokwani mahu
4: ahe vantukulu hi khensini
1: hayi hi ba mandla hi vuyelela mani. Swile swi na matimba leswi khensile swinene muyingiseri wa Vision FM yi mani hi kutani hi twa la aha mi le moyeni ka Vision FM
8: ahe bishop
1: ahe
8: njhani
1: hi pfukile
8: ino
1: ina kahle kota mfundhisi malungani va vulavula na mani mani xidokani lexi
8: Mawulelo.
9: Ahe.
1: Marikot.
6: Ahe mane.
8: Mina mari tiva bisa va ri ti.
1: Hani. Hani mi nga ringeti ku khola la.
4: Hani va nga khola.
8: Ndzi ta va ri tivi ri tira mina.
1: Ni ri twe kahle manje ni seni swi twe kahle mo ringeta ku bonga na mitwa mi ringeta ku ni nga mi tivi. Hi leyi mhaka vani mi ri yini n'wini
8: masitauni ha hanwa n'wina kahle
1: a ni swi tiva kahle
8: akaakha ha yi twa mhaka leyi mhaka leyi kahle kahle loko va akani vanhu lavawani vo lo tlula kunene va tsemelela barata va ta va ta humela ka hina laha se sweswi hi ku va fanele va famba ni a va fambi va endla maphepho lama ya lavekaka ende va nga bukuteriwi a va fambi kahle hi moya wa kahle hina vaakatiko hi nga teki ndhawu hluka eka mavokoni ya hina hikuva ni lava i vanhu na vona masi ya bishopo ku yincini loko rin'wana loko hi kha hi va bukutela hi va bukutela hina na hina hi ta lahleka siku rin'wana hi ya kweleni ende ku na vana va hina kwele kule ma swi vona se loko vona va va hlongolake swi to yini a swi nga hi vani i kuma ku van'wana a va ha vuyi vo biwa va duvuriwa na hi swibama ende a hi swona vanhu lava va teka mpfumelelo ntsena nga nghenele swo tala swa ku hey vafana va biwa va bona hi tinonga va hlongoriwa va mapatwini a hi swona a va suku hi nawu wa famba mupresidente va vulavurile hi swona leswi va ntiyiso ngopfu hi nga va khomakhomi hi nga va ndli nchumu a va fambi kahle lava lava ku vuya va ta tlhela va vuya kwala
1: hi nawu
8: vo ka va nga hi nawu lava va lava ku vuya va ta vuya na maphepho hi nawu lavo ka va nga halaka ku vuya va ta tshama kweleri phela i swivanana hi swivanana hinkwaswo a hi swi tiyiseki swi ta hela swi ta helela hambi hi ta famba na swona hi ta famba na swona
1: kweleri a mo bamisa wu hi ku vona n'wana wa n'wina kwa
8: se hi ta famba na vona vanhu lavona va nga biwi va nga ndli nchumu va fambi nawu ma swi vona.
4: Oh, I can see.
1: Can you see that?
8: It's all that I second.
1: Thank you, honey. Mm-hmm. Okay. Makata kona mwena. La ba ba ri kuna un'wana lani iri topic lay. Ayi vuye na kambe.
6: Yeah.
1: Mi vitana na varhangeri va le Mozambique. Baba na rito.
6: Yeah.
1: Hava votela hi ri kwala South Africa munhu i munhu wa le Mozambique a kombisa ku swako hava votela hi ri kwala so ava vi na rito va kota ku va va hi pfuna ende swi lava ku hi kota ku hi lunghisa timhaka ta hina ni vona nga ri leswi va nga swi veka swona swaku va ku a ku vi na vavhakachi va ku huma eMozambique hi ta va hi sungula ku lavisisa sweswi ku hi va kuma hi twa ku ku ta endlekisa ku yini hi ta yi tivisa hi ku hatlisa ni twa vona leri muyingisari a nga ri vulavula ri le henhla ngopfu a hi tweni ku ba mahori bishop hi ku se mhe nkarhi wa mina wu ri 7:00 to 3:00 o'clock ku ni hlongoriwa ni humana
7: bishop ma vona loko hi la ta langutisa ni vatwini va karhi va nghena va yingiseri va karhi va nyika mavonelo ya vona van'wani va nghena va kombisa timhaka ta ku ri loko hi vulavula hi tiku hi sungula hi ndyangu ivi hi va na muganga ivi hi va na wadi ivi hi va na yini hi va na va ri yini municipality hi va na district ku va na xifundra ku va na i ku ri swin'wanyani loko hi nge za hi la ta tlula hi ya le henhla ngopfu a hi sunguleni kwala
6: hansi
7: ku na ma vona ku ri vanhu lavaya va suka lomu va suka kona hi ndlala vo tala hikuva va la ta zama ku la ta ringeta ku kuma madyele ya rihlaza ivi loko va fika hala ka hina na hina hikokwalaho ka ndlala munhu i vumiti yingani leyi ku nga bodha vanhu lava nga ri ku na maphepha mindyangu leyi nga kona yi nga bodhisa vanhu lava nga ri ku na maphepha va tshama kwalayani i mindyangu yingani lava nga fika va va amukela a va lavanga na ku cheka ku i na maphepha kumbe njhani a va swi tivi na ku ri i ta a kha a tirha yini ntirho wa kona i yini leswi a dyaku hi swona kambe i amukeriwini a fika a tshama laha mutini ivi ka siku ra namuntlha ku tlhela ku ya vuya ku va hina hi rilaku hi vona vanhu
4: ene loko ma ha ri kwalani ka le bishop na Mr. Mahori hi ku langutisana mhaka ya nkarhi lexi xi fika ku xi endla ku va ku van'wani va vona a va ha va lavi i mhaka leyi nga khumbiwa hi vayingiseri va ku tala bishop na n'wimi hi kumbi na tatana peluka ya ku loko i xipalana va ku loko se va ndle vugevenga a va koti ku va tracer hi mhaka ya ku loko va fika laha bishop mikombisini van'wanyana va fika laha va fika va ri makhuvele hina hi tiva ku i makhuvele laha mara loko se hi tlhelela le ka vo a Mozambique hi fika hi kuma ku i xokani a ka ha ri makhuvele a swi hi olovele ku va hi karhi hi kota ku tracer munhu luya se loko va tlhelela kaya va endla maphepha lamaya i tata a ri xokani a nga fikela a va makhuvele hikuva van'wani va vona bishop lava va nga fika le ndzhaku le khale le ku nga khale va ri laha
7: van'wani
4: va tirhise mapasi ma ka malungani va tekisiwa tipasi se i va malungani va ri laha tikweni ra hina a swa ha rhabeki swa ku fana
7: leswiyaku
4: a va xi tivi xivongo lexiya
7: ku na malungani o tswariwa hi xonlani
4: nhlokomhaka leyi bishop neda swa vayingiseri va yi kombela ku a yi vuya emahlweni yi va na ti-leadership kumbe varhangeri va ku hambanahambana lava va nga ta fika va yi tlhantlha ku ya hi matwisiselo ya mani ya vona yi aname
1: ngopfu va ka hina lava rhandzaka ni kombela ku hi twa voice note leyi kan'we a ni tivi ku yi ta swi kota yi ta tlha yi hi kota ku hi endla ku hi endla swona na hi va hi kota ku heta hi yona hi fika makumu
9: enhlekani eka Vision FM. Mina a ni ta vula ku i mvulavulo wa kahle, mara loko ku ri ku va langutisa kahle va mfumo wa Afrika-Dzonga ka ri na swilo leswo tala swi nga tumbela eka vanhu lava va nga nghena laha tikweni vo pfumala timfanelo, ka ha ri na lava va ngo yo xava timfanelo and van'wani va tsandzekile ku kuma timfanelo swo fana na vanhu va Mozambique. Ku na nkarhi lowu va nga pfulela ku a va teke mapasi, so ku na mapasi ya vanhu yo tala lawa ma nga xavisiwa ku vanhu vo tala va nga kumi mapasi ya vona, ma nyikiwa vanhu van'wana. Kambe ni vanhu vo tala va Mozambique a va pfuleriwile ku va fanele ku va teka mapasi, mara ku ve na vukungundzwani lebyikulu lebyi namuntlha hambi lava va nga teka mapasi a va fanele va cincile mapasi lawa va huma aka mapasi lava nga na wona, a ve te ndzhaku ka 5 years ma fanele ma cinciwa, va fiki va mabiloka ku ma nga ha cinciwi mapasi lamaya. Leswi swi nga na hoyohoyi leyi nga kona, hi ku loko ma langutisa vanhu vo talo va Mozambique a va na yini, a va na mapasi hikwalaho ka ku so emhaka leyi ku nga xihundla hi ku nga teka a va nga tikhumbi hi tona ti nga lungha kwala Afrika-Dzonga. Mina a va fanele va hi ku vona ka mina a va fanele va sungulile va swi langutisa kahle hi mhaka ku ku na vanhu vo talo van'wana a va kumanga timfanelo hi ndlela ya ntiyiso. So a va swi langutisi kahle hi mhaka ku

0: ai vai phone le vo rumela WhatsApp aniri na voice note
1: leswi va lava ku vulavuriwa hi swona
0: leswi va lava ku vulavuriwa hi
1: swona ka leti va vona ku ti khumba va aki ti nga kumeka ti laha ku kumeka ti karhi ti tlhantlhantlhantlhiwa ku ta kumeka ti-stakeholders ta ku hambanahambana leti nga ta kumeka ti va ti ri a ku ngheneni na ku ka minkarhi yin'wanyana loko va karhi va rhumela ka nomboro yaliyani nkarhi wun'wanyana ku nga va ku ri thopiki leyi kumaka i nhlokomhaka yo karhi leyi va lavaka ku ri yi kumeka yi karhi yi vulavuriwa ka nomboro loko va swi lava ku tikeriwa na yona va nga kumeka va ka rhumela tinhlokomhaka teto va rhumela timhaka teto kwalaya ka nomboro yaliyani nkarhi wun'wanyana a va rhumeli kwalayani ti ta fika ti hlawuriwa ku leyi yi ringi yi fita ku nghena ka nomboro
0: hi ku fana swilo leswi va nga swi vulavula va ku thopiki leyi a yi vuyi se hi ta endla ku loko ni humala hi ringeta ku vona ku eMozambique hi nga kuma va mani lava nga kotaka ku va va ta hi va khoma hi vulavula na vona ku ntirho wu kota ku ya emahlweni
2: loko va ri va lava ku tiva ku vona tanihi varhangeri va le Mozambique va ya va pfuna njhani ku at least a ni van'wani se va hleketa nyimpi va kota ku va pfuna ku ri at least na loko va ya kaya a va yi kaya va ri safe ku ni leswi na ku heta hi ku vula leswi Bishop nkarhi wa ku u fambini swinene ku na vana lava sweswi va nga le swikolweni lava va nga riki na maphepha
0: ene va hlupheka loko va fika grade 12 a va
2: hayini se a hi basisena yo ka siku ra mundzuku
0: yi la ku basa hi lava ku vulavula leswi nga ta pfuna tiko Vision FM ya ku pfuna vanhu hi khensile vayingiseri va Vision FM ku va mi ve na mina me a mina muhaxi ni yo tikuma ni va muhaxi sweswi ni nga muhaxi mara a ni muhaxi ni muhaxi hi va n'wa hulela ni yo va kona hi mhaka ya ku va ni sweswi wa nongonoko lowu wu ve wu tikuma wu nga ri na muhaxi so then ni kona lani hikuva hi swidonkani xo paniwa kun'wana na kun'wana mawo xipana xidonkani xi koka xi na mhaka xi ta xi raha lexi rahaku koho ma swi vona wo paniwa hina a swi tivi leswi tiva hi va Bishop Mahori Horiel
2: Orielis.
0: Hey.

Sweswike wena mingiseri wa Vision FM eka nhlengani wa siku ra namuntlha kanakana kwa matimba no your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena mpela wena mingiseri wa Vision FM burisana swin'we mina na n'wina eka nanganaa kwa matimba tiva nkoka wa xikongomelo xa wena i ra vumune ra kahle wena mingiseri ra vumune lerinene mpela wena mingiseri wa Vision FM eka siku ra namuntlha i 11 ta n'hweti leyiwani ya vuntsevu eka lembe ra 2026 wena mingiseri kambe ke emoyeni mihlangana kahle na chopa mhlongo eka nanganaa kwa matimba no your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena mpela nkarhi weka hlela ka 13 wa timinetes awara leyiwani ya nharhu se yi bile mpela na mingiseri wa Vision FM kambe ke famba swin'we mina na n'wina na mingiseri ka fika le eka awara liya ya ntsevu eka nongonoko wa matimba tiva nkoka wa xikongomelo xa wena 88.5 90.0 92.8 ka fika le eka 101.7 megahertz ma nga ha tlhela mingisera yin fm mi hi kuma ka ha hlela ka www.visionfm.co.za burisana ka ha tlhela chopa mhlongo eka nongonoko wa matimba siku na siku exikarhi ka awara leyiwani ya nharhu na awara leyi ya ntsevu monday to friday kambe ke wena mingiseri va mandla vuyelela kusuka ka hlela ka minongonoko ya le mixweni u vile kona cry n'wana mansara le ka nongonoko burongo a byi hake pfuka u ti tirhela mpela kusukelele ka awara liya ya ntsevu u ta fika kahle la ka awara liya ya nkaye u vile kona n'wa hulela eka nongonoko hlula ku tikeriwa tirhisana kahle na n'wagolidi kambe ke khehla hi tlha hi ba mandla hi vuyelela eka xipano lexi xi ri kona eka nongonoko wa matimba laha think for yourself ti hleketelele eka Vision FM exikarhi ka bishop mester mahori hi nga rivali n'wa hulela xikan'we na siku magolidi hi mune ka vona na mingiseri va ku tisela nongonoko think for yourself tiva nkoka wa ku ti hleketelela hi ndlela yona mingiseri ti hleketelele siku na siku kambe ke wena mingiseri eka siku ra namuntlha laha ka nkwini wena senyana leti hiyaka eka tona na mingiseri ta va karhi hi burisana kahle na meyara wa dranini meyara wa masipala wa dranini vona muchaviseki mester odas ngoveni laha ka masipala wa dranini wana mingiseri wa Vision FM karhi hi langutela hi twa kusuka eka vona hi sa hi tira vukorhokeri ku ri eka masipala wa dranini ku va karhi ku endleka yini hi ndlela leyi wana mingiseri swi endleka ntsena eka nongonoko na matimba eka siku ra namuntlha no your purpose xikan'we na chopa eka nhlekani wa siku ra mhlora wena mingiseri i ra vumune mpela eka siku ra namuntlha mingiseri wa Vision FM ra vumune i siku leri ra swikhongelo swa vamanana hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM loko ku ri mpelampela mimanana wa xikhongelo swi tiveni kahle na mingiseri ku ri swikhongelo hakanyinginyingi swa vamanana swi talaka swin'wana laha ka wa ma4 timinetse ta ha ri kona nyana mingiseri wa Vision FM ku ri mi nga ha ku milenge mbirhi mi va mi karhi mi tshunela ku ya le eswikhongelweni kambe ke wena mingiseri wa Vision FM hinkwakokwako lomi ni twa kahle mi ri kona eka nhlekani wa siku ra namuntlha ni mi khoma kahle ni lo tshama kwala mbekwani kwala tindlwini ta vuhaxi ta Vision FM kona laha eAdonai Street kona kwala tindlwini ta vuhaxi ta Vision FM eka Don't Blame God International Ministries hi ndlela leyi wena mingiseri a hi fambeni swin'we mina na n'wina mingiseri wa Vision FM hi kandri ya laha ku vuya ka mina emoyeni mingiseri hi burisana kahle na meyara wa Greater Tzaneni municipality nkulukumba mimuchaviseki mester Odas Ngobeni hi ndlela leyi wena mingiseri hi landra vona a hi kandri ya na mingiseri wa Vision FM

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Sheshake what I mean said wa Vision FM we subscribe ni le kanhle kan wa sikora na motho lang tang karana mean said we beka kahle la ka 10 kai wa 10 minutes hour le 1 ya naro say bila na mean said wa Vision FM kambe ke ni bule tano e kanongono ko la mo sikone ni kanongono ko na mean said na xiphemu la nga latuma ka re burisana kahle na muchaviseki mayara wa maspala wa Greater Tzaneen bona nkulukumba Mr. Odas Ngobeni mayara na ku amkela e kanhle kan lonene e ka Vision FM hlekani wa kahle I'm going to go to the Vision FM.
2: Sankoka mahashi iku nkarhi ni nkarhi especially kotara yin'wana na yin'wana hina tanihi masipala hi va hi tibohile ku hi ta hlangana na vaaki ta ka program leyi va ku yi vitana imbizo ku va ku nga ri mhaka ngopfu ya ku va hi va endlela favor i mhaka leyi nga koho ka constitution i mhaka leyi nga koho na le ka milawu leyi fambisaka masipala because hi loko hina hi kota ku hlanganyisa na vaakatiko ku va hi karhi hi kota ku va hi tiyisisa xidemokrasi lexi hi nga na xona because vaakatiko va va na chance ya ku yi holda accountable ka ti-commitments leti hi va ku hi ti endlile ta tsundzuka lembe ximali rin'wana na rin'wana hi adopta kumbe approve IDP leyi ku nga nongonoko lowu u hi guidaka loko hi karhi hi yisa vukorhokeri ka vaakatiko so hi boheka ku tlhelela kota ra yin'wana na yin'wana hi va hi karhi hi va reportela ku laha hi fike kwini na vo va karhi va hi nyika leswi va lavaka ku ri hi kota ku va hi karhi hi swi teka hi swi yisa mahlweni but at the same time ku va ku ri na mhaka leyi hi vitanaka vatutile vatutile swi vula ku hi va hi teka ti-service hi ti yisa ka vaakatiko ti-service ta mfumo hinkwato na ti-state owned agencies ti va ti yisiwa ka

0: vaakatiko namuntlha a hi ri na leswi a hi swi vitana ku Facebook leyi a yi launcha hi NYDA. So tindzawulo to hambanahambana ta mfumo a ti ri koho, va Home Affairs va ri koho va karhi va pfuna vanhu va hina ku teka tipasi, but at the same time na ku teka ti-birth certificates and other things leswi va vona ku nga ri sweswina swi na nkoka swinene.
1: Okay, ni mitwa kahle Matiba, Mr. Mayara, Mr. Odas Ngobeni, elaba hi bulaka na vona mengiseri wa Vision FM. Ku yisa emahlweni, Muchaviseki, a hi languteni la, loko hi languteni eka masipala wa Dzaneni, la masikwini la, hi vone kahle ku ri na vanhu lava nga kona vanga na swimaketamaketani la patwini, a ku va karhi ku basisiwa hi ndlela yaleyo masipala. Ku languta ka mina, hi nga ha tlhela hi kuma ku ri n'wina mi hi hlamusela hi vuenti ku ri ku pimela ku va vanhu lavaya eka nkarhi wa sweswiwani va karhi va susiwa, va karhi va susiwa emikhukhili ya vona ku ri va ya emasayitini, ku nga va ku ri xivangelo xa ku ri va le ku thyakiseni ka doroba kumbexana mikako ya vona yo ka yi nga ri enawini.
0: Swi vula ku miako ya vona a yi le nawini muhaxi. Hi na ti-bylaws leti ti nga pasisiwa hi huvo ya masipala.
1: Ya.
0: Now loko mi languta leswi nge le ku humeleli na Dzaneni swi tikomba nga ri munhu wo pfuka nampundzu a ti byela ku hawa me ni ya dzima ximawusa xa mehe a nyangweni wa ABSA kumbe mawusa xa mehe a nyangweni wa Chicken Licken or mavhengele ya lama ya nga kona. Leswi kaleke swi nga tshamisekanga loko mi languta xitarata lexiya xa hina xi vitanaku North Morgan Street you Agatha but also lexa landzeni xa ulamolweni swa tika ku va vanhu va famba ka ti-sidewalk.
1: Ya.
0: Hi mhaka ku vanhu vo fika va veketela matafula ya voho laha leswi endlaku na lava lavaka ku va va karhi va rhoba vanhu swi va simple because loko mi manyanini swi swa olova ku vanhu va mi kota ku mi va mi secha va kota ku mi tekela nhundzu ya n'wena. So hi leswi hi nge le ku ringeteni ka ku lwisana na swona ku vanhu loko va lava ku endla swimawusa swa voho va fanekele va ya ka masipala va landzelela milawu leyi nga na yoho va kuma ti-permit va kota ku ya va va tirha. Not ku munhu u pfuka nampundzu laha ku nga parking ya fika se ya ku endla ku ri ximawusa xa yena.
1: Ya, ni mi twa kahle mpela meyara. A hi buleni mpela hi marito ya n'wina meyara mina na la ta kumaka nga ri khale hi ta tikuma nkarhi hi tsemana mina na n'wina hi ndlela ya meyara wa mina kambe ke mi nga ku yini eka vaseketeri kumbexana eka vanhu hinkwavo lava nga kona ehansi ka meya eka Greater Dzaneni municipality lava kumbexana hi nga vulaka ku ri vukorhokeri va byi langutele kahle kusuka eka n'wina tanihi meyara mi nga va tshembisa yini tanihi vaakatiko ku yisa emahlweni.
0: Lexi hi lavaka ku xi tshembisa muhaxi ku hina hi tiyimiserile ku ya mahlweni hi tirha na vaakatiko. Mi ta tsundzuka ku wa mitlhanu hi ye a mugangeni wa Akanana laha hi nga kota ku va na chance ya ku hi hlangana na vaakatiko leyi a mugangeni endzhaku ka loko ku ve na swiviko swa ku vaakatiko va le ku ti hakeleni xibuloha. Now hi tikhomitile ku ntirho lowu a wu endlaku hi vaakatiko a va wu tshiki hina tanihi mfumo hi ta vona ku hiwisa kwini because leswi a va swi endlaku swi na risk ngopfu. Loko mi languta blow leri a va ringeta ku ri ala va le ku tirhiseni switina leswiya swi nga duma ku ri ti-RDP leswi vulaka ku at the particular point ri nga hetelela ri swi hodekile xiblowani lexiya then swi veka vutomi bya vaakatiko va hina a khombyeni.
1: Ya,
0: luwa i ntirho wa mfumo lowu hina hi nga teki vona ku between now na November hi vona ku ntirho wa ku aka xibulowani lexiya wa sungula vaakatiko lava fanekelaka ku tirhisa. So because lexi nge le ku endliweni lexi fanekelaka ku xi connect-a vana lava va nghenaka xikolo le a voka now kusuka a thavini xibulowani lexiya xi aka hi mfumo loko xi ri kusuhi na ku hela injiniyara u boheke ku instructa contractara a xi fayiwi a tlhaya sungula hansi mhaka ku va xi ri na structural defect.
1: Ya,
0: leswi vulaka ku mfumo hi wona u fanekele ku va vona matimba ku vona ku na loko ku ri na ti-structural defect hi hina hi tekaka vutihlamuleri hi le ku yeni mahlweni muhaxi na programe ya hina leyi ya ku vona ku hi lunghisa switarata swa hina ngopfungopfu a ka ndzhaka timpfula leti hi nga va na to switarata swa ku tala swi fambeki. Loko mi nghena Dzaneni ma swi vona ku ku na ku cinca swinene switarata swa hina swa ku tala swi lunghisiwini ti-potholes ti le ku tsariweni mara na le makaya hi le ku yeni hi programe leya regraveling tolo kunene a hi ri ka xihoko laha hi nga swi vona ku hi kunanene gradara ta le ku tirheni pati leri faneleke la ku ri connecta muganga wa ka xihoko na rikhotso ri le ku grade ri le ku ri graveliweni so loko hi fika hi suka ka xihoko a hi ta hi huma hi ri athaku a hansi ka karhelela leyi hi vitanaka tlilasi ya rhelela laha va nga hi kombisa ku va na patu leri nga koho a va tiva ku ri koho ka IDP swi tikomba ri nga ha ri na budget hi va kombisele ku i patu leri hi nga ta yi prioritize of course ka lembe ximali leri 2026-2027 a hi na yona budget ya ku patu leri a hi nga kota ku ri yisa mahlweni so program ya hina ya ku ri gravela ya mahlweni mara i n'hweti ya vantshwa n'waxa kombisele hi Friday hi hlangane na va NYDA hi va kombela ku because n'hweti ya vantshwa hi kombela ku va hi identifyela swibindzwana leswi swa vantshwa vo va nga kota ku swi support and indeed va ni vutisile va ku mayara u lava ku ya kwini ku yaya swi vona loko ni lava ku ya linyanya because hi ya ka imbizo namuntlha nampundzu yile hi fika hi kuma ku hi kunanenene va NYDA ku na xibindzu ra muntshwa leri va nga ri sapota leri muntshwa loyi a nga kota ku va a thola for ya vanhu and before ya linyenya hi rhange hi suka hi kwala dzanini ku na Tumisang Sixoka na yena u sapotiwe hi NYDA u le ku rhungeni le wa printer embroidery na yena u thole for ya vanhu so swa tikomba ku NYDA ku na mitirho leyi nga yi nga le ku yi endleni kombela vantshwa va hina ku va titshuneta na yona va kota ku seketeriwa whether is through career guidance kumbe ku sapotiwa ka swibindzwana swa vona va nga fambeli kule na NYDA hina hi va hi karhi hi seketela NYDA tanihi masipala hi ku lava nga kola hi hina hi hakelaka rente le yavo but vantshwa va greater thanini va nga vi kule na NYDA
1: ya meyara ku na van'wana lava miyingiseri va nga tikuma ka hi rhumela kahle xivutiso laha kusukela ka WhatsApp va lava ta tiva ntsena ku ri va ri va tshamalaa ka misiphani laha ku na stadium lexi leswiswiwani a xi le ku tirheni mi nga ku yini hi stadium lexi ya ku pimela ku ri vana va nga tikumaka va xi tirhisa ku tlanga bolo eka xona lexi nga kona eka misiphani a xi le ku tirheni a vaaki a va le ku xi tirhiseni
0: ntirho lowu a wu ri ku endliweni laha ni kume briefing ku ri a ka ha sala ntirho lowukulu to the extent ya ku stadium ku nga ri khale xi nga va ready
1: okay
0: ku va se va akatiku va nga kota ku va va karhi va xi tirhisa i briefing leyi ni nga yi kuma of course a ni siya ni yenene ya swi vona hi ya mehe mahlo but briefing ku a ntirho lowu nga sala a hi ntirho lowukulu ngopfu hi rara ku at a particular point hi nga kota ku va hi karhi hi xi tirhisa stadium lexiya ina swi tava swi ve kahle muhaxi because hi wa vumbirhi hi rhurhela ntirho
1: wa vantshwa
0: no tsundzuka siku ra vantshwa premier Dr. Popi Ramatlotlo va ta va va ri kwala ku rhangela ntirho wolowo so a swi ta va swi ve kahle loko stadium lexi a xi ri xi lunghile xi ri ready hi kota ku ya leyo but hikuva xi swi va ready hi ya ku tirhiseni xikolo xa vasasela so hi lava ku endla xirhambu ka vaakatiko hinkwavo ngopfungopfu vantshwa ku a hi teneni hi ta tlangela na premier ka ntirho lowu
1: kene swinene mativa meyara wa Greater Tzaneen marito ya n'wina ya ku hetelela hetelela mi nga ku yini eka vaaki se ni ta mi tshunxa mi hlayiseka mi ta va na siku lerinene ku yisa emahlweni
0: hi ta swi tsakela maxi ka nkarhi wun'wani loko hi tlhela hi hlangana ku vaakatiko va va na wona nkarhi wa ku hi burisana loko ri na leswi va lavaka swi vutisa va fowuna hi kota ku burisana na vona leswi hi lavaka swi kombisa ku xirhambu lexi hi nga ta xi kuma ka nkarhi lowu taka loko swi koteka vaakatiko a va pfumeleriwe va nghena va vutisa va endla na ti-submissions leti va ti endlaka because ta hi pfuna nkarhi wa ku tala hi Tuesday loko hi ya a bula mahlo hi karhi hi languta ti-project leti hi nga le ku ti endle nampundzu ni kume meseji ka muakatiko wa kwahala bula mahlo ku meyara na swi vona ku program ya n'wina yi tshame so mara ni kombela miya jika na le ka patu ra Ring Road ra le Mokgapeng endle regraveling swi tshamisekile mara loko mpfula yina still ya tikeriwa because ri daka hinkwaro ri fika ri fumba na ndhawu yini and indeed hi fikile kuma ku regraveling yi endliwile mara ka ha ri na problem ya ku ri daka ri fika ri fumba na ndhawu yini loko na timpfula so swi kota ku hi pfuna fortunately hi vulavula hi ku project leyi yi koho ka budget ya hina ya lembe ximali 2026-2027 a ku nge vi ti-project hinkwato leti nga ta va ti ri kona mara swi kahle loko hi va hi karhi hi swi tiva tanihi vurhangeri ku hi karhi hi pfuneta ku loko at the time loko se hi sungula ku budgetela 2027-2028 hi kota ku swi elevate.
1: Ya swona ma vurisa entiyiso meyara swi ta va swi ri swinene ku ri siku rin'wana mi va mi ri kona mpela hi va hi karhi hi teka na mavonelo yo vayingiseri hinkwavo hi twa kusuka eka vona swa ku mpelampela leswi vona swin'wana va lava ku ta ti vutisela va va kha va vutisa stress va burisana na n'wina ku fana na van'wani va kombisa kahle ku ri ku na mapatu lama fanaka ku fana le xikontiri xa ka Mandlakazi a va tivisa ku xi helele kwihi ku fana na ndhawu ta ku fanele ka Jopi va fulava ku tikumaka va burisana na n'wina kambe ke na ku tshemba na ku pfumela hi ku pfuniwa hi hosi ta tikuma karhi hi kuma nkarhi hi burisana kahle na n'wina kusuka kahle emoyeni kambe ke eka swona hinkwaswo ni khensi ngopfu ntlhani ba mandla ni vuyelela ku tikuma ka ni burisana na n'wina eka nhlekani wa siku ra namuntlha swi mi sasekela mi vona na bolo eka siku ra namuntlha mi hlayisekile
0: nono hinkwavo swinene hi navelela xipano xa hina xa Bafana Bafana mikateko hi pfumela ku ri xi ta humelela aka ntlangu lowu nga kongomana na wona tiko ra Mexico.
1: I ntiyiso mpela hlayisekani Mr. Mayor Audaz Ngobeni vana siku lerinene swi mi sasekela.
0: Thank you.
1: Mingiseri wa Vision FM lava a hi burisana na vona i meyara wa Greater Tzaneen Mr. Audaz Ngobeni eka nhlekani wa siku ra namuntlha eka Vision FM lava nga kombisa kahle ku hayi khona mingiseri va rhamba na vantshwa hinkwavo lava nga kona kusuhani la eka n'wamitwa la na matiko lama nga akelana kusuhani leswaku ku hlanganiwa le va sasele hi wa vumbirhi wa ti-16 ku ya tlangela kahle siku leriya ra vantshwa hi ndlela leyiwana mingiseri laha premier Dr. Popi Ramathuba va ta va ri kona ku adressa congregation siku ra leri wa na mingiseri wa Vision FM swiritano a hi kumeni risimu laha hi tikumaka ri famba hi rona na mingiseri ku veka mina emoyeni hi yisa nongonoko emahlweni hi burisana mina na n'wina leswaku mpelampela n'wina mi navelela xipano xa Bafana Bafana yini mi navelela mikateko mi ku yini naswona mi ni kuma kahle mi ri kwini eka nhlekani wa siku ra namuntlha na mingiseri tutuka mingiseri wa Vision FM siku ra namuntlha ntlangu lowu wa bolo mpela wa sungula exikarhi ka Bafana Bafana na tiko lera ra Mexico kambe ke wena mingiseri u navelela xipano u ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha u nga rhumela nkandziyiso le ka WhatsApp eka 063-730-7890 kumbexana ku veka minemo yeni mingiseri ni beleni qingo u vhela u hi tivisa ku wena u hi kuma kahle u ri kwini naswona u navelela xipano xa Bafana Bafana mikateko leyi ya njhani HIV Mackenzie va ku rivilo ra dlaya tiphini kahle risimu na mingiseri ri xile.

0: HIV ma cancer ming serwa Vision FM a go rivelo ra dla ya mpela RC mo nga go nika rona eka nhlekano lo one eka nga nga matimba no your purpose tiba nkoka wa xikongomelo xa wena mpela wana ming serwa Vision FM kambe ke a long teni kahle eka nhlekano lo one gore he why mahungu lawa ya vaka ya kare ba bembele kumbe xa mahungu lawa ya vaka ya range emahlweni eka sokora na mothana ming ser kuri 11 ta khota bushika lembera 2026 hi ndlela lona ming ser moyo wa tiko le henhle nene loko tiko hinkwaro ri hlangana noku seketela bafana bafana eka ntlangu wa bona wo pfula mphikizano wa FIFA World Cup 2026 lo tlangiwaka namuntlha loko ba hlangana na barambi ba ntlangu ku nga Mexico Estadio Azteca nkarhi ntlangu lowu wu rhangeriwa hi ntrako lowukulu laha hambi ku ri ni vukhomixini va madlanga khomixini va ambaleke tiyezi ta bafana bafana ku kombisa nseketelo kubiseriwa makaya ka vaaki va le Nigeria ndrawulo ya timhaka ta le ndreni Home Affairs yi tivise leswaku yi hlele ku vuyisela emakaya ka vaaki va ku ringana 586 va le Nigeria lava tshama a South Africa hi ndlela leyi rhendzelekeke nawu xihahampfhuka xo sungula xi sukile namuntlha hi mixo na vafambi va ku ringana 268 vona va yirisiwile ku nghena eSouth Africa nkarhi wa malembe mantlhanu. Ku yisa mahlweni mingiseri wa Vision FM banki yinkulu ya tiko South African Reserve Bank yi humesa xiviko lexi kombisaka leswaku South Africa yi fikelerile ntsengo lowukulu wa timali leti salaka eka malembe ya mune lawa nga hundra lowu fikeleleke eka mali leri nga na ka 190.7 wa tibiliyoni eka kota yo sungula ya lembe leswi ti nyiketile matimba eka ntsengo wa rhandi. Kambe ke wana mingiseri swin'wana swi nga kona leswaku khomixini ya madlanga of inquiry leyi lavisisaka vugevenga ntshikelelo wa swa tipolitiki na vukungundzwani eka statement swa vapfumari yi tshinelerile eka siku ra yona ra 118 ra ku yingisela vumbhoni bya timhaka to fana na ku kumiwa ka byidziharisi eEriton hi lembe ra 2021. Kambe ke wana mingiseri ya Vision FM hi yan'wana ya mahungu lama nga kona etikweni ra Afrika-Dzonga eka siku ra namuntlha. Kambe ke loko hi langutisa laha exifundreni la Limpopo la wena mingiseri wa Vision FM ku kombisiwa kahle ku mhaka leyi dumeke ngopfu leyi lunganaka na Rachel Kutumela loyi khale ka maphorisa leri herisiwaka hi ku dlaya ka vanhu leswaku ri amukela mali ya timfundo insurance fraud. Khoto ya majistarata ya le Polokwane yi hlayele leswaku un'wana wa valehliwa va ntsevu u tshembisiwa ku endla leswaku timbhoni ti lahleka loko a tlhontlhiwa hi bejiri. Kambe ke muchuchisi u kombele khoto leswaku yi pfumelela mpfuno ku pfurha mhaka leyi hi vuntshwa ku nghenisa vumbhoni lebyintshwa. Khoto ya le henhla le Polokwane yi gwevule mulabe Fani Siribichane wa malembe ya 59 vutomi hinkwabyo ekhopyeni u kumiwile na nandzu wo hlela ni ku dlaya nsati wa yena madlele homu hi mudyaxihi hi lembe ra 2024. Ku tivisiwa ka Intelligent Transport System MEC wa vukorhokeri na ntshembo wa vaaki Mrs. Violet Mathe u rhangele nkomiso wa thekinoloji leyintshwa yo swo famba eMakado. Endlelo leri ri ta antswisa mukhuva wo hlengeleta mali ya mapasi, ku lavisisiwa mabazi hi ti-CCTV na ku hlela maendzo hi ndlela ya xiyimo xa le henhla. MEC Biscop Makamu u tivise leswaku ku pasisiwile swikolo swa mikhuva leswi ringanaka alright wena mingiseri wa Vision FM. Maphorisa ma khome wanuna wa muAfrika-Dzonga loyi a rhendzeleleke hi movha a rhwalile vahlampa va ku ringana 15 va le Ethiopia lava nga nghena etikweni handle ko va hava maphephe. Hi yan'wana ya mahungu na mingiseri wa Vision FM lava hi va karhi langutene na wona eka siku ra namuntlha loko hi ya le eMahawu Village vaaki va tshoveke mbilu endzhaku ka ku va ku duvuriwile ka vavanuna vambirhi va fa endreni ka mabawa hi vanhu lava nga tivikiki lava nga baleka hi movha lowu nga riki na tinambara. Wena mingiseri wa Vision FM hi swin'wana a hi va hi langutene na swona eka siku ra namuntlha. Kambe ke mingiseri mi nga ha ti kuma karhi hi burisana na n'wina sweni hi twa kusuka eka n'wina ku ri n'wina mingiseri mi ri mi hi kuma kahle mi ri kwini eka nhlekano wa siku ra namuntlha. U yingisele xiyeni moya u ri kwini mingiseri wa Vision FM eka nhlekano lowuwani hi bele riqingho kumbexana hi rhumela kahle le ka WhatsApp hi kuma laha
1: hi bele riqingho hi nomulo eka 063 730 7890 kumbe 063 132 0818.
0: tlhela wana nkateko mingiseri wa Vision FM wa ku tikuma karhi wu navelela kahle xipano xa Bafana Bafana nkateko eka ntlangu wa masungulo wa FIFA World Cup eka siku ra namuntlha loko yi tikumaka yi hlangana kahle na xipano xa Mexico. A hi tweleni mingiseri la ku ri vona va ri yini mile moyeni
2: avuxeni mina navelela xipano xa Bafana Bafana ku xitlanga xi wina en'wembetsela ka nkomo enkomo
0: n'wambetsa mpela laha ka nkomo a hi tekeni mingiseri la minjhani ku pfuka
3: mina a mina wena ku ya ka mandlakazi byinene xikwini hi mina
0: kese ngopfu bra mina la ka mandlakazi byinene xikwembu mpela mingiseri ya UFM a yi buleni qingweni 063 730 7890 mi hi kuma kahle mi ri kwini naswona mi navelela xipano xa Bafana Bafana leswo njhani eka ntlangu wa bolo ku sungula eka madyambu ya siku ra namuntlha exikarhi ka Bafana Bafana na tiko lera ra Mexico mingiseri u navelela kahle ku yini eka nhlekani lowani hi bele riqingho la ka 063 730 7890 kumbexana 063 132 0818 hi bula na wena mingiseri wa Vision FM leswaku wena u navelela xipano u ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha mi lemoye mingiseri wa Vision FM enhlekani aye mana mina
4: minjhani
0: hi pfukile swinene n'wina minjhani ka pamandla vuyelela kwala ka vuyingiseri bya n'wina
4: iri xikwembu xi varhangeli Bafana Bafana
0: impela
4: va vuya na xidlodlo South Africa yi tlakuka vuka
0: mativa na yi vangama yi ku shine shine
4: hi va navelela hi ri kwala xikontirini xa le henhla
0: laha xikontirini xa le henhla mpela la jilongo
4: la
0: vamandla ni vuyelela mativa kokwana ina ka kokwani kwamkwam
4: mara loko ho khizama hi va khongerisa xikwembu xi ta va nyika matimba
0: i ntiyiso
4: swi nge endleki
0: hayi khona ni
4: laha ku nga na ku navela ku humelela ku kona
0: i ntiyiso mpela
4: dankulu
0: hlayisekani mbana siku ra kahle mpela
4: kokwani
0: kwamkwam laha jilongo vula tani va ka yi khona xipano xa Bafana Bafana a xi tlange hi makahle xi wina xi tlakusa tiko ra ka hina mpela mpela mingiseri a hi tekeni lava laha hi twa kusuka eka vona mi le moyeni mingiseri wa Vision FM enhlekani
2: mina ni navelela xipano xa Bafana Bafana ku namuntlha a xi wini ni mi twa kahle ni ri kwala ndzhaka xikolo xa Favasi eManesipiwe inkomo maxi wa mina
0: inkomo mpela Manasipiwe la ndzhaka xikolo xa Favasi mpela bamandla ni vuyelela hikwalaho ka vayingiseri bya n'wana mingiseri ya Vision FM n'wina mi ni lambelela xipano xa Bafana Bafana mi ri kwihi tiko ra kona swani mi a navelela yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha mi le moyeni mingiseri wa Vision FM enhlekani enhlekani mana mina mi ri njhani ku pfuka mpela
5: hi pfukile hi ngovono
0: hi hlayisekile mativa
5: ni ri inge xikwembu xi nghenelela aka Bafana Bafana va tlanga kahle va humelela namuntlha hi vito ra Yesu. Va tlangisa tiko ra hina ra South Africa hinkwaro
0: i ntiyiso mpela mativa
5: va xi va pfuni xi va tiyisa va endla leswi hina hi lavaka swona
0: i ntiyiso mpela
5: xikwembu va xi va hlayisi swinene ke loyi va nga kona kwelexi a xi nghenelele swinene hayi hi ta tshama eka hi languta kwala na madyambu kwala
0: i ntiyiso mpela a hi voneni
5: hayi vona hina bolo vakhegulu va rhandza vakhegulu vakhegulu vo rhandza bolo
0: ya hi timhaka letinene teto mativa ka 100 records
5: hayi na wo bolo ya vona ende a se ha swi tiva ku loko yi te
0: ya mi tiva na offside ku loko se yi tutume ngopfu
5: offside na yi
0: tiva hlayisekani na Mountain View mativa
5: so
0: na mina ni mirhandzana nga pimi mpela mpela ina ka hlayisekani waka yi khona hey bra chop na yi tiva bolo mina na yi tiva na offside mara na ey kokwani ri kotro hayi matimu mingisera Vision FM n'wina mi navelela mikateko eka xipano xa Bafana Bafana mi ku yini eka xona naswona mi navelela xipano mi ri kwihi tutuka mingiseri le ka awari liya ya nkaye ni madyambu eka madyambu ya siku ra namuntlha ku ta va ku ri na ntlangu wa bolo wo sungula wa FIFA World Cup exikarhi ka Bafana Bafana xikan'we na tiko lera ra Mexico kambe ke wena mingiseri tundruko ku lavaya va IEC va ya emahlweni va hlohlotela munhu un'wana na un'wana leswaku a ti tsarisela ku vhota mfumo low lwa wa muganga leswa kwena mingisela yuna fm u bona engari emugangana ka nwana loko ko ngena lo one fumo ri rona tiko ringa ta kuma ka rifamba kahle hi ndlela le wena mingisela wa vision fm kambe ke a hi kumeni risimo kusuka la ka mr 7 keys tirisana kahle na soul the souther engari ba lonwa khambani va ku no get off eka risimo ra lele wena mingisela wa vision fm ri simo rinwana leri hisaku eka ntlangu wa bolo wa FIFA World Cup eka lembe ra 2026 tiphine kahle risimo na mingisela nhlekani wa kahle.

0: Vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amutela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona. Loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services, vikani ku kanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Hey, yeah! Vantshwa va DBT! Don't blame God International Ministries! Milungeki!

0: Yak eka makhuba mpela mengiseri wa Vision FM 13 ta June minga sali hi mgqibelo lo yak eka wana mengiseri hi ta va hi ri kona la ka makhuba ha minga sali mpela mengiseri wa Vision FM nkarhi veka kahle la ka 6 minutes past 4 7 minutes awara ya mune se bile mpela na mengiseri wa Vision FM awara ya vumbirhi ya nongonoko mpela know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena mengiseri wa Vision FM se ka ku ri vuthu wana mengiseri hi tla ku ri ni xibazani mpela mengiseri wa Vision FM xa koka mpela se xi le ka awara ya vumbirhi ya nongonoko kambe ke ku na mengiseri va nga le ku hi thinthini laha a hi burisaneni na vona hi twa kusuka eka vona mi le moyeni mengiseri wa Vision FM nhlekani
1: ahe bot xopaxopa mpfukini
0: hi hlayisekile swinene mhana mina n'wana mi ri njhani ku pfuka
1: hi pfuke swinene
0: hi khensa hosi mativa
1: Ete ntswalo ta hosi.
0: Ina.
1: Kensa ku hlayisiwa.
0: Mativa ka mhani siku ra namuntlha ku na ntlangu wun'wani exikarhi ka Bafana Bafana na Mexico. Mi nga ku yini ntlangu wolowo?
1: A ni ta ku xikhongelo xa mina ingaku Afrika yi humeleli.
0: Yi humelela Afrika mpela.
1: South Africa.
0: Ina.
1: Ingaku yi nga ya humelela yi dya eMexico.
0: Ey!
1: A swi olovi mara a ni Davida yi dlele Goliya dixo tlovile
0: i ntiyiso mpela
1: a pfumela ku a ni fambi hi matimba ya mina ni famba hi matimba ya Xikwembu
0: i ntiyiso mativa ka
1: se na hina hi ri a yi ya tlanga South Africa na xihotlovila
0: ina
1: yi xi wisa hansi hi vito ra Yesu
0: a ni mi twa kahle mpela
1: a yi ya humelela phela sweswo swa tibolo ha swi landzelela hi ri vakokwana swinene a va swi tiva na mhani rikhotso loko yo tlanga leya vona ya matches ya mhani rikhotso i pirates loko wina ya vona va ta fona va tsaki ngopfu tami loko ku wina ya mina ni vheta ni matita hi tsaka
0: ya
1: hayi a swi landzelela ri Xikwembu a xi va endleni hi tintswalo ka va ku ri hambi vo kuma yin'we loko a vo wa noto
0: loko ni nga tivi ka mhani ka mi tiva mani a nga mutlangi wa bolo ka lembe leriwani a nga tikuma a ri kona ka xikwadi xexiya xa Bafana Bafana
1: hi loyi ya lowa lava lava pirates va ri mani ke
0: va ri i mani No, mi ni byela un'we laha ka xikwadi xa Bafana Bafana ku ri i mani a nga kona ka lembe leri why one
1: very money ke mission e ba ku ina tsanani u tintiva ngopfu ya loya wa pirates ya loya wo kora ngopfu loya
0: loya wa pirates wo kora ngopfu man
1: eish very money ke yeah mission e ba xifuvo
0: e fambe
1: red ye williams wa kipa
0: williams wa kipa pela ame bekona
1: Nashesi ya very mani kisha vitrungwane.
0: Ey, sha pirate.
1: Rivele.
0: Shokora ngopfu.
1: Ey.
0: Ai.
1: Sesa loko xi ri kona xi karata ku ngopfu nele ka pirate hambi loko ninga hi fevi.
0: Ey.
1: Mara hayi xona xa karata swinene.
0: Xi fantane xa ka mufukeng.
1: Ey. Ya, ana mi swi tiva mo endlela. Sho na sesa sho karata ngopfu sesa.
0: Mi swi tiva kahle mpela mativa ka.
1: Ni swi tiva kahle ku xa karato na va mkwena.
0: Mm.
1: No ka ni nga tivi ku mkwena i se yiniki.
0: Ha i kona na yena. I kona. Ina ka.
1: Va lava va chiefs a swi tino ku fambi va mana ni swi vona kahle.
0: Ah mativa ende vo lo teka wun'we la ka chiefs mativa.
1: Se ma swi vona na loyi ma hina hi ku yi ta famba ya lowa khipa ya hina a nga fambanga
0: na n'wana ami
1: fla va va tlhela kwele kambe va hamba va ri four loko va fika va tlhela ku halaya
0: mi vula ku na n'wana ami swi langutele tani ku ri mfana wa ka Peterson a nga tikuma a yini eka FIFA
1: loya ni swi langutele ngopfu swinene
0: loro
1: ha futa ni nga tshembi ku a nga sala loya
0: bom bavise mbilo
1: loko a ya sala leni a ni vaviseki nyana loko se a va tekela hini va ba tshika le va hlawulela vanhu loko avo va tshika va nga suki na kwana
0: exi mativa na
1: hayi ni vavisekini kwako a ni ye ya luya i wa coach ya kona swi tiviwa hi yena
0: ntiyiso mpela
1: va yi va humelela i bot chopa
0: hlayisekani mani
1: loko yo wina namuntlha pela loko yi kha yi tlanga ni tshame hansi
0: eish
1: ni ya hala na hala na swi endla ngaku hi mi ntlangaku
0: a hi tshembe ni tala loko yi ta howisa eka siku ra namuntlha
1: hayi howisi yi ta xi wisa ya xihotlovila lexiya
0: i ntiyiso mpela mativa
1: hayi hlayisekani xikwembu xi mi endla hi tintswalo
0: hlayisekani mhana mina mi va kahle na n'wina
1: na n'wa swi vetani ene ha mi rhandza swinene
0: na mina ni mi rhandza ni nga pemi mativa ka mani
1: la merve b misana tini yo pfumala matamani danko
0: danko la merve b hey hi ndlela leyi wana mingiseri wa vision fm a yi burisana kahle na mani mi have eka nhlekani wa siku ra namuntlha 11 wa timinetse awari leyiwani ya mune yi bile ku njhani israyele papala hi khensa ngopfu vengiseri bya n'wina mpela na n'wina kwahalani kambe khe wana mingiseri hi le ka awari leyiwani ya ku ri hi tikuma karhi hi kuma kahle nhlokomhaka leyi burisanaka hi yona hi va hi karhi hi twa kusuka ka n'wina leswaku n'wina muyingiseri mi angula mi ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha eka nhlokomhaka mpela kambe ke eka swona hinkwaswo mingiseri vone ra mingiseri i vone ra mingiseri ku nga ra xitichi kumbexana muhaxi wa nongonoko hikokwalaho mingiseri vone ra mingiseri a ri tekeriwi ehansi naswona ri nga ka ri nga soriwi hikwalaho mingiseri a hi kandziyeni laha ku vuya ka mina emoyeni ho twa mavhengele ku vuya ka mina moyeni mingiseri nhlokomhaka ni ri yi be emoyeni
2: xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga kali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit traditional burial plans family plans catering plans na tin'wana to tala ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612 mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612 ni yiseni kaya funeral services let's take you home with dignity
0: sweswo ke wena mingiseri wa vision fm wisa sweswo mpelampela wena mingiseri 16 timinetse awara ya mune yi bile mpela mingiseri wa vision fm a hi burisaneni eka nhlokomhaka na mingiseri wa vision fm hi swin'wana mingiseri hi swin'wana swi endlekaka etikweni naswona na ku swiva ku ri mpelampela na n'wina ma swi vona swa swi endleka kumbexana mi swi vona eka mahungu mi twa mingiseri wa vision fm etikweni Afrika-Dronga vugevenga hi nga vula mingiseri wa vision fm eku byi le henhla hi ndlela leyi ya kona mingiseri wa vision fm lava vayivi kumbexana swigevenga a swa ha languti na ku ri laha swi khomaka kona nkwizi va khoma endhawini ya njhani ku pimela ku mingisela vision fm swigevenga hambi ekerekeni swa swi kota ku ri ka nkarhi leswiwani swi va ka swi hlasela endlwini ya hosi hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa vision fm kambe ke wo lava ku tiva kusuka ka n'wina mingiseri wa vision fm ku ri hambileswi mi swi vonaka ku ri tikereke ti khomiwa nkwizi va nghena vanhu va khome swibamu mingiseri va khoma vanhu lava nga le ekerekeni nkwizi va teka minyikelo va tlhela va tekela vanhu tifoyini va teka swilo swo hlayanyana etikerekeni na mingiseri wa vision fm kambe ke hi lava ku tiva kusuka ka n'wina mingiseri wa vision fm ku ri n'wina hi ku ya hi mavonelo ya n'wina na hi ku twisisa ka n'wina hi yihi ndlela leyinene leyi tikereke va nga yi tirhisaka ku va va sirhelelekini va va na vuhlayiseki wena mingiseri wa vision fm mi vona hi nga ri lomu tikerekeni komi ta kereke ti fanekele ku endla yini leswaku ri vanhu lavawani lava khomakhoma tikereke tinkwizi lavo nghenela tikereke va ti hlasela na loko siku rin'wana vo hleketa ku ta va ta hlasela ya n'wina kereke va nga koti ku fikelela hikuva n'wina ku na mano lama se already mi nga maluka hi vuhlayiseki bya kereke ya n'wina hi ndlela leyi wena mingiseri mi vona hi nga ri kumbexana i yini lexi fanekelaka xi endleka lomu tikerekeni ku va ku ri na vuhlayiseki hi yihi ndlela leyi nena na mingiseri wa vision fm leyi vona nga ri loko ko tirhisiwa yona swi nga va kahle ku ri na loko swigevenga siku rin'wana swo tshuka swi fikile lomuya kerekeni swi ku fita ku mi khomeni ka nkwezi swi ta kuma swa ku se mi redi na n'wina mingiseri a swi koteki leswaku swi nga ti kuma karhi swi humelela hi makungu ya swona hikuva se a mi swi tiva swa ku ri hayi kona va kona lava va nghenelaka tikereke va tikhoma nkwezi kambe ke n'wina mi tirhisa ndlela yihi kuva kume xana na mingiseri hi swi leswi mona nga ri kume xana swi nga tirha kuva tikereke tiva ti hlayisekile ti nga zi ti hlaseriwa hi makhamba hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM i kuva kereke yi wana security i kuva kereke ku nyikeriwa hi ndlela leyi ya ku ri ku nga tirhisiwi mali ku ri loko va ta va nga fiki va kuma mali i kuva kereke yi ndlisa ku yini na mingiseri wa Vision FM ku ri siku yi hlanganaka na khombo ra ku va titsotsi ti hi fikela kumbexana vanhu lava khomaka tinkwezi va hi fikela va nga tikumi va karhi va hi moxa ngopfu kumbexana ku hi vavisa hi xiyimo xa le henhla mingiseri wa Vision FM a hi buleni eriqinghweni la ka 063-730-7890 u hi bela riqingho mingiseri kumbexana i hi rhumela nkani ri yeso le ka WhatsApp hina hi ta wu teka hi wu yisa kahle moyeni mingiseri wa Vision FM tikereke kumbexana tindhawu to tala laha vanhu va hlanganaka kona na mingiseri wa Vision FM va khomiwa ngopfu nkwizi mingiseri va fika vanhu va lo pulana ku ri ya namuntlha ha va fikela lava ya hi ya ku tirheni hi ya ku khomeni ka nkwizi va ya ekerekeni va fika va khoma nkwizi va teka lava varhandziwa va xikwembu tifoyini va teka nhundzu yo hlayanyana ekerekeni va bazela hi ku teka na mali wena mingiseri wa Vision FM ku ri hi timhaka ta ku a swi tolovelekangi ku ri ekerekeni ku nga va na security a swi tolovelekangi ku ri kerekeni ku nga va ku ri na tibawunsari leti va ku ti yimini lani ti hlomini ti yimele ku ri siku u nga ta va khomiwa nkwizi ku va ku ri na security laha kerekeni hikuva a hi swi tolovelangi ku ri kereke siku rin'wani yi nga tikuma yi hlaseriwini hi makhamba na mingiseri wa Vision FM kambe ke eka nkarhi wa sweswiwani makhamba ma fika na le tikerekeni makhamba ma onha na le tikerekeni kambe ke wena mingiseri wa Vision FM wena u vona nga ri ndlela leyinene ya ku va tikereke ta hina ta va ti sirhelelekini eka makhamba i ku va hindlisa ku yini ku ri hi ta va hi ri safe lomu hi kerekaka kona na mingiseri wa Vision FM a hi kumeni risimu kusuka la ka Lebo Sikgobelo ku vuya ka mina moyeni mingiseri ya Vision FM hi yisa emahlweni hi burisana mina na n'wina ni twa ku ri n'wina miangula mi ku yini eka nhlokomhaka eka nhlekani wa siku ra namuntlha mingiseri wa Vision FM moya wami Lebo Sikgobelo.

Jesus,

0: ti 13 ta June wana mingiseri mgqibela wolo hi ya ka wona mpela minga sali hi ya eka makhuva la nga ta ku ri na ntirho wa vantshwa wa xiyimo xa le henhla na mingiseri ya FM hansi ka nhlokomhaka leyi ngo va na nhlamulo ya vumundzuku bya wena mpela hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM ka ri va kahle la 11 wa timinetes awari liya ya 5 yi nga se vona mingiseri leka nongonoko Know Your Purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena hi ndlela leyi wana mingiseri le ku burisaneni ri kahle la ku rona mingiseri wa Vision FM tikereke kumbexana tiyindlu ta hosi hakanyinginyini sweswiwani etikweni ti le ku hlaseriweni hi vugevenga swinene ngopfu ku pimela ku vanhu vo tala na mingiseri wa Vision FM va vona kereke ku ri ndhawu leyi kumbexana va nga yaku va ya tizamela vutomi kona ku pimela ku ri va ya etindhawini hi tisonto hi siku ra kereke na mingiseri vanhu va fika va nghena ekerekeni laha vanhu va nga hlangana ku ta dzurisa hosi va fika va khoma nkwizi wana mingiseri wa Vision FM ku khomiwa ka nkwizi etikerekeni na mingiseri wa Vision FM eka nkarhi lowu swi nga le ka wona wena mingiseri u vona hi nga ri kumbexana swi nga siveriwa njhani hi ndlela yaleyo wena mingiseri i yihi ndlela leyi kumbexana vanhu vakulukumba va tikereke kumbexana vakulukumba lomu tikerekeni na mingiseri wa Vision FM va nga swi tirhisaka kumbexana va nga swi endlaku leswaku ri va tikuma va sirhelelekini hi minkarhi hinkwayo ku ri na vona siku rin'wana loko makhamba lamawani yo tshuka siku rin'wana ya va hlaserana na mingiseri va kumasa ku ri va redwa na mingiseri va swi kota ku va va karhi va tivhikela hi ndlela leyi wana mingiseri hi vula leswiwani hikuva ha swi vona na mingiseri ya Vision FM tiyindlu ta xikwembu kumbexana titempela ta hosi ta ngheneriwa hi makhamba lahan'wani va nga le kerekeni se ku humesiwa swibamu kwalani va khoma nkwizi wana mingiseri va tekela vanhu tifoyini va va karhi va tekela vanhu swilo swo hlayanyana tikhompyuta ta kereke tisawundi ta kereke ta tekiwa hi makhamba wana mingiseri wa Vision FM kambe ke hi nge vuli ku ri vafundhisi a va chumayeli va chele swibamu lomu tinyongeni mfundhisi a chumela a ri ready ku ri timhaka ta ku loko ko humelela makhamba ku humesiwa swibamu ku tirhiwa hi ndlela leyi na mingiseri kambe ke wo lava ku tiva kusuka ka n'wina vayingiseri leswaku loko swi ri ta n'wina mi vona ngeri i yini lexi kumbexana a swi fanga swi endleka lomu tikerekeni ku va ku va na vuhlayiseki lebyinene hikuva vanhu wana mingiseri lomu tikerekeni makhamba a ma ha chavi ku nghena kerekeni ma khoma nkwizi hi ndlela leyi wana mingiseri mi le moyeni mingiseri wa Vision FM inhlekani
1: a yi switisini makari ma hlayiseka ndengalo
0: hlayisekile swinene mfundhisi wa mina n'wina mi hlayisekile
1: hi hlayiseke ku tlula nga ri ti ku hlayiseka mpela
0: ina mfundhisi tikerekeni ka nkarhi wa sweswiwani vukhamba byi ti nyika matimba makhamba ma nghena kerekeni ma khoma nkwibyi hi yihi ndlela leyinene leyi fanekelaka ku endleka ku ri etikerekeni ku va ku ri na vuhlayiseki
1: i ku khongela ku khisama ntsena n'wina mi khongela ku va ngati va ta teka hi swo swi nga kotaka ku mi pfuna loko mo mi ta lava swin'wana a ni tivi ku mi ta ndlisa ku yini hi mhaka ku n'wina mi tshembe xikwembu
0: ntiyiso
1: na ku a hi hinkwako lomu va fambaka va tshova kona i kona tikereke tin'wana i ta xikwembu mara mi ta vaviseka mi ta vaviseka leswaku mi vaviseka mi nga ha tshembi na ku mi vavisiwa hi ku mi ye mi ya yiva tikerekeni
0: ya
1: ti ta hina ti ta swigubugubu leti a ni kheli mi nga za mi ti karhata mi ya yiva laha trouble mi nga hlangana na yona ni swi vona ku amisaveni ka nuwa
0: ya
1: leswiya swa ku va ta famba va karhata ti kona a hi hinkwato na teta n'wina hi chopa teto phokotelato ti kona leti va ti chavaka a vo ya kun'wana na kun'wana vanhu na vona hayi ku na kun'wana va swi vona ku loko ho ya laha hi ti le mavhini hi tlhe dlayi fana wa hina futhi xikwembu lexi xi kulukumba ka tikereke tin'wanani xa ba
0: ya
1: se mi dya swani ku ha mina ni nge vi ni nga mende ku koko a ni tete ya hina ta yipuku ti nyikeriwa hi tirhandzirhandzi loko ko va ku ri ku na mali a ni to va byela kutani a ni ivhilela yini na vona wo va nyika wo va nyika yi ya yi ya va dya kunene mali ya yi dya vona loko vo va dya yona yi dya vona
0: ya
1: leswiya swa hlupha leswiya swa ku munhu i ta hanya hi ku a ndzi na xikwembu mi ta ndla yini hi ku hi tshembe xikwembu
0: ya
1: ni ku ni nga hemba ni ku ni ku hi ta lava ma-security a swi hi pfuni nchumu swi swa xikwembu a swi laveki phorisa sina phorisa hi xo xikwembu hi xoxe
0: ya
1: khongelani ka xona va divana na sweswi va nga ta divana na swona ani ta vona va nge he pfuki va swi endlile va swi endlile ingaku i last year
0: ya
1: a va ti ingaku kerekele ya ka hina chopa yi saseke ngomu yi nge pfumeli kereke ya xigubu
0: ya
1: va fika va teka tipurayele va tsemelela magandzi lama ni palapale hi kona a tsemelela hinkwaswo leswiwa a va tele xi xa miri yini makhamisi leswo tsemelela tintambu ta gezi leswi va tsemaka leswi va fika va tsemele na va temelela loko ni pfuka nampundzu ni kuma ku hayi kereke yi pfuleke mavanti na mafastere hinkwawo a ndzi va nga va hlangane na yena xi nga ndzaku va nga humi hi nyangwa va hume hi mafastere va tsutsuma leswi vulaka ku Xikwembu ku na xi lexi xi nga va hlanganisa na xo laha ndzeni xi va chavisa va bya va nga ha wuti na nyangwa lowu va nga ngheni wona kereke ya hina yi hava ti ogele
0: ya
1: yo vona swingomani mi ta yiva swingomani mi ta tirha yini hi swingomani
0: mativona
1: se languta mara yona leswi xepi ya yona yi nga makekisa hi swona ni mi nge pfumeli ku i kereke ya xinwi ya swingomani loro na vona va twe ingaku hi teta phokotela va lava sweswa ti-ogene na ti-greme leswi a va swi kumangi va nga vo hlanganisa na problem hi Xikwembu Xikwembu loko mo khongela xona bava mina na mi byela mi nga vona swi swin'wana misaveni swa tifilimi tin'wana loko mi khongela mpelampelampelampelampelampela mi nga byi pfute mi va navelela swo biha ni n'wina loko mi khongela va ta ha hlangana na n'wini va kereke a ri redi na vona
0: ya
1: a ta va karhata se mi ta vula mi ku hi ta thola ma-security wa hi fanele hi thola ma-security for vanhu lava hanyaka va dyaku vuswa va lalela
0: a yi khona leyi
1: lava swi tivaka ku ri kereke mindzuku yi ta pfuna vatukulu va vona na vana va vona
0: exi
1: why mi fane mi n'wina mi ku mina ku thola vanhu va ta rindza kereke kasi n'wi loko mi khongela Xikwembu lexiwona mi xi tshembi ku xi nga rindza
0: mativana
1: futebeti kereke ho ndlela nawu no khiyiwa fa ti nga khiyiwi hi tikereke a ti fanele ku ti khiyiwa tikereke
0: mulanguteriwa yona
1: mali yeri ya kereke leyi a hi fanele hi nga dyiyisiwa benke
0: e-e
1: a yi fanele yi tshikiwa ri valeni va fika va yiva va swi vona mi thola sweswo mi ta teka mali ya Xikwembu mi ya veka benke naswona i ku hlupheka mo veka i va va teka mali liyani va fika va vona mitirho ya mali liya ku ri a yi fambelana leswi va nga swi hleketa vona
0: ya
1: phela tsotsi nkarhi wun'wani ya hundzuka xiphuta loko yi hlangane na vanhu vo swi kota ya hundzuka tsotsi mi yi vona yo goha ya leyi va nge yi karhata South Africa hinkwayo
0: ya
1: mi yi kuma yo goha a khumbini mi ku yi hlangane na yitolo ya luyi ku va ku famba ka yena mpela miya ti lahlela
0: ya
1: vanhu va karhata vanhu va karhata va nga mi dyondzisa na miharihari yin'wana leyi a mi fanele mi nga yi endli mi ri murhangeri wa kereke
0: ntiyiso
1: hi ku mi hleketa loko munhu a yiva kerekeni reason i ncini i ncini lexi endlaku ku a yivela vanhu lava va nga hlenga mali yin'wana wu yi tina ku ba munhu loyi nga chuchiwa ka wona wu thake ku fika kwihi wena ya teka a swi tshamisekangi se hi tindlela to fana teto ha mina a ni ta vulavula ntiyiso wo hetelela ni ku hayi lava nga ta vulavula hi timhakeni ta ma-security hi swona mara mina hambani o va na mali yo tala security a ni nga ta thola yi tele ni swi vona ku leyi mali yi tele
0: leyiwaniene
1: a hi nga ta za hi ya yi hlayela kun'wani ni a hi to teka loko va fika a mi zi mi va lwisa mi va nyika kahle mi ku hi leyi va ta ku loko va fambanyana 1 kilo va sungula ku swi vona ku leswi hi nga swi endle hayi swi rhongo siku rin'wani mi kuma ku loko va ha tsutsuma Xikwembu xi endla ku movha leyi va tsutsumaku yona ya chayisa pala gezi va vhe va fa hinkwavo ku swin'wani mafula ma vo ti apulayela vanhu
0: ya
1: swi va swi ri kule i ya teka mali ya kerekele ku swi sukela kwini
0: exi
1: ri bava na ni yimani ni heta ni mi byela marito mo hetelela mali hambiloko a yo tarisa ku yini
0: ya
1: a ni ta yi tshika kwala loko va ku va hi lava ni va nyika ya ya dya vona a phambeni a swi nga endleki yi teka mali ya kereke
0: nimitwakaimani
1: wena ni nga ta kerekeni ya teka mali ya kereke phela kereke yi hambanangi na muti hina hina hi rhangelaku i na xiphiri xa yona ku kerekele loko yiyimini yi tetaniwani Xikwembu xi tirha njhani hi yona wena i tlhela ya nghena pfuka Xikwembu la xi tshamaka wana Xikwembu a xi fani na nganga phela
0: a yi khona
1: se ni vula ntiyiso wo hetelela a ku lavi security a ku zi ku lava xitetimente xa maphorisa i ku va nyika mali i va vona va ta tengisana na Xikwembu ku va yi tekele yini mali ya kereke
0: ni mi twa kahle bishop
1: va ta tlhela vaya phela vanhu lavani loko swi nga ha ri ku fambeni mali liya ni yi ta fika yi va endlela migirimbani nomu ya makaya
0: ya
1: i va tlhela vuya va ta kombela swikhongele futhi ya va endlela swikhongele leswaku va hatla va khomeriwa na milandzu leyi a va yi rivele hi maphorisa va nga ha vuyi ku vhe ku va life sentence n'wina loko va fika va kumela swikhongele mi endla titayele ta ku no maphorisa a va va kumi ku va yivele vanhu ko tala va nga ha vuyi ya munhu mi ta n'wi kombeta ku a nga hleketanga i ngo yo yivela kereke ni kereke hi xi lexi xi pfunaka munhu un'wana na un'wana weni wa fika wa nghena wa teka mali ya kereke i yi teka njhani
0: a yi khona leyi
1: kereke munhu ikhona mani amathangweni kumiteka mali lemingana na mi anyikela kerekeni ngomtheme ya teka mali ya kereke mina ni pfumeri kahle uri loko va titekisela timali matala ku munika mina chopa mali leyi
0: ya
1: ni yi veka kerekeni a ni nga ta yi tumbeta ya ni to yi veka kwala xikarhi ka kerekeni ku tekesi a kerekeni a xigubu ku hamala hi leswi a mi ta kota ku swi vona ku amisaveni himpela vanhu lavawani ve ri va yiva va yi va yiva ndhawu ya rhongo loko mi vona vanhu vo tala va karhi va penga va rhwalela maphepha hi swoswo landza tikereke leswi hi teka mali ya kereke se hi dlayisa na vana va wena a nga ha kuli a ri kahle n'wana ku na va nghenela hi mavabyi man'wana a ma holi no hola i hala na hala a swi pfumeli ene a wu swi koti phela ku humela rivaleni ku nene a teka mali ya kereke oh mi hleketa ku why ananiya na safira va teke mali ya kereke va vhela va hlangana problem swi ta va tsandza njhani lava namuntlha ku hlangana na problem ku ri ku ananiya na safira va dye mali ya kereke
0: ya
1: a swi tirhisi sweswo
0: hayi ni mi twa kahle bishop ya mina
1: hlayisekani mi xuma kahle
0: hlayisekani na n'wina
1: hayi a ku lava swiphorisa ka swisweswo ku lava xikwembu xi ta tirha hi xona
0: ni mi twa kahle
1: thank you
0: mi le moyeni mi yingiseriwa Vision FM enhlekani
2: ahe chopa DMC
0: ahe mfundhisi wa mina
2: mi pfukile na vaxomi
0: hi hlayisekile swinene n'wina mi ri njhani ku pfuka
2: hlayiseke swinene
0: hi yaleyi mhaka mpela ku loko hi langutini makhamba ya tinyiketele matimba ku pimela ku a ma ha chavi na ku va ya nghena endlwini ya hosi ya khoma nkwizi kwale ndlwini ya hosi va nga fika leyi va teka mali va tekela vanhu lava nga kona ekerekeni tifoyini va teka swilo swo hambanahambana eka nkarhi lowu swi hi nga le ka wona n'wana loko mi langutini mi vona hi nga ri ndlela leyinene leyi kumbexani vini va tikereke kumbexani tikomiti ta tikereke va nga yi endlaka etikerekeni ku ri ku va na vuhlayiseki
2: ya na khensa swinene se no tsakela ku sungula hi ku kombeta ku ri na mini rhangela ndhawu ya vukhongeri hi tshoveriwi ku tlula kan'we ekerekeni va kumeka va ri karhi va nga yiva nhundzu yo karhi kwalaha ndzeni ka kereke a va tshova vusikwini hikuva loko hi huma tanihi kereke hi twarisa rito kwalaha tikweni va twa hi kha hi tirhisa swipikara swa matimba
0: ya
2: ivi va tshova hi xikongomelo xa ku va ta swi kuma ivi va ta kota ku kumeka va swi teka va ya ticinela kwalomu switokofeleni na le tigigini se ni vula mhaka leyi ku kombeta ku ri va tshova na le atindhawini ta vukhongeri hi ku i makhamba a makheti ku i kereke kumbe i ndyangu wa munhu kumbe i vhengele se lexi hina hi nga kumeka hi xi endla i ku kumeka hi ku heyi loko ho siya laha nhundzu leya nkoka va ta teka
0: ya
2: a ri kona Yehovha xikwembu wa matimba hinkwawo loyi a vonaka hinkwaswo mara vutihlamuleri bya ku nhundzu leyi hi yi tirhisaka byi le ka hina vatirhisi va yona a byi le ka xikwembu xikwembu xi ta avanyisa vanhu hi ku ya hi mintirho ya vona ko katsa na mintirho ya leyo tshova a tikerekeni va nghena va khutuza vutihlamuleri bya ku hlayiseka byi le ka varhangeri ivi na lava va va rhangelaku va vonisisa ku vona na nhundzu va kumeka va ri ku hlayisekeni dasi wa inikhiya na rivati andyangwini wa mina loko hi ya ku tleleni ni khiya ni ri mfundhisi na swi tiva ku loko no ka ni nga khiyi va ta nghena ku olova ndhasi wa yi ni faki na majibagla i ku ri na swi tiva ni ri n'wana wa xikwembu xi ri na matimba hinkwawo va tshova switetani va kumeka va ri karhi va teka nhundzu ya nkoka leyi va kumeka ku va hi lava hi fane hi endla yini ku vonisisa ku hlayiseka number one a hi suseni bindzu akerekeni hi ku ho tikokela vanhu lava va hi tela akerekeni hikuva hi ri busy na business andzeni ka kereke loko mo cheka a ka minkarhi ya le ndhaku a ku ri hava ku ri vanhu va ri ku khongeleni ku tata makhamba ya fika ya khutuza vanhu akerekeni va kumi ku akerekeni ku le ku endliweni ka mali yo tala yi hlengeletiwa hi rihanya mapfalo ya ku kungata van'wani va ta hi tekela. Ei, suseni business akerekeni hi hlengeletana ku ya khongela Xikwembu, hi hlengeletana ku ya khongelelana hi dyondza rito ra Xikwembu. Loko ku ri ku mi ta nghenisa bindzu akerekeni, endlani leswi van'wamabindzu va kumeka ku va endla swona ku sirhelela mabisinesi ya vona. Va thola ma security ya kumeka ya ri karhi ya nga ringa. I point leyi ni yi kombetaka ka ku kumeka miteriwa dyambu xiyo hosi ku ri sota va ta va ta teka mali va bazela hi tifoni na swibekani ka va ka mhani na leswi nga ndzeni ka swona. Mhaka yaleyo ho tivangela hina vakhongeri hi busy na business akerekeni. Se swi koka makhamba ya ta hi ku yindlu ya hosi Xikwembu hi yi hundzuli bhaku ra makhamba ku hlaka hosi Yesu. I point ya nkoka yaleyo va nga yi rivali. Xo hetelela i ku ri aka switirhisiwa swa nkoka leswi nga kona ekerekeni, loko ku ri ku mi siya kerekeni kumekani mi ri karhi mi thola vanhu lava nga ta kumeka va ri karhi va swi rindza. Loko mo Xikwembu swi ta swi vona swi vitaniwa ku ringa Xikwembu sweswo. Ende xi ta mi ba loko mi doja vutihlamuleri bya n'wina mi ku xi ta swi vona ivi va tshova ku tlhela ku nga humeleli nchumu mi wu vonaku hi vanhu valava mi ta sola Xikwembu mi to

0: Hey, teka mavonelo mpela eka vayingiseri ku tsundzuxa mi yingisela yena FM xin'wana lexi endlaka leswaku ri Makhamba ya nga ha tikuma karhi ya hlasela kahle tikereke na miyingiseri wa Vision FM hi nga ha vula ku tikereke ti to tala kumbexana tikerekeni na miyingiseri ku hlengeletiwa mali hi masiku ya mitshamo ngopfungopfu hi tisonto leswiwani hi leswi hi swona swin'wana swa kona swi kanyisaka Makhamba ku va yeya leswi sweswi tikerekeni to tala ti na swikhudlu swa gezi swa risima tikhompyuta mike ta kahle sound ya kahle leswi chavisekaka hi ku olova exivandleni xa vugevenga na mingiseri wa Vision FM xin'wana xa ku hi nga tlhela hi ku vula na mingiseri sweswi tikereke to tala ti tshama ti pfuriwile kumbe a ti na magede tikhamera ta CCTV a ti kona kumbe varindzi na vuhlayiseki lava nga na matlhari a swi kona ekerekeni hikuva a hi swi tolovelangi ku ri kereke hi nga rindziwa cause kerekeni i ndhawu leyi munhu un'wana na un'wana anytime leyi munhu a lavaka tikuma nkarhi a lava ku khongela a nga ha tikuma karhi a ti khongelela hi nkarhi wolowo na mingiseri wa Vision FM a swi bohi ku ri ekerekeni yi nga khiyiwa ku ri loko se munhu a lava ka ekerekeni a exikarhi ka vhiki a lunghisa swa yena na xikombo xa yena ku ri wa rhanga a hindrele eka mani a teka xikhiya kereke ndhawu yin'wana ku ri yo fanele yo tshama yi ri ready ku ri munhu un'wana na un'wana loyi a lava ku ta yi tirhisa hi nkarhi wolowo a nga tikuma karhi a yi tirhisa hi sayiti ra yena na mingiseri wa Vision FM kambe ke a hi tekeni miyingiseri laha hi twa ku vona va angula va ku yini eka nhlekani lowuwani
1: na vayingiseri a hi twa nhlokomhaka yi kahle yi sasekile magoza lama tikereke ku sivela xiyimo xa khombo xa vugevenga lama va nga ma tekaka ku na swigavagava swimbirhi swinharhu leswi va nga swi endlaka xo sungula swigevenga swa swi tiva leswaku ku na mali ya cash leyi kolekiwaka ekerekeni va targete sweswo ku va ta fika va va khoma nkosi se masiku lama tikereke tin'wani va tirhisa leswiya swa swinchinani leswa swo khwa leswiya swo hoxa khadi va koka mali leyi ya minyikelo kumbe ya vukhomi hi leswi tirhisiwaka se swi nga kota ku sivela naswona na ku discourage swigevenga kasi mafika mi khomiwa nkuzi a tifoni hi tifoni ta n'wina va nghena ka ti-app tetiya tin'wana tona tifoni naswona va swi endla swigevenga se mara ka tikereke leti ti nga na structure leswikulukumba laha ku ngheniwaku kona masiku lama ku na ma-security kwala local tikereke ti nga swi kota ku tihlanganisa na tikhampani teto ku va endliwa deal ku va nga va pfuna njhani ku endlela vuhlayiseki ekerekeni ya vona va swi kota ma-security ku hi masiku lama ku ngheniwa kereke va ri kona ma-security a gate-ini va ri karhi va patrola masiku lama ma-negotiator na vona va mi fakela na leswa ti-CCTV camera swa tikhamera ti va kona la kerekeni ene swo fana na loko ku ri sonta kumbe nkarhi wun'wana wani kwala xikarhi ka vhiki ku na ti-service ta lexiya xa khamera leya le moyeni ya drone mayibuka yi va yona yi jikajikaka yi kha yi teka ti-pictures ma-security va na tona ti-service teto kasi xin'wani tikereke a va voni ku loko ku ri kereke ya structure leyi yi nga akiwa ku vonaka ku ku na khumbi ku na wall ku na stop process ku na gate leyi monitoriwaka hi security ku va na xindlwani kwalaya xa security leyi kotaka ku cheka ku la vanhu lava nghenaka ku na vuyeni loko ku ri miyeni i nga ri membara ya leyi tivekaka lowu ta wa rejistara as a visitor yi tiveka ku haya emuyeni a wo nghena njhenjhenje kasi kun'wana lomu va nga hluvuka ti-gate ta vona ti operatiwa hi system ya electronic wo vekela rikhodzi wena kwalaha gate yi pfula hambi membara wo vekela ritiho yi pfula yi nghena.

0: Loko ku ri visitor ndzi ta boheka ku yima i kota ku kuma vuxokoxoko bya wena ku hi we mani u huma kwihi muyini siku rero swi ku yini yini se swi sweswo swa pfuna tikereke a ti tlhari ti yima ti kota ku va ti hlayiseka hi ndlela yaleyo. Maphorisa va ka SAPS va busy va nge swi koti ku patrola tikereke letiwa siku na siku va na mitirho yo tala se mara loko tikereke vo approach tikhampani ta ma-security leti nga kona hi ndlela yaleyo kwala ka local area ya ka vona va nga kota ku pfuneka hi ndlela yaleyo ya inkomu emhlengwe la Giyani hlayisekana
1: kele swinene ngopfu mhlengwe le Giyani mpela ku angula ka n'wina eka nhlokomhaka Mainstream FM 70 minutes hour leyi 1 ya ntlhanu yi bile hi belele riqingho la ka 0637307890 loko tekeni ka mavonelo lawa na mingiseri wa Vision FM ku ri xana hi nga sivela njhani kumbexana tikereke ti nga papalata njhani mhaka leyiwani ya ku va ti hlaseriwa hi makhamba hi yihi system leti nga yi tirhisaka na mingiseri wa Vision FM leyi vona nga ri kumbexana yi ta va yi ri kahle ku pimela ku na makhamba loko ma tikuma fikile na mingiseri ma nge humeleli eka leswi va lava ku ta hlasela hi swona lomuya tikerekeni na mingiseri hikuva sweswiwani tikereke to tala na mingiseri ti le ku hlaseriweni hi makhamba ma ti niketerini eka timhaka ta ku va ma ya makongoma etikerekeni ma ya ma khoma nkuzi ma endla swilo swo talanyana lomu ya tikerekeni na mingiseri hikwalaho hi lava ku tiva kusukela ka n'wina mingiseri wa Vision FM ku ri n'wina mi angula mi ku yini eka nhlokomhaka hi beleni riqingho la ka 0637307890 hina hi ta mi teka mingiseri wa Vision FM hi bula na n'wina emoyeni hi twa swa ku n'wina mi angula mi ku yini hi ndlela leyo kambe ke ka swona hinkwaswo a hi kandziyeni laha hi twa swa ku endleka yini emavhengeleni
2: kabungeni Chavani na le Valdezi eku rhandza hinga pimi eka 101.7 Vision FM la hile kaya
3: Kushamsa lokukulu eBuko lokuburuwa ka Orange Square Sale kuta kuthela kusukela hi siku ro sungula ra June 2026 tilungisele ku hlayisa mali yo tala swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusana nkoka lowu nga hluriweke eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi sweswi i nkarhi wo xava eBuko sungula na Buko
2: Buko
1: Nkombo wa timinetes awara leyi 1 ya ntlhanu yi bile mingiseri wa Vision FM tuto ka mingiseri leyi 1 awara yi hetelela ya nongonoko know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena kambe ke la ka leyi 1 awara mingiseri ra vumune eka siku ra namuntlha hi langutane kahle na Bible verse hi ku tisela verse emoyeni kutani ke wena u ta hi foyinela u ta hi byela swaku leswiwani mpelampela mingiseri wa Vision FM swi kumeka eka mani ebibeleni hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM kambe ke swin'wana mingiseri ya UNFM hi nga ha langutaku hi mayelana ku ri mhaka leyi ya makhamba etikerekeni na mingiseri wa Vision FM hi nga vula hi ku etikerekeni i ntlhontlho lowu tlhontlhaka tikereke to tala kambe ku ni tindlela to tala to sirhelela kereke na mabuku ya yona hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM kumbexana ndlela yin'wana leyi vanhu va nga yi tirhisaka na mingiseri wa Vision FM lomu tikerekeni hi nga ha vulaka ku ri pela sweswiwana na mingiseri ku landza ximanjemanje kumbexana hi ku landza vutivi lebyi nga kona eka nkarhi wa sweswiwani kumbexana thekinoloji sweswiwani leyi hanyaka eka yona na mingiseri ku kereke yi nga veka ti-CCTV khamera ti hunguteka ndhawu hinkwayo ku ndlela ku ri na mingiseri ya UNFM loko swi tshuka swi ku yiviwini kumbexana ku tshoviwini ma swi kota ku loko ri yaxa mi ya vona leswaku okay i va mani va nga endla swilo swoleswo naswona va nghene hi nkarhi muni a va mbale njhani swi nga endla leswaku swi mi olovela ku hatla mi va kuma leswaku i vanhu lava nga onha i vanhu va le kwini i vanhu va njhani na mingiseri ya UNFM ku nghenisa ti-alarm ta vusiku leti tivisaka maphorisa kumbe khampani ya vuhlayiseki hi ndlela leyi wena mingiseri ku veka ti-sensor ta ku voninga leti tlomukaka loko ku ri ni mafundwa ahani leswaku ku ri na ndzhuta na mingiseri wa Vision FM ti kota ku sensa malayiti lama ma swi kota ku hatla ma chavisa munhu ku pimela ku ri i twiwa nga ri kumbexana wa voniwa hi nkarhi walowo na mingiseri kereke yi fanele yi khiya minyangwa hinkwayo loko ku nga ri na mitlangu hi siku ralero na mingiseri wa Vision FM ku cinca tiloko kumbe ku tirhisa xikhiya xa foni card leswaku ku nga vi na loyi a ti pfulaka handle ka mpfumelelo sweswiwana na mingisela yin fm ku leswaka nkarhi leswiwani ntsena na ku swi swa ku tala na mingisela swo lava mali ya ku vonaka mpelampela ku pimela ku ri va ri ku na minyangwa leyi yo tirhisa foyini kumbexana yo tirhisa pin yo karhi ku pimela ku ri ya nga ha sivela ku na swigevenga swi nga kota ku nghena ndzeni kambe ke yona mingisela ya vision fm swigevenga swa nghena hambi va mi vekele swo swo fanele swona mara swi ta fika swi tshova kunene kambe ke ku avelana tikhiyara ntsena eka varhangeri lava tshembekaka naswona ku endliwa rejistara ya tona hi ndlela leyo na mingisela mali ya mnyikelo yi fanele yi hlayisiwa eka sef leyi boyiweke hi concrete ehansi mali yi fanele yi hlayiwa hi vanhu vambirhi kumbe vanharhu hi nkarhi wun'we ku sivela leswaku ri makwanga kumbexana makhamba ma nga ngheni hi le ndzeni hi ndlela leyo na mingiseri wa vision fm swin'wana swi nga va ka swi pfuneta na mingiseri wa vision fm phela na minkarhi yin'wana mingiseri ma kuma ku ri makhamba yo byeriwa ku ri a yi kona siku ra namuntlha hi nyikele hi xiyimo xa le henhla mi nga fika ha swi tiva swaku namuntlha ku nyikeriwe mali muni yena namuntlha mali yi hlayini tanani hi ndlela leyo na mingiseri loko swi kahle ngopfu ku pimela ku ri ku tlhela ku vekiwa na vanhu lava nga tshembeka ku pimela ku ri lavawani va tshembekini hi vona va tivaka swa timali ta la kereke swa ku fambisa ku yini kambe ke eka swona hinkwaswo mingiseri a hi kumeni risimu kusuka laka spirit of praise va ku asiko iskal similar one mingisera un fm ku vuya ka mina emoyeni hi kuma kahle bibele leyi hi hlayaka eka yona eka madyambu siku ra namuhla kutani ke n'wina mi ni foyinela mi ni byela leswaku leswiwani swi kumeka eka mani ebibeleni se ri perile mingiseri

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Vision FM.
2: Shivono Imatimba.
0: Vision is power.
3: Makumembiri nungwa timinetse mingiseriwa Vision FM kuri awar leya ya ntsevu yi ta va yi karhi yi ba ni le ka nongo madyambu masiku ra namuhla na mingiseri wa Vision FM ka xiphemu xa no tisela kahle Bible quiz and ku tisela vhese emoyeni kutani ke wena mingiseri wa Vision FM one foyinela kutani u ta ni byela leswaku leyi one verse yi le ka mani ebibeleni na mingiseri yi olovile naswona na ku tshemba na ku pfumela ku ri i vhese leyi mi yi tivaka mingiseri kambe ke yona yi hlayeka hi ndlela leyiwani. Tilo ni misava ni swilo hinkwaswo leswi nga eka swona a swi hetisekile. Hi siku ra vunkombo Xikwembu xi herisa ntirho wa xona hinkwawo. Hi siku ra vunkombo a wisa entirhweni hinkwawo lowu a wu endleke. Kutani Xikwembu xi nyikela ku katekisa ka xona ku fikela ka siku ra vunkombo. Xi ri endla xikwetsimisiwa. Hikuva hi siku rero a wisa entirhweni hinkwawo lowu a wu endleke ni ku endla. Tilo ni misava ni swilo hinkwaswo leswi nga eka swona a swi hetisekile. Hi siku ra vunkombo Xikwembu xi herisa ntirho wa xona hinkwawo. Hi siku ra vunkombo a wisa entirhweni hinkwawo lowu a wu endleke. Kutani Xikwembu xi nyikela ku katekisa ka xona ku fikela hi siku ra vunkombo xi ri endla xikwetsimisiwa hikuva hi siku rero a wisa entirhweni hinkwawo lowu a wu endleke ni ku wu endla. I vhese mingiseri wa Vision FM leyi ni ku hlayelaka yona mpelampela wena u ri leswiwani swi kumeka eka mani ebibeleni mingiseri wa Vision FM. A ku na buku yin'wana hi nga tirhisa yona mingiseri hi hafu teka kahle kona kwala bibeleni ni ku phendela yona kambe mingiseri wa Vision FM. Tilo ni misava ni swilo hinkwaswo leswi nga eka swona a swi hetisekile. Hi siku ra vunkombo Xikwembu xi herisa ntirho wa xona hinkwawo. Hi siku ra vunkombo a wisa entirhweni hinkwawo lowu a wu endleke. Kutani Xikwembu xi nyikela ku katekisa ka xona ku fikela hi siku ra vunkombo. Xi ri endla xikwetsimisiwa. Hikuva hi siku rero a wisa entirhweni hinkwawo lowu a wu endleke ni ku wu endla. 0637307890 kumbe xana 0631320818 mingisera Yuna FM yi kumeka eka mani ebibeleni vese leyiwani mingiseri wa Vision FM. Ebibeleni qingo hi ta twa kusuka eka wena mingiseri hi swi teke ebibeleni hina a ku na buku yin'wana leyi nga yi tirhisa mingiseri kumbe ku tisela swona emoyeni ku phindela yona ra hetelela mingiseri wa Vision FM. Tilo ni misava ni swilo hinkwaswo leswi nga eka swona a swi hetisekile. Hi siku ra vunkombo Xikwembu xi herisa ntirho wa xona hinkwawo. Hi siku ra vunkombo a wisa entirhweni hinkwawo lowu a wu endleke. Kutani Xikwembu xi nyikela ku katekisa ka xona ku fikela hi siku ra vunkombo. Xi ri endla xikwetsimisiwa. Hikuva hi siku rero a wisa entirhweni hinkwawo lowu a wu endleke ni ku wu endla. Swi kumeka eka mani ebibeleni mingiseri wa Vision FM.
4: Hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818.
3: Sweswo ke wena mingiseri wa Vision FM a hi buleni mpela emoyeni leswaku leyi one verse yi kumeka eka mani ebibeleni mpela mingiseri wa Vision FM. Ni bela riqingho laka 063-730-7890 hi twa kusuka eka n'wena ku mingiseri wa Vision FM leyiwani yi le ka mani vese hi ndlela leyi a hi tekeni mingiseri mi le moyeni mingiseri wa Vision FM ri perile hi hina va lava mativa ka mi ri njhani ku pfuka hi pfukile ka hi ya leyi vese
5: Genesis 2:1-4
3: a ni vuli nchumu mina a ni swi tivi mi swi kuma kwileswo n'wini
5: ni tshame ni swi hlaya khalenyana
3: mi tshame swi hlaya khalenyana
5: sweswo loko mi swi hlaya swa ni vuyela
3: swa vuya mpela hayi moya ku ta
4: gongono nkuzani na baba
6: nkuzani na baba
4: a hi vuyiseleni vumunhu evanhwini hi 101.7. Vision FM la ilikaya
3: ilikaya switano na mingiseri wa Vision FM ayikhona va hi kumini kokona wa daki la giyani va hi kume eka verse yo sungula mingiseri wa Vision FM va ka ayikhona bra chop ni vhenoko ku ngotlo ni ku kuma hi ndlela leyo va hi kumile mingiseri wa Vision FM bemandla hi vuyelela hi ndlela kambe ke mingiseri wa UNFM a hi trapeleni hi ya kun'wanyana mingiseri wa Vision FM va ku va hi kumile ka liya verse hi boha yin'wana mingiseri tivhese ti hlayile hi boha yin'wana hoyohoyo eka n'wina kokwana wa dakalo ku va mi hi kumile eka siku ra namuntlha kambe ke yin'wana vhese yi kona mingiseri leyi nge we hosi ndzi veke ntshembo wa mina eka wena ndzi nga tshuki ndzi khomisiwa tingana ndzi hlayise hi ku lulama ka wena we hosi ndzi veke ntshembo wa mina eka wena ndzi nga tshuki ndzi khomisiwa tingana ndzi hlayise hi ku lulama ka wena we hosi ndzi veke ntshembo wa mina eka wena ndzi nga tshuki ndzi khomisiwa tingana ndzi hlayise hi ku lulama ka wena mingiseri vese yi kumeka eka mani ebibeleni
4: hi bele riqingho hi nomulo eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818
3: we hosi ndzi veke ntshembo wa mina eka wena ndzi nga tshuki ndzi khomisiwa tingana ndzi hlayise hi ku lulama ka wena swi kumeka eka mani ebibeleni mingiseri wa Vision FM 063-730-7890 hi twa kusuka eka wena mingiseri wa Vision FM leswaku wena u ri leswiwani swi le ka mani ebibeleni mingiseri wa Vision FM ebibeleni riqingho hi twa kusuka eka wena mingiseri wa Vision FM riqingho ra hina ri pfuriwini ku pimela ku ri hi nga burisana na wena mingiseri wa Vision FM Yehovha Xikwembu ro humile dyambu Pastor Rodolphe Mabasa

0: mele mo yene meng serwa Vision FM ri peri. Ah
1: eh to tsana ka.
0: Ina mithele mbuya.
1: Tsene mbuya ba foini mo.
0: Ah mola go bokota na montle. A tshwenene.
1: Pisalema
0: 25. Pisalema 25. Eh, kwa laka verse 1 and 2. Verse 1 and 2. Pisalema 25 verse 1 and 2. Ai. Pisalema 25 verse 1 and 2. Ayona liya ku hosi moya xiviri wa mina u tlakukile eka wena. Wena xikwembu xanga ndzi veke ripfumelo ra mina eka wena. Ndzi nga khomiwe hi tingana lava ndzi vengaka vanga tshuki va tinyungubyisa. Kambe ke hina leyi lavaka yona yi ri we hosi ndzi veke ntshembo wa mina eka wena ndzi nga tshuki ndzi khomisiwa tingana ndzi hlayise hi ku lulama ka wena.
1: Okay.
0: Tlhela ni mbuyana kambe.
1: Loko ni ri na ku ni tlhela bibela ntate ni vuya se na munhu wa nhlayelo
0: ku
1: vona
0: a va na hlayisekani mativana siku leri nene loko kona daki. I got

0: 0637307890 mingiseri hi lavana na vese la yi le ka mani mi le moyeni mingiseri wa Vision FM ri perile
1: leya geneza leyin'wani geneza na ha swi ti ku geneza mani hambi ni to geneza 2
0: liya le ka geneza se hi kumile ya geneza 2 leyi lava nga tiva yona yi ri we hosi ndzi veke ntshembo wa mina eka wena ndzi nga tshuki ndzi khomisiwa tingana ndzi hlayise hi ku lulama ka wena swi le ka mani bibele leswi
1: yi le ka pisalema ntiku leyi le ka pisalema mara na swi tiku yi pisalema mani
0: hi leswi na timina fi titsongo mani mihelo
1: kusuhi na radio loko kumbani ri ka ndza jumbela na ku jumbela
0: mativa na
1: mara yi kumeka ka pisalema ni nga tshuki ni khomiwa tingana
0: va nga tshuki ndzi nga tshuki ndzi khomisiwa tingana ndzi hlayise hi ku lulama ka wena
1: hi le ka pisalema ku vhesi mani hana ha swi tivi
0: hinkwa mi kumanga vhese mani mi heva a ku na maki mativa
1: leswi twiwaku hi misava hinkwayo va ku kasi kereke bibele ya kona vo ka va nga
0: hlayini va
1: dyondza kereke ntsena
0: mativa
1: ane mara mi endla kahle swi endlaku hi ta hamba hi hlaya na tibibele
0: i ntiyiso mpela
1: ana hi nga jumbeli hi ku a ni loko a ni ri kaya ni ku ri ni ri kusuhi na bibele a ni ta jumbela ni suki ma ha vula liya ya geneza se ni humesa vayeni se ni le ndleleni na vayeni va le ku swi tweni ku hayi mani mi heva hayi ti bibvuri namuntlha
0: hlayisekani mani mi heva mativa
1: nan'wa swi vetani xikwembu a xi mi katekisi xi mi endla hi tintswalo
0: hi swona danko
1: danko
0: we hosi ndzi veke ntshembo wa mina eka wena ndzi nga tshuki ndzi khomisiwa tingana ndzi hlayise hi ku lulama ka wena mingiseri wa Vision FM tsalwa ri le ka mani ebibeleni we hosi ndzi veke ntshembo wa mina eka wena ndzi nga tshuki ndzi khomisiwa tingana ndzi hlayise hi ku lulama ka wena tsutsuka mingiseri va kona mfundhisi lava nga yima ku lunga ku ta hi nyika nchumayelo eka nongonoko wa matimba ku gimeta nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha na mingiseri wa Vision FM hi famba na mani loko hi nga fambi kahle na Pastor Mahopa eka madyambu ya siku ra namuntlha kambe ke mingiseri a hi twani sweka ka n'wina mi ri vhesa yi le ka mani we hosi ndzi veke ntshembo wa mina eka wena ndzi nga tshuki ndzi khomisiwa tingana ndzi hlayise hi ku lulama ka wena mi le moyeni mingiseri wa Vision FM ri perile ahee mi pfukile hi pfukile Buthom na ka xivulani mativa hi ba mandla hi vuyelela Buthom mi ri vhese yi kumeka ka mani n'wina bibeleni va vutluleni mo kama ku mpelampela n'wina bibele ma hi tiva
2: ka Johana
0: ka Johana
2: 14
0: Johana 14 Johana 14 Vesman mo sungula ku lavana na mina mpela
2: no sungula ku nghena sweswo
0: ni mi twa kahle Johana 14 mi ri hi le ka verse mali ka Johana 14
2: no ni nga teko verse mali ana ziri mi rhandza ngopfu
0: mativa yi rhandzeni swinene vision mara min'wani mi tivisa papa mina mativa la ka xivulani ku ra Johana a hi swona ti bevhere ti hlayiseni mpela hi kumeka kona kwala ka teto mativa hlayisekani laka xivulavana mi va na siku lerinene ku yisa emahlweni hi swona mpela va ku hi le ka Johana kasi ke Johana mingiseri wa Vision FM a mi ni kumangi va ka Johana a mi ni kumangi hi ndlela ra mingiseri a hi tekeni lava la hi twa vona swa ku vona va ri vhese yi kumeka eka mani mi le moyeni mingiseri wa Vision FM
3: Hi pfuleleni rivante na hina hi la ku nghena ka no nghena sweswi ni vuya Bankstone hlangana na verse i Psalema 25 verse 1 to 2
0: Psalema 25
3: mana xihlovo la France Psalema 25 verse 1 ku ya kwalaha ka va 1 2 3 mankomo
0: la France la mativa Psalema 25 lembula ku yona verse 1 ku ya fika ka 3 yiri ho hosi moya xiviri wa mina wu tlakukile eka wena wena xikwembu xanga ndzi veke ripfumelo ra mina eka wena ndzi nga khomiwi hi tingana lava ndzi vengaka va nga tshuki va ndzi tinyungubyisa ku nga tshuki ku va na nandza wa wena loyi a khomisiwaka tingana onge lava va nga mavunwa va nga khomiwi hi tingana lava nga riki na xivangelo kambe mativa la France le hina hi lavaka yona ti na ku yelana leyi mi nga vula yona kombisa ku Psalm 25 a hi swona le hina hi lavaka yona miyingiseri yi ri we hosi ndzi veke ntshembo wa mina eka wena ndzi nga tshuki ndzi khomisiwa tingana ndzi hlayise hi ku lulama ka wena loko yi ya ehansi yi ngetela yi ku ndleve ya n'wina a yi hundzuluke eka mina ndzi humese hi ku hatlisa ekhombyeni va ribye ra mina leri tiyeke ndhawu ya mina ya matimba laha ndzi nga ta hlayisekaka kona yi vula tani le France a yi kona a mi ni kumangi na n'wina hi vula tani hi ku a yi kona sorry a yi tekeni miyingiseri mi le moyeni
4: Boitsopo, ahe boitsopo, mo engena va tsandeka la vangena ku hi masiku. I Psalm 27 verse 1 fika ka 2.
0: Manmegi la ti F la ku Psalm 27. Psalm 27 yiri hosi xikwembu iku vonakala ka mina ni ku ponisa ka mina. Ke i mani loyi anga xivangelo xa ku chava eka mina. Hosi xikwembu i matimba ya vutomi bya mina. I mani loyi anga khombo eka mina. I Psalm 27 yele mi vula ku yona a hi swona miyingiseri mina ndzi lava ku famba matimba miyingiseri ya Vision FM a hi twaneni lava vona mi le moyeni
3: hayi boy chopper vese i bibele ya mina na ya n'wina a ti fani hi yona leyiwani hi yona 25 hayi loko mi hlaya musi to hambana laha na laya hi yona Bibele ya mina na ya n'wina a ti fani n'wi mi tirhisa yini kasi mi tirhisa yini n'wina bochopa
0: hayiko
3: mi nga yi robi
0: miyingisera Vision FM twana laha no famba mina seri miyingiseri sweswiwani ni pfule Psalema 25 miyingiseri Psalema 25 we hosi moya xiviri wa mina wu tlakukile eka wena wena xikwembu xanga ndzi veke ripfumelo ra mina eka wena ndzi nga khomiwi hi tingana lava ndzi vengaka va nga tshuki va ndzi nyungubyisa va nga tshuki va tinyungubyisa ni hlaye verse 1 na verse 2 eka Psalm 25 miyingiseri na huma eka Psalm 25 miyingiseri ni tsutsuma mina hi mina luya ni ya eka vhese leyi lavaka yona miyingiseri a ni humi ka bibele yin'wana i bibele ni nga khoma yona ni fika ni wela ka vhese leyi lavaka ka yona miyingiseri yi ta yi ku we hosi ndzi veke ntshembo wa mina eka wena ndzi nga tshuki ndzi khomisiwa tingana ndzi hlayise hi ku vululama ka wena ndleve ya n'wina a yi hundzuluke eka mina ndzi humese hi ku hatlisa ekhombyeni vana ribye ra mina leri tiyeke ndhawu ya mina ya matimba laha ndzi nga hlayisekaka kona i vhese leyi lavaka yona miyingiseri leyi mi nga le ku zameni ka ku ni lavalava mi nga ni kumi a hi tweneni mi le moyeni hi teka lavala so
3: loko mi yi hlaya leya 25 probleme i ku leyi mina ni hlaya hi foni ya leyi ni nghenaka hi yona a mi ta va ni karhi ni mi hlayela ni karhi ni rhekhoda se a ni nge swi koti ku yi hlaya mara mi ni twa ti fana
0: a yi kona na a yi kona mpela Hey, miyingiseri wa Vision FM mi ri ni kandziya laha mina ni ku ta hi ndlela leyiwani miyingiseri wa Vision FM a hi ndleneni so hi ta kota ku bula na lavawani hi twa vona leswaku vona va ri yini hi vhese ayi matiba mengisero wa vhiki ai robi hi langutana ntiyiso mengisero a ku robiwe ai robele mengisero wa vision fm a inge mi robi mpela hi ndlela le mengisero a hi teke lava la mile moyeni mengisero wa vision fm
5: hello
0: a he
5: Kasi, yo te fona kumbe
0: ni yo mfoinela
5: problem yo kwala ka enani ka ni moni ka 2 minutes ni lava enani ke lava bibele
0: hlayani verse 25 ya nwana kwala ni mpela
5: okay moni hlaya mi nga drop ke
0: ya mi nga chaveni hi lava ku trompela
5: ya
0: hi lava mingi seri asala a hlayisekini mi nga kwateni mativa a hi lava a hi tweneni
5: Mana we no phone ya kona yona a u ika bibele ka wena ke ya ele ya mina okay ndika 25
0: mihlapisa ya ma 25 eh pisala ma 25
5: ndzi tla ku samata ndzi langota eka wena we xikwembu xanga ndzi tshembile wena unga pumeli leswaku ndzi khomiwa hi tingana unga ndzi tshiki ndzi hundzuka xihlekiso eka vana lava mina exikarhi ka lava ku tshembaka ku hava na un'we la khomiwaka hi tingana
0: hi khomeni kwalani mpela
5: ta lava kanganyisaka
0: hi khomeni tsutsumani mi ya hi pfunela ka pisala ma 31
5: 31 ani
0: i ntiyiso
5: ha hi ta dyondza bibele namuntlha 31 verse man
0: verse 1
5: Wehosi, ndzi ta ka wena leswaku u ta ndzi ndlwela. U nga pfumeli leswaku ndzi khomiwa hi tingana.
0: Haleluya, haleluya. Mustanse mhlayisekini na France.
5: Hayi, lava munhu nga nkhomi ka
0: tele. Ah, mi nge hi kumi. Kese ngo fana na madyambu lamanene mihlayiseka
5: inkomu
0: mingiseri wa vision fm vese leyi a langutana na yona mpela se va yi paluxini la france mingiseri yi kumeka kahle la ka pisala ma 31 n'wina mi ku pisala ma 25 swo vona ku yelana la a hi lava kona mingiseri hi le ka 31 mi le moyeni mingiseri wa vision fm
1: kusani vuyilakani kha ni la ku jumbela mo ka mi nga khomi swi vonini
0: ni ku na miteka mi heta mi baleka mativa ni ku ha va ni chava la
1: se a ni jumberini manjheni mara ni tela ku ba nkulungwani ka lavo sungula ku nghena a ni tsaki ngopfu i ri ariyeriyeriyeriyeriyeriye vision is power vision a yi ndlandlamuke ariyeriyeriyeriye a va rhambi na van'wani ka
0: intiyiso
1: matiela e bottom amukela hi mandla mambirhi tanani hi ta tiphinela ka vision ni twimbula mhaka yikulumu ku mi yingisela vision
0: ina
1: se hina va ka vision hi mi amukeleni ene ha mi rhandza swinene ku tlula na swinene bottom xikwembu a xi mi katekisi xi mi endla hi tintswalo mi nghena na masiku man'wani hi vito ra yesu amen
0: amen hi ndlela yaleyo ke khese swinene ngopfu mativa mani miya vahlayisekani vona siku
1: leri mi famba hi kurhulo
0: i ntiyiso mina se ni huma hi byebyiya swiritano na mingiseri ba mandla ni vuyelela mingiseri wa vision fm vhese leyi langutana na yona mingiseri ya un fm yi kumeka kahle laha ka pisalema 31 yi ku he hosi ndzi veke ntshembo wa mina eka wena ndzi nga tshuki ndzi khomisiwa tingana ndzi hlayise hi ku lulama ka wena mingiseri episalema 31 verse 1 hi ndlela leyi wena mingiseri kambe ke hi ndlela leyiwani mina se no famba mingiseri no famba na yi huma mpela mingiseri ya un fm kambe ke tlhela hlangana kambe eka siku ra mundzuku hi nkarhi lowu fanaka awari leyi ya nharhu u ta fikela ka awari leyi ya ntlevu mi hlangana kahle na jara ka dronga chopa the mc eka radio ya ku na xirhandza vision fm 88.5 90.0 2.8 ka fikele ka 101.7 pastor mahopa hosi yesu u ri yini na vutomi bya hina eka madyambu ya siku ra namuntlha
6: kahle hi vito ra matimba ra yesu kreste wa nazareta halleluya na losa eka mukhomi wa xivono xa xitichi xa hina xa vision fm Professor Malungana ni ri xewani hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta ni losana le ka vayingiseri va xitichi xa hina xa Vision FM ni ri vayingiseri hinkwenu kwala tindhawini ta ku hambanahambana mi yingiselaka mi ri kona na mi losa hi vito ra matimba ra Yesu kwala tindlwini ta vuhaxi hina muhumelerisi wa nongonoko na muhaxi na milosa hi vito ra matimba ra Yesu Kriste wa Nazareta. Halleluya. Xikwembu xa matimba hinkwawo a xi hi pfune, a xi hi katekise. Ma hlanganile na Pastor Makgopa Lef va ku huma Word Foundation Christian Church under Bishop MJ Make. Ya yisa nhlokomhaka ya hina emahlweni leyi vulaka marito ya leswaku know yourself. Halleluya. Xikwembu xi hi pfuna, xi hi katekise. A hi hlayeni rito ra Xikwembu eka buku ya Luke chapter 15. Hi ta hi hlaya kusuka eka 12 ku fika eka 24. Xikwembu xa matimba hinkwawo a xi hi pfuna, xi hi katekise. Tatana, ndzi avele xuma lexi ndzi nga ta va xi nga ta va xa mina. Kutani tata wa vona a va avanyisela xuma xa yena. Kute loko ku hundzile masiku ma nga ri mangani, n'wana wa yena lowa ndzisana loko a hlengeletile hinkwaso a rhurhela etikweni leri nga ekule, a hangalasa xuma xa yena hi vusofa. Loko a dyile hinkwaso ku wa ndlala leyikulu etikweni rero, kutani a sungula ku pfumala, kutani a ya namarhela munhu wa tiko rero yoloyi a n'wi rhuma enhoveni ku risa nguluve. Kutani a navela ku xurha hi makamba lama dyiwaka hi tinguluve, kambe a ku nga ri na munhu la n'wi nyikaka. Ku va laha a ti ehleketaka a ku malandza leyo tala songasi ma kona ka tatana, ma ni vuswa lebyo tala, kasi mina haleno ndzi fa hi ndlala. Ndzi ta pfuka ndzi ya eka tatana, ndzi ku eka yena, tatana ndzi dyele tilo na wena, a swi ndzi faneri ku tshama ndzi vuriwa n'wana wa wena, u ndzi endla ku kota un'wana wa malandza ya wena. Kwalaho a pfuka a ya eka tata wa yena, ka ku loko a ha ri ekule tata wa yena a n'wi vona a n'wi twela vusiwana, kutani a tsutsuma a wela enhan'wini ya yena a n'wi tsontswa. Kutani n'wana a ku eka yena, tatana ndzi dyele tilo na wena, a ndzi fanelanga ku tshama ndzi vuriwa n'wana wa wena. Kambe tatana wa yena a ku eka malandza ya yena, tisani nguvu leyo saseka ngopfu mi n'wi ambexa yona, mi n'wi nghenisa ni xingwavila rintihweni ni tintangu emilengeni, tisani role leri noneke mi ri tlhava hi dya hi tsaka, hikuva n'wana loyi wa mina a file kutani u hanyile, a lahlekile kambe u kumekile. Kutani va sungula ku tsaka. Evitweni ra matimba ra Yesu Kriste wa Nazareta, n'wini wa matimba hinkwawo na le ka ndzenga wa siku ra namuntlha, ya ha ta hlohletelana na vantshwa hi ri Yehovha matimba ya ni mi ya vulavula na hina hingiserile hi vito ra matimba ra Yesu. Amen. Halleluya. Xikwembu xa matimba hinkwawo a xi hi pfuna, a xi hi katekise. Ya ku hlohlotelaneneni na vantshwa va hina. Xikwembu xa matimba hinkwawo xi hi pfuna, xi hi katekise. Vantshwa va mina, laha ku vulavuriwa hi jaha leri a ri byele papa rona ri ku tatana ndzi avele xuma leswaku ndzi ya tiphina le kule le na vanghani va mina. Xikwembu xa matimba hinkwawo a xi hi pfuna, a xi hi katekise. N'wana loyi a lava ku enjoya inheritance ya papa yena nkarhi wa ha pfumela ku ya hi yehe loko a swi twisisa, a kombela leswaku papa yena a n'wi avela xuma lexi nga xa yena, hikuva ha swi tiva leswaku vatswari ku na leswi va hi vekelaka swona tanihi vana. Se na yena n'wana loyi a swi experience-ile ku ri papa ku na leswi a nga ni vekela swona, mara a twa

pfune a xi hi katekise muntshwa wa mehe vatswari va hina ku na leswi va hi nyikaka swoho ku na leswi va hi phamelaka swoho ku na leswi nkarhi wun'wana vatswari va hundzile emisaveni va nga ku siyana swoho lava ku ta ku encourage eka ndzhenga wa siku ra namuntlha ku ri mali yeleyo va yi tirhe ku vava vatswari va wena u nga yi dyi vusofa yi khome kahle yi dye kahle mali yeleyo hi mhaka ku ri ku na mutswari wa wehe loyi a nga yi tirhela ku vava nkarhi wun'wana na yena u ve a hundza misaveni loyi dyambu ya n'wana a nga yi dyangi nkarhi wun'wana a nga va a yi dyile nkarhinyana wuntsongo ivi a hundza emisaveni nkarhi wun'wanyana a nga hundzanga misaveni wa ha ri koho i dyiwarile ku pambulerile mara wena u sungula ku yi dya vusofa lava ku ta vula leswaku man'wana wa mehe a wu endli swona a hi mhaka ya kahle leyi u nga le ku endleni n'wana loyi hi vulavulaka hi yena a dya mali kumbe xuma lexi mutswari wa yena a nga n'wi avela xoho lani wa mutswari wa yena a ha ri koho a nga lovanga then a n'wi nyika xuma lexiya a nga n'wi avela xoho a ya xi dya hi vusofa xi hela xikwembu xa matimba hinkwawo a xi hi pfuna a xi hi katekise n'wina rito ra xikwembu ri vula marito leswaku loko xi herile a ya ti namarheta eka munhu un'wanyana kwale tikweni leyi loko a ti namarheta eka munhu luya a swi vona leswaku laniwani u fanekele no kombele ntirho hi mhaka ku ri swaku mali a na ha ri na yona na swakudya a na ha ri na swona se ni le ku hluphekeni nuna luya kumbe munhu luya a nga ti namarheta ka yena rito ra xikwembu ri vula marito ya leswaku a n'wi rhumela enhoveni laha yi nge a fuwe kona tinguluve ta yena a ku famba u ya risa tinguluve le nhoveni leyi leswaku u ta kota ku va u kota ku hanya u hola loko n'hweti yi hela xikwembu xa matimba hinkwawo a xi hi pfune a xi hi katekise n'wana loyi a famba a ya nhoveni a ya risa tinguluve rito ra xikwembu ri vula marito ya leswaku a sungula ku va khomiwa hi ndlala laha a nga fika se a sungula ku dya na tinguluve lava ku tisa marito lawa eka ndzenga wa siku ra namuntlha va namuntlha muntshwa wa mehe siku rin'wanyana u ta dya na tinguluve loko u nga hanyi vutomi bya kahle loko u hanya vutomi bya vusofa loko u misuse xuma lexi vatswari va wena va ku vekeleke xona for malembe va fika va ku nyika xoho va ku hi lexi n'wananga wena se u teka xuma lexiya u xi hangalasa na vanghana u sungula ku nwa mabyala ku tleriwa tihodela wa tiva mi groove mi ya lomuya na lomuya mi dyiwana hi vanhonyana ku va ri vafana loko va ri vanhonyana va dyiwa hi vavanuna xikwembu xa matimba hinkwawo a xi hi pfuna a xi hi katekise xuma xexo xi ta hela hi nkarhinyana wuntsongo wa tiva with a twinkle of eye mali yeleyo yi ta va se yi herile u ta sungula ku dya na tinguluve be careful n'wana wa mehe xikwembu xa matimba hinkwawo a xi hi pfuna a xi hi katekise n'wana a sungula ku dya na tinguluve a swi vona leswaku evutomi lebyi a hi byona lebyi a faneke ku hanya byona rito ra xikwembu ri vula marito ya leswaku he came back to his senses a vuya eka mianakanyo ya yena a sungula ku swi vona ku ri hayi mani ndhawu leyi nga ku a hi mina loyi ni fanekele ni hanya vutomi lebyi nga ku ni lahlekile ni bayizile ndhawu leyi xikwembu xa matimba hinkwawo a xi hi pfuna a xi hi katekise i vangani i va nkateko lava nga ta vuya ka ti-senses ta vona va vula marito ya leswaku la ni bayizile laha va vuya ka normal senses ya vona n'wana wa mehe swi nga endleka nkarhi wun'wani wehe u nga vi na nkateko lowu wa ku va u vuya ka ti-senses ta wehe nkarhi wun'wana swi ya swi ya ku vuya u ya fela kwaleyi mali liya ya ya ku dlaya ku groove ku dlayela kwaleyi wa tiva ya dlaya mali n'wana wa mehe nkarhi wun'wana u nga vi na wona nkateko wa ku va u vuya ka ti-senses ta wehe u vheta u va u lahlekele makumu xikwembu xa matimba hinkwawo a xi hi pfuna xi hi katekise n'wana loyi u ve na nkateko wa ku va a vuya ka ti-senses ta yena a swi vona ku ndhawu leyi a yi kona laha ni bilongaka kona rito ra xikwembu ri vula marito ya leswaku loko a vuya ka ti-senses ta yena u ri malandzala yo tala le ka papa leyi va le ku dyeni kahle swakudya swi tele a ku xoti nchumu le ka papa vuswa na nyama na ti-cold drink na hinkwaswo swi koho mara lime ni le ku dyeni na tinguluve is better ni vuyela ka papa ni ta ni ya titsongahata ka yena ni ku ni dyele tilo na wena xikwembu xa matimba hinkwawo a xi hi pfuna a xi hi katekise n'wana wa mina muntshwa wa mehe loko u ri karhi u endla leswo biha a wu dyoheli vatswari va wena ntsena u dyohela na tilo that's why n'wana loyi a vule marito ya leswaku ni dyohele tilo na wena papa hi mhaka ku ri a swi vona
leswaku a nga lo khunguvanyisa mutswari wa yena.

0: yena kambe u khongobanyise na tilo xikwembu xa matimba hinkwawo a xi pfuna xi katekise loko u ri karhi u endla sweswoma kun'wana wa me u vavisa vatswari va wena vatswari va wena va karhi va vaviseka moyeni wa vona u ri karhi u groove hi timali leti va nga ti tirhaka vava u ri karhi u famba u jikajika na tihodela leti na vavanuna kumbe vafana kumbe vanhonyana va lava nga ta va ri va karhi va ku dya mali yeleyo loko u ri n'wana wa dya u dyiwa hi vanhonyana loko u ri wanhonyana u dyiwa hi vavanuna wa tiva va ta vanghani na voho va ku namarha lava endlaka ku va ku rhandza hi mhaka ku ri va lava leswi u nga na swona swi tive n'wana wa mina vanghani va ku lava loko u ri na xa wena loko u nga ha ri na nchumu a va ha ri na mhaka na wena n'wana loyi loko se a dya na tinguluve vanghani se a va balekile a va nga ha ri kona kusuhi vanghani va lava wena u nga ta va u ri karhi va ku namarherile loko se u nga ha ri na nchumu n'wana wa mina se va ta famba na voho xikwembu xa matimba hinkwawo a xi ku pfuna xi ku katekise muntshwa wa mehe yehovha matimba hi pfuna hi katekise rito ra xikwembu ri vula marito ya leswaku n'wana loyi a famba a ya ka papa yehe loko papa yehe a n'wi vona a ta hi le kule oh my god rirhandzu ra mutswari vatswari va hina va yi rhandza wa tiva u nga pfuki na siku na rin'we u twa ingaku mutswari wa wena a nga ku rhandzi lava ku vula leswi namuntlha na ndzenga eka muntshwa un'wana na un'wana u nga pfuki na siku na rin'we u twa ingaku papa wena mhana wena va rhandza swimanimani ku tlula wehe ingaku hala va hlawula va hala va rhandza hala va rhandza vatswari va hi rhandza hinkwerhu hi mhaka ku ri hinkwerhu hi huma ekhwirini ra voho vatswari va hina va hi tswarile va ri karhi va hi rhandza nkarhi wun'wanyana hi wehe loyi a nga endlikisiwa kahle leswi endlaka leswaku nkarhi wun'wanyana va hetelela nkarhi wun'wana va ku chingela nkarhi wun'wana va hetelela va vonanga ku wehe a wun'wana la twaka na hanyelo walawo ma hanyaka ma nga hetelela ma endla ku ri vatswari va wehe u twa nga ku va ku ignora kumbe va ku hlawula a va ku rhandzi va rhandza lowun'wanyana u nga pfuki na siku na rin'we u vule marito ya leswaku vatswari va mehe va rhandza swimanimani mina va ni rhandzi xikwembu xa matimba hinkwawo a xi hi pfuna xi hi katekise mutswari un'wana na un'wana u rhandza n'wana wa yena yehovha matimba hi pfuna hi katekise papa loko a vona n'wana loyi a ha ta hi le kule oh my god my god xikwembu xa matimba hinkwa xi hi pfuna xi hi katekise rito ra xikwembu a n'wi tsutsumela a fika a n'wi haga oh my god xikwembu xa matimba hinkwawo a xi hi pfuna xi hi katekise mutswari wa rirhandzu a tsutsumela n'wana wa yena loko a n'wi vona a ta hi le kule a fika wa tiva a n'wi haga xikwembu xa matimba hinkwawo a xi hi pfuna xi hi katekise n'wana a wela milengeni ya papa yena a ku papa ni dyohele tilo na wehe ni rivalele tatana hi mhaka ku ri ni ku dyoherile ni dyohele na tilo u nga ha ni vuli un'wanyani wa vana va wehe ni vule un'wanyani wa vatirheli va wehe yehovha matimba hi pfuna hi katekise papa a nga pfumelanga leswaku a vita n'wana wa yehe tanihi un'wanyani wa vatirheli va yehe kambe wa ha tama a ha vita n'wana wa yehe tanihi n'wana wa yehe xikwembu xa matimba hinkwawo a xi hi pfuna xi hi katekise rhandzu ro tani vatswari va mina vana va mina vatswari va hi rhandza the a hi langutiseni lava vana vatswari va hi va hi rhandzaka hi kona papa loyi a fika a mbarisa n'wana xingwavila a n'wi mbarisa na sudu ku endliwa nkhuvo laha kaya a vula marito leswa n'wana wa mehe loyi i nge a file se wa hanya twana papa hi vula marito lawa hi mhaka ku ri loko u fambile u ya leyi u ya xambila u tsudya na tinguluve u nwa mabyela u groove u hanya vutomi bya vusofa wa tiva swo fana na loko u file n'wana wa mina hanya vutomi bya ku hanya hanya vutomi lebyi nga ni vutomi endzeni ka byo lebyi nga ta ku mutswari wa wehe a ku langutisile a tsaka a ku n'wana wa mina loyi i nge a file se wa hanya lava ku vula leswi van'wana va humelele tikerekeni hi mhaka ku yengiwa hi vanghana hi mhaka ku yengiwa hi xuma lexi nkarhi n'wana papa wena a nga ku nyika xona n'wananga oh my god na le kerekeni a wa hayi u lava ku ta groove u hanya vutomi bya vusofa hey come back to Jesus Christ Yesu Kreste wa ku rhandza n'wana wa mehe xikwembu xa matimba hinkwawo loko wena u vuya evukoneni a nga ku hlayeli Yehovha matimba leswaku wena n'wi dyohele ku fika kwini yehovha matimba wa ku amukela ku va na nkhuvo kaya tilweni ku ta va na nkhuvo lowu kulukumba kaya tilweni n'wana wa mehe loko wena u vuya evukoneni n'wana wa mina muntshwa wa mehe a wu ba ti-drums kwala kerekeni wa tiva a wu woxipa kwala kerekeni n'wana wa mina a wu ri karhi u languteka fanelanga ku ta va mfundisi wa mundzuku n'wana wa mina you must come back to Jesus Christ n'wana wa mina nkarhi wun'wana wu lo kwatisanyana hi mfundhisi nkarhi wun'wana loko va ringetaka ku komba ndlela lava ku tisa marito lawa ka ndzenga lowu vuya endlwini ya hosi tilo ri ku rindzerile ri ta ba ku ta va na nkhuvo lowu kulukumba le tilweni va ta ku bela mavoko tintsumi le tilweni le you must come back to Jesus n'wana wa mehe u nga dina tinguluve u nga hanyelo ra vusofa you must come back to your senses in the mighty name of Jesus Father we thank you hi khensa rito ra n'wina Xikwembu hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta pfunani muntshwa wun'wana un'wana in Jesus mighty name amen
1: Dia.
2: Hakalanam chupi. Eh na loko ta milandzu kaya.
3: Mhm.
2: Hi xitalo munhu loyi a tala ku kutse a hetelela ona nwana hi wa loyi a ngo kulumiwe ye. Ntswari wa xinuna a switalangi ku a nga fika loko ta milandzu mi kuma ku la ta yimana nwana.
3: Mhm.
2: Swi nga ndla xitaka mi kuma ku va nga se tlakuka na lava nga tisa milandzu hikuva a ri ku vavisekeni. Un'wana wa mhewani poyila mani mi ta kuma ku va va hlamula leswaku munhu loyi a nga tisa milandzu va tshe va jika na yena va phikizana na yena so ni byeleni loko munhu waloye a huma gede a hi kwaku se a ya biya mbilu mi kuma ku ehleketa na swin'wana miehleketeni ya yena
1: Vision FM la ilekaya.

exikarhi ka xipano xa Afrika-Dzonga na xipano xa Mexico ne na ni nga tshama kona laha ku le eMexico ni ri ku a ni nga tshama kona ri va ri tele ku vulaka ntiyiso ri va ri tele na wa vona ri lava ku perfoma se va sungula ku perfoma va perfoma halaye eMexico hi ndlela yaleyo laha mina ni nga tshama kona ni vona swa le Mexico ni loko ku lo tshela ntsena awara ne na timinete ta ku ringana 52 minutes leswaku ntlangu wu sungula hi ku ya hi nkarhi wa le Mexico loko buka kale kambe laha Afrika-Dzonga ne hi nga va sele tawara timbirhi leswaku ntlangu wa tikumaka wu sungula ku laha wu sungula awara ya nkaye kasi lane u ya tikumaka wu sungula hi tiawara timbirhi kumbe na vona wu ni ku tiawara timbirhi kahlekahle hi ku

0: ungati kuma ka Usman Yesta le US le lo nanta la vele ka countdown ane kuna kulosa la hour 2 watt minute so ntanga kuma ka usungula la ni bona ku stadium le xinga imisa sona khelo kumina nona mingfero mina yo bula e bula hi ntlangu bula kumbe bula hi ku vona njani kasi kasi sane mpume na mkhani ku hati ntlunga mina na ti pfula ni ri ntlunga mina ti pfulekile hi ndlela leyo kumbe ntlunga mina hi ndlela leyi ane ndzi kuma nga ndzi pfula nga nuku loko na swin'wana kumbe lo wela ku vula swin'wana ne hi ntlangano lowu ane i nga ti kumi karhi endla leswi ku tikuma mina na wena hi karhi hi vulavula hi ndlela leyo kumbe mina wena tikuma karhi hi sa migingiriki ya yena emahlweni hi ndlela yo yaleyo mpfumeleli nakambe ni ku amukele vanhu hinkwako lava nga kona van'wana va ka va ku heyi nkarhi lowu khale wu yimerile a hi nga vuli leswaku u nga fika van'wana va ku heyi nkarhi luwa wa ku hawa se hi vulavula bolo ku na kumbe vulavula phingu nga vulavula bolo se namuntlha hawa loko vulavula ta vulavula bolo ne pfumele ni ku amukela ka 88.5 90.0 92.8 ni la ka 101.7 megahertz FM na la ka www.visionfm.co.za hi ndlela yo yaleyo ka ri hi languta leswaku mpelampela swi tikuma swi tshamisekile kumbe hinkwaswo swilo swi tikuma swi tshamisekile ka ri hi ta va nakambe hi karhi ku tisela mahungu lama tikuma karhi ya fambafambane loko lava tikuma karhi bula na mina ka sikarhi namuntlha ne hi bula hi mitlangu leyi yi yaka mahlweni i nga ndla leswi u tikuma karhi hi bula na mina hi ndlela yo yaleyo eka nani eka WhatsApp hi nga rhumela rungula kandziyisa kunene khasi loko swi lava ne wena u nga ndla leswi
1: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063 730 7890 kumbe 063 132 0818.
2: Kandziyisa rito ra wena, kandziyisa rito ra wena ivi u yi rhumela eka WhatsApp 063 730 7890.
0: Ku ndla sweswi ntsena hi tikuma mina wena karhi hi bula ku ndla sweswi ntsena u tikuma mina nga ni ku endla miyingiseri wa ndhuma ne ni vula swi yi kotalatala ni ku ndzi kuma nga ni endla matimu se loko tikuma nga ni endla sweswo ane ta tikuma ikarhi hi wela ka buku ya matimu leswaku wena ni ku sungula ku teka no veka emoyeni eka nongonoko wa hina kumbe kota ku ri wena ku sungula ku vulavula hi ntlangu exikarhi ka xipano xa Mexico na xipano xa Afrika-Dzonga ntlangu lowu nga na ntirho wa mahlongata ne matiko hi mambirhi ka wona ku vulaka swo tala swinene eka xipano xa Afrika-Dzonga vulaka swo tala swinene eka xipano xa Mexico swo tala swinene eka tiko hinkwaro ra Afrika-Dzonga na tiko ra Mexico hi ndlela yo yaleyo i ntlangu lowu nga nangutiwa hi mahlongata swinene loko nangta xikomba nkarhi xa mina xi ri 10 past 7 pfumelelo loko ka ri 10 past 7 ane ivi mina ni kandziya la loko vuya hi tikuma karhi hi yisa nongonoko wa hina mahlweni ti va nga ni teka tintlungu leti ta wena ne loko la ku bula ntlangu lowu kumbe na wena tikuma karhi hi bula ntlangu lowu i nga tikuma karhi ni bela tiqingho hi ndlela yo yaleyo mina na wena tikuma karhi hi bula hi ntlangu lowu tikuma karhi wu yala ku ya mahlweni kumbe ntlangu lowu nga nangutela hi mahlongati tani hi maAfrika-Dzonga mo nkarhi wa sweswi ni ndla leswi loko ni vuya hi yisa nongonoko emahlweni
1: gongongo nkuzani na baba,
3: nkuzani na baba
1: a hi vuyiseleni vumunhu evanhwini hi 101.7 Vision FM la hi le kaya
3: Gravelord
1: a hi ku rivali na hood spray u le tikweni ra ntswamba na vulombe eka 92.8 Vision FM la hi le kaya
4: Vanwater Drilling hina va Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa n'wina laha hi ku borela mati lama baseke tlhelo lama nyanganyaka dwana ha swi kota ku tlhela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga lexi tsakisaka hina ha swi kota ku ku nyika 1 year guarantee kambe loko lembe leri ri hela ha swi kota ku ya mahlweni hi ku lunghisela loko swilo swa wena swi onhakile ku ringana 5 wa malembe kumbe ku tlurisa twana mintsengo ya hina 40 meters 23,950 29,600 60 meters 33,900 unga hi kuma eka 078-913-3661 078-913-3661 kumbe 071-8096-980 071-8096-980 kumbe u yi vhakachela eBaloyi Complex Office number 26 next to Top Towns u nga rivali hi kumeka hinkwako la u hi lavaka kona naswona hi tlhela hi mi endlela ti-aluminium hi ntsengo wa le hansihansi swinene mi nga hi kuma eka xikokwani Eco Park eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple kokwancauke a va borhi mati ma nga humi
5: hi hanya emikarhini yo tika a ha koti ku titlina hikokwalaho ka madyelo hambi ku ri vutomi bya ximanguva lawa Vanhu va dya ngopfu ti-processed food leswi emahetelelweni swi vangaka mavabyi yo fana na constipation, high blood pressure, chukele, prostate disorders na man'wani mo tala. Hina va Posit Green Wellness hi mi khomele ti-food supplement leti pfunaka miri leswaku wu vuyela ematshan'wini ku kota ku lwa na mavabyi hambi ku ri ku ti tlilina. Vukorhokeri bya hina byi katsa full body scanning, food detoxification, full body detox, wellness massage na ku xavisa switirhisiwa swa Green World. Hi kumeka eRwanda eka N'wamitwa hi patu ra kuya eNkambako kusuka eT-Junction. Ofisi leyi yi tirha Musumbhunuko ku fika awara ya nharhu ni ndzenga. Kasi na hi le Tzaneen e34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro. Leyi ofisi yona yi tirha Musumbhunuko ku fika Mugqivela kusuka awara ya nhungu ni mixo ku fika awara ya ntlhanu ni ndzenga. Posit Green Wellness.
6: Attention employers! The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until 30 June 2026. Submit online at www.labour.gov.za and click Online Services. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until 31st May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
0: Komitswa hualere ele sumelaka ala Mexico ntlele ni vurine swa ku ri pa ri tele swinene ri tele ri vala kula ka ntiyiso ku tlhela ku tala ne handle ka ri vala kumbe leswaku hi tile ku vuyeni kumbe ntlangu lowu nandzeri wa mahlo nga ta ne pfumeleli ni vula leswaku hawu nga tikuma karhi u ni fonela karhi hi bula ntlangu ndlela yaleyo karhi hi bula leswaku ntlangu wona wu vona njhani ntendi ta ha vulavula na tiyana kuma va saka siku ra namuntlha mara ni vona van'wana va nghena ba karhi va fambisafambisa mijeke va kha va yisa kwana kwala ya matiko yalawa hi leswi humelelaka hala ya Mexico ka nkarhi wa sweswi ndlela yoyaleyo mpfumeleli mina loko swi hetana swa le Mexico ane ni ringeta ku landza tiyani wa ka Mabasa hi vona leswaku namuntlha hi nga ka hi nga va kumi na hi bula mina na vona mpfumeleli nkarhi wa sweswi ane loko na landza tiyani wa ka Mabasa mina ni ndla leswi ku ndzi ta kumanga ni vuya na vona hi ndlela yoyaleyo ni va landza ni ndla leswi.

sweti komba ongena ka sikura na muntha ne ni kuma nka ni vatsandzeka kwa kuma ndlela le mara matolo dzine vhulauri no khamba onge ni kutsandzeka ni kwa kuma kuno ni vatsandzeka kwa kuma ka va la ku leswa ku bula mitlangu le matoko namuntha sikura business nene Africa Tsonga na loko vanga kumeki a swi swi kana kana singupa ni kunwana nwana eloku lamseni ku kuma gara a bona ntlangwa loko ku kuma gara lamsela kahle ku kuma gara tsakara nanga ta ntlangwa lowo le swa tshumela ku le Mexico le hilis lese sungwana sumela ka le Mexico ndla le la mla swa ri bala mper taler tere telo ka no phera dza mari nga tivile swa ku majana vhono ka homala a vhongo to tikeriwa ku tala ka ri bala kumba ha nga vula swa ku va tsoloverile kwa swa loka swa nga nan so the dabi ri bala ba tele ndlela le but hey no mhla ntsikelelo u ta ka xipano xa Afrika Dzonga ne kumbe ntsikelelo u ta ka xipano ximbiri ka swona ngomgopo loko wena u tuma gari tanga ntlangu no sungula sungula wa World Cup ka go pfula wena munhu ku tisa swin'wana leswi humelela kwale leswi kumaka swi ya mahlweni hi ndlela yaleyo hi leswi

swin'wana leswi nga le ku humeleleni, swin'wana leswi nga le ku endlekeni, swin'wana leswi kumaka swi ya mahlweni ne loko nga ri cheka laha hala Mexico hi ndlela yaleyo. Tinsimu ti le ku yimbeleriweni u ri to ka i nga ti twi loko nga kona ku tele ngopfu swinene swi va swi kha swi famba kahle swilo hi ndlela yaleyo, swi va swi kha swi famba kahle hi ndlela yaleyo hala eMexico, a kombisa leswaku hampela ka tinsimu munhu ku nyika leri simu leri vulavula hi xipano xa Afrika-Dzonga na xipano xa Mexico, leri risimu ka nkarhi wa sweswi leri ni ku nyikaka rona ni huma ntsongo hala ya eMexico hi ndlela yaleyo hi lere mi ri twaka.

0: For me, it's a dream come true, you see. So I think every one of the children want to see themselves playing the World Cup. So I'm very excited to be here. So I'm forever grateful to God.
1: Thank you very much.
0: Yeah, thank you so much.
2: Ya wala ba ba ba bla bla kana le Mexico le vanga kona le vanga bolala mulo tsoke la nga tsuma kona me ni bona e Mexico ni bona kwa le Mexico kwa le ni bona stadium andle ka xona ku kahle endle ka stadium ku tele muntwini nwana hambileswi nga kuma karisa afike xikarane na mbulavulo wa yena akara ku mselesa ku dream ya yena kumbe norho yona kuma u tlanga World Cup anga bolesa ku se u fikelerile akho mselesa ku norho mtlanga nwana nwana ra tlanga boru kuma ra tlanga World Cup mo special ka le benga ka yona kumbe mtlanga nwana nwana ra sesa ne eti kuma gara ra ku kuma gara tlanga World Cup na bona ba fana ba kona ndzaka ri bona ba Rennes ba kona la ndzaka ri bala la ba ri ka ba jika na cross la bambele tsa ho pasiwe la lwa bona ka ngara sesa ne bona camera le jika na cross jika na yengele le e ka yinkomba majama ri ba kona ndzaka ri bala ku bula ka ntisi ba ka ba jika la ya ne bona na nwana sesa evidence ma khopa na bona na brum di ba ngubonile haleluya na themba zwana na yena ngubonile ni bona na gross ngubonile ne ya hlayini na ni bona themba zwana it's la themba zwana nga hema kare ya mahlweni pfumeleli ni pfula ni gawa loko ngwe mtsakela ku bera ntlingwa ne ha ni bera ntlingwa mina ngwana e pula ndlela ya le ka Vision FM mtela mina nga tshama ko ni kota kuvona le Mexico le kumbe ni vota ni tihoni ku twisa atmosphere nyana ya le Mexico ku yinjhani ka nkarhi wa sweswi. Loko twa pongo lere loko twa pongo lera ne hi leswi nga swona Mexico va kona majaha ni vona sibisi ni vona sibisi u nga a nga tshembi ku yehe ya va ngaloko ngwana xikandzela onge a nga tshembi ku yehe hi vana hi mina mara ya vafuwini majaha kahle kahle ni vona ya sithole va kha va fambafamba ra ndzaka rivala la va kha va languta va kha va ndlela leswaku va languta rivala leswaku ri tshamisekile laha ku duma kha ri tlanga ntlangu na ndlela yo yaleye laha ni nga tshama kona mina swi nga ri swane ni bona majani bana obrimdi va na n'wi vona famba na sibisi va rhangele hi yeye emahlweni hi ndlela yaleyo nkarhi laha ni nga tshama kona mina ni mbula laha mina nga tshama kona ntivi lae minyisa va mina nga tshama kona leswi le mi vona ku swona wena i vona swona na mara mina nkarhi wa sesane ni kota ku vona le Mexico le ni kota ku vona le Mexico va tlhela ku image day Mexico versus South Africa FIFA World Cup 2026 hi swo sweswe swi kumaka xiyisa emahlweni hi ndlela yo yaleyo mpfumeleli ni ku i ntsako swinene eka munhu un'wana na un'wana nkarhi wa sweswi kumbe ku chuhile swinene eka matiko ya rambirhi hi nga vula leswaku majana wona ni ku chuhanyana ku nga va ku ri kona mana swo kahwa leswi va swi va swi toloverile leswi loko ma tiva kahle loko va tlanga se ti dabi ku kala na vuphera bya mari ku tlanga swifana ta ku hambanahambana ku kala na vuphera bya mari mara leyi a ne hi n'wana ntlangu lowu un'wana ntlangu lowu lowu ntlangu lowu un'wana lowu a wu simple ku vulaka ntiyiso kumbe wa tika ni twe ka tigroupu tin'wana ta ntlangu wa bola ni nga kona ne va kha va vulavula va kha hawa loko wa mina mzabiri a ni ta rhangisa mutlangi loyi na loyi na loyi na loyi na loyi na loyi ku loko loyi mutlangi loyi a ndla leswi loyi mutlangi a ta fika ndla leswi hi ndlela yo yaleye ku vulaka ntiyiso na vona se i nga va va vonile laha maAfrika-Dzonga ku loni va nga tshama kona va vhela va yimisela mavoko xikan'wekan'we va kha hayi majaha hina n'wina tele n'wina kwala mbeke tihlu loko ni vona xikombakarhi xa mina ni xi ri hafu ku bela awara ya nkombo hi ndlela yo yaleye ku sala ntsene timinetse ta ku 25 leswaku mina na wena ti kuma ka hambana naswona ku majaha se ya tlhelela ethaneleni naswona loko va vuya thaneleni va ta fika va ta endla vutiolori ku kuma ka va tlhelela ndzi ka rivala hi ndlela yaleyo ni vona ku na majaha ya Mexico ne na vona a ri kona ndzi ka rivala na vona ya tlhelela kwale edressing room ku hambala ya va mbala enani kumbe ni nga vula leswaku se van'wana va bohela na mitembyani ya vona leswaku hayi mpelampela laa kuma karhi hi hlula ntlangu lowu wa sika namuntlha vatlangi vankwavo nkarhi wa sweswi va tsumaka va huma endzeka ka rivala va tlhenela edressing room ta vona ne ku ya gqoka va vuya va lava ti endla vutiolori kumbe ku tiolola leswaku tikumaka va sungula ntlangu wa vona ximfumo ku vula ka ntiyiso rivala ri tele hi ndlela yo yaleyo kumbe rivala ri tsuma ri tele swinene nkarhi wa sweswi hi ndlela yo yaleye hala Mexico loko swi ta mingisero wa mina mpfumeni ni vula ni ku tournament leyi yi nga kunguhatiwa ku va kona ne hi ti 20 na 21 say it's some second team to hell read to some second and when we were a Spanish or one of the Spanish was more sit Sarisa Eka Tolomente Yale your Mundalis Minantumagana Spanish Mugastar Saga Tolomentale Nebana Spanish Ejaz na bola Spanish Jopi All Blacks Spanish Mananga Spanish Bulgaria Spanish Manjaga City Stars team of choice ebe Spanish Mageba bakona ne na blow we do under ras ebe Spanish sha manibari leba pule bakona na bona eka mitlangu lenga tsa tlangi wa la ka Manjaga Dynamos 2020 na 21 nkangu lo nga tsuma mahlona ba ka komisa sha toss yit 16 ta June hour ya mune nhlanga hloko la xikolo sha makhanya la toss nga ta ba kuma he enteri wa kona ndlaleka kanye ya tsuma ga itlangiwa hi kwenda ba ga komisa ba nga tsaeta ka ximo xo sungula nga ba kuma ga ba famba na kit kumbe na mina de medala ne enkala yo aleye loko tsanyana pongo leri nga kona ne ipongo ra stadium a ipongo xo hawa go a pongo leri nga kona le stadium le pongo ra kahle na open ceremony nga dina sibonake pongo ra kona ma jaya tsamsekile ba tlhelentsa ka bala e ba ngwal ba ba go JR era go bolola nawe ka Vision FM monja so na mbeka mine moyene ka Vision FM
1: minja
2: ah ipukile nwana
1: ipukini
2: e wa lonkango
1: ah tamtlangu mani ha tivona kutoka kunga olovi mara lexi ni xi tiva ku hi tiko ra hina hi ta draw
2: hi ta draw a mi veka xin'we xa kaxo gao hi kota ku tlula ntlangu lowu kumbe i ntshikelelo
1: ya yo game ya ku tika leyiwani hi ta draw walava a hi va tolovelangi ku va ba hi tolovele lowu ku ri ku hi lava loko se hi hundzaka lavala van'wana hi ta wina mara leyi hi ta draw loko ku ri ku vo rhanga va kora vo hi ta tlanga 1-1 loko ho ka hi nga kori hi ta chaya ku ri not hita swi vona ka ti-game leti landzelaka mara sweswi hi ta draw
2: loko draw mi nga vula ku yi veka tiko ra Afrika-Dzonga xipandla xa kahle
1: ya
2: van'wana phela va ri loko tlanga mitlangu leyi yane ya ti-group stage swi fanele ku tlanga yinana swi fanele tlanga tale off yi fanekele yi wina ntlangu wo sungula ku ka ntlangu wambirhi yi nga ri ka ntshikelelo
1: ya swi ya hi ku hi tlangela ka misava ya mani ka football liya le henhle leyi yi nyika ngopfu advantage ka home ground so le that's why hi tlanga kwale Mexico so le kaya ka vona ku ground ya vona va yi cincisa ku yini hi nkarhi munhu swi tivana na vona ku hala va silata tinyimpfu va ndlalandlala madzova ku hawa South Africa khale yi hlupha namuntlha voo va na aim ya ku va ta wina kambe mina hi ku tshemba ka mina no tiva ku South Africa hi ta draw
2: loko yo wina u ta ku ri basela ka South Africa
1: ya loko u wina e baza leyikulu ene swi ta veka ntshikelelo ka voho vinyi va hostaka
2: ndaka ni bula na mani
1: Romeo Mongwe la nkambako
2: hi khensile mongwe khensile mongwe hayi khensile mavonelo lan'wi na ntlangu swa tikomba ku hawa himpela wo ri ka play hi langutele hi mahlo ngati kumbe ntlangu lowu langutele hi mahlo ngati ni na ku tlhe mongwe before mi tshika mi famba ntlangu lowu ntshikelelo na ku tala ka stadium swi nga affecta vafana va Afrika-Dzonga hi ku hi nga ku vona va nga tshama koho nga ka va vonaki mani nseketelo wa vona
1: a ku na ntshikelelo wa nchumu hi tlanga xitadiyamu hinkwenu na valava hinkwavo vanhu va hina hinkwavo a ku na futhi loko ku ri hina hi toloverini ku tlanga la ku nga na ntshikelelo ene swo hi nyika matimba ya ku hi ta va ba va mbale ngopfu hi ta ku va tela hi vonaka hi xitihlwana so hi ta va bela sweswo swa ku a hi talangi ku vo hi le kaya ka vona hi le hi ta va bela ku hi le kaya ka vona
2: mongwela ni khensini
1: ya
2: inkomo ya va tiri mongo va ka hawa lawa hambileswi ni nga na xitihlwana ne hi ta va bela swoho mongo i mavonelo ya mongo hawa na wo mingiseriwa mina ne mongo va ndle matimu hi vona va sungula ku nghena ka Vision FM va vulavula hi ntlangu wa World Cup ndlalo se va kona etibukwini ta matimu ta Vision FM loko ti pfuriwa siku ra makume ne va hlava ku i mali a nga vulavula ntlangu wo sungula swi nga World Cup wa South Africa na Mexico mi ta kuma swa ku hawa ku rhange mongo va vulavula laha ni nga tshama kona ne va ku 70 minutes ago vana a va langutini kumbe va ka va languta open ceremony liya a va ndla kumbe a va ya ka yinana eka 40,000 sweswi va tlhelele hansinyana va ka 39,000 vanhu va nga le ku languteni eka mitlangu liya kumbe eka open ceremony liya yinga kona ala ya eMexico nte majayane ya tlhele dressing room ta bona se ba boelela lava va tshembelaka mitembyana va boha mitembyana ya vona yi tiya ivi lava khongelaka va khongela lava nga khongeleki vona ne va chelaka xinefu na vo va ta va chela xinefu vatlangi se va vuya ndzi karhi va lava ta kombana leswaku mpelampela hawa hi ta hi kota ntshava leyi ka swipano swimbirhi ka swona hi tivi kwalaa Mexico vona va phahla kumbe hawu va ndla njhani kumbe va khongela ku tiva mani mara sweswi va tlherina ne va nghene dressing room va boyelela vatlangi leswaku va tikumaka va vuya nakambe ku tikumaka va yisa migingiriko ya vona ntlangu wa bolo ya milenge emahlweni i ntlangu lowu nga languteriwa mahlweni ngati ku vulaka ntiyiso ka matiko ya rambirhi kumbe ka matiko hinkwawo ndzeka ntlangu lowu ka ti-opening ceremony ne mi ta kuma leswaku van'we va xavini mathikiti ya vona ya ku vona opening ceremony kumaka se sedomi xiva xitele xikarhi na vuphela bya mari hi ku un'wana na un'wana ka nkarhi sweswane u tikumaka a ri a langute ntlangu wo walowo u kumbe tikumaka va langutile leswaku ntlangu lowu wu nga tikumaka wu famba njhani hi ndlela yeyo yo yaleyo lowu nga ri languta swin'wana na swin'wana leswi fambisaka swona eka mitlangu ku languta xikumbaka henhla xa mina xi ri se 23:02 8 hi ndlela yaleyo loko mina ni sukela na mina ka ni ta ta ka xibomba xa mina ni nghena patwini na mina na hlalela ka na hlalela mitlangu leyi hikuva n'we va vula leswaku ha ku vona bolo ri wexe hayi swi ndla leswaku hawa i tikumi nkarhi i na swa ku vulavula swo tala swivulavulo swin'wana swi tikumakarhi se i ta vulavula na swihoxo kambe loko mi tela ni ivi laha a fi nga endle so laha mizambera a fi nga endle so se vanhu lava va ku va va langutila ne kumbe vulava va ku stream-a ka rhosis va stream-aku enani open ceremony leyi yane va yeka 41,000 hi ndlela yo yaleyo lava nga ri ku nga rhosis va na ku languteni leswaku mpelampela ntlangu lowu wu tikuma nkarhi wu famba njhani mpfumeleni nakambe ni vula ni ku mitlangu yi tikumaka ya mahlweni mitlangu ya ku hambanahambana laha hi karhi hi vonaka leswaku hi mpelampela swilo hinkwaswo swi kumaka swi tshamiseka endzeni ka rivala ende ntlangu hi lowu nga languteriwa hi mahlweni ngati bya swona kumaka namuntlha ne na mangulungulu matlangu ya bolo lama a ni le kuma languteni ngopfu hi ku ntlangu lowu nga languteriwa hi maAfrika-Dzonga hinkwawo ku vulaka ntiyiso ne hi lowu wu tikumaka ka wu languteriwaka nkarhi wa sweswi kumbe ntlangu lowu tikumaka nkarhi wu langutiwa leswaku wu nga tikumaka wu yisiwa emahlweni hi tiawara kumbe ku losala ntsena tiawara timbirhi ni leswaku ntlangu lowu tikumaka wu sungula loko languta xikomba nkarhi xa laha Afrika-Dzonga loko nhlayela nitaku mina ni ta venuka hawa ni ku 7, 8, 9 ivi ntlangu wu sungula hi awara ya nkaye hi ndlela yo yaleyo laha ya nkarhi wa sweswiwane loko ta pongola ri bakubakunyana kwalana kumbe tivuvuzeli tixhaka kwala ndzhaku kane hikwahalaya Mexico ve le ku jiveni vafana ni languta laha va Afrika-Dzonga va nga tshama kona coach va swi vone kahle coach va swi vone kahle mongo va swi vone kahle va ku hi xitihlwana lava nga tshama koho va Afrika-Dzonga laha ni nga tshama kona ni va vonaku ko va xitihlwa leswaku hawa hi dloke yelo yele ya hina ya tikomba mara lavo tala swinene ne va dloke green va dloke green va Mexico ku tela swinene ndzi ka rivala ku tele swinene kumbe ku tele swinene erivaleni lava va yelo lava loko se vona yelo laha nga tshama koho swi tiva leswaku lowa yelo lwa wun'wani wa hina kumbe wun'wani wa varhandzi va seketeri wa ntlangu wa bolo ya milenge va seketeraka xipano xa Afrika-Dzonga hi ndlela yo yaleyo ivi risimu ra rixaka ne kumbe national anthem ra Afrika-Dzonga ri ta tlanga ro sungula loko ri karhi tlanga nakambe ri karhi pfula timbala awara leya nkaye kumbe hi 5:59 ri ta va karhi tlanga ro sungula ri pfula World Cup leyi nga kona Mexico matwini mahungu va kawa ku tlanga kahle ka xipano xa Afrika-Dzonga ne hi loko tikuma karhi hi tlanga ringana va kambe xipano xa Mexico xo gora na hina lemongo lexi va swi tivaka na hina hi ta va ya gora loko ka nga gorelani ntlangu lowu wu nga tikumaka wu chaya ni vona na le dressing room ya xipano xa ku vulaka ntiyiso dressing room ya xipano xa Afrika-Dzonga van'wani va nga va veka kona ku sasekile ku sasekile ku kala na munhu na wun'we ku kala na loko mutomi lowu hi hi le dressing room ku kala na munhu na wun'we ku kala na munhu na wun'we i nga ku majaha a swi nghena kahle ni mara xi tsakisaka hi ku hawa va dloka kheti ya vona liyaliya ya yelo yaliya yelo liya evan'wani va ta va ku na hina hi ta vula na wena records mi le moyeni ka Vision FM mi le moyeni ka Vision FM I'm getting a Vision FM.
3: Aye.
2: Ah, na hi twa man ku network hawa yila hi lava ya hina.
3: Hina mino hina heria. A yi wina na xidlodlo.
2: Oh, a yi wina xidlodlo.
3: A hi lava xidlodlo, vona xidlodlo.
2: Ah, n'wina mfana mongweni, mongo va rhaya tanga dyiro n'wa mina xidlodlo. Xa xidlodlo xi ta ka njhani a swi tivi a swi khathaleti.
3: Kasi Afrika yona Afrika-Dzonga yi swi lava ku twala moyeni.
2: Yes,
3: we are
2: one final.
3: We
2: are
3: as in,
2: if one want to want one better than King Kwala Kale. I ane kokwani kwa mkwa mpela le vonga swi endla ne le swi support cha vhalanga swi endla na xoko na bona vanwana vata swi endla namuntu ende se Afrika dzonga na ro ila ku famba moye
3: ha ku tsila
2: swa ke sil kokwani kwa mkwa danko vala vuko kwani kwa mkwa na nwi na mini bela ntwingwa ne tlhelangu yana kambe mini bela ntwingwa ndam teka ne misa moyeni la nna tsama kola ne bona mabazi se a kuma ga ya stadium ane maswolo swa go technology nyana phe ebi karolo lo mbolo na we bara bara ndze ka ri bagara se swi bona ba ga ba komisa bazi ri ba tekaka ri nga hlaisiwa swine ri nga nangtswa swine kumbe ri nga gadiwa swine ane ri ka ri famba ndlela le ka ri ya kwa le stadium na ntlangu wu nga kona kumbe ka ba kwa le ntlangu wa kona ndlela yo yaleye na n'wina mikami mbera ntwingwa ne ni vulala ka MTN vuyani mi ni bela ntwingwa lowu rolere mina ni ta mi teka ni mi yisa moyeni mi fana na kokwani kwamukwamu na mongwane ni nga va teka ni va yisa moyeni hi ndlela yo yaleye ka ri hi vona leswaku ntlangu lowu n'wina mi wu vona njhani kokwani kwamukwamu va rhawa a swi endleki le support xa nga swi endla ne xi nga tlhela swi endleka nakambe hi ndlela yo yaleye mava kokwani kwamukwamu va tiva siphiwo chavalala wana mingse tiva mani i mali a nga kumaka ra swi endla namuntlha a nga swi endla n'wana says evidence mahope a nga swi endla renas a nga swi endla i mani mfukeni a nga swi endla i mani loyi sibisi a nga swi endla na mbokasi kumbe a nga swi endla ne ku tiva mani phela a nga ta kuma karhi a kora bolo sungula ka World Cup a karhi a huma Afrika-Dzonga ma karhi a xikhipa xa Afrika-Dzonga ne i ta va rhandza record ya Sipho Chabalala hi ndlela yo yaleyo hi leswi swin'wana sweswo hi fanga hi swi tekela nhloko kumbe hi fanga hi swi tiva ku loko goli yin'wana na yin'wana Afrika-Dzonga mota a nga ta kuma karhi a yi kora i ti kuma karhi a rhandza record ya Sipho Chabalala hi ndlela yo yaleyo ni ka ni languta leswaku hi mpelampela tsutsuma karhi swi famba njhani etimbaleni ta mitlangu hi ndlela yaleye ni nga tsaka na wena mingisera ne loko na wena u tuma karhi ni bela ntlingu i karhi hi bula hi ntlangu lowu tuma karhi u lava ku ya mahlweni hi ndlela yaleye loko na ta xikuma karhi xa mina laha xi ri ku sele ntsena 16 wa timinets leswaku mina na wena mingiseri hi hambana ni nga vona leswaku hayi loko na mina na wena hi hambana ne radio leyi a ni nge yi cukumeti u ta tikuma karhi hi sala na nkulu wa munhu loko ni cheka laha inana ne i mahuri robrob kumbe nga vona Pastor Baloyi va humelela na n'wa Baloyi ku tiva mani mara radio a ni nge yi siyi ni ri yi ri yoxa ne ku na mina loko ni suka laha ni ta na kuma nga ni tshama ni tshamiseka kahle hansi ni kha ni vona ntlangu wowolowo na wona mingiseri kokwalani i nga radio hi wona van'wani va ku hawa hi kombela ku dya sweswi ku loko ntlangu wo sungula a ka ha na nkarhi wa ku dya hi ndlela yaleyo hina ta tikuma karhi hi vona leswaku ku humelela yini kumbe hina ta tikuma karhi hi languta leswaku hi mpelampela swi tshamisekile swilo hinkwaswo na eka mitlangu yo yaleyo kumbe ka mitlangu leyi nga tikumeka yi kumbe ka mitlangu leyi yi languteriwaka hi ndlela yo yaleye hi laha ni nga vulavula ha kona ni ku endze ka rivala majaha ya humile impela ndzi ka rivala ni majaha ya humile ya nga ha ri kona na swi vona rivala ri tele mavango ya ha ri kona laha na laha mara mavango lama chavisaka ni i mavango lama nga kona leswaku hawa vanhu lava nga le ku teni ka nkarhi wa sweswi ni va nga tumaka va nghena le Mexico loyi ntlangu lowu tlanga ha awara ya nharhu mingiseri i nga wu tlanga ha awara ya nharhu a hi karhi hi bula swona tatana mahuri i karhi komba ku nga tikumaka ku humelela yini kumaka leswi le le Mexico loyi ntlangu lowu wu tikumaka wu tlanga hi awara ya nharhu loko laha Afrika-Dzonga laha wu tlanga hi awara leya ya nkaye hi ndlela yo yaleye ni pfumeleli nakambe ni ku loko mina ndzi tshameka xitulu lexi ane ni ku lavelanyana ni ku tekanyana ni ku yisa le ndzhaku le kumbe ni nga kuma risimu leri hi nga ri tlangaka nyana ni ku yisa le ndzhaku nyana ni ku twisa leswaku ku humelela yini mitlangwini ya bolo ya milenge hi ndlela yo yaleye ni busy la na ku lavalava na risimu leri nga ta ku tekanyana ri ku yisa le na nini ri nga ta ku teka ri ku yisa le Mexico le laha ntlangu lowu nga ta tikumaka wu humelela kona hi ndlela yo yaleye loko ntlangu ya hi langutile leswaku ntlangu tikuma karhi wu humelela ni le Mexico le le risimu leri ni ko tlhela ni ku nyika rona le ni ku ta ha teke risimu lerire ni ku yisa le Mexico le leswilo hinkwaswo swi humelela kona hi ndlela yoleyo yaleye ni nga ni ku hi leswi.

Ya ri simulera ne loko ri tlangisa sweswe ni vulavula na tipinyingi na mina na pfumela leswaku mpelampela e best opening ceremony ever ndlela yo yaleye leswi swi va nga swona i risimu leri nga tsuma ri tlanga ne ka siku ra namuntlha kumbe leswi nga tsuma ka swi humelela le eMexico ka siku ra namuntlha a nga languta leswaku himpelampela swilo swi humelerile va ku ya mpela ya swilo swi humelerile himpela loko vona xikombakarhi xa mina xi ro sala ntsena 10 minutes leswaku mina na wena hi hambana hi ndlela yo yaleye miyingiseriwa mina mpfumeleli ni vula ni a ni nge vuli ku dya ku engeta ne mali swi humelelaka le Mexico le ku vulaka ntiyiso swi koka rinoko hi ndlela yo yaleyo swi kuma ka swi koka rinoko hi ndlela yo yaleyo leswi kumaka swi humelela le Mexico swin'wana swi nga le ku humelela eMexico le ka nkarhi wa sweswi swi nga live hi leswi

sasele singelo kumeleleni sasese singelo kumeleleni sasele singelo kumeleleni kwala ya nani nane nanini eMexico ngela yo yale singwa lesi sumaka siya mahlombe singwa lesi sumaka siya mahlombe sizukuma kasumelela.

njalo ya lele swinga live hala ya Mexico ka cheka ku menga ni cheka leswa kumela ku lotsana ntsena munhu wa timinete leswa kumela ndzi kuma nkarhi hambana ne pfumeleli ni ku loko mina o ka nga ni tsuka wireless ya wena ka siku ra namuntlha swi ta vula leswaku mina na wena hi ta hlangana ka siku ra mundzuku leri xaka hi ndlela yo yaleye pfumeleli ni ku a mina loko ni nga swi famba ne wo ndlhela ni ku phindzanyana hi leswi humelelaka le Mexico leswi.

Ivi loko loko swipfuneni sweswo kwala we nga tshama kona ne i ta pfumela mina sweswo kahawa leswi humelelaka halaya Mexico hi ndlela yo yaleyo loko wena laha nga kona u vona leswi mimi hi vonaka swona i ta pfumela na mina kumbe ta mina na mina ne loko impela leswi ya ra vulaka swona hi leswi nga le ku humeleleni hi ndlela yo yaleyo van'wani va nxungeta laha ha mi nga nxungeti tanani mi nga chavuta moyeni tani moyeni mina na n'wana ya bula ne ku lo sala ntsena timinetsi ta nkombo leswaku mina n'wana ya tikuma ka ri hi hambana ni nga ri teka riqingho le ra wena ni nga ri teka riqingho le ra wena mi na wena ya tikuma ka ri hi bula hi ndlela yo yaleyo ha mi nga chavini loko ni tshamela ka xitulu lexi laha ni tshamela swo sweswe leswaku mina na wena ya tikuma ka ri hi bula le ka open ceremony ku lo ku yimberiweni swinene ku lo ku yimberiweni swinene ka tsakisa ku vulaka ntiyiso i nga se hi tikuma enaverini ku hamara vona loko eMexico ko va na a ni ta humele bya ntontoho leswi ni fane vona ku humelela yini hayi ku se hawa bya ntonto hambi humi byona ne na bya mubye ku na leswi nga ta humelela i ta kuma leswaku hawa ya a wu loko fika eMexico na ku loko fika lekumaka World Cup khale se i fike makumu wa swi vona ku fana na World Cup yin'wana xipano xa mana xipano xa India va tshamiwa ka World Cup yinana ne xikepe va siya ti-soccer boots va travel va fika loko World Cup yo sungula va ka phela i tlangu hi milenge loko va tlhela va travel va yelanini le va ya le eka rikwavo ka rhandza ti-soccer boots va vuya ku nga World Cup khale hayi herini a ku na World Cup va rivele va vona va vuya va ka se hi vuyini va ka hawa se mi hlwerile n'wina World Cup ya netimeka yi fika makumu hi ndlela yo yaleye pfumeleli mingisero Vision FM ni khensa swinene vuyingiseri bya wena ni khensa swinene wena ni nga taka reader wena na siku ra namuntlha ne i ku hawa ni lava ku yingisela jara ka rikhotse ni lava ku twa leswaku ka siku namuntlha hi bula yini a hi bula hi mitlangu leyi kumaka ya mahlomgu a hi bula hi ntlangu wa Afrika-Dzonga ni nga languteriwa ka nkarhi wa sweswi a ne loko eto tloko ku ta ku sele ntsena awara leswaku mitlangu leyi yi tikumaka yi sungula hi ndlela yaleyo kumbe ntlangu lowu tikumaka wu sungula hi ndlela yo yaleyo ni pfumeleli ni vula ni ku hawa a hi ntlangu lowu nga ta tikumaka wu olova a hi ntlangu lowu nga ta tikumaka olova kuma hi ntlangu lowu u ya ku oloveni hi ndlela yo yaleyo ka swipano swimbirhi ka swona kumbe van'wani va ka ka xipano xa Afrika-Dzonga a hi ntlangu lowu nga ta tikumaka wu olova laha mina nga tshama kona ne pfumeleli ni ku ka swipano swimbirhi ka swona ntlangu a nge olovi xipano xa Afrika-Dzonga xi lava ku yimisa voka ne xiku lava class of 96 va tindlela vito hina ta tsandzeka ku tindlela vito hikwalaho ka yini nakona hina va hi nike chance nkarhi leswaku hi tikuma karhi hi lwa kumbe hi tikuma karhi hi lwela tiko ra Afrika-Dzonga ku tshemba na ku pfumela na swikhongelo hinkwaswo swa maAfrika-Dzonga i ku ri tiko ra Afrika-Dzonga ne ri tikuma karhi ri humelela eka siku ra namuntlha lava kota ku hlula lava eka ntlangu wa siku ra namuntlha hayi mi va vona mindzuka ne ku va na moya wa kahle eAfrika-Dzonga ku va ri na moya wa ntsako moya wa vun'we kumbe ku nga hungutana swin'wana ku nga hungutana mahungu lama nga kona yo talatala ku tiva mani kumbe hi nga vona mixava mafurha yi tikuma karhi ya hansi hi ndlela yo yaleyo ku tiva mani ni mbula loko xipano xa Afrika-Dzonga xo tikumeka xi wina hambileswi u nga na ntolovelo luwa wa ku loko xipano wa ku ra vina rin'wana ra rin'wana eka n'hweti yin'wana na yin'wana mixava ya petrolo u tikumeka yi tlakukanyana ka ntsongontsongo hi ndlela yaleyo leswi ni vona ni nga tipinyini ku kumbe loko xipano xa Afrika-Dzonga xo hlula ka siku ra mundzuku hi nga vona mixavo yin'wana leyi tikumeka yi ya hansi kumbe mixavo yin'wana ni nga tikumeka swi olova ne hi ku eka n'hweti yin'wana na yin'wana siku lera ra vhiki ro sungula ra vunharhu kumbe vavunharhu un'wana na un'wana wa n'hweti ku tikuma karhi ku ngeteriwa mixavo ya petrol hikuva yi nga yingetela kumbe yi karhi yi ya hansi hi leswi mingisero ya mina i fanele xi tekela enhlokweni sweswe loko u lava ku tshemba swona cheka vunharhu un'wana na un'wana i pfulela xihanimoya xa wena i vona mahungu ko hambanahambana ka wena laswi va leswi mina ku byelaka swona hi swona sweswe kumaka leswaku mixavo ya petrol yi tikuma ka yi tlakuka kumbe yi tikuma karhi ya ehansi hi ndlela leyi pfumeleleni bamandlani vulela swinene eka n'wina hinkwenu a mi ningiseleni ka siku ra namuntlha ni ku ni khensa vuyingiseri bya n'wina ne ivi mina loko ni sukala ka xitulu lexi ne ni vone nkulu wa munhu a karhi a tshunela kusuhana namuntlha laha ni nga tshama ko a ni vona Mexico kumbe ni ku tekele Mexico ni ku tisela yena eka Vision FM ku lo sala ntsena ne ni ta ku awara na munhu wa timinetse leswaku ntlangu wo sungula hi ku ya hi nkarhi wa Afrika-Dzonga kasi le ntlangu lowana ne a wu sele awara rome ni nghena laha a wu sele awara ya ku sungula hikokwalaho ka minkarhi ya ku siyanasiyana hina ntlangu lowu hi ta kuma nkarhi wo sungula xikan'wekan'we hi 9 o'clock hi ndlela yo yaleyo pfumeleli ni vula ni khensa vuyingiseri bya wena mingiseri wa mina ni ku ni ba mandlani ni vuyelela eka vuyingiseri bya wena ni ku u nga suka xihamiwa xa wena hi ku mhela u ni suka laha laha mina na wena hi nga ta vona nakona loko mina ni suka laha hi laha na mina ni nga ta va ni kha ni vona bolo kona ni nga ni vutisa ku ni fike njhani leswi u nga fikisa swo na mina ni ta ni fikisa swona ne pfumeleni ni ba mandlani ni vuyelela
eka n'wina hinkwenu mi nga tumaka mi teka radio kumbe mi ka mi vula leswaku hawa jahara ka records la ta ku yingisela leswaku namuntlha hi khomile yini ni ku ni khensa ni vuyelela mbamandla ni vuyela swinenenene eka vuyingiseri bya n'wina pfumeli mina ne ni huma hi lebyi ni ku siya kahle eka nongonoko wa hina wa tidyondzo eka Vision FM.

0: Hallelujah, irisimu ra kahle risimu hi mfundisi James Shimangi vaku uhlule mani wena uta ku uhlule mani ita ku uhlule yini vaku ha loko se hi ya matilweni le hita susuwa mavito ya va xambareka ya va dlayani mavito ya va yini hinkwawo lawa ya hambi ri mirhi leyi bolaka hi ta va hi karhi hi va hi karhi hi siyile hi ndlela yaleyo mingiseriwa Vision FM ku ta va ku ri na leswintshwa ntsena kambe eka n'wini nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha hi swi tiva kahle leswaku ra vumune rin'wana na rin'wanyana ku va ku ri nongonoko laha hi va ka hi karhi langutisa timhaka ta ku ri va ri yini xiyaxiya mikarhi ya makumu mingiseriwa Vision FM na ka madyambu ya siku ra namuntlha loko va ri mfundhisi hi na vona n'wa baloyi na yena u kona eka siku ra namuntlha kona kwala ka Vision FM a ni vi ni karhi ni famba ni ri nexe ni kona na vona vona va ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha mfundhisi hi riperile ha khensa ku va mi ri kona eka siku ra namuntlha na tintswalo ti nga tlhela ti va kona ku hi kota ku hlangana na le ka siku ra namuntlha
1: na hina ha khensa na n'wa valoyi ka tiko wa ko hi tiva hi tshembisa ku va ri ku na mavito lama hi nga vetikeriwa wona tilweni hi va dlayani na va khombo munhu swi ta va swi nga ha ri kona ene mati wa ku this is scriptural loko John i ri loko a vona Yesu a tilweni a ku a tsariwe vito leri ngo tiviwa hi yehe a ri wexe na hina mavito ya hina ya koho kwale is true lama nga vekiwa special ya vekeriwa yena kutani Xikwembu a xi hi pfunini xi hi katekisa xi va katekisa mufundhisi risimu leri va nga hi sungunela roho namuntlha i ntiyiso swi tsakisa ngopfu u twa ku vito ra wehe ri koho ene a ri nge ra beke Xikwembu xi hi pfunini xi hi katekisa a hi sungune ni ntirho hi xikhongelo Xikwembu xa tintswalo Xikwembu xa ku lulama n'wina loyi mi hi hlayisaka n'wina loyi mi hi rhandzaka hi ri inkomu ku va mi hi hlayisile inkomu ku va mi hi fikisile na le ka ndhawu leyi hi ri inkomu for vamakwerhu lava nga na hina emoyeni ku ya yingisela rito ra n'wina Xikwembu ma hi rhandza Xikwembu mina makungu ene makungu ya n'wina hi lamanene makungu ya n'wina Xikwembu xa hina a hi ku hi lovisa kambe i ku hi humelerisa we cannot even wait our heavenly father ku va hi ya hi ya kuma mavito lama hi nga vekeriwa wona inkomu Xikwembu xa tintswalo inkomu Xikwembu xa ku lulama ni khongela vayingiseri hinkwako lomu va nga kona Xikwembu famba mi ya mi ya hi pfuna hi moya lowo n'wina lowo kwetisima leswaku hi ya dyondza swin'we na vona evutini lerikulu ra matimba ra Yesu amen n'wava loyi mpfukile a hi kombeleni vayingiseri va hi khomela vhiki ra ku hela hi nga ri kona moyeni for xi va ku ri na xiphitlonyana xin'wana xo karhi lexi a xi ri kona mara a moyeni luwa wa ximoya a hi ri na vona a wu ka hi nga ri na vona ka moya wa radio kutani Xikwembu xi hi pfuneni so madyambu ya siku ra namuntlha hi ta ya hi karhi ya mahlweni hi dyondza va nga ri vani ha ri ku langutiseni ka swilo leswi a swi faneke swi ya tlanga role hi nkarhi wa tribulation kumbe leswi faneke swi tlanga role eka bibele ngopfungopfu aka buku leyi ya nhlavutelo hi vulavuleni hi Yesu n'wana wa Xikwembu hi vulavuleni hi Antikreste hi vulavuleni va ku tsuriwa hi vulavuleni vana va Xikwembu namuntlha hi lava ku ya hi langutisa nchumu wun'wana wa nkoka lowu loko wu nga ri kona wo a ku nge lunghi nchumu ku nga tempele leyo hetelela tempele yi ve koho for more than 2,000 years leyi nga hundza yi ve koho for nkarhi wo leha leyi nga mbundzuxiwa loko andzhaka loko Yesu a fambeni kutani ku na yin'wana yi nga ku teni tempele leyi nga kusuhani ene kumbexani sungunani mi hi hlayela ka buku ya ka Luke chapter 19 mi hi hlayela verse 41 ngopfungopfu lava ku hi ya langutisa aka verse 43 Luke chapter 19 mi hi hlayela verse 41 ku ya fika ka verse 43 Xikwembu xi ta hi pfuna loko ma ha ri ku hi languteleni ka yoho hi ta yi nyika xitsundzuxo lexi hi ta yi teka slow mhaka leyi ya tempele leyi because a va tsundzuki vayingiseri laha ka nongonoko lowu hina vayingiseri va hina lava ku nga vatswari wa hina lavakulu

0: hi na vayingiseri va youth, hi na vayingiseri. So hi loko hi karhi hi landza mhaka, hi ta yi landza hi ndlela ya ku olova leswaku hinkwavo vanhu va va ta kota ku hi twisisa, because mhaka leyi yi na nkoka, mhaka ya tempele. Because a ku na nchumu na un'we lowu nga ta humelela loko tempele yi nga ri kona. That's why loko hi vona tempele yi sungula ku lava ku ta va kona, hi sungula ku tsaka, because le ka Luke kun'wanyana Yesu u ri loko mi vona swilo leswi swi humelela, tivani ku ntshunxiwa ka n'hweku kusuhani, tivani na leswaku ku ponisiwa ka n'hweku kusuhani, and takusani tinhloko ta n'wehe mi languta kwini? Etilweni. So hi ta hi ya languta mhaka leyi ya tempele, hi ta yi teka slow. Swi nga endleka loko ha ha sungula van'wana na ku hi twa va nga hi twi ngopfu, because swi ta endla wonge ti a yi le kerekeni. Hi ta vulavula hi ndlela yin'wana ya ku olova, hi karhi hi teka timhaka letiyana letiyana letiya hi ti tisa ndhawu yin'we. Mara loko se hi ya, swi nga endleka hi nga heti namuntlha ku vulavula hi yona, mara siku loko hi ya hi ya heta va ta kota ku twisisa ku ri hikokwalaho ka yini hi sungunise xilo leswi hi nga sungunisa xiswona hi xitsundzuxo before hi fika. Hi hlayeleni buku ya ka Luke chapter 19, mi hi hlayela verse 41 ku ya fika ka verse 43.
1: Kute loko a fikile kusuhi ni muti, a wu vona, a wu rilela, a ku, yo, loko ingi na wena a wu tivile namuntlha timhaka leti ti nga tisaka kurhula, kumbe u lo fihleriwa tona sweswi. Hakunene, nkarhi wa ta lowu valala va wena va nga ta aka makhokholo va ku rindzela ha wona, va ku sivela matlhelo hinkwawo.
0: The next verse.
1: Va ta va ku hirimuxela hansi, va hirisana lava akeke ka wena, kutani valala va nga ka va nga tshiki ribye ehenhla ka ribye laha ka wena, hikuva a wu tivanga nkarhi lowu a wu endzeriweke ha wona.
0: Leya xilungu yi ri as he approached Jerusalem, i Yesu loyi a ku loko se a tshunelela Jerusalema and saw the city, kutani a vona doroba kumbe a vona muti, he wept. N'wana wa Xikwembu a ku loko a tshunelela Yerusalema, then loko a vona the city of Jerusalem a sungula ku rila. And lexi nga n'wi vangela ku a rila, it was because a tiva leswi swa ha taka. Voho vanhu lava va nga kwalaha ndzi ka doroba releriya vo va nga swi tivi leswi swa ha taka. Leswi wa swi n'wi endla ku a rila. That's why loko munhu a tirha ntirho wa Xikwembu ngopfungopfu a ri muprofeta, mi ta twa minkarhi yo tala rito ra Xikwembu ri vula ku ri ndzhwalo wa vuprofeta bya manimani, the burden, ndzhwalo lowu va ku ri kona. Hikokwalaho ka yini ku ri na ndzhwalo na? It's because Xikwembu xi va xi n'wi komba munhu yoloye leswi swa ha taka ku a hi a ya byela van'wanyana hi mhaka leyi ya ha taka. Mara unfortunate part ya kona, vanhu lava ku byeriwaka voho a va swi voni. Swi fana na loko i ri na n'wana, n'wana nga lava ku ya xikolweni, n'wana nga lava ku ta yingisela, wehe i ri mutswari u karhi u swi tiva ku loko n'wana loyi a nga hi xikolweni u tiva maxangu lama nga n'wi yimela hala mahlweni hi mhakeni ya ku wehe wa swi tiva mara ya a nga swi tivi. Kumbexana a hi ngo swi fana na loko u tikuma u ri nkosini, i kuma ku hi loyi munhu wa ha tlele a ndzeka bokisi mi la ku ya ku n'wi veka. Wehe u swi tiva hambileswi hi nga riki na matimba ya ku avanyisa, wehe u swi tiva ku munhu loyiwa vutomi bya yehe unless loko a lova na nkateko wa ku hundzuka hi timinetse ta hi ta ku hetelela, u swi tiva ku ri munhu loyiwa moya wa yehe wu ye ku loveni. Wehe u swi tiva ku u va na ndzhwalo a ndzeka wehe ku va ku ri na xirilo lexikulu, because you know. Swi fana na hina sweswi kwalaho ka nongonoko lowuwa, hi ve hi le ku langutiseni ka nkarhi ha swi tiva ku hi ku ya hi rito ra Xikwembu andzhaka leswi ku fanele ku humelela leswi andzhaka leswi ku fanele ku humelela, and hikokwalaho ka ku va hi tiva hi ndlela leyo swi yi vanga ndzhwalo. Because lava nga swi tiveki aka vo it's life as usual. I vutomi bya masiku hinkwawo a va voni nchumu. Loko hina hi karhi hi xiyaxiya hi karhi hi swi vona leswi hi swi vonaka, va mbuyangwani vo a va voni nchumu. Wehe u swi vonaka uhundzu u twa pain aka wehe, because you know ku vanhu lavawa va ya ku humeleleni ka yini. Xi fana na xikombiso xa vunharhu, a hi ngo hi le ndleleni hi yimini ku ta movha wa hi hundza, ene ha swi tiva ku le mahlweni leyi ku na vanhu lava dlayaka, ku na vanhu lava robaka, va tekelaka vanhu timovha, munhu lowu wa hundza hi karhi hi swi vona ku hi luya lomu a ya ku a ya wela kona, i ya ku weleni ka mavoko lama nga ri ki lamanene. Hi sweswo leswi nga humelela Yesu, u ri Yesu as he approached Jerusalem, loko a karhi a tshunelela Jerusalem, a vona doroba, a sungula ku rilela, and said, if you, even you, had only known of this day,

0: what will bring you peace. But now it mara swi tumbetiwini ematikweni ya wena a wu koti ku swi vona and mara khombo ra koho u ya ku lovini khombo ra koho u ya ku tweni ka ku vava then aku aka verse number 43 liya xilungu aku the days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you. A ku ri le ku teni ka laha va lala va wena va nga ta ku rentende ya ku lava ku ta ku hlasela va ta ku rendzela wena and loko va ku rendzelini va ta ta va ta ku dlaya na vana va wena. The day will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in every side. A ku leswiya swiya swi ta ya swi ya humelela hi mhaka yini na ya ku hi mhakeni ya ku a wu tekelangi kumbe a wu xiximangi kumbe a wu vonangi nkarhi wa ku endzeriwa ka wena leswi ku nga voni ka nkarhi ku nga voni ka swilo leswi nga ku humeleleni hi swona leswi endlaku vanhu va ta ya ku loveni and a hi voneni leswi landzelaka a swi vuli leswaku swilo a swi le ku humeleleni leswi Xikwembu xi nge teswi hi ta vona hi swona swi le ku humeleleni ku va nga swi voni
1: i swiboho lexi munhu vanhu va xiteka
0: va xitekaka vovini because i ri Paul hi nkarhi wa makumu vanhu va ta ha ti lavela tidyondzo ta madimoni vanhu vo to hlawula va ku sweswi hina tindleve ta hina ta nwayisa hi lava ku twa leswa swona va famba va lava vanhu lava nga ta va byela leswi a vo va lavaka swona
1: vanhu va ta ya ti lavela hayi ku ri tidyondzo ta madimoni ti totisiwa ka vona
0: vovini not leswi Xikwembu xi lavaka ku va swi tiva xi ri ku vulavuleni that's why this is dangerous that's why hambi ku ri namuntlha vanhu va ti tholela na vafundhisi va vona va ti kurisela na vafundhisi va vona lava vafundhisi lava va nga ta va byela leswi voho va lavaka ku swi twa hi tindleve ta vona not leswi Xikwembu xi lavaka swona not leswi rito ra Xikwembu ri lavaka swona vanhu vo to famba vovini va famba va lava va ku hina hi lava ku twa leswi That's why namuntlha ya ya vulavula hi tempele ne. That's why ku humelela ka tempele ku humeseriwa a rivaleni ka tempele hi xilungu hi ta ku i climax hi lexi hi le manengenengeni hi le nhlohlorhini ku huma ndleleni because tempele leyi ya ku akiweni it's a final destination ya vukhongeri bya ka byi nga ri kahle that's why sweswi masiku ya namuntlha vanhu a va Xikwembu xi nga ni nyika movha a vula ku khensa xikweleti lexi nga nyikiwa xona because people sweswi va tale ku lava ku ta twa leswi voho va lavaka swona

0: Lisa mm. ku destroy abdom bya me.
1: Yeah. Mm.
0: A yini mahlweni. So lani wa hi vona Yesu a atla u rilela yini na muti wa Yerusalema because a va swi tivi leswi nga va yimela a va swi tivi leswi va swi lavaka
2: leswi yena nga ku swi voni
0: leswi loko hi vona swin'wanyana hi teka rito ra Xikwembu hi swi fanisela swoho le ku voneni ka leswi lavaka that's why

0: So it's all troublesome in such a way yaku loko u teka news oh leswi leswi a ri twa xikwembu ri swi vulaka sweswo leswi ku na nsusumeto wa ku digitalize everything a ni ku ri ku yingiseleni ka clipinyana yin'wanyana yi vulavula hi president a ku ri hambi ku ri ti-registration ta timovha sweswi they want to digitalize it hina vanhu hi fanele hi digitalisiwa hinkwaswo leswi hina loko u swi tiva ku ri twa xikwembu ri ri u nge swi koti ku xava na ku xavisa loko nga ri na nomboro wa swi vona ku the more va ku hi huma ka maendlelo lama ya khale
1: ve ri i nga ha fambi i khome mali masiku lama i fanele
2: kahlekahleivi
1: sweswi swi ya cinca swihotlhe swi va swi ri contactless seni wo hindza i ku i se ku ta fika nkarhi laha ku nga ta va se ku nga ha ri khadi swis na timovha ti-toll gate ku na va
2: e-tolling
1: le wena wo fika i ku i kunene i hindza xikumpi xi tekini ku ri mali liya we yi nga recharge ya toll gate hinkwaswo swa ko swi fanele swi digitiziwa kahlekahle
0: exactly hi ya vulavula hi tempele hi vulavula hi swiso swo karhi leswi ya ku swi ya tlanga role a bukini ya nhlavutelo ku ri ku loko yi ri tempele a yi vulavuriwangi ntsena a bukini ya nhlavutelo hambi muprofeta Daniel u vulavula hi swona na va muprofeta Ezekiel va vulavula hi swona vaprofeta hinkwavo va vulavula hi tempele ene sweswi mahungu ya tempele si ya ti nyike matimba hi xiyimo xa le henhla unfortunate part of it lava nga ku swi vonini lava kotaka ku vona switsongo a va swi voni swi ri leswi fanele va swi vonisa xiswona mara aka lavo tala no ku vonakala a swi vonakala hi mhakeni yini na satan u tirhisa makungu lama landzelaka aka nkarhi lowu hanyaka wona buku ya ka Daniyele yi ri hi nkarhi wa makumu vutivi byi ta engeteleleka hikokwalaho ka yini vutivi byi engeteleka na leswi tolo a ku ri timhaka leti ti nga ku trendeni namuntlha a ha ha swi tivi no swi tivi hi nga vuli leswi a swi ri ku trendeni last week hi nga vuli last month because mahungu loko zi emahupha hi xinkarhi xa xelexo a ka ha ri mahungu because mahungu ya koho ya tele ngopfu ku na overcrowding ya mahungu ende leswiwa lowo biha u swi endlela yini na leswaku vutomi bya vanhu a byi vi busy hi swilo hinkwaswo swa vutomi i ri yeso ku vuya ka yena swi ta fana na nkarhi wa Noa na nkarhi wa Loto because vanhu a ku dyiwa ku nwiwa ku tekaniwa ku ndliwa hinkwaswo information a yi telele ra ra ku ri u ze u nga ha swi tivi swa ku ri loko hi vulavula hi tempele hi vulavula hi ndhawu leyi xikwembu xi nga dzunisiwa aka yoho

leyi nga va koho xikarhi ka Israyele na matiko ya ma-Arab. Israyele yi teka control ya East Jerusalem because Jerusalem yi divide hi swiyenge swimbirhi, ku na East and West. So East Jerusalem ku va part ya Jerusalem leyi vana va Xikwembu ma-Israyele va nga yi teka va yi control-a. Ni endle xihoxo. Loko va heta ku lwa nyimpi leyi ya 1948, va tshike East Jerusalem va nga yi control, yi sala yi va yi ri ehansi ka control ya Jordan.

nation. Chilo na kushaya kutumbulushiwa xinga si heta na yini matikula manga la ya nga la around show ba xi hlengela kula kutalwana.

0: Al-Aqsa Mosque swi nga akiwa kona.
1: Mm.
0: Dome of the Rock loko mi languta swifaniso swa Israel mi ta vona nchumu wun'wanyana wa hungu wo va sekele laha henhla laha wu nga akiwa kona. Ku tlhela ku va endliwa na mosque ku nga hi nga swi vula ku i tempele ya ximuslim laha yi nga akiwa kona. Ene tempele yaleye kumbe ndhawu yaleye ya ximuslim ku nga ndhawu ya vunharhu ya tindhawu to hlawuleka ta ma-muslim leti timbirhi ku nga Mecca na Medina leti nga Saudi Arabia leti tindhawu teteleti. Timbirhi ti nga hansi ka ku lawuriwa hi Saudi Arabia hi ku swivulavuleni hi le ku endleni ka case ya hina hi le ku endleni ka background va ta kota ku ya swi twisisa vamakwerhu loko hi fika hala mahlweni ku hikokwalaho ka yini hi vulavula leswi hi swi vulavulaka and andhawini yo yoleye laha ku nga endliwa nchumu lowu hi vitana ku Dome of the Rock kumbe Al-Aqsa Mosque i ndhawu leyi ku hleketeriwaka ku hi koho laha tempele ya Xikwembu a yi ri koho a ri swin'wene
1: leyi nga herisiwa
0: leyi nga mbundzuxiwa
1: and
0: ndhawu leyiwa leyi nga ndhawu leyi nga ndhawu leyi vitanaka i Temple Mount ku nga ndhawu ya ku tlakuka ndhawu leti nga rhandzela ndhawu ya kona leswi vula swa ku loko u ri Israeleni loko u ri Jerusalem the only place that you can see hi yoho yaleyo because yi tlakuki yo nyika xikombiso a hi ngo hi vulavula hi ntshava liya ya loko u ya Polokwane laha ku na kereke liya leyikulu ma yi vona ku yi le henhla yi tlakukile u kota na ku vona kereke loko karhi hundza hi patu so that is the same thing na ndhawu leyiwa that's why ndhawu leyiwa ya Temple Mount leyiwa i ndhawu leyi hi ku ya hi vito leri a yi vitanisiwa xiswoho hi mavitanelo ya khale ya le bibeleni yi vitanaka i Mount Moriah hi leyi namuntlha yi vitanaka Temple Mount so hi 1967

0: ku tlhela ku ya va na nyimpi yin'wanyana ya masiku ya 6 na yo 8 valwini va lwisa Israel then ku sala East Jerusalem leyi nga hansi ka vulawuri bya va le Jordan. Then hi 1967 va tlhela va ya lwa hi nyimpi leyi nga va koho for 6 wa masiku. Israel ya ya wina aka yona kutani yi teka na vulawuri bya ndhawu liya
1: ya East Jerusalem
0: liya leyi a yi ri hansi ka bya va Jordan. Hikokwalaho ka ku va nga lavi ku tlhela ku va na nkwetlembetano wun'wana wo karhi hi ku hatlisa, va ku hambileswi hi nga wina ndhawu leyi hi nyika vufambisi bya Temple Mount byi ya mahlweni aka tiko ra Jordan. A hi tsundzukeni hi vulavula hi ndhawu leyi tempele a yi ri yo sungula na ya vumbirhi a yi ri kona. Hi vulavula hi ndhawu leyi Davida a nga yi xava aka Mujube site. Hi vulavula hi ndhawu leyi a yi vitaniwaka Mount Moriah kusukela hala khale. Israel yi sala ntsena na xiyenge xa vuhlayiseki xa ku controla ndhawu liya. Hi marito man'wanyana ndhawu liya yi welaka Israyeleni. Mara Israyele yi ku endlela ku nga vi na mpfilumpfilu a hi tshikeni Jordan yi ala yi ya mahlweni yi fambisa yi lawula ndhawu leyi wa ya ku hlawuleka laha ku nga na Al Aqsa Mosque leyi ku nga ndhawu ya vunharhu ya ximuslim. Tindhawu tin'wani timbirhi ti nga Mecca na Medina leti nga a Saudi Arabia. Saudi Arabia a va nga yi rivali a va yi tekeli nhlokweni hi ta yi vona because le ka Ezekiel chapter 38 na 39 yi vulavula hi vona. And loko hi vulavula sweswi South Arabia hi ta vulavula hi mhaka ya Abrahamic Accord and whatever. South Arabia yi karhi se yi le ku endleni ka vuxaka na Israel. Swi na nkoka leswi a mhakeni ya tempele leyi ya ku hi ya vulavula hi yona because loko Yesu a vulavula kun'wanyana i ri number one mi kota ku tiva ku ri mindzuku ku ri ta xisa ku yini mara mi nga swi koti ku vona tisayini ta minkarhi ya makumu. I number one. Number two, Yesu a ku ma kota ku swi tiva loko mi vona murhi wa nkuwa wu sungula ku humesa makamba ma swi kota ku tiva ku ximumu xi ndla yini xi fikile. Rito ra Xikwembu kun'wanyana ri ku laha ku nga na mintsumbu koho ku na magama. Kun'wanyana rito ra Xikwembu ri ku laha rifuri.

fane swi humelela. Hi leswi swi endla ku hi kota ku vona ku leswi hi leswi vulavuriwaka hi rito ra Xikwembu. Hi 1967 ku va na nyimpi ya masiku ya 6, ku va na ku lwa Israyele yi hlula yi teka vulawuri bya ndhawu liya ya Jerusalema, laha na ndhawu liya ya Temple Mount yi nga kona. Mara Israyele yi decide ku ri hambileswi hi nga na vulawuri bya laha ntshaveni leyi ntempele yi nga ka yona, n'we va le Jordan yana ni mahlweni mi va na mi va na vun'wini bya tempele bya this Temple Mount. Swi na nkoka leswi. And se ndhawu liya a ku ri ndhawu leyi endliwaku hi xiyenge lexi va xi vitanaka i Jerusalema, kumbe i ndhawu leyi vitanaka Old City. And i ndhawu leyi yi nga divhayitiwa yi va na swiphemu swa yi 4. Ndhawu leyi yi nga hansi ka vulavuri bya Israyele. Mara ku nga le ntshaveni ntsena ku nga ku tlakuka vafambisi va yoho va nga va le Jordan. Tindhawu leti ta yi 4 leti nga kona aka ndhawu leyi Israyele yi nga yi teka i swiphemu swa yi 4. Xiphemu xo sungula ku nga xiphemu lexi nga mavokweni ya ximuzilema. And ku nga xiphemu lexikulu xa tindhawu leti ta yi 4. And aka xiphemu lexiwa lexi nga hansi ka vulavuri bya ma-Muslim. I ndhawu leyi ku tlhelaka ku va na ndlela leyi Yesu a nga famba aka yoho loko a karhi a ya ku vambiwini axihambanweni. Ku nga ndlela leyi vitaniwaka ku i Via Dolorosa. A ho vulavula ntsena swilo leswi va ta swi twa loko se hi ya fika makumu ku why hi vulavula leswi. Xiphemu xa vumbirhi xa ndhawu leyiwa ya Old City i xindhawu lexi nga hansi ka vufambisi bya Xikreste. Laha xiphemu laha ndhawu leyi ya ku lawuriwa hi vakreste ku nga ndhawu leyi Yesu a nga vambiwa ka yoho a tlhela a lahliwa aka yoho. Leyi yo sungula ndhawu yi le hansi ka ma-Muslim laha ku na ndlela leyi Yesu a nga famba hi yoho loko a karhi a rhwale xihambana. Then kusuka koho ku ya va na ndhawu ya vumbirhi leyi nga ya Xikreste. Hayi ya lava nga pfumela ni hi ri ya Xikreste. Because vo tala va voho va vukhongeri lebyi va lawulaka ndhawu leyiwa i vukhongeri lebyi nga amukeleki Yesu hi ndlela leyi a va fanele va n'wi amukela hi yona. Mara aka ndhawu leyiwa hi laha Yesu a nga vambiwa koho hi laha a nga lahliwa kona. Ku ya va na ndhawu ya vunharhu yi vitaniwaku se Armenian Quarter, a hi nge vulavuli ngopfu hi yo leyiwa hi ta vulavula hi ndhawu ya vumune. Ndhawu ya vumune leyi nga hansi ka vufambisi bya Xijuda. Aka ndhawu leyiwa hi laha ku nga na khumbi leri a ri vitanaka i Western Wall. Khumbi leriwa i ra yini na? Loko hi langutisa minkarhi yo tala loko va ya ku khongeleni mi ta vona va ya majuda va ya ndhawu yin'wanyana ku nga na khumbi mi kuma va ya teka swiphephana va hoxetela khumbini va karhi va tsekatsekisa tinhloko va ku va ya tlhoma swiphephana. Na varhangeri vo tala va misava loko va ku va ye Israyele a va yi va ya Israyele va tlhela va vuya va nga jikanga aka Western Wall. Lava yaku va ya hoxetela swiphephana swa voho va endla swikhongelo swa voho ku nga ndhawu leyi yi nga teka matshamo ya tempele because a va swi va na tempele. Ha ri swin'we musi swiyenge swa yi 4 swa Old City kumbe ndhawu liya yi nga hansi ka vulawuri bya Israyele laha xiphemu xo sungula xi nga hansi ka ma-Muslim, xiphemu xa vumbirhi xi nga xa vakreste, xiphemu xa vunharhu ku nga the Armenians, xiphemu xa vumune ku nga majuda. That's why loko mo kuma munhu a ku Israyele is a apartheid state u va a vulavula mavunwa because swiyenge swa tala swi represented a tikweni lera ra Xikwembu. A hi tsundzukeni Temple Mount yi le hansi ka vufambisi bya le Jordan laha ku nga na kereke. Leyi vitanaku Al-Aqsa Mosque. Ha ri swin'we ne a hi nini mahlweni. Then laha ka ndhawu leyi ku na ti-gate ta yi 3. Gate yo sungula ku nga Jaffa Gate. Gate ya vumbirhi ku nga Damascus Gate. Gate ya vunharhu ku nga Zion Gate. A hi vulavula hi ti-gate ta ku fana na ta hina leti ta ku nghena kaya. Madoroba ya xikhale kumbe a Israyeleni ku na ti-gate to hambanahambana leti fikaku vu 12 wa tona. Ti-gate letiya ti nga na mavito.
ti gate letiwa tingana nkoka laha hi tlhela ku hi vona gate yin'wanya leyi vitanaka East Gate. Gate leyi ya East Gate a yi weli kona ka ti gate leyi. Xa nkoka hi gate leyiwa i gate leyi yi nga pfariwa for malembe yo tlula 560 yi nga pfariwa hi matheki va nga pfala switina va semendela. And this gate ku na swo tala leswi ku vulavuriwaka swoho na loko Yesu a ha ri koho va ku Eastern Gate or Eastern the Mercy Gate, gate ya tintswalo. That is the gate leyi lava va le theki va nga ya va ya yi pfala hi nkarhi wolowo a va vitaniwaku ti-Ottomans va nga ya va ya yi pfala gate leyi va semendela va pfala hi switina va pfala hinkwaswo. And the main reason is this one, va boheke ku pfala gate leyi vo vini a va swi twi mara hi mhakeni ya ku rito ra Xikwembu aka buku ya ka Ezekiel ri ri loko Yesu Kreste a vuya u ta ya nghena a Jerusalema hi Eastern Gate. Hari swi hi gate leyi ya ku huma from the east.

0: ku nga gate ya ku hlawula vo hi vini a va swi tivi tan u le ku ri it's still closed hambi ku sweswi hi vulavulaka it has been closed for more than 560 years because i gate leyi Satan na mimoya yakwe va swi tiva ku ri loko Yesu u ta ya nghena a Jerusalem and this is the gate leyi a faneleke a ya nghena hi yona. A hi nini mahlweni hi sade hi vona ku vulawuri byi le mavokweni ya le Jordan vulawuri bya le Temple Mountain ku nga mountain leyinene leyi mintirho ya Xikwembu yi nga ka yoho leyi ku gandzeriwa ka Xikwembu a swi ri ka yoho mara hambileswi sweswi hina tanihi vakreste a hi fanelangi hi tsakela ku endliwa ka tempele leyi taka as hi sade hi vurimi a ya mahlweni kumbe ku na swin'wana leswi mi lava ku pfa hi mi vutisa hi ta kota ku famba swin'we
1: mina a no va na xivutiso kahlekahle ko va ku a ni ma vona loko mi karhi mi vulavula ko va na swin'wanyani munhu a kumekaku a va a karhi a pfuleka aka swona hikuva loko mi karhi mi vulavula hi timhaka ta tinyimpinyimpi leti nga va kona tin'wana a hi nga ti tekeli nhlokweni ma swi vona tinyimpi tin'wana leti a hi nga ti tekeli nhlokweni ku ri ti ze ti va kona etinyimpi leti tiko ra Israyele ri nga kumeka ri va ri karhi ri tilwa ri nga kumeka ri va ri karhi na timhaka ta ku va kumeke va tshika ku ri okay ematshan'wini ya ku va hi mbundzumuxa etempele leyi yi nga kona ya ma-Muslim ku ta va na kurhula mi nge hi tshika ku ri hi va yi ri kona ivi hi kumeka hi va hi ri na vulawuri ehenhla ka tiko ra hina na tindhawu hinkwato leti hi nga kumeka hi karhi hi teka ngopfungopfu loko hi langutisa kwalaha ka lembe leriyani liya mi 6 days one i 6 day one
0: leyi
1: ya 1967 kwalaha ku nga fika ku tekiwa tindhawu ta ku fanisana letiyani a ni ku ri va hi laha va Gaza Strip na kona ti nga fika ti tekiwa kona kwalaha ka nyimpiliyani na vo West Bank na va East Jerusalem letiya hinkwato ku kahlekahle tinyimpi leti tiko leri ri nge le ku tilweni.

0: loko Kriste a vuya because a va koti ku vona ti pattern so swi na ku ri we xikwembu ri voningo a milengeni ya mina so a wori hlaya hongi ti hlaya newspaper you go to it u languta ti pattern ku ho ri twa xikwembu ri hi byele leswi loko leswi swi humela ku ta humela leswi then you see the pattern then u swi relate
1: u
2: kota ku vona swi olova kwalayani na ku va i endla leswi na nongono ku vula kuswona u xiyisisa mukarhi
0: u xiya mukarhi kumbe u endla leswi lava va ku tlhariha va ngo va dyondza math swi vula kuswona hambileswi va nga swi tiviki ku ri if you add this number and this number you get this number loko lexi xi humelela na loko lexi xi humelela nhlamulo ya ko hi leswi mara hina Yesu u hi byerini swo tala mi ta vona leswi mi ta vona leswi but unfortunately ha swi vona ha swi vona mara hi tsandzeka ku teka ku ri u te ku ta humelela leswi a hi nini mahlweni hi lava ku introduce ndyangu wun'wanyana laha laha hi lavaka ku sungula ku vona pattern yin'wana yo karhi laha hi nga ta kota ku vona o swilo leswi nga ku humeleleni is because of this hi vulavule ku tala ngopfu ka nongonoko lowu wa hi President Trump n'wanuna loyi xikwembu xi nga n'wi tirhisa and n'wanuna loyi loko o ka nga ri careful na Satan a nga ta n'wi tirhisa because you know what ri twa xikwembu ri ri Satan a nga swi koti ku tisungulela swa yena u lava leswi xikwembu xi nga swi sungula then a swi hijack
2: sweswo sungule khale sungule kwale ntangi swi vonini a swi
0: hi leswi a specialize ku swona that's why loko u va u lo nyikiwa nyiko ya ku yimbelela ne God will give you that gift u yimbelela but what will he do u ta ku a hijack andleleni u ya sungula ku yimbelela mfava wakwe u ya sungula ku endla a ku involve ka swa ku ta but that gift comes from God
2: yena a nga ku niki nyiko
0: i ta ku inga
2: a nga na tinyiko ta ku nyika
0: how can I give you 10 rand loko ni nga na 10 rand
2: yeah mara mi nga ni kanganyisa loko hi 10 rand leyi ni nga na yo
0: mi nga na yo ni mi twista yo a ni nge mi cheleli mati ka khapi ya n'wena ni nga ri na mati that is what he is
2: yeah
0: a nga na nchumu that's why na valava a nga ku va xiseni wo va xisa va mbuyangwana a va swi tivi swa ku leswi a va xisaku hi swona swi huma ka xikwembu because a ku na kun'wanyani lomu swi humaka kona swi huma ka xikwembu ha vulavula hi n'wanuna loyiwa n'wanuna loyiwa i ve aka theme ya yehe ya ku sungula i ve n'wanuna wo sungula ku tekela enhlokweni ku ri Jerusalema i capital city ya Israel the Jerusalema leyi karhi hi vulavula hi yoho va nga lwa hi 1948-1967 a va lwa hi yoho va karhi va vuriwa ku ri a hi doroba a hi ntsindza wa vona and Israel ko va tiko ri

mintwanano yo tala leyi ya ku rhula na ku yisiwa a hi tsundzukeni rito ra Xikwembu ri ri yini ri ri nkarhi lowu va nga ta ku ku na ku rhula the beginning this man a ri koho a ku endliweni ka ku rhula ko tala number two hi 2020 uye a ya sunguna hi wu vitanaka ku i Abraham Accord a va hi pfumeleli hi vulavula switsongo hi nchumu lowu tiko leri xi lava ku xi n'wi tshembisa ku i ta va na n'wana loko nkarhi wu nga fiki yena na nsati va decide ku ri mutirhi a tekiwi a ta tswala n'wana ku ya tswariwa Ishmael a ka vamakwerhu va maarab va huma aka Ishmael lavan'wanyana va majuda va huma aka Isaac so mukon'wana loyi wa Trump loyi a ku u lava ku hlanganisa vatukulu va Ishmael na vatukulu va Isaac then hi create ntwanano wu hi wu thyaku hi vito ra koko wa voho because hinkwavo ka voho va hlangana kwini va hlangana ka Abraham a endla ku va na ntwanano wa ku rhula lowu faneke ku va koho between Israel na matiko ya xiarab hi nkarhi wa koho UAE

0: na Bahrain kube matuku yo sunguna ku ya nghenelela ntwanano wa kunga ku endliweni na ndawu yin'wanyana ku vitaniwaka ku ri ku ya fanele ku ya hlangana vukhongeri bya ku hambana na hambanana leswi nga ta vitaniwa ku Abrahamic faith hi xikula hi xikreste hi xijuda hi xihindu loko va haleni ka hina na ku vukhongeri bya xintu lo hinkwaswo ka swona swi nga ta pfumeleriwa ku ya nghenelela la number one hi n'wi vona a endla mhaka ya ku la ku hlanganisa vatukulu va Abraham ku ri ku mara xikwembu xi ri hi xoho xikwembu xa mani xa Abraham Isaac na Jacob mo ni nga vuli swin'wanyana loko hi ta kota ku tiva ku hi kunenenene hi xoho xikwembu lexi khongelaka xoho a hi fanelanga hi ku xikwembu xa Abraham hi ku wihi because loko hi ku xikwembu xa Abraham hi pfumelelana hi va hi pfumelela vukhongeri
1: hinkwabyo
0: that's why hi ku hi xikwembu xa Abraham, Isaac na Jacob
1: swa ku kahle kahle ku va karhi ku hlawuriwa va hlawuriwa lavaya loko impela loko ri hi teka na Ishmaele seni hi fika hi ku ri a ni aka Abraham na Ishmaele u huma kona kambe loko se hi fika hi ku ri na Isaac swi komba ku ri hi tshika Ishmaele yi nghena hala ka Isaac loko hi ku na Jacob swi komba ku hi fika hi tshika twin brother ya yena ku ri sweswiwani hi famba hi ku rini hi lava na lava loko se hi ku Jacob ka Jacob hi kona laha ku nga huma Israel
0: ku vitra yena ri fikeri Israel hi right that's why ku ve na lembe.

Wa yehe a nyikiwa vanhu van'wana lava a nga famba na vona lava a nga tlhela a nyikiwa matimba ya ku loko Gaza yi fanele yi akiwa hi vintshwa hi ya nga na control hi ya nga na hinkwaswo. That's why there is a plan, hi tshame hi vulavula hi yola ka nongonoko lowu ya the plan of how Gaza must be. Laha sweswi a vula ku ri yi ri ya va doroba ro sungula ra xiyimo lexi ri nga xixoho misava hinkwayo. It's a ri ya va doroba leri nga

nga koti ku famba u ta sungula ku famba loko a vulavula i ri belela ivi i swi vula hi ndlela leyi i ri is Jesus type miracle. Loko luya lowun'wanyana nga endla Facebook va ri Mark Zuckerberg yehe sweswi yehe u ri u lava ku ti clona leswaku ku va a tikuma a ri tindhawu to tala hi nkarhi wun'we. Valawuri va ri va BlackRock ku nga khampani tikhampani letikulu ti control-aku more than 90% ya rifumo ra misava va control-aku entertainment va control-aku mitsutsumisiwa hi rivilo lerikulu ku swilo swi digitaliziwa so that vanhu va ta kota ku interacta hi tindlela hinkwato ku xava na ku endla hinkwaswo through digitalization. So rivilo na susumeto lowu lowo biha Satan wa swi tiva wa swi vona ku nkarhi wa Yesu fikini. That's why loko Yesu a fika masirheni madimoni lama ya ri u lava ku ta hi xanisela yini nkarhi wa hina u nga si fika. Xikwembu xi hi pfune xi hi katekisa hi fikini makumu ka dyondzo ya hina hi lo overlapa hi 10 wa timinete hi ta nyika vayingiseri va hina va khomenta va vulavula hi nga chaveli. I ri Yesu ka buku ka Mateyu loko leswiwa mi swi vona loko a va byela swona i ri mi nga chaveli kun'wanyana a ku no mi byela.

0: tshama kumeka mikarhi mi nghena na n'wina mi va mi karhi mi lava ku basisiwa ka swin'wanyana leswi swi nga kona hi kona kwala mfundhisi va kona n'wabalo hi kona na yena kwalawani loko ku ve swin'wanyani na swin'wanyani mi nga va mi karhi mi lava ku swi kuma kumbe mi lava ta kota ku twisisa kumbe mi swi twini kambe a mi swi twisisangi kahle ma kumeka mikarhi mi nghena eka nomboro yaleyo mfundhisi va nga kumeka va karhi va nghena loko hi va hi karhi hi ku hi karhi hi ya mahlweni a hi va siveli ku ri sweswiwa tinqingho ti pfuriwini hi nga kumeka hi va hi karhi hi la ta khumbakhumbalana laya loko hi ta va hi karhi hi ya akuleleni loko na vona va kha va pfuleriwe tinqingho hi ndlela yaleyo
1: ene xin'wana hi faneleke xi tiva hi tempele leyiwa ku ya va tempele leyi yi nga ta va watch ya ku loko 7 wa malembe ya fikini hi yo leyi nga ta hi komba ku se hi le xikarhi because ku ta dlayiwa nguluve ka yona number 2 ku ya va tempele leyi nga ta endla ku majuda va ya pfuleka ku munhu loyi a hi ku i mesaya loyi nga n'wi yimela loko se va n'wi vona a tempeleni a endla leswi a nga ta va swi endla i lava nga ta pfuleka matiloko va ku this man is not the right man se xin'wanyana xivutiso ku nga va ku xana hina tanihi vakreste tempele leyi hi fanele hi tsakela hi seketela hi donata timali hi ndla yini yona the answer is leyiwa tempele leyi a hi ya xikwembu ene yehe n'wi mfanele loyi a hi vulavulaka yehe u ri tempele leyi faneleke ya ya endliwa le kumbe le the mountain ku fanele ku pfuleriwa vukhongeri hinkwabyo
0: andzeni ka tempele yi ri yini
1: ku fane ku ya le Temple Mount ku fanele ku pfuleriwa vukhongeri hinkwabyo because Antichrist u ya lava ku khongeriwa u ya lava ku teka ku dzunisiwa loko a fanele ku ya ka xikwembu leswi wa matsolo hinkwawo ya ta n'wi khongela ka tekiwa koho lava nga pfumela va ta va fambile mara loko swi endleka munhu a sele a swi tivi ku tintswalo ti ta va ta ha ri koho hi nkarhi wolowo mara ti ta va ti tika ku ti fikelela
0: hayi mfundhisi swi tikomba i nga ku ri vayingiseri a ve le ku kumekeni va karhi va nghena kumbe dyondzo leyi nga vulaka ku ri ni ka siku ra namuntlha va nga fika va yi kuma ni vona hi lavawa miyingiseri laniwani miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile
2: ahe Pastor Mahori n'wabaloyi mfundhisi baloyi mpfukini
1: hinkwerhu
0: kombela ku twa n'wina mani
2: hi pfuke swinene hayi a kha ha yi twa mhako ya kahle yo saseka ya ku hi lemukisa na ku hi komba ndlela mi vuli mhaka yin'wana mi ku mi twile vayingiseri va vula mhaka yaleya ya sweswi ya sweswi swa Trump sweswi va nga vurisa swona mfundhisi hi swi voni swi endlisa swona se na mhaka yaleyi va hi vulaka sweswi a yi tekeli hansi hikuva karhi ha swi vona swa kha swa humelela ene ntiyiso a kha ha xiyaxiya mikarhi yaleyi hanyaka ka yona ku sweswi endlekaka hi swona swi ya kona van'wani va ku loko mi vona emikaya yi bloma swiluva tivani ku xirimo xi fikile se hakarhi ha swi vona ho cancer swinene mi mhaka leyi ni tsakisaka ngopfu i ku ve ri pfilupfile leyo tala yi nga ta sa yi humelela kereke yi ta va yi tekiwini hi swo ni tsakelaka ngopfu swona mara loko yi vulavuriwa mhaka leyi a ni lavi yi ni hindza kuwaku a ni yi kuma ni lalelini loko a ni nga lalelangi a ni vulavula ntiyiso a ni lava ku ta ku titiyisa a ni nga ha ta lalela ni swi tekela ngopfu hlokweni xikwembu a xi va katekisi xi va endla hi tintswalo xi katekisa na xitichi xi nga ha xiya va lavalava va ri kona va ta va ta humelela i tintswalo ta xikwembu a khesa hi vito ra Yesu amen
1: ku va tiyisisa leswava swi vulaka ri ri twa xikwembu hi mhakeni ya ku xikwembu a xi hi hlawulangi xi hi hlawulela vukarhi bya xona xi hi hlawulelangi swona kun'wana ka buka ka Isaiah yi ku xi ta ku tanani mi ta tumbela for nkarhinyana tanani mi ta tumbela ka ndhawu leyi ni nga mi endlela yo for nkarhinyana until nkarhi wa vukarhi bya xoho byi va byi sukile xikwembu xi hi pfune ku ngo va ku ntsena xin'wanyana hinkwaswo leswi hi swi kumaka a hi swi xerini na maxaka ya hina va swi tiva
0: ya
3: yes
0: mfundhisi ya a ni tivi hambi hi to ku dya i ku engeta ku ita tlhela hi kuma nakambe nkarhi wo lowu nga ta va wu ringanelini ka nkarhi wo taka. Kambe vayingiseri, sweswi hi nga vula ku ri loko ku ve n'wina ku na swin'wanyana mi lavaka ku swi twisisa, mi nga kumeka mi karhi mi ba riqingho, mi kumeka mi va mi karhi mi endla yini, mi kumeka mi va mi karhi mi mi tisa mavonelo ya n'wina. Loko ku ve ku na swin'wanyana i nga ku na n'wina mi va ku mi karhi

0: mi swi tiva swo karhi naswona mi swi tisa ku ri hi kota ku twa ku ri dyondzo leyi mi nge le ku yi kumini makarhi ma yi kumi mi heva karhi va kota kahle va ku mhaka leyi ni tsakisaka i ku loko ku ya endleka swo talatala loko se swi ya sala swi endleka kereke yi ta va yi tekiwile se xivutiso i ku ri xana hina hi ta va hi ri kona na kumbe hi ta va hi tekiwini na van'wanyani tanihi kereke mi yingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile
1: hi pfukile ngopfu tshan'wini
2: namfundhisi baloni nomabaloni namuntlha gezi ri ni disturbe nyana ri vuya sweswi 9 yaleyi ni nga ba mara laha ni nga fika.

0: nghena kona ivi mi katsanaku mateto hi kota ku hi xiyisisa i ntiyiso hi le ku xiyisiseni ka mikarhi leyi hanyaka yo ya makumu swilo leswi swi nga ku humeleleni swi komba kahle ku a ka ha ri na nkarhi leswi hi le ku xiyisa se mhaka hi yaleyo yi nga vula hi manera ya ku xana hina hi ta va hi vutluni hina na kumbe hi ta va hi salele maxangu na xikomba xi hi pfuni mahayi pfuna hi kota ku teka hi va na vuxaka bya ntiyiso bya stress na Xikwembu ku maxangu lama loko ya fika hina hi va hi fambile khensa Xikwembu xikomba xi hi hlayiseli n'wina mi nga xi engeteli matimba nhlawutelo lowu ya mahlweni hi le ku mi yingiseleni ya namuntlha kwala ka nkoka
1: hi ku komisa a hi vulavula hi ku tempele makungu ya le ka xiyimo xa le henhla ku lava ku endliwa tempele leyi rito wa Xikwembu ri hi byelaka ku ri ku ya humelela swa ku tala eka yona ene

0: tempere lingiwa kereke itavai hambile swiri twa xikwembu kereke itavai ko iku tempere because ya pushwa na vo majuda lavanga ku isusumeteleni ku endliwa e majuda lava alana na nwana wa xikwembu that's why loko ko chekiwa mitakuma swa kuri aka matiko hinkwawo vukreste byi le ka ximu xa le hansi swinene a Israyele ku tlula matiko hinkwawo and Israyele i tiko leri aka roho ku practice-waku na maendlelo lama ya vukati lama xikwembu xi nga ma laveki lama nga le Sodom hi yoho the best that's why va ta tsutsuka na hala ndzhaku hi vulavule hi ku va endla na festival yaleyo ya ku taniya and i vanhu lava alanaku na Kreste hi xiyimo xa le henhla tipercent ta vona a ti fiki na 10 ta vanhu lava pfumelaka Kreste i n'wana wa xikwembu
1: ku ri Kreste i ta huma eka rona ivi va tlhela va fika va n'wi ala vona
0: ene hambiloko swi ri tano ku xikwembu xi va hlawurini a xi cinci xikwembu because xi endle ntwanano walowo xona Abraham na Isaac na Jacob hambiloko va xi landzula swo that's why nkarhi
1: kambe loko va kha va famba tindlela marole lama lavaka ku tikhongelela wona ku ri vanhu lava xikwembu xi nga va pfulela na lwandle va tsemakanya xikwembu laha xi nga endla leswaku ri ku va na laha a ku kombeteriwa ribye ri humesa mati ku vulavula laha a fanele a vulavula na rona ri humesa mati ivi ku va na timhaka ta swakudya leswi a swi va swi kuma leswi a swi va nga fanelanga va swi hlayisa ku va ta dya mundzuku siku na siku kambe kwalayani muxi a ngete enyana a gonya ntshava ya Sinai kumbe leyi a yi vitaniwaka Horeb va sala va tindlela swa vona
0: swin'wana matiko swi vangiwa yini makwerhu leswiya mi tshame mi swi vona mi ri na n'wana kumbe mi ri na vanhu andyangwini kaya va teka hunguti swo boha kumbe va xavela mukaya swo boha kumbe va endlela hinkwaswo a va that's why na ku khensa va ha khensa i ri Yesu siku rin'wana u hanyise van'wana va yi 10 va ri ku ti va byeleni

0: And wabo a kuri va rixaka ra Yesu because abatwa va kuri ta cancer
1: wun'we
0: ntsena loyi a nga riki mujuda ku va yehe a tlhela ku afika a ku inkomu
1: a ku na cancer
0: that's why na hina
1: hi ya kota ku vona ku a swi nga
0: boi that's why na hina hi tele lava hi vitanaka va matiko hinko xikwembu a swi nga hi fanelanga we were not in your plan but Father we thank you xikwembu a cancer a ku lumisa
1: ni vona hala ka WhatsApp lawa ni vona mingiseri va ku ri perile mfundisi na buti na sisi va ku hi rhandza ku tisa marito yo cancer hi nongonoko lowu hi wu rhandza ngopfu hikuva hi le ku dyondzeni swinene xikwembu xa hina a xi dzunisiwe a xi mi engetele vutlhari na vutivi na ku twisisa ku ya emahlweni va ku inkomu a va tivulangi leswaku ri hi vona mani
0: hambiloko va nga tivulangi a va swi tivi hi ta hlangana na vuti loyi sometimes you mu kumaku ku fikela laha n'wava loyi wa swi tivi
1: hi vona mingiseri laha mingiseri mi le moyeni ka perile hina hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina madame twalela kulenyana mi twalela kulenyana mi nga tlakusanyana rito kumbe mi tshinetanyana kusuhana.

0: na microphone ya phone. Droba mthembi bari ngona kambe loko we nwana mle ku hi 20 kwalana hi ku ina hari ku mukumeni kahle haleni. Ya mingiser minga kumeka mkarhi maybe la riqingho nakambe kwalana hi ndlela leyo leswaku ri va kumeka va karhi va ta hi nyika kumbe va hi byela leswa va lava ku swi vula eka madyambu ya siku ra namuntlha hi kota ku twa kusuka ka vona hi ku hi leswaku ri vona va le ku swi kumeni ene va swi kuma hi ndlela yihi na timhaka ta ku ri leswi va nge le ku swi tweni i yini ka vona swi va fikisa kwini swi va teka kwini swi va yisa kwini hi ndlela yaleyo vayingiseri hi va hi karhi hi lava ku twa kusuka ka n'wina hi ndlela yaleyo ku ri n'wina mi nga va mi karhi mi lava ku vutisa loko mi lava ku vutisa vutisani a hi timhaka ta ku ri swin'wanyana hi kumeka hi va hi karhi hi swi amukela hinkwaswo i timhaka ta ku ri swin'wanyana loko hi lava ku basisiwa kumbe hi lava ku basiseka hi nga swi twisisangi hi nga tshami na swona hi vurini hi ku ri laha a hi le pulpitini a hi laha ka ku ri mufundhisi wa khandziya a fika chumayela a chika a huma a famba kereke yi humile hi laniwani hi laha ka ku ri loko ku ri na swin'wanyana ha vutisa ya ni vona mingiseri hala ka line number 2 mingiseri mi le moyeni eka Vision FM riperile ahe minjhani hayi na hina hi pfukile laha ka jilongo laha
1: hakesa tidyondzo hatiahitehitisisa na mikarhi ha kha ha swi vona ku mikarhi liya hi nga kula ka yona na mikarhi leyi sweswi hi nga ka yona yi hambene kule hi ku a ni mikarhi liya loko u byeriwa xo byeriwa a wu swiyisa wu tlhe swi endla mara sweswi hi ku ha swi vona ku eyi mikarhi se hi mpele yona hambi wo n'wi byela munhu swo byi nga ku woteka mati byela henhla ka rini hambi mi na nkulu hambi mi lowutsongo ha sala a hi swi koti ku yingiselana se heyi a hi yimeni milenge ti zama hi matsolo hi xikombelo Xikwembu hi ku titsonga hapa swi hi twela vusiwana he mikarhi yi bihile
0: ya
1: hankesa bama u ri na mfundhisi na swisi kwalaho
0: kensile mavonelo ya n'wina eka madyambu ya siku ra namuntlha mi nga va byela ka hi vulavula na mani
1: i kokwani kwamikwama
0: a mi swi twini ni ku laka jilongo la se a ni na n'we mi fanele mi suka mi tihurini ku hayi a ku ri a mi vulavula na mani mi tlhe mi vula mi nga rivali ku vula xikontiri xa le henhla phela
1: hikwala xikontiri xa le
0: henhla so ni kezile kokwani kwamikwama mi va na madyambu lamanene inkomu ya mikiseri wa Vision FM i kokwani kwamikwama va lava kusuka le eka jilongo xikontirini xa le henhla va karhi va hi kombisa timhaka ta ku ri e-e na vona va karhi va titwa va tikuma tidyondzo letiwa mfundhisi ve va twini musiko va ri yini kokwani kwamikwama laha
2: a ka hinkwavo lava nga ku hi yingiseleni a hi va nyikeni vhesi ya ka Luke chapter 10 verse 23 a ku Yesu kumbe yi hlayeleni yo Luke chapter 10 verse 23
0: Luka kwa vanyisa ka 10 ndrimana le ntsongo ya makume mbere naro
2: ku vanga chaveni kahle kahle eku kateka emukateko ku va hitikuma ya hanya ka nkarhi lowu hi vonaka leswi ene leswi swi hetela ku swi fana na munhu loyi anga ku vabyeni swinene loko a vabya ku hetela a va na nkarhi wa ku endla vuxaka bya yena Xikwembu ku tlula vanhu lava ngo pfuka nampundzu va nghena ndleleni va ya humelela hi tinghozi va va nga vanga na nkarhi wa ku lunghisa timhaka ta vona Xikwembu so lava nga ku swi tweni vamakwerhu lava hi hanyaka swin'we ka nkarhi lowu hi va nkateko Luke chapter 10 verse 23
3: kutani a hondzoloka a languta vadyondzisiwa va yena a ku ka vona hi tlhelo ma katekile mahlo lama vonaka leswi mi swi vonaka hikuva ndza mi byela leswaku vaprofeta lavo tala ni tihosi leto tala
2: mara a ku ve xitsundzuxo xa ku hi lunghisa timhaka ta hina na Xikwembu
0: hayi kasi vo tala va kona lava na vona va lava ku twa tidyondzo to fanisana leti a ve le ku tikumeni ka nkarhi wa sweswiwani mara va ti dinga na vona mara a ve le ku tikumeni se i nkateko eka hina hi nga ku tikumeni ka nkarhi wa sweswiwani so himpela a hi yeneni mahlweni hi va hi karhi hi yingisela hi ya mahlweni hi va hi karhi hi twa ku ri xana kahle kahle mikarhi loko hi vulavula hi timhaka ta ku hi xiyisisa i yini swi fanaka ku hi swi langutisa ene hi fanele hi va na vurhon'wani na vukheta bya ku kota ku vona ku ri ku na swikombiso kumbe swikoweto swo karhi leswi nga kona kahlekahle swi nga ku hi kombeni ku ri ka minkarhi leyi nga ka yona i minkarhi yihi. Ni vona mi yingise rhala one va rhumele voice note hala ka WhatsApp line ya hina, mi nge hi twa leswaku ri vona va ri yini. Mi yingiseri mi le moyeni eka Vision FM.
4: Ripirile vafundhisi na vahaxi, eyi namuntlha hi hupini nongonoko a hi wu twangi kahle hikwalaho ka gezi hi kona ro vuya sweswi, mara Xikwembu a xi mi pfuni ku ya emahlweni mi fundhisa mi ya mi karhi mi hi dyondzisa mi hi lemukisana hi leswi swa ha taku. Hi rhandza ku khensa tidyondzo ta n'wina ta masiku hinkwawo. Xikwembu a xi mi endle hi tintswala inkomu hi kokwana wa nyandza laha ka nkomu.
2: Ti nga xi solva njhani xiphiqo lexi xa vona?
0: A ni tivi ku kumbexani hi ku a ni ku na lava va va ku va nga ri

0: kufuna hi 12 na vusiku va kuri mfundo nkarhi wun'wana tlele a lora papa akuleleni lora kambe ku ri timhaka ta ku ri va fanele ku va ku ri tiawara ta reasonable meaning ku ri it must be during the day laha hi nga ta kumeka hi karhi hi bela riqingho aka nomboro yeleyo
1: i na ku kula hanu ku seku korweni ya ku vhona karhi wa ku wisa vana vakulu ba ba lava ku wisa
0: eh ni vula ku marana nhlekani ba ta fona ene ba ta mikoma eh loko mo fona eh loko wa fika vakuma ku himpela mfonini ba ta vona ndlela ya ku kahle kahle swi endlekisa ku yini a ninge zeni vula ninge zeni teka xiboka sweso mara i ku ri nwina loko ku pemila ku basisiwa ka swinwana swi tiva ku va tele ngopfu lava mfundisi vanga lave ku swivutisa ku ri moyeni kambe mikuma ku ri nkarhi wun'wanyana ku tlhe ku va ku ri na xiyimo xo karhi leswi mikuma ku nkarhi wun'wanyana i karhi a swi vona ku ri okay swi komba ku ri ma swi twisisa hi ku nkarhi wun'wanyana ku na leswi swa ku ri ma vona loko hi ri tlilasini ku na swivutiso hi fa ku hi lava ku vutisa mara hi ku ri hi chava ku ri loko u yimisa va ku hi vutisa lavan'wani va ta ku yini ma swi vona e mara i ku ri vona a va beri riqingho ka nomboro yaliyani ya 061 4 3 1 5 hi yona nomboro yaleyo mikiseriwa Vision FM ya mfundhisi va kona i munhu loyi a tinyikaku nkarhi wa ku va a kumeka a karhi a pfuna rixaka na eka nkarhi wa sweswi mikiseriwa Vision FM i nkarhi lowu vona va n'wi teka nkarhi wa vona va karhi va ku ri ni twa van'wani mingiseri va kha va ku ri kensa xitichi loko xi fambi xi lava mfundhisi mfundhisi va ta va ta lava xitichi ku va ta yisa emahungu lama avanhwini a lava ta basenyana kwala mingiseri wa Vision FM a hi yeneni mahlweni va hi karhi hi yingisela xitichi lexiwani hi va hi karhi hi yingisela tidyondzo ta ku hambanahambana ka minongonoko ya ku hambanahambana ndlela liya ya ku ri ka n'wina mi nga ri ku ku kumeni tidyondzo letiwani ka masiku man'wanyana sweswo fanisa na ku mi yi kuma vhikileri ta ka mi yi kumi vhikileri ma yi kuma vhikileri ta ku nga yi kumi hi ta va hi karhi hi zama ku endla ndlela ya ku ri mi kumeka ma mi karhi mi tikuma tidyondzo letiya mi nga tikumeku hi nkarhi lowuyani awara liya n'wina mhaka mi yi hupile mi tlhela mi ta kota ku tlhela mi yi kuma hi ta va hi karhi hi swi lunghisa sweswo hi ndlela leyo hi ta tlhela hi mi tivisa leswaku hi swihi kambe eka nkarhi wa sweswi mfundhisi marito ya ku hetelela hi va hi karhi hi lela hi ta kota ku ya ku tleleni
1: a hi swinyeni matihlo hi khongela xikwembu xa tintswalo xikwembu xa ku lulama xikwembu lexi mi hi rhandzaka hi ri nkomu hi khensile tintswalo ta n'wina khensile rirhandzu ra n'wina hi ri xikwembu hi nkomu evutini leri ku ra matimba ra Yesu amen
0: amen ngoba loyi na n'wi malela vayingiseri phela mi lela vayingiseri mi nga suki mi famba mfundhisi va lela kahle n'wina mo suka mi la ku huma
2: yingiseri vayingiseri va Vision FM hi khensa swinene ku va hi karhi ri na n'wina ka suka namuntlha tsundzukani ku lowu nongonoko hi fambisana kahle wa vumune un'wana na un'wana awara ya nhungu ku ya fika awara ya nkaye loko yo hundza i nkateko lowu nga ta wu ri koho ku fana na van'wana lava nga se twa ka suka namuntlha i nkateko aka n'wina mi nga yingisela fika ka nkarhi lowu loko na havula ta hi ta hlangana kambe vhiki leri taka ri tirhile
0: hayi khensile i khensa ku leliwa ka madambu lavale vayingiseri va Vision FM kasi loko ku ri mfundhisi na n'wabaloyi impela si chayile indlela leyo itava hi kari ya kuma nshumayilo eka madiyamba ya sukara na monhla mingiseriwa Vision FM la hi nga ta va hi kari hi pfala nongonoko wa hina la hi nga ta va hi kari hi kuma kusuka eka mfundisi lefuphani kusuka hi block 17 lava nga ta va ka hi pfalela nongonoko wa madiyamba ya sukara na monhla mingiseriwa Vision FM kasi loko swa hatitani ni ta va ni kari ni endla ku va ni karhi ni hundzanyana hila loko hi vuyi hi ta va hi karhi hi kuma nchumayilo walowo eka madyambu ya siku ra namuntlha.
3: Vantshwa va DBG, don't blame God International Ministries. Milungeki.

0: Mokgotsi ke re dumela ka leina la morena Jesu Kriste wa Nazareta o bolela le moruti lefopane ya pholositsweng ka madi a morena Jesu mo theletše ke o dumedisa ka lekašon ya kantoro ya Vision FM a rieng lentšhung la Modimo mo bukeng ya diprofebia chapter 3 verse number 1 yona e balea ka tsela he mora wa ka o seke wa lebala thuto tsa ka pelo ya gago e ke e boloke dikeletso tsa me mme o tlo okeletswa ke tsona ditšhio le dilemo le go phela le kgotso molemo le nnete le seke tša go kgaogana le wena o ithwalele tsona molaleng wa gago o di ngole letlapeng la pelo ya gago mme o tlo fumana mohau le tlhomphego pele a Modimo le batho o tshepe Jehofa ka pelo ya gago yotlhe o seke wa itshepa wa seke wa tshepa tlhalefo ya gago a rapeleng Modimo ya na le maatla le morena Jesu Kriste ke a rapela nakong e leineng le le maatla la bohlokwa lebitsong la Jesu Kriste wa Nazareta ya o rapela Modimo a ka mo engcwele ka leina la Jesu Papa ke leboa letsola Modimo mading a kwana leineng le le maatla la bohlokwa la morena Jesu amen mo re badileng ona lentswe la Modimo le re thuto ke seetša thuto ke lesedi re kopana le motswadi mo a ruta bana ba gae a re ngwanaka thuto ya ka e boloke o e apare bo ka pheta molaleng mantswe ya ka a nna phelong ya gago o phele ka gona o ya o ile o tlo khumana matšatši a o phela o tlo okeletswa matšatši ka ra bophelo ba gago metswalle e ka e rategang e le bona batho mo lefatsheng le ba phela matšatši a bona a sa okeletswe eba e lebaka la gore ba ile ba gana dithuto ja batswadi ba bona ba ba ruta lefatsheng le ba phelang lona ka lebaka la lentswe la Modimo le reng o nyaka go bona matšatši a bophelo wena tlhompha mmao le tatao wena jea thuto ye ba o ruta yona o tlo phela o ya ka o sa feleng Modimo a ka o dira ka mosa le ka kgawelo gara bophelo ba gago e ke bolela mona ke bolela mantšwi a bophelo ke bolela mantšwi a maatla ke bolela mantšwi a gore mang le mang ya kgona o ka theeletša thuto ye motswadi wa gae bophelong o tlo phela lentšwi la Modimo le re thuto ye o seke wa e lebala e bee bo ka pheta molaleng e ngwale mo matlapeng a pelo ya gago ka lebaka la eng ka baka la gore ge o ka tlhoka thuto gara bophelo ba gago o tsena poleke o sa lokang o tsena poleke le gorong mo o tsena ona o ka setlholo sa tšwa mo o tsena ona o ka setlholo sa boya ke ba bangata ba ile ba tshepa matlhale a bona ba re re tlo phela o ba re tlo boya e re ka tšea ka tsela he mara sa le ba yang le mamotlha a ba tsange ba boya motheeletši wa Vision FM ke bolela mantšhi a re kgomarela thuto ya Jesu gobane ke yona e tlo o tlhalefisang wena kgomarela thuto ya morena ka baka la gore ke yona e na le maatla ba ba ithekang ka yona ka ra maphelo ga bona re bona ba ile ba tšwelela ka ra maphelo ga bona re bona ba ile ba tšwelela ka ra malapa a bona re bona ba ile ba tšwelela mo lefatsheng le ba phelang gobane lentšwe la Modimo le re kgaolo ya Modimo o ba favor ya Modimo e ba wela godimo re bona le batho ba ba rata lefatsheng le ka baka la gore ba tsamaya ka thuto ya Kriste melao ya bona ba kgona go e tshwarelela a ba e ke ba e tlwela mo tsileng a ba ka ba e tlwelela mo lefelleng ke ba bakae ba ile ba tlwela thuto ya morena Jesu ba le gore a re sa kgona go ka ba bona lefatsheng le ba ile ba gana dikeletso ka ra maphelo ga bona ba ile ba gana o rutwa ka thuto ya Jesu re bona o na le thuto tše ba tsamaya ka tsona ba sa laiwa ke morena gobane lentšwe la Modimo le reng goba letlhonolo ke yo a tsamayang a lailwe ke morena ka ra ditsela tša gae na wena o tsamaya o lailwe ke mang na wena o tsamaya o kwa mang ya o theeletšang lebakeng le ke bolela le mane metswagele ka rategang ka lebaka la gore re ya phela lefatsheng le o tsamaya ka thuto ya mang na e tlo o phedisa na gobane lentšwe la Modimo le re o na le ditsela je dingwe motho a di lebeletše ka matlho wa gae
1: e gare di nala bophelo mara mafelotsong ha tsona yo ba tsa dihu mafelotsong ha tsona yo ba di lo le tsikitlano tsa meno lintshula modimo le re o tlo ba o itshola fela mo bukung ya diprofobia mo le bolela mantsi ore motho o re ngabe kile ka kwa thuto ya batswadi ba ka ngabe kile ka kwa thuto ya baruti ba ka nna ke nna kile ka nyefisa nna kile ka nyatsa ka hana o jia thuto ya kreste e re bala gongwe bukung ya diprofobia re bona mo psalm 30 mo diprofobia 31 mo modimo a bolelang motswadi a bolelago le mongwana wa gae ba re ke lemogele a re lemogele ngwanaka o se ka tšea dikeno tša gago wa di neela basadi se ka tšea bophelo ba gago wa bo neela basadi lemogele obane di runana le bogosi re bona motswadi wa gae a mo laya ka tsela e makatšang obane sebe se se we samarana le magosi obane sebe se se re we sa le kakata Omane sibi se swin samantuna le champion garle fasile viale kawana le bona mwanaka nna khole le bona gale ba galeri ba bantsi ba rabele tshibubeng gabaka la sibi se so kama ntshwa mangwe re bona maule moele alfa le moele tuto ye bophelo ka moka ore a khono dia karabo rena be hai ore a khono dia karabo kriste be hai ore a khono dia karabo evangeli be hai ore a khono dia re bona mo apostle paul ala timothy ari timothy irere o sa kobamisi gala ba gala ore ndwe yo pilisa baba ngata irere o sa chabga o sa chabe motho irere baba holo o ba rute ka tsela he he motho a ile a khona ruta ageke a jia le tsone le wrong o tlo tsama ka tuto ya morana Jesu baba ngata ba tsama ka tuto ya bona o ye he ma motho on a podium arera je a le tsibang arera tuto ya muswa le tshipi arera tuto ye shwile arera molaitse o shwile arera le ena antsi a shwile a ona motho mo a gaina o selo ene ibile a o ise motho filo kalaba kala eng na o mane tuto ye ke shwile a ena moya wa modimo mara tuto ye na le moya wa modimo e kona pilisa baba ngata mo le fasting le ke bolela le mane ka ramiso ye le tsatsi metswale ka rate ha ke bolela le mane ka ramiso ye le tsatsi ka le bitso la morana Jesu o bane ithutu ya Jesu ke yona e pilisang baba ngata lo wena e ka o pilisa lo wena e ka o haela le lapa o bane ba ba tsamaya ka yona thutu he lentswe la modimo o nngwe le re na ke mang mosali wa setaka he gimang mosali wa setaka yo a khona ho haela lapa gala ba gala ba sali ba hona le bona aba rutwa le fasting le ona le ba ba rutulwe ke modimo ba khona putha malaba ha bona ba khona wa tshwara ka ba gala re ona le tuto ja slapa je motho a ru rutwa a tseba putha malaba la hai a tseba le tshwara ka botho a tseba le tsamaisa a tseba le ri sala bana ba hai gala ba gala o tla fumana tuto mara as na tuto o tsama bjalo ka portfolio ya na o tsama as la ule o tsama a sa tieletse motho le fasting le o tsama ka tsela ya ratahang o tsama ka tsela ya nyakang a sa nyako kwa dikelecho metswele ka ratahang ithute o jia tuto ya morana Jesu o bana ba bantsi ba ba itsering ri bona ba ile ba tshwela ka ramapelo ha bona ri bona ba ile ba tshwelela ri bona ba khona ho hlata mangwalo ri bona ba khona ho kwishisha mangwalo ri bona ba khona ho heletsa batho gabagala tuto ya kriste e ya pidisa o botlhe ba ba e gamoelang wa tseba lentswi la modimo le re he motho a ka wela ka ra thuto he ya tsela ya morana Jesu e re le e ka ba lešilu akeke a latlhega ka ra bophelo ba gae le e ka ba lehlanya akeke a latlhega ka baka la re o amoetse thuto ya sehetša thuto ya bophelo ka ra bophelo ba gae ke bolela le mane metswalle e ka rate gang ke bolela le mang ka ra letšatši ke bolela le mang ya tlhokang tuto ba Jesu ba rata gang ore wa tseba o na maommoša phutheo o bana dikeletšo o dira je o saka wa ba rutwa ka ra bophelo ba gang wena dumela tuto ya morena Jesu ka ra bophelo ba gago obane ba ba itshwarang ba phomelela ka ra maphelo a bona so ka mantswe a mangwe a re kgongeleng mašaka a ka ena a re rapeleng modimo a ka le morena Jesu di a rapela modimo leineng le le maatla di a rapela ka lebitso la Jesu modimo a ka ke rapela mang le mang e ya kwele thuto he obane e ya phedisa ka bo yona ke sehetša ibile ke le sedi ga le ina la Jesu e ya tlhelefisa ga le ina la Morena ar amen amen
2: Shana milava ku heleketa murhandzi wa nwana endlwini ya ku yotelela hi ndlela yo hlonipheka minga kali mivilela hina vani yiseni ka funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mikomele ti funeral policy to hambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit traditional burial plans family plans catering plans na tin'wana to tala ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalavuriwa kona hi kumeka epost office building kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612 mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612 ni yiseni kaya funeral services let's take you home with dignity

0: Minjani?
1: Hi,
0: you cause na yena eva to mi ho singa ti hlayisela hi ti ntswala ta yona hi na vala.
1: Ah, swi kahle ngopfu pela swa swi
0: tiya.
1: Na hi lava ra soli muhulu.
0: Mi lava soli muhulu loko va ku yini? Soli, sole munhu loko va ku yini?
1: Rin'wana na rin'wana leri ni nga ta ri kumi ku ri rhandza hi rona va ni tekeliwa
0: n'wana. A vulaveli ke ni drama. Ri ri ra ku va vanhu lava herile mi lava rona n'wehe. Okay, so lumuhulu mirhi rin'wana na rin'wanyana. I ti dlaya ku ti tele ngopfu, ma swi vona ku ri se ni dlayisiwa ku hlawula ku ri pambu na rin'wana na rin'wana. Okay, mo ni famba ni ta vona. Ka leri ka leri na leri na leri na leri ni nga tlanga le. Orari swi tivi a swi na mhaka ni to tlangisa ri ra vi ri tlangu ku Jesu. Se na rona ringenini alayinini hi ndlela leyi. Kensi le hansi ka power line leyo ta yi karhi yi suka le hala yi ta yi karhi yi huma hala hala ka mhani Jemina hala ya Kensile mana vukateko kusukala ka xitlhelani laha mivona madyambu lamanene. Inkomu ya ni vona muyingiseri laniwani muyingiseri milemo yini eka Vision FM riperile.
2: Ahee,
0: mi pfukile?
2: Njhani?
0: Hayi, leswi pfuka hina hi pfukile hi vatomi hi khensa tintswalo ku va hi ri kona eka siku ra namuntlha hi tlhela hi ta hi ta kota ku hlangana. N'wina mi ri njhani na?
2: Na hi hlayisiwile. Ya, loko mo kume pondlovu.
0: Loko pondlovu loko va ku yini?
2: Loko
0: va ku
2: cool me down.
0: Ma
2: loko va
0: ku yini?
2: Cool me down.
0: Ni holisi. Ni okay. Cool me down. Munhu vona loko munhu la ta vona la ta ri cheka loko ni ri na rona risimu ra Paul Love loko va ta va ku cool me down ene himpela ri kona 5 minutes na 29 seconds ya rona hinkwayo ri kona ni vhen ri nghenisa alayini na rona. Hi kensile ba mahlohlwana hayi kona heyi
2: ukheza mina
0: ma mi vona madyambu lamanene mi tiphina hi rona loko se ti jika ti vuyelela sini loko hi ku phindaphinda mi jika mbuya na n'wina
2: oright
0: inkomu mi yingiseri milemo yini eka Vision FM riperile.
3: Ahee Pastor Mahuri mpfukile.
0: I pfukile minjhani ka mhani kwale Merve B emisanyatsini yo pfumala madamani hi kareka hi hlanganaka kwale meheva.
3: E puke ngofu. Mata ni tekisiwa yini? Ni tekisiwa hi leswo hina hina ku ya ku tleleni. Mi ni teka foni ni veka tlhelo loko ni...
0: A ni lave ku ya ku tleleni ivi ni twisisa timhaka ta ku ri ni nga famba ni biwa. Hikuva a ni na tola ni nga ri
3: kona.
0: Hi ku na tola ni nga ri kona.
3: Na ku ma byi phahini tolo se ni tshama ni khotsova ku hayi a va nga ri kona munhu wa hina. Se loko ana namuntlha swi ngetini se loko ni twa risimu ra mhani Bishop loko hayi mpela va yi ku tleleni se vi ni twa ku tintili na lava foni va nghenini kokwani kwa mo risimu rerara vatukulu va hinu venyu va xitichi
0: loko va
3: kulukumba Yehovha nkulukumba Yehovha
0: Yeah.
3: Loko no vuya ni ta vuya hi ra vhiyera ngoveni.
0: Na swi tiva ku leri mukombeleli n'wina leri
3: na
0: swi ta ka mukombeleli.
3: Leri hara mina na ku va tsaka namuntlha loko ni kombele tin'wana a va rhuli kahle.
0: Okay milema Archbishop i valungani loko va ku loko va ku nkulukumba Yehovha hayi kasi ni ta va ni karhi mi tisela rona risimu rero ra Archbishop i Malungani loko va ta va ku nkulukumba Yehovha ri kona ri nghenini na yini na rona hi swona kensi ngopfu mara madyambu lamanene Alright, I can see I man me va kusuka le Merve B xana tsini fumala matamani ni vona vanwan mixer la kala number 1 mile moyeni ka Vision FM riperile
1: buti mahori
0: minjani ka mani
1: tana
0: minjani tana ni switukulwane lava nga tswala
1: na manje treze ku hava
0: Alright. Hayi kasi mitava mikarhi miti phina hi rona risimu rero ra manana twana ni kumekeri ka ringena la yinini ni vona ni vona mingiseri la mingiseri mi le moyeni ka Vision FM riperile
1: ahe
0: minjhani
1: akutanikentlhavetele
0: va kha va mi rhangelela mata vanhu wo rhandza ku rhangelela na
1: a na ku ta nghena switanda
0: ene na swi tiva mi fanele mi va rhangele hinkwavo vo
1: fikana
0: ku voni ku hamikwama va fanele va salele ndhawu
1: lava mugugu
0: mi lava mugugu loko va ku yini mi lava zsisi mugugu loko
1: yamatomolweni leyiku
0: Okay, muy bona. Zitsi.
1: Marandaba iria kereke ya zitsi yiko mahlomuleni.
0: Okay. Loko vho ku mahlomuleni.
1: Mahlomuleni. Yabani, mwana yani mahlomuleni. Mahlomuleni.
0: Okay. Hayi, kasi loko rere zitsi si kuna ra zitsi si brass band na vona vatava ku ri mahlomuleni. Antivi ku mingam khim lava rona na. Leri nga kona la
1: loko yi vulavula hi mahlomuleni lava yona yeleyo
0: okay hayi ni ringenisi riko ringenini alayinini
1: kwaka mchipisi kwala man'watala mafurha
0: ku n'watola mafurha la ka michipisi laniwani mi va na madyambu lamanene mi tiphina inkomu ya miyingiseri wa Vision FM na n'wina mi nga kumeka mikarhi mi nghena mbari riqingho ka madyambu asikarhi ra mitlhamu kombela leri n'wina mi lavaka rona eka 0637307890 mi nga kombela na hala ka WhatsApp line ya hina eka madyambu asikarhi ra mitlhamu miyingiseri wa Vision FM nkarhi wa hina wu veka kahle laka khumetsevu timinete ku bile awara liya ya khume si mi nga kumeka mikarhi mi nghena nghenani mikarhi mi kombela loko ni cheka hala ka WhatsApp line ya mina ni va ni karhi ni vona lahayani ni vona ku fika kwalaha kwalomuya ka vo 3 wa ti ya letin'wana ku ri ti-call a ku ri ti-WhatsApp call WhatsApp call vhele a ni nge yi hlamuli hi ku hi nge kumeki hi va hi karhi hi twanana hi ndlela yaleyo kumekani mi ka ni ba riqingho kumbe mi rhumela voice note eka WhatsApp kumbe mi type text yinene ku nga ri timhaka ta ku ba e call miyingiseri wa Vision FM kasi mi nga kumeka mi karhi mi nghena ni vona vambirhi vayingiseri la va nga rhumela ti-voice notes hi ndlela yaleyo mi nge loko na ha va ni karhi ni yimile van'wani ku va ba riqingho ni va ni karhi ni tlangisa voice note leyi ni nge yi twa ku va ri yini
4: minjhani kombela risimu la dokodela Thomas Chauke wa ku xilefu byinani xikwini ka mandlakazi mani belinga na one understand na mitsenga a va cini hi roho
0: okay vi ri va lava dokodela Thomas Chauke loko va ku xilevu ne vi ri loko vi ri dokodela Thomas Chauke loko va ku xilevu hi ndlela yaleyo ri komberiwa hi boti dzunani xikweni kusuka kwale eka mandlakazi epavementeni vakavaka hey, hi le tshami nkani kasi mi nge ni vona xilebu ya kona yi tsariwa hi ndlela yin'wanyana ya ku va yi ku ri yi ku sh hey ka hina hi tolele xilebu ya xitsonga ya s ku nga ri ya sh kambe risimu ri ra xilebu na rona ni kumekeni va ni karhi ri nghenisa elayinini hi ndlela leyiwani ri ngheni layinini kasi mi nge ni vona ku na yin'wanyana voice note laha va nga yi kombela va nga kombela risimu hi leriwani mi nge hi twa leswaku vona va ri yini eka madyambu asikarhi namuntlha miyingiseri na n'wina mi le moyeni ka Vision FM ri perile
3: Riperini Pastor Mahuri minjani na ipfukini.
0: Ah, na na ipfukini.
3: Nkombela risimu ra man bishop malungana kuva ku iwankoka.
0: Makuvala va risimu riri nga pfula nongonoko ro va ku iwankoka. A hi pfala lowu ya un'wana nongonoko. Kambe hi ta va hi karhi ri nghenisa na rona layinini. Va ku va lava risimu ra man bishop malungana. Loko va ku wa nkoka mixer wa Vision FM na n'wina ma kumeka mi karhi mi nghena ha ri na nkarhinyana wa kombela 2 minutes nyana ya ku mi nga ha tlhe mi nghena mi kombela rin'wanyana loko hi ku 20 pass ti va ti karhi ti suka hi va hi karhi hi ya sungula kahle mixer wa Vision FM loko hi ta sungula hi risimu ra vakhomi va xidlodlo layani va ngete va kombela Scorpion Gospel Choir loko va ku ri khoma voko ra mina hi rona risimu ro sungula leri nga ta va ri karhi ri tlanga eka madyambu ya siku ra namuntlha kasi na n'wina mi nga kumeka mi karhi mi nghena 0631320818 kumbe 0637307890 na yi vona line number 2 ya mina yi va yi karhi yi va kona lanwani hi ku no na mina ni kona layinini a va bi riqingho ya banana riqingho mixer ra Vision FM loko mi ri ka MTN ma ba riqingho ka 0631320818 mina ni ta va ni karhi ni mi teka ni mi nghenisa moyeni eka madyambu ya siku ra namuntlha kona kwala ka Vision FM the voice of hope and the source of knowledge ha ri ku kombeleni van'wanyana va ku haya ha swi tiva loko fanele ku va karhi ku komberiwa hi kombela loko hi twa xinghomani va kombela risimu leriya ra ku kombela hi rona ya loko ni cheka la ni va ni karhi ni vona hala ka WhatsApp halawani va ku ri na mina ni nga ka ni nga sali ndzhaku mi nge na mina ni nghena ni kombela eka madyambu ya siku ra namuntlha mi nge ni sungula ni teka riqingho leriwani mi yingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile
5: mfundhisi mpfukile
0: hina hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini
5: mpfukile mi lava ni kombela loyi nakambilu baloyi loko va ku khomeyini
0: mi lava basambilu baloyi loko va ku yini
5: loko va ku i khome yini
0: u khome yini
5: mani
0: basambilu baloyi loko va ta va ku u khome yini hayi kasi loko ri risimu rero na rona ni ve ni kumeka ni va ni karhi ni ri teka ni ri nghenisa layinini na rona ri le layinini basambilu baloyi loko va ku khome yini ri le layinini
5: Nkomo
0: danke. You can see mi fanele mi dembula phe mi nga nghini swi tiva va swi tivi ku i mani mi vula mi ka ri komberiwa hi mani
5: mani ma yimele ka laka mandlakazi
0: mi fanele mi vula va ku mani ma yimele ka mandlakazi va kombela va nga rara va swi tivi ku ri kombele mani ma yimele mina swi tivi va ri kombele mani ma yimele kensi ni mani ma yimele la ka mandlakazi la mi ta va na madyambu laya manene
5: nkomo
0: mi yingiseri wa Vision FM loko ni cheka hala ka WhatsApp line ya mina ni tlhela ni vona ku va na voice note yin'wanyana laniwani mi nge ni twa va ku yini
3: ni kombela risimu ra tatani mthombeni loko va ku bombo ra machangana mhani rozobyani ka nkuzani danki
0: mhani rozobyani la ka nkuzani lahala ku nga na xivala a ni i xivala xa tinyarhi lexiyani hi le malini hi le butseni va ku va kombela risimu ra mthombeni ne loko va ku ri bombo ra magaza bombo okay ingaku ingaku bombo hi la ta vona ku ri bombo leriwani ri va ri ri kona na ri kona bombo ra machangani bombo ra vatsonga bombo ra magaza hi ku hambanahambana a ni vo tala va swi vitana hi ndlela yaleyo mingiseri wa Vision FM leswaku ri ha i magaza van'wani va ku ha i vatsonga van'wani va ku ha i machangani ku na tinyimpinyimpi ti nga kona hikokwalaho ka sweswo kambe hambi swi ri tano miyingiseri wa Vision FM risimu ra nkulukumba Samson mthombeni va ta va ku ri manivona ku ni vona bombo ra tika la la ta ku bombora magaza mara ni xiwaku hi rona leriya ra bombora tika Samson mthombeni na gazankulu sisters kahle va ta kahle va ku ri yini na va ku Bombo Rateka. Yeah, and lava original and lovely rara kuva rava DJ Swimani mani and lava rankoloko mba mtombeni loko akari va fambisana kahle na lava va Gazankulu Sisters Mingiseriwa Vision FM. Ya risimu rero na rona ri kumeke ri va ri karhi ri nghenisiwa elayinini, kasi ni ta va ni karhi ni emahlweni ni karhi ni cheka WhatsApp ya mina loko ni karhi ni vona laha ni vona van'wani mingiseri na vo va rhumile voice note mi nge hi twa leswaku va ri yini. Mingiseri mi le moyeni.
6: Ora ni kombela risimu ra Reverse of Joy loko va ku nghena ngalavini i kokwana wa Nyandza la ka Nkomo.
0: Okay, kokwana wa Nyandza la ka Nkomo la kokwana wa Nyandza ka Nkomo vete va kombela risimu ra Rivers of Joy. Rivers of Joy loko va ku nghena engalaveni mingiseri ni vona mingiseri la mile moyini eka Vision FM riperile.
7: Ahe njhani?
0: Yena hi pfukile ngo kombela ku twan'wini.
7: Kombela go explore loko a kore rantu ro ngazi.
0: Okay, mi lava go explore va ku ri rhandza ro nghasi ne?
7: Yes.
0: Alright, kasi ri ta va ri kumeka ri va ri karhi ri nghena layinini na rona risimu ra go explore loko va ku ri rhandza ro
7: nghasi
0: le ka makumeke.
7: Yebo.
0: Yeah, you can see la ka makumeke la mi ta tiphina
7: hi rona.
0: Hi swona.
7: Thank you.
0: Nkomu mingiseri wa Vision FM na n'wina mi nga kumeka mi karhi mi nghena ni ya loko swa ha ri tani mi nge ni kumeka ni va ni karhi ni pfula tinghoma ni tlangisa leti mi nge ti va ti lava ku na voice note nakambe yin'wanyana hi leyiwani va nga kombela risimu laniwani mingiseri wa mina mi nge ni twa leswaku vona va lava lero yini eka madyambu ya siku ra namuntlha. Mingiseri na n'wina mi le moyeni mi le moyeni ka Vision FM riberile
8: riperile buti mahori ni kombela risimu ra Xongi ra ku xitori
0: tore ni dyango vava mana ni mi nge hi sungula hi risimu ra vakhomba xidlodlo khoma voko ra mina i Scorpion Gospel Choir eka madyambu ya siku ra namuntlha tiphineni

0: Giya! Khakhala namchipisi.
1: Khakhala namchipisi.
0: Ilugay.
1: Ilugay.
0: Entabeni yamangombe. I
1: 101.7.
0: 101.7. Vision FM. La. Ilegaya.
2: Hore ke nna se tlhara sa morara wa mmakhonte hore molimi ke tate hore le kala le fele le nya go di nya hore wa le khene wa le thene le Kriste morwa modimo wa wa wa

Yeah.

Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajai. Bekwani nale ka ngwajai. O le kae ra shitiji 88.5. Vision FM. La ile kaya. Ile kaya.

0: ngoma le ngoma sa ta ka bungeni
1: bomarati
0: lo ba funa na mbunzo akanda bazira baziri ba ile mo hospitala
1: bomarati
0: bomarati biso jambeleko
1: bomarati
0: bana kwa ta ka le ngoma chino ana wena
1: bomarati
0: wa go bona wa sa tlo go divana e tsara tsene wena a go misa mtheka
1: bomarati
0: lo go go tlhutu wa go tsatwa mo nobi
1: bomarati
0: angarolo e ba mthombe wa tsa go tsosa jiko
1: bomarati

Mandlakazi Baikwane nale ka ngwatjai ule kae ra 88.5 Vision FM

0: ya rero mingisiriwa Vision FM i risimu leri a ri ro hetelela kha tinghoma leti nga komberiwa laha ya kusuka le ka oral ya 10 ani ti va ti karhi ti tlanga leti ti nga va ti karhi ti welana hi ndlela yaleyo ku ta fika eka nkarhi wa sweswi muyingiseriwa Vision FM i kumeke hi karhi hi pfala hi risimu ra Xongi loko va ta va ku xitori ni vona mingiseri lanwani mingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri berile
1: mpfukile mbamuwaxi
0: hayi hina hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini
1: Ivukini kumbela mbokota loko va ku kulova ka manana.
0: Mbokota pure holy boys loko va ta va ku ri ku lova ka manana. Okay, ri kombela hi mani? Kwala ka n'wajaheni la kaya ka xitichi la. Okay, hayi kasi loko ri risimu ra mbokota pure holy boys ri ta va ri karhi ri ta kahle eka n'wini.
1: Ke
0: sengulu vumo. Yeso. Ni bona mingiseri lana. Mingiseri mile moyeni ka Vision FM riperile.
2: Eh, botuma
0: ho. Ai, mjani ka mani?
2: Epukile ngovo.
0: Mara nkarhi wo vuyelela u se fika.
2: Eh?
0: Wa pinda pinda u se fika. Lava na vo ka ngi se kombela ku fika sweswi.
2: Okay, ha silungile muto famba kahle.
0: Ah, hi ta mjele ku pinda pinda. Ali masuta ka va hatalanga lavo ngi va nghena ku ro sungula.
2: Oh, it's a 22. Oh,
0: I'm going to go to the house. N'wina mi nga se kombelaka tinghoma eka madyamba siku ra namuntlha ku ta vuya lava ya va nga kombela ku ta fika sweswi kambe hambiswiritano miyingiseriwa Vision FM ya ni karhi ni ku eka n'wina mi nga se kombelaka nghenani mi ku 063-730-7890 hi ta kota ku pfala nongonoka ni no lava mune ntsena wa tinsimu leti hi nga ta va hi karhi hi pfala hi tona eka madyamba siku ra namuntlha muyingiseriwa Vision FM loko ni karhi ni cheka laniwani ni vona va te va kombela risimu ra mbokota pure holy boys loko va ta va ku kulova ka manana risimu rero ri ta va ri karhi rita hi ndlela leyo kasi miyingiseriwa Vision FM kwala mi nga kona na n'wina ni karhi ni ku eka n'wina eka madyambu ya siku ra namuntlha i madyambu lamanene madyambu ya siku ra wa vu mune a ni ri eka siku ra namuntlha ya a ku ri Shilas Day ya a ku ri siku ra swikhongelo swa vamanana na siku ra ku va World Cup i karhi hi sungula hi karhi hi vona xikupano xa Afrika-Dzonga va khoma va mbeyetela lahaya xi nga luza hi tigoli timbirhi eka tandza loko va tlangana xipano lexiya xa Mexico i ku ri ntlangu wa vona wo sungula eka siku ra namuntlha laha hi nga ya vona na kwalomuya ka ti-red card ta ku fika tinharhu laha ka mecho lowuya ya mhaka yin'wanyana yo ka yi nga tsakisiki loko swi ta ka ntlangu wa bolo ku va hi karhi hi vona ti-red card swi kombaka ku na matlangelo ma kahle a ku va na moya wa bolo kambe hi ndlela yaleyo hi va hi karhi ya mahlweni miyingiseriwa Vision FM hayi nghenani sweswi hi nga vula hi ku ri phindaphinda vuyani n'wina mi nga kombela already a hi problem se mi nga vuya phindaphinda hi va hi karhi hi kombela ku hi ta kota ku pfala nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha ni karhi ri vona miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile
2: va fana ku ri ya khale ya sweswi
0: ya a iriya 96 va fana leyi nga tlhe ku va yona yi nga qualifya ku ya nghena eka World Cup.
2: Ma swi tiva mara.
0: Mi lava lero yini?
2: Mo ni chekela ZCC Female Choir.
0: ZCC Female Choir loko va ku yini?
2: Thaba linyaka.
0: ZCC Female, ne?
2: Thaba.
0: Yini Thaba? Ya Ntshava?
2: Thaba, Lin.
0: Yi ku Thaba yi ku yini?
2: Thaba linyaka.
0: O Thaba li no twa kwala ka ku linyaka are mingi nsecha loko ni karhi ni cheka la no ali ai and ar kona
2: cheka ri tu namaru
0: yini
2: tu namaru
0: ya
2: PSO
0: miri tsuna
2: maru
0: tsuna maru nge ni cheka rona loko ri nga ri kona
2: maru ya maru
0: maru okay ya le ya vula mapapa ne
2: mapapa
0: vona loko ni fika ni cheka laha ni fika ni vona ku va ku nghene ku nghena va hlahile maru hlahile maru
2: okay vona hlangani yaleyo ya vona u hlahile maru
0: oh okay alright okay ni ta va ni hi rona vona wu hlayile maru
2: hlayile maru mi ta famba kahle mi ya wiso hi ta vona na hi mvula
0: okay mi vona madyambu lamanene hi swona ku tiva mani loko hosi ya pfumela na mundzuku hi nga va swin'we ku tiva mani rei mi yingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile
3: ahee Pastor Mahori
0: ahee minjhani ka mani
3: e pfukini minjhani
0: hayi na hi pfukini
3: vanhu va lava fonaka va swi tiva ku hi fona hi karhala na hina van'wana
0: kombelani na n'wina va nga ta karhala van'wana
3: ni vula ku mi va byela ku na vona va kombela va karhala mati a ni ma swi vona a ni fonela fo sweswi ho ka hi galan'we ni lava ra Viera Ngoveni hambiloko South Africa yi dyiwini
0: Viera Ngoveni loko va ku sirhelela xidlodlo xa wena
3: mativa va ku loko hluriwa tintsumi ta tiko rhamisa tinhloko ti khomiwa hi tingana se hi fanele hi sirhelela hambiloko swilo swi nga ri kahle yeni hi ya sirhele xidlodlo hi ku khoma hi tiyisela
0: impela hayi kasi risimu ra
3: la merve bimixana ndzeni yo pfumala matamani hinkwerhu a hi cinene ka hi twa mongo wa risimu
0: okay mi vurini vhele mi ku mi ta vuya mi vuyela sirhelela
3: okay famba hi ku rhula xikwembu xi mi katekisa ximendla hi tintswala a mi rhandza swinene vurhongo lebyinene hi vito ra Yesu danku
0: amen danku na n'wina mi etlela kahle kokwani mi heva kusuka la merve bimixana ndzeni yo pfumala matamani a byi vei bya n'wantenyana ya mixer wa Vision FM na n'wina manghena ni hambi ni xoko vo hetelela mi nga mi ri vo hetelela ka madyambu ya siku ra namuntlha mixer ri perile
1: halo lava mbontela mina
0: mara leriya micenini hi rona na
1: leriya mina ni belile la mathomulweni ni khomeki kahle ngopfu va ndzi ka ni ngheni cina
0: Bye. Mixer wa Vision FM hayi kasi loko a ri mina ni ta tsema ni ri vona ni ta huma hi la mi ta va na madyambu lamanene vayingiseri mina na n'wina hi vile swin'we ka nkarhi lowu hi nga va na wona eka madyambu ya siku ra namuntlha kasi loko a ri min'wana mudun'wazi mi nge ni huma hi la kahlekahle ni la ta tsema a ni swi tivi hambi hi ta ku ta huma hi bya mubye mara hi ta va hi karhi hi hoxa loko hi huma bya mubye mixer wa Vision FM sala mi karhi mi tiphina hi xiyanimoya ri peri mavona ku na risimu rin'wanyani a ri kumekangi ri va ri karhi ri dla swona mbeti va lava risimu ra Mbokota Pew Holy Boys loko va ku ri ku lova ka manana ni tsundzuka ku lova ka manana loko hundza misavini hakunene rifa ri navisiwa okay mingiseri wa Vision FM ka madyambu ya siku ra namuntlha n'wina mi ta va mi karhi misala mi tiphina xiyanimoyani kambe tingoma leti va nga kombela ti ta va ti karhi ti tlanga hinkwato eka madyambu ya siku ra namuntlha no kombela ku ri mi vana mina nyana ka xinkarhani nyana ni la ta sungurisa risimu leri va nga sungula va karhi va ri kombela miyingiseri la miyingiseri wa Vision FM eka madyambu ya siku ra namuntlha n'wina ya muna hambana n'wina ke hi ndlela leyiwa ni ta cheka risimu ra Mbokota Pew Holy Boys ku kumeke ku karhi ku ya nghena swin'wana swo ka swi nga yelana ngopfu na swona leswiya a ni lava swona miyingiseri wa Vision FM ku ve ku ya nghena swin'wanyana swi ya nghenelela and a nga lavangi swona mina a ni lave leswiwani hi ndlela leyi ya a ni kumeke ni karhi ni ya hoxa leswa wrong kambe hi leswiwa miyingiseri wa Vision FM kambe ma swi twa ya simro vava swinene muyingiseri Eish.

0: Giya. Khakhala namchipisi.
1: Khakhala namchipisi.
0: Ilugay.
1: Ilugay.
0: Entshabeni yamangombe. I
1: 101.7. 101.7.
0: Vision FM. La. Ilugaya.